0: 3.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ang atong balitang sports, wala gihapon ang ato ang international boxing judge o sports analyst nga si kasamang Radio Man Edward Ligas. Kita unay mag-sports karon mga kasama. Ni Oyon si free agent guard Jordan Clarkson ngadto sa usa ka tuig nga deal o nagbalor nga 3.9 milyones dolyares nga kontrata aron makabalik sa New York Knicks. Gianunsyo kini sa iyang agent o Clutch Sports CEO nga si Rich Paul. Ang maong deal mao ang veterans minimum alang kang Clarkson, 15 ka tuig sab gitangtang og wala gipa-appeal sa 6 man o wala napili sa 6 man of the year sa NBA. Ang 34 anyos nga si Clarkson hipos og average nga 8.6 points, 1.8 rebounds o 1.3 assists sa 72 ka mga games ni ini uban ang Knicks ni atong milabayng season. Kinumduman nga si Clarkson midala sa Banderas Pilipinas ato sa New York Knicks Championship Parade. Sila man to nga ni kampyon ka last season batok sa team nga San Antonio Spurs. Doon na tayo breaking news. Doon ay gitubag karon nga sunog ang kabumbiruhan sa syudad sa Sugbo atong dawaton nun yung taw-taod. Dugang detalye ni ini ni Radio Man o Idol Tweety. Ani sa may Barangay Punta Prinsesa. Sa ni ka pagkaunan. Gitubag na ni sa kabumbiruhan karon atong dugang detalye ni ini. Nagin ni Idol Tweety nga naa na sa area karong mga orasa. Na di pa tama na milit, atong tagagpagtaga na to ang winners, atong answer to win promo.

0: Ang ato pauta na unsang NBA team nga ni Uyon si Jordan Clarkson nga makabalik ubos sa usa ka 1-year deal. Ang tubag New York Knicks. Okay, nuna natay winner. Congratulations nga to kang Jiski Alkizalas Partosa. Sakto yan tubag mga kasama, naka-follow sab o nakasunod sa atoang promo mechanics kay naka-like and follow sa atoang mga official Facebook page DYHP RMN Cebu. Kang Attorney Rufil Fernandez Banyo naka-share pagyud sa ato ang Facebook live karong mga orasa. Congratulations nimo ka Ajiski Alkizalas Partosa. Aliog lag message o private message sa ato ang Facebook page DYHP RMN Cebu. Butang imuhang pangan o imuhang GCash number. Madawat nimo ang premyo nga 200 pesos GCash sa adlang Lunes na kay wala tayo opisina karon. Mosunod na si Radio Man Benji Tangian alang sa dugang mga isyug mga komentaryo. Standby. Oras alas 8:04 na.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Di man sa'yo pang okay ra.
3: Pero,
4: sa Star

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita. Kay ang Life Extension Vitamin D3, dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga adunan ay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Straight to the point.
6: Ato ang attack na alas 8:08 na sa gabon tagon. Balik ta makasama dere sa tuo nga pagkulo kabildo karong buntaga. Oniya samtang ano uban nga kasama binse basi makauban kuno nato sa Tony Rufil unya sige lang no. Ato lang kuanon og kanang adunay kanang nindot nga kuan dito kasamang Nestor pero nantang iskutanan sa don ha.
5: Straight to the point.
6: Okay nya sa di patam adto sa tuo nga mga winners no karong buntaga di ay sunog makasama nagitubag nga tuo ang makabumbiruhan karon ato ang hatagag pagtagad sa unsay update ani nakasanbay sa pika sina si Idol Tweety adto sa Punta Princesa Dakbay Sugbo mga kasama. Yes Idol Tweety
5: DYHP RMM report.
7: Yes, Radyo Mandanji, live and direct rin mismo sa may barangay Punta Princesa. Atong ibawang kay Sityo Mangani siya, Radyo Mandanji, kung diin di ay apula nga sunog ang atuang kabumberuhan na Radyo Mandanji. Lahaning di kumbati sa pagkakaroon ng kining tananan na kinimers paluto ang panganan ng maong kananan Radyo Mandanji. Sa itong nasairan, kaya usan ni siya ka-online nga kining food shop lakit na og doon na po sila yung mga padayin-in. Sa itong na sairan una in, sa ato ang pakisusi din hi, sa tag-iya na si Mama Marcelina nga matud pa tungod sa nibuto ng air fryer ang kining maong sunog Radyo Man Benji. Mayo na lang gani nga dali po da naka-responde ang ato ang mga kabumberohan karong mga orasaha apan hagipot gyud kaayo ang kining dalan din hi. Kay tungod po, usara ka kininga bumbero ang kasulod yun din hinismo sa atubangan na ani nga maong establishmento Radyo Man Benji o kaning kananan. Apan sa pagkakaroon na kay padayon pangailahan ng giguba ang luyong nga bahin ani nga maong kananan Radyo Man Benji. Mm. Kay doon na pamamputay nakitaan sa sulod nga bahin na nga kining kayo kay tungod po da doon ay nagbuto-buto sa sulod ay Radyo Man Benji siguro kailangan ng mga gigamit ng gasol o guban pa nilang mga gamit din hi ang kining gabuto-buto sa pagkakaron Radyo Man Benji. Karon kay ato ang magsuwayan sa kiginabi ni si Mama Marcelina Radyo Man Benji nga kanang ato agyo mo on air apa nangurog pa mang gani siya kay lagi tungod po datong higayuna kay mangunay mang gani siya sa iyang tindahan po Radyo Man Benji sa pagluto, pagatiman, lakit na niya mga tao. Mayo na lang gani po Radyo Man Benji nga nakagawas yun sila dayon atul sa pagbutoan ni air fryer.
6: Mm.
7: Kaya lisod kayo, kaya hagipot yung kayo po ning kadalanan din siya sa kininga maong lugar Radyo Man Benji. But so far, mao pa na to ang nasairan gikan mismo sa tag-iya nga si Ma'am Marcelina nga tungod sa air fryer ang niboto ang hinungdan ani nga maong sunog. So far, wala raman hinoon po yan na angol or dunay na stock up dito sa gawaan sa sulod nga bahin na Radyo Man Benji.
6: Okay.
7: Pero napadayon pa nga nagkikumbati at ang mga kabomberohan na Radyo Man Benji apan ito sa ninyo sairon kaya padayon pagkirgli o doon na patay nakita na nga kayo sa sulod nga bahin Radyo Man Benji. Matag na sa dugang pang-update sa tuwang pagbalik. Kini yung Idol Sweetie kauban na to sa tuwang Arman sa Charlton Speed Pilot. Idol Double D sa ayat sa 93.9 of DYHP Arman Cebu Tatak R. Amen.
6: Okay, salamat Idol Tweety sa imuhang report. O ni Moto, magkasama ang sunog, bisan o kanang uwan-uwan o diri sa kanang naang o kanang lain ng panahon ni kuan man saning sunog sa taon mga kasama. No, o ni ato at tagagpagtagad sab, no, ato mga isigutanan sa garon kay ato ang tagagpagtagad, ato ang update. Dito makasama sa Mindanao kay maabot na sa 20. No, ka mga namatay. O niya, ito nang ikukumpirmar sa ato ang makaubanan sa nga Arimin Station. Dito makasamas Jinsan, Malaybalay, kasamang ni Surke. Na ito, ikuan gani. Kanang na ang tagana, abot nag-20 kasamang ni Storm. Pero kani, ato apa ning i-confirm tanan, kaning ni kay lain-lain ng mga lungsod. Usab makasama ang gigikanan aning mga nakalas in town tungod sa kusog nga pagbaha, pagdahili sa yuta dito sa pipila ka mga bahin sa Mindanao. At usang i-check, nagasanbay sa Picas Linya, si kasamang Lailin Dabanes sa Rigada sa Dugang Winners Karumuntaga at taga nagpahalipa inolgigan diri sa DYHP. Yes, kasamang Lailin!
5: DYHP RMM Report.
7: Mayong buntag sa mga regiment bench, mayong buntag sa tanang suking tig paminan atong stasyon DYHP. Lagi ta karon sa Cebu City South District, dinay na sa Western makarawat sa atong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa atong stasyon DYHP. Sila Emalyn Hisoler, Cardelisa Andore, Rodel Castilan, Isusa Dakay, Conchita Reyes, Maribel Sumalino, Ronald Iwan, Lord Omboy, Kaja Ricania, o pala na sa ikasingitin niyo sa DYSP.
3: Salamat sa DYSP!
7: O kayo!
6: Okay, sayaw na sayaw. Dire sayaw sayaw sa ta mga manang be. Mga manang, mga nanay, ato mga undo diha mga tatay ha. Age sayaw sayaw sayaw be. Okay, dili pa ihatag ang bugas og di mo sayaw ha. Sayaw sayaw sayaw be. Sige, sayaw sa nung. Oho. Sayaw. Muras ka sa mga listor ni Usa, ka sa mga Marisa nagkapuwa. Sayaw. Sige. Ayaw palupig niya, konsehal. Pili ka magduka kung siya na yung mo istorya. Usahin mo malingaw ang nasa iyong nga puso pero puno sa kasing-kasing para sa subukan. Sayaw, sayaw! Tana.

0: Ala sige, sayaw gyo do, tatay loyo o. Ala na sa tunga tay.
1: Sayang ay iyang isulti dayon, subo maminaw na. Sugod na ang aksyon. Matinabang ang pagyod.
0: Ah, sayaw, sayaw. Ala sige, oh. Gaanong
1: tingog ang iyang pulong mo'y go. Sa matag kasing-kasing kay nagdapik siya sa usti siya o kamatuuran pirme.
0: Ano sa mas nanay mo rumang nagsinulog, ha? Ang kataman na ana exercise sa kabuntagon ha. Ah, exercise sa kabuntagon.

0: salamat kayo sa tuang mga mga winners na to, ha. Ato mga nanay, mga tatay, ang porting sayaw in town, ha. Salamat kay ninyo og ni kasamang Julius Balili, kasamang Laylin, Rabani sa Rigadas, ha. Salamat kayo ninyo dia, ha. Onya, doon na tayo traffic advisory alang sa mga naminaw na to, ha. Usab karong mga orasa nga doon ay plano, no? Nga mo, kanang naa nga mo, unsay tawag, ani, doon ay plano nga mo, mo biyahe, no? Si Cebu City Mayor Nestor Archival, upatuman o temporaryo nga pag-ban, una, no? Sa mga truck nga mo agi sa SRP, kasamang Nestor. So good, alas 4 sa hapon, karong hapon. Hangtod sa alas 12 sa tungang gabi. Aon niya, ato ang lauman ang traffic diha sa May in Bacalso Avenue o diha sa highway karong adlawa. Kinitungod sa concert sa Nations Girl Group nga Beni. Sa bagong ablihan nga SMC Side Arena. So magkuha na di ay dito kasamang Nestor, kanana ang sugod na sila di ay, no? Ilahan ng pag-ablay dito sa kanang naang SMC Side Arena. Dako ro ba kayo? Nindot ra ba kuno kaay ni kasamang Nestor? Wa pa man ta makalaag dire, wa man ta makasuroy. Pero unsa man, pwede ra karon, wang adto ta, wa pa tayong ticket, pwede ra mo adto. Pwede ra mo adto, no? Unsa man, di na kinahanglan. Pero mo adto, kaya ingon man si Kwan, na kasamang Nestor, nalitag humaron, kay mo adto ta, may na makauna tas bangko. pero ogwa tay ticket di sa takakita, no? Ador ta sa kuan. Di sa takita day kasamang Nestor, ari lang ta sa kuan sa, no? Daghan man kay masud, no? Pila man to ka thousands ang masud, ha? Daghan man to kayo, no? Daghan kay to kasamang Nestor. Sige, onya mga naminaw sa nato karon, ha, diha si kasama Joseph, ha, diha sa Joseph Tison, ha, diha makasama sa dumping site sa Inayawan. Kanunay nga naminaw nato diri sa tuang programa sa DI, ha. So kwan ang capacity niya kay 16,000, ha. Grabiha din, no? Ang kanang SMC Side Arena kasamang Nestor. So, naay 16,000 ang masood, ha? So, muna ang ugmang karong adlawa, medyo kwan yod ka na ang karon ang opening nila di ay daghan kin tao. Diha makasama so ang sitting capacity 16,000. Pero pwede naman tingali og magbarog ta. Pasudlon ng gutang nga way ticket, magbarog lang gud esloyo. anad bitaw tagbarog, di ba? Pero mo ato tagpista ka sa mga Nestor. Mauna ni dito. So nindot kayo dito sa SM Seaside Arena. Mauna ni dito sila si kaning ang Doktora Nikki Catalan, ang anak ni Govbam. Og si, kisa man eh, ang niyahang administrator. Si Ace Durano. Si Ace Durano. Mauna ang pagkuhan. Og si Mayor Nestor Archival. Ito saan sila dito. Nindot kayo din, no? Diyan ni sa SRP dool sa or tapad, no, sa SM Seaside. Kato mga kaigsuuna na tong white ticket, dali lang sa tap, mundong sa tas balay. Na si kasaman George Balulot po di ay, kanunay na minaw na tos kasaman George Balulot. Gimingaw na kunos kasaman George Balulot ni kasamang Nestor Humisili. may pagpaminaw ni mo di, boss George, ha? Okay, onya moni sa atong kwan hinduta dito, no, sa SM Arena makasama ta. Galing kan ticket ana, ikaw di kasama mo sa pila may mong ticket kay mo kasamang RV diha. Og naay mga eccentric ticket din ninyo, pero mahal kan ticket sad, no? Tag mahalas ticket sad ani, so kadto sa mga paldo-paldo mao ra sige maka kanana ang maka adto sad, ha. Okay, kanang naang ang ticket ana, murag paminaw na to sa mga VIP lang kasamang Nestor. Dili na mo biya sa 10,000 nga 20,000 tingali, you know? Kana oras, pero basig barato ra, basig na sa mga 5,000 tingali or 7,000 na. Mo ba? So sa layo na kayo, na 5,000 na 3,000 kasamang Nestor, pero ang tao nga makita ni mo mura nag mga inano. Ano man kas pinaka luyo kayo? Ha, muna nga nay barato to kas pinaka layo. Ah, so muna no mo ni siya ang mo ni purma. Ah, so is MC Side Cebu Arena. Ang stage sa muna diha o niya kana din sa tunga dai stage sana diha o dili stage ya po nang sa tunga oh sa so, muna diha oh luat hindi ko kuan na kinuod tinuod ka dito sa kuan no dako dako sa nga kuan ah sa so, muna anda kong garbo sa nato diri Sugbo ah nga naatay dako kay makasama nga arena mas dako ni siya sa MUA ISM sa MUA ah sa muna ang aksyon radyo mo ah, dito sa kauluhan. Oh. So, muna nga, muna ito ang kuwan kay diri Cebu, ha? Kaya naan na taan ay makasama nga pinakanindot nga arena. Naa diri sa Sugbo mga kasama niya sa SRP. Mauna ang stilo nga gusto sa katawan, yun. Okay, arita sa tuang kuan sa arita sa tuang update makasama sa kanang naang dito sa Baguio in town, no? Dito sa Baguio sa mga namatay. Dito sa Mindanao kay abot na og 20 ka mga nakalas. Usab kasamang listor o nya kani mga 20 ka mga nakalas ato paning ipa-confirm sa tuang makubanan dito sa Mindanao nga sa tuang Arimin Mindanao. Dito Arimin Jinsan, Arimin Malaybalay. Dito kasamang Nestor kay dito sa may kaning 20 sa may Kalanugas, no? Kalanugas, Lanao del Sur, adunay pito matod pa ang patay. Pito ang patay kasamang Nestor sa Kalanugas, Lanao del Sur. Onya dunay napulo, no? Ang patay sa Malapatan, Sarangani. Abatoy katong mga picture niya kasamang Gerald. Ito ko na ipakita ito, palihog, be. Karoon taon-taon na lang sa itong pagbalik, kunya na yung mga kuwan-usap. Kaya itong actual nga pag-rescue mga sukin, di paminaw giyod, no? Katong ganyan, mga baha man to. Karoon, ang actual nga pag-rescue, paghabwa sa mga kaning mga lawas in taong natabunan sa lapuksos, puting luuya taon, no? Pastang luuya taon. Karoon taon-taon, standby lang sa makasama. Alas 8.23 sa buntag.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Balik-balik na lang ang sudan.
7: Mom, she!
6: Angelique,
7: Sulayi,
8: ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
7: Grabe sa

0: our nutrients ulam na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, daugjud ka.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Straight to the point.
9: Ato ang attack na alas 8:27 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntagan.
8: Straight to
9: anaw sa ato ang di pa nato balikan no ang ato ang isgutanan karon sa impeachment ng sa flood control. Ha? Kay si Congressman Leandro Leviste ni pagawas na sa drone og mga allocables nga budget. Ah, dire sa mga distrito. Ha, ah, kasamang listo nagkuha dig budget no. Ha, ah, grabe nagkuha gid ay. So mo na nga nalimta na to or na murag natabunan ba ang isgutanan sa flood control tungod kay ni ananing impeachment. Mo na nga ang kahigayunan dili gyud uyon. Nga atong kalimtan ang isgutanan sa flood control kasamang Nestor kay kanunay tang ipahimangnuan nga asa na mga taong nakadawat og malitangan nang wa pa man gihapon sila madakpe. Kanya kaning sa impeachment ato ipadayon karon. Ato ipadayon makasama kay ang ari nata sa kadtong tuang pagkuha ni Vice President Sara Duterte ba. No, katong gipasanginlan sang katong sayahang pagbahad ni Presidente Marcos. Ha, ari na ta diri sa tumoy nga bahin kasamang Nestor og katong katong makasamang pag-deliver sa speech. Ha, adilit sa speech kanang naang kwanto. Ha, kanang naang statement makasama nga gikan sa murag closing statement. Ha, kasamang Nestor gikan sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga iyang gihagit ang prosecution nga awa, manggidi ay kuan mo, wala man di ay mo'y kanang ebidensya diha, kalas-kalas na mos budget sa gobyerno, sige taghir. mo na nga, kuan bitaw kasamang Nestor kay ang, kuan na gidani ang pinakabugat rin yung pasangil nila, kanang na ang kuno ng gihagit ni, o kanang gihulga ni Vice President Sara Duterte ang presidente. Mo na'y bugat ragyod. Kaya kumingkang ka rin confidential funds, di man. Kanindag, kay baluman ng mga tao nga daghan nga nagkupot o confidential funds, huwag man investigara. Kanya mo gayon ng gitawag o confidential funds kay ha, kanang dili diha ibutang ang tinuod nga pangan sa imuhang mga recipient. Ha, sila kakuan yun kuno kay mo na'y mauna. Pero ang tinuod yun, no? Ang tinuod nga kuan yun, na? Kanang naang gusto lang yun nila nga wag tangon si BP Sara. Gusto ra gyud nila nga kanang naang dili may sugutan ang flood control. Pero kita di ta palipat, ha? Di ta palipat sa flood control, ha? Di lang ta magpalipat. Ah, oh, so muna, nga di ta magpalipat, o niya, kay balo man tagod nga, kanang namubito na sa katong panahon sa kang irap, ha, katong panahon sa kang irap mga sukindig paminaw sa iyang impeachment ang suportas mga tao na wagtang adto mo bitaw to nga wa to na human mga sukindig mo ng impeachment kay mga tao na pag hook out makasama sa Senate President adto ha katong nga time hook out man to nga Chief Justice may nagpreside kay sa mga Lizor hook out to Aguilino Pimentel ha pag kanang naa nga pag hook out makasama ang mga tao na mo ay gusto nga nanawagan na yung parisayinon. si kani Presidente Irap Estrada. Kani lahi ang momento mang kasama sa kanang katawan kasamang Nestor nga. Ganong inyo man ang iimpit sa kahibalo ang mga tao ba? Mayo unta kun ang mga tao na kahibalo mga tao nga tinuod yun yan, ha? Presidente, dagong confidential funds, mga kanang naang atuang mag-gobyerno, daghan ng mga confidential funds, daghan man nga nagkuputog confidential funds nyo, wa man imbestigara. Karon o, mas gipapriso pa nila, nauna pagkaprisos Marcolita. Nauna pagkaprisos Marcolita, unsa yang sa dili sa flood control, ang iyang sa nga nagadawat siya o kanang donasyon. Pag-campaign, before sa kanang naang filing of certificate of candidacy, gipaprisog una ang nakadawat o malita nga mo hinungdan sa anomalias flood control. Wa, giyon. So muna nga, di malikayan nga ang suko gyud ang mga tao nya dili oyon ang mga tao ba kasamang Nestor. Ha, ingon pagay mga ingon pagani mga tao nga mas may pahino yung presidente i-impeach. Ha? mo man na good nga. Ha, mas ingon palagi mga tao. Ha, ingon pa mga tao nga mas may paikuan ana, mas may paik kanang presidente maoy. Ha, ang presidente mo i-impeach mga sukindig paminaw kay ni VP Sar. Ato sa nga i-check dito nga tuang kauban no dito sa RMN Jinsan makasama si Radio Man Emer Barikit no. Ato ang kuhaon unsay update na no, nahitabo nga mga landslide o niya pila na ba kabuk patay taon dito sa Mindanao. O nanining landslide mga sukindig paminaw tungod sa habagat gipakusog sa bagyo o super typhoon. Ang bagyo nga o kaning Inday, super typhoon Inday. Radyoman Emer, may buntag ni mo diya. Live Dadris DYHP, Arimin Cebu og sa IFM. Kamusta man diya? Unsa may update no? Niining naitabo nga landslide o mga pagbaha diya. Matod pa, abot na kunog 20 kabok ang patay no? Diya sa kaning Lanao del Sur, sa Sarangani, Bukid Noon, sa Maguindanao, Del Sur, Radio Man Emer, may buntag.
10: DDDYHP, the top RMN report.
11: Okay, may buntag po, Radio Man Benji, ang sitwasyon na mo din sa General Santos City o Region 12 area. Subsergeant na hinoon na karoon ang amuang nalakaw sa panahon din sa GenSam, alang sa kasayuran sa mga terminal din sa DYHP, RMN Cebu o IFM Cebu. Ang Sarangani Province, sa Cotabato, Caloy, Sibino, Karapanahon na nilili na dyan si Haring Adlaw. Sa pinaka-adlaw na mudinhin niya paarting ulana.
9: Sus!
11: Itong Lunes, Martes, hangtod na hapon, galing ang kadlawon, way tua sa pagbundag sa ulan.
9: Sus, grabe ha!
11: General Santos, Sarangani, o sa Cotabato. Now, tama na inyong giingon di Arajuman na binging, nakasinati gini o mga pagbaha, pagdahil sa yuta, ang halos pipila ka mga lugar diri sa isla sa Mindanao. Now, sa may mga pariente din eh, nga taga Sugbo, taga Bohol, o Camiguin ba niya, nga naaroon diri sa Subsergeant Region. Now, halos talan, ganin, na-interview na to ang Provincial Disaster Reduction Management Office sa Sultan Kudarat. Datusan po ka mga residente na dito ang gipanghikling nila tungod lagi kay miapaw na ang mga sapa. Padulong nga doon sa mga Pangimalay, ubay-ubay ka mga Pangimalay sa may area sa Lambayong, Libak, sa Sultan Kudarat, ang hikling. Dihinihipon sa may area sa Sarangani Province, ang hilagyan po natiktuhan sa baha, ang Malapatan, Sarangani, ang area sa Glan, Sarangani Province, Maasim, Sarangani, Kiamba, Maitong sa Sarangani. Now, ang dalan karon from General Santos City to Maasim, Pasabol. From Maasim, Sarangani Province, Madungas, Kiamba, o Maitong, dili Pasabol, kaya din ay tulay na nakankan ang iyahang pundasyon na Radyoman Binje, sa mga digamin nabiya sa DYHP, RMN Cebu, ang ginahimo ron sa mga tao, from Jen, o na, kung Jen San ka, Paduka, o Kiamba, Maitong, ganun, sumpara man sila, ang Kiamba, Maitong, Padung, Palimbang, o Sultan Kudarat, o San Cotabato area, pwede ito lagi, pero karon ang ginahimo, inaog ng mga pasahero sa mga bus o mga van Dinhi sa may maasim sarangani, mubaklay, tabok, gustikas. Aron sunduon na po sa lansakinan, katod na doon sa Kemba o Gamayton din, paglong nag-sultan ko darat. Pero noon, walay mga casualties o namatay aning mga lugar, kaning Sultan Kudarat area, Palimbang, Libak o Lambayong, o Maasim, Kiamba, Maitong, di sa gibaha sila. Isugdan ng mga tubig na mga panimalay, pero why di ka-report niya mga namatay or namising? Sumara po na yung hindot, sumara sa ato mga nagpat, yung mga mandugay ng mga reports, diyan sa MDRM o aning mga lugar sa Maasim, Sarangani, Kiamba o Maitong, padung na sa Sultan Kudarat. Now, dinipo na sa may area sa Glan, Sarangani, ang isa sa mga tourist destination na mo, ginaadi na yung mga nindot ng mga beach resort sa Sarangani Climate sa Mekiamba. Now, kagahapon, nag-landslide ang boundary sa General Santos, Malapatan, Sarangani, Tukyam, to Glan. Halos di magiging pila ka oras ang dalan kay ang bukirang bahin, aning dalan na mo, ang nagsumpay sa Jensen o Glan, nag-landslide. So, after mga pila ka oras, nag-delayed ang biyahe sa mga motorista. Now, karon pasabol na po ang dalan from Jensen, Malapatan, going to Glan, Sarangani. Okay, pas-pas ang operasyon, clearing operation sa DPWH sa Sarangani o Region 12. Now, sir, ang nagabihan, Regiman Binje, sa itong mga naminaw diyan sa UHP, RMN Cebu, IFM Cebu, ang Malapatan area. Malapatan na good, mga siguro, kung dagano nimo sa kanan, sa itong mga kumana, kantong mga bila, itong mga ating manager din sa Expedia, din sa Malapatan area,
9: kaya
11: doon rin mag-Jinsan eh.
9: So kanina yung Malapatan, gikan sa Jinsan, Rajuman Emer, gikan sa Jinsan, paingon sa Malapatan, mga pila man ni ka kilometro sa pila ka oras nga daganon?
11: Oh, wala lang, mga 30 minutes lang.
9: Doon na eh kayo? Oh, tapad na.
11: Oh, ganda. Oh, doon lang, eh, simintado man yung dalawa namin, pero... so kan lagi tong Martes Rajuman Binji, ginigilong ano ulan din eh.
9: Uy.
11: Ulan, kilat, dalugdog.
9: So sus,
11: nabihan. Igo na naglinog din eh. Igo na din eh, kilat, uway, undang ulan.
9: Oo.
11: Karang kahapon, Biyernes, uwi sa hapon, sa ugto, nagsubo na din ulan dito sa kabukirang bahay aling Sitio Blisong o Sitio Pandao. Parte sa barangay poblasyon sa Malapatan sa Mangani. Grabe dito ng ulan, dalugdog ugto para mang Suwebes. Hangtod nag-alaunas ka daon sa Biyernes.
9: Sus!
11: Ang ulan. Now, kining lugar, kining Sitio Blisong o Sitio Pandao sa Malapatan, siguro mga 11 kilometros ni, gikan sa poblasyon sa Malapatan, gina ng munisipyo, Ang aning lugar, 11 kilometers, kanin mayo nga.
9: Sus!
11: Amo ganing gisuwayan, gagapon o sulos to ang arenin patrol sa Dixindig Jensen, di yun makaya, kaya musayaw gina itong patrol sa Kalapoks dalan. Then, ni Baktas me, di po may kalabang sapa, kaya medyo tagahawak o tagalihog ang tubig. So, ang makapinitrate na yun dito, nag-insod mo na ang mga resuting sa LGU Sarangani Province o Malapatan, kaya di yun pa masuglan kagahapon sa buntag ang area, kaya ang mga tao dito, Rajuman Binji, mao na yung nakadiscovery, kaya natingala sila, pagbata nila gapon sa buntag alas 5, nawa, napatag naman ang bukid.
9: Uy! Kuyawa!
11: Anong gahapon, ahwibis pa lang, ay, bukid. Pagkabuntag, pagtanaw sa mga tao sa Sitio Blisong o Sitio Pandao, nawa,
9: nawagdang na!
11: Napatag man. Napatag!
9: Nabiya.
11: Ang mga tao nga, abin niya nagdalugdog lang kagabi eh, atong gabi yun, ahwibis sa gabi, dalugdog kilat lang. Di ay, kato na dumog nila nga naglagubo, maraming ko mga yuta, mga bato, nga na landslide. Pagpapagbuntag ako sa Sitio Blisong o Sitio Pandao, napatag ang bukid.
9: Sus, grabe ha.
11: Taranta ng mga tao na doon ay balay diyan dito sa Obos Duakabo. Na lalito na tinawa po.
9: Uy!
11: Ito na, nakulbaan ang mga residente dito sa Siringang Puro, maoy ninanagan dito o ginanggi kuy-kuy gito. May usa ka tao, Rajuman na Binje, nga nakitaan. Kaya ang katunga sa yung lawas, nalubong.
9: Uy,
11: ang katunga sa yung kamot, nalubong si Yuta. Ang katunga sa yung ulo, nalubong si Yuta.
9: Sus, ginoo
11: ko. Usa na kamata, nagsiga.
9: Uy!
11: O ang kamot niya nausa, nasa taas, may nagayabayaw. Dito nakitaan sa mga tao nga buhi pa. Gidadalig kuy-kuy ninyo, usa ka residente.
9: Taluoy ito.
11: Nalubong na gibuhi. Sus, nagtabangan og pala. Gikuykuy na yung kinapok man, di nakuha, na-retrieve.
9: Mm-hmm.
11: At ito yung po ni Rajuman Binje, kaming nakuykuyan sa mga dintil itong na akong mga parinti di akong isura kong asawa kong anak na lubong apil tabangin ninyo.
9: Sus, ginuotaw ka loo itaw.
11: Unom ka oras, Rajman Bingji, ang baklayo ni mo o taga dito ka, kanang mga lumag yun ka ha.
9: Oo, oh, oo, oh, oo.
11: Oh. Tapos magyan sa mga kaw na, 6 hours, niya kita. O kitang ordinary yung mga
9: sus, grabihag, 6 hours. Puti na ng pagkabukira na ilaha di ay, Rajman, emel?
11: Na sa patag sila, bukit ang palibot.
9: Ah, bukit ang palibot. So katuntun duha ka balay, nga naa sa ubo sa buntod na tabunan tug hurot.
11: Maotoy na tabunan kay gining duha ka balay, gining usa ka balay nagusa sila tuyo dito kay lagi ulan. Nagaulan kidlap, sabi mga bata mahadlok man gyud. Kanabang tuyo.
9: Sus grabiha no.
11: Nauna kus kadlawon gagahapon. Dito nang sugod na Rajman Bingji nga may dahilin na inyuta. Wa na kamatah ang mga tao na pulo yung kabuok.
9: Sus, ginawa
11: ang siyam na lubong o buhi, kinikusa na naunang na-retrieve sa ito ang mga residente dito sa may Sitio Pandao. Nadala kami sa Sarangani Provincial Hospital apan dead on arrival.
9: So katuntung ang nakuan, katung nakasulti pa nga naadi ako nga anak o asawa.
11: Katung naka-istorya, Rajman Bingji, naka-istorya pa siya nga naadi akong anak, akong asawa, akong mga isuon, mga parintin ako na aliyan, na lumong.
9: Sus!
11: At yung suspital. Niya, kay unong kaura sa ambak na yun. Yung sa mga tao nga nag-rescue siya sa Rin and Bensan, ginagid din nila na may ginamon ni madalag buhit ng tawanak. Yan naman, ang ulo, grabe ng
9: Jesus, ginuoto.
11: Ang tiil, ang bali, ang dugan, ang lumok.
9: Sus!
11: Kaya pa. Wag yun, abot yun sa probinsya ng Sudan, sa Parangan, sa Anabel. Abi do maray balgyod Rajman na bingi. Na
9: dito sus pagaluya oy. So katunto ang bukid da Rajman Emer, katung bukid nga napatag. Unsa man to sa duna to sa liki paglinog?
11: Sa linog daw man daw mapiktuhan sa linog kamo din dito pero duda sila nga nihumok kini ta do sa linog po og da way puas nga pagbundag sa ulan dinhi aning area. Sumutong nga nag-landslide.
9: Okay, kana na ang bukira, kapila naman daghan naman mga uwan o bagyo nga muagi diya sa Sarangani, apan kato pa, kaning ni ang...
11: Nagahapon rang, may tabo din yung landslide, duda sila, kung naning linog lagi itong mag-dichon sila yung kanyang ligo na mo din sa Jensan, Sarangani, sa Dapok Stintal o sa Kutabato, mo ito yung usan nakatrigger nga ni Humog yung yuta kay nahimo mang ng ulbo naman yung mga yuta sa Sarangani o itong linog. So, nagantag yun, ni Humog yun. Now, nagbayanihan ang mga tao alang duha ka puro kay Digin Masundan, kay gagahapon sa Gigulan, ay ultimo ang chopper na ito sa Philippine Air Force, di kalupad, lagi Rajman Bingji kay ito aning maod na panahon niya, ang ato ang kining mga Black Hawk na ito ng mga modernong helikopter na maradya sa Cebu, naada sa Metro Manila, o naada dito sa Bicol ang usap. So, kailangan pang mo request ang OCD-12 na mo din sa Cebu Air Force, aron ipadala ang kanang high-tech na itong helicopter nga sa gabi, pwede mo lupad. Black Hawk na to. So, awa, pagig kaabot. Kaya ito mga UH helicopter din sa Davao o dyan saan, di mali pwede pang gabi ini mo kay wa may radar ni.
9: Oh, kuya, kayo hinuog, masaag din na sa lasang hinuon. Oh, masangit na lasang hinuon.
11: So, hindi mo yun, manumano.
9: Oh.
11: Manumano yun, Rajman Bingji, kaganina, para interview kay Kapitan Kanyete sa Barangay Poblasyon sa Malapatan. Kagahapon sa 5 sa hapon na retrieved ang siyam ka mga patayilawas sa mga biktima. Usa ang nadala sa ospital pero patay so total na pulo tanan.
9: Pulo tanan sus grabe.
11: Oy, unsa unta ni Rajman Bingji pero buntis mo guning usa ani Monica Unse.
9: Kaling
11: asawa rin siya na...
9: Sus, kaluoy pa taon. Ay, buntis pag hindi ay taon.
11: Makita ninyo lagi sa among Facebook, sa DXMD, Arimen Jensen, ang mga naungan ni mga bata, tapos ang inusintihan yung taon na blambingge, wala din siya naman daong ngayon, tapos napampulog din nakamata.
9: Sus!
11: Now, di agaram ang listahan na blambingge sa mga diluminaw. Di ang sa DYHB, Arimen Cebu, o IFM Cebu, ang mga panganan sa mga namatay niya na nakuha na ito ikan sa MDRMO Malapatan na Sarangani Province. Alejandro Maladian, Ida Binaton Maladian, Jordan Binaton Maladian, Will J. Maladian, si Bonbon Kawari, Third Yaton Dawang, Friends Yaton Dawang, si Sid Yaton Dawang, Daniel Binaton Dawang, Alejandro Maladian, Jordan Binaton Maladian, bina binato Marjan o katong 3 anyos nga bata o kining si Ricky Bin Dawang. So napulo kanan sa napulo Rajaman Ben abinje kuan ani unom ani ang mga bata.
9: Sus kadaghan tawo.
11: Upat ani ang hamtong.
9: Sus bihan.
11: Kuan ani ang senior citizen DI.
9: So kani sila tanan. So kani sila tanan na Juman Emer na retrieve na ni sila tanan ilabatang lawas nakuha na.
11: Kada hapon alas 5 sa hapon na retrieve na patayng lawas sa mga tao pero wa pa gyud makanaog gikan.

0: crime scene. Nakapangyari yan ito. Napa sa Sitio Brisong o Sitio Pandao, kaya mga patay lamang sa siyang kabuhok. Kaya ganyan, yung ni Kapitan Ganito, so, karoon doon pagano, ito, na-interview din sa State of the Point sa Arimin Jensen. Di palagi kasunod ang mga sakyan, even 6x6 truck sa Philippine Army na ito, kining mga sadam na truck, di kagaya. Kaya ang kabayo on, o ang kabaw nga ganito, malubong man o tagahawag sa tawag ang lapok.
1: Uy, pagkrabiya lapukan, eh, no?
0: So, ang solusyon, ano, yung panig Governor Ruel Pacquiao, kagapos yung interview siya, ha, lagi ang chapter, amot bang o makagamit na niya, o chapter karon ang Sarangani Province, di kang Dabaw. Na chapter, katong, isa din lang itong Black Hawk, kanina lang, yung chapter itong nas Dabaw, kaya mag-airlift lang ang mga patay lawa. So, wala pa tayo update kang mga orasa, pero as of 7 AM ganina, napalito sa area kiringan Siam, ka mga patayang lawa sa mga biktima sa landslide. Now, tama tayo ngayon mo, Hajiman Bingji, 20 na, 20 sa Ilanao del Sur po, sa Mailigan, doon na po'y landslide po dito, kung asa, unsi po dito, kaya doon ay unom na retreat ng patayang lawas, doon na po'y limang nising po dito sa Ilanao del Sur area, tungkol po sa Sibulang. O gating Sarangani Province, kami ang napulo nga patay po sa landslide.
1: Katong sa kuan, kaning sa Kalanugas, Ilanao del Sur, mauni ang doon ay pilak mong patay dito kasamang Emer?
0: Unom ang na-retrieve na, din nun ay lima among nasayaran sa ginapita pa missing. Ngayon na kuy-kuy pa nila. So, posible umsi ka buhok. Now, dili po sa Sarangani, kung apiro na ito ng buros, umsi po din ang casualties na mo.
1: Ah, umsi po. Dito sa malay-balay, bukid nun, doon na po kunoy usa.
0: Kaya sige po lagi, gabi pong bahang dito sa malay-balay, bukid nun, area, halos ito lang Mindanao area, karoon na Jaban Binji, ikan tong Lunes hangtod kagahanin ng kadlawon way puas ang ulan mo init sa pila ka minuto bubundag na bunang mungit kita karangitan hangtod mo ulan
1: sus grabihan no may gani kay ang bagyo gani wa gani maka landfall des Mindanao apan ang ipikto ni sa habagat pero muna tungod sa grabing uwan bang subsob king uwan so nakatupang Lunes gud ang lapok ang kanang yuta ni humok kung ayo
0: nakahuman regyo ng ato ang DYHPR in Cebu at ang IPM Cebu o distribute sa inyo ang mga hinabang na Modinis, General Santos, Sarangani o area sa Davao Central nga distribute itong mga upland tabang na ito. Nakaulit lang din ang atong team diyan ninyo sa Cebu. Pagkaugma ito, nagsigi, nagbilandakin ko lang hangtod ron.
1: Sus, grabe ha. May lagyo nakakuan. Igo lagyo taong nakahuman tao, no? Sila diya kasama ng email.
0: Ang sa Ginoo, Rajman Binji, ang ato ang team niya, hindi ba manager niya sa DYHP nga, nahatod yun ninyo. Luwas din hatod si, wagi medyo lang itong mga panahon na, init kayo, pero nahatod yun ito, pero pagkaugma ito.
1: Oh, gusto kayo.
0: Nahangtod na din ang kandawon ang birunda kay kulang din sa mga.
1: So, grabe nga katalagman tao, no? Nga nasinati kay Balomi diya sa inyuhang nga lino, guwapagani, makabakwi taon, makamangon, ang atong tanan na itong magsunan, labi na itong mga naapiktuhan, no? Sa linog, atong itong miaging bulan na Radyuman Emer, karon bagyo na sad, kananaantungod na sad, aning niang mga landslide diya. So, unsa man, kaning mga landslide prone areas, no, kay basin og wata kay balo ba nga mo kwani kanang naang mudahili lang kalit ning yuta ani nagwa na ba duna na ba mas evacuation ya gipa higayon ng atoa nga mga LGU diha.
0: Oh, di lang yun massive ra di man bigi force evacuation na gyud kay gay kini ubang mga tao
1: pud. Mausad lagi no, o mausad o.
0: Oh, ang barangay, ang LGU nato sige nagjarimay nga hawa na mo diha kay delikado. Ang imo karon sa to ang kapulisan diha sa Rangani province sa area po din sa minsan ko tabak po, force na yun. Saan na yun ang papawa o nabila itong mga nagtuyo sa dapin sa pa o ganyan mga nasa pangpang o nasa gilid sa mga kabukiran, di force na yun silang napabakwiton yun sa luwas na lugar. Aron nga, di nasubli pang may tabo ang landslide din sa area sa Sarangani province sa may malapatan o gadlan area.
1: Oh, okay, na may ubang tinuod nga kanabitang bisag sige nag-ingon ang barangay, gipahimang no na dito ang barangay, di lang gyapon kay mingon nga ay okay ra amo ang batag PC among bay.
0: Oh, mo tama gino ra di ba bigi, di mo na to sa babasol magod pero ang uban na to mang insurance nga naman. Na mo po sa mga gantangan good.
1: Oh, na mga hayupan sad. Oh.
0: Okay. Anay po rin mga kawakan po lagi, pantay sa lakay po na eh, pagway taong balay sudlon po mga awak.
1: Oh, mausay so, problema.
0: Ang ginmuhawa ni Uban kay Sipri, na masin po rin, ng mga manok, ng mga tapo ni Binuhi, mga baboy nila nga Binuhi, o saon na lang po nila, o nila nga, muhikling sila tanan, di, mga awak po. So, mauna, ang ihimo na lang si Gobyerno ron, for the meantime, mabirin ang amahan, o

0: kami mabilin din usa ka buok mubantay basta mga senior citizen, mga PWD, mga bata, mga babae, ulahon gyud og hikling.
1: Oh, manay siguro na to kay kanalisod man kay magkuansa ba mo na nga sabot retinod das uban nga nisod ba kay ni pagmamuhi kag manok nya mahal kin patuka aga radyo man emer nya kawaton la.
0: Ano mo kabulan di anay man ang manok nya kawaton sa lain tao?
1: Oh, mao gyud og nahibaw-an pa mas pag iihaw gikan atong Lunes lata pa kay sabaw.
0: Oh, tagaan pa kag kinapayas diya.
1: Ah, oh, kapayas
0: og imo din tigiya, ikaw din tigiya ng kinawat ni manok.
1: Oh, gyud no, so mo ni nga.
0: Kinawan karon diri nga Juan Binges sa mga tibimino das sa diba Facebook kami karon sa Los Ginoo diri ang oras sa init-init na gyud taon ni pero
1: ah, mayo taon.
0: Kay kompensan kay pag-abot na nang hapon mo ngit gyud ang kalangitan namo, mugalom na pod ning bundak ang ulan. Ikang maggabi magbuntag ra gyud.
1: Oh, so kanini ano undes inyo sa Jinsan at least mga way mga dagkong pagbaha diha nga nasinati sa inyo sa Jinsan.
0: Hinoon, kaluyan mo din sa General Santos, wa may mga kasabi kayo mga pagbaha sa mga barangay din eh. Normal na mo apaw ang among mga mawawas ang among mga irrigation canal din eh. Pero di susama sa mga lugar diyan sa Maguindanao nga ng ulbo ng mga siminto, mga asfalto, ng kabkab na mga balay, di pang sulod ng tubig. Pero din sa mga sa General Santos, kaluyan sa Ginoo, wa may itwa din may kabo na sa Modiri, gawa sa Linogra. Pero sa Maguindanao area, Sultan Kudarat area, Cotabato City, Cotabato Province, gining area sa Pigkawayan, mao gining gipatigo gyud sa baha karong mga panahon na padung dinhi sa Maya, Kalamansig, sa Libak o Lambayong, dinhi sa may area sa Lanao, sa Iligan, padung dinhi sa Sarangani Province muna Arimen Cebu.
1: Okay, Rajuman Emer, salamat kayo no si Muha nga pagatag og panahon di na matakaron og unya mo kuha lamig update unsay dugang nga mga kalambuan sad no diha sa Jinsan og mga silingan nga mga lungsod og sudad diha sa Jinsan City.
0: Okay, so daghang salamat pod Arimen Rajuman Binjig ikan dinhi sa pinakauhing impormasyon sa kadtong landslide og pagigo sa mga panahon sa Region 12 so sa Jan Region kung asa napulo din ang tubodong patay humang mibahili ang yuta sa area sa malapadang Sarangani Province. Ibang ang DXMD, RMN General Santos, kini si Rajuman Emer Bariket, tatak number one.
1: Okay, salamat kayo Rajuman Emer Bariket no, sa imuhang paghatag na mag-update na sa DYH Experiment Cebu o sa IFM. No? Sa muna, makasamang igo na yun nakakuan taon, saon naman taon kasamang nistor o katong mga dagko kay mga sakyanan ba? Ang mga gikargahan na to sa mga bugas, gikargahan mga sukindig paminaw sa kanang naang mga dilata na to dito kapaingon o naabdan pas ulan. Kanyang kaloyan to sa Ginoo Old Town. Sabi ko no kanina mo na andito kanang dugang mga video makasama nga grabe gyud. So nagkaabot og 20 kabuk kasamang ni Sir Murag. Matod-matod ni Kwan nga posible mo sobra pa gani ni. Ha, kusuga ani ng kuana no be kasi kuno ani kani ka sa mga ni store be kuno be to tanaaw ni be sus grabe di naman makita oy sus zero visibility na oh sus grabe ha ani oy sus grabe ha sa ah, muna ang kwan taon? Ay, picto makasama sa habagat, sa super, oh, sus, grabe ha. Sus, nang lugpad, makaldiro ka sa mga mistur, oh. Yan na, may murag na aga, kwan lagi. Oh, ga microphone ang silingan, tingali ni. Sus, grabe taon, uy. Oh, tiaw mo na kasamang nisor na nga padpad ng mga atos balay. Krabiha ginuntong hangin sa day, no? Wa ganit sa mulanful, ha? Ang bagyo, wa mulanful. Samot lag ni landfall pa kasamang nisor. Lakan
2: ni, wait, wait, wait.
1: Lakan ni, lain po ni.
2: Yarab.
1: Lanao del Sur.
2: Taman ka. Hindi, taman. Taman niya sa kasad, eh.
1: Krabi, baha, oi.
2: Atas ulang, day. Allahu Akbar. Tunga lumitaw.
3: Lumitaw.
1: Di, oh, di, di, lumitaw.
2: Di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, Gumitaw.
3: Gumitaw.
1: Dalagdalgiro.
2: Dibo din yung kanon. Bawa nga kaya kita niyo. Dawa na niya da.
1: Dadalag kanon. Dadalag kanon.
2: Tama niya lagi na. Niya po ka siya ng obi mo.
3: Sige, may papantag ko meron. Wag
1: Bahala na diyan.
2: Matling sama na din.
1: Bahala na ba?
2: Maruja basa. Nalaon ni ne kwan. Nakaprepare pa nga basa.
1: Masiguro lang ang kaldiro kasama ng isto. Ha? Ayaw lang ibili ng kaldiro.
2: Hindi ko sundo sa mga population. Imba ko lang uno tawro. Alam sang
1: Jesus grabe ha.
2: Masaling.
1: Pakalapat sa baha kasama ng isto.
2: Allahu Akbar.
1: O kani, maunay ang pagkuhan, maunay ang pag-rescue dito sa natabunan taon. Na natabunan dito kasamang mister, gi-rescue nila, gitabangan dahil dala, oh. Sus! Natabunan eh. Kunya, gi-rescue taon sa mga silingan. Ha, ilahan yung na-retrieve in taon dito nga natabunan sa lapok. Sus, gabiha. Uy. Grabing katalagman tao. Sus, gabiha dito sa panghitabo tao. Uy. Pagina na ha, bago silang gilinugan. Sus kaluo itaw no'y naghilakay ang mga parinti ko sa mga nisto. Sus kaluo itaw ano. Kana bang bago mong gilinugan ha? Ang inyuhan trauma ka sa mga nisto na apa niya karon bagyo na sa o kanina sang diyan na sinati ba nga usugig sila.
4: Video tita?
1: Sus, mauni taon ang mga na-kwan taon?
4: Kasaya sa buwan niya aksidin. Tita, yung harana, yagya si Akmad. Si Agya nga rani Akmad.
1: Sus, mauna ni, gipang tapad ka sa mga nistor, ang kwan?
4: Akmad.
1: Mga nakalutan?
4: Iya ba, bantay nga rani yan?
2: Naipamansawi.
4: Naipamansawi.
1: Sus, luya taon. Ay. No, kanila, yung video sa ni nga kakusog sa baha taon. O, lagi na nga ang flood control kasamang ni store. Kinahanglan yun nandun ay mapriso ang flood control. Ah, grabing ba? Kanil, karsada na ilang gisubayan.
5: Ayun, one viewers. Ayun niya, kibasta ko.
1: Ha? Kanil, karsada man eh. Hapit na abot sa tuhod ang tubig sa karsada.
6: Patak, magkakaroon ka na unang sa kuwan. Tambara.
1: Sus, grabe ha sa kuwan, no? Ang tubig. Ta ulan dito di ay no? Ha, dito sila ha kasama ng mister. Ang uwan mga kasama suna kagikan pa tong Martes, Lunes. Moni dito ang mga pipila ka mga lugar sa Mindanao nga nakasinati o grabing pag ulan. Muna nga grabe sa pagbaha taon. Sus gabi ha.
7: Kaya di palo.
1: Gabi ha sa kwan. Ay. Oh, kusog kayo. Sus, ang sakyanan. Good ka sa mga nistor. O, nakuan ang sakyanan.
7: Sandstar.
1: Hmm.
7: Ha ha ha ha. Ingat ikaw ko saan.
1: Oh, ngayon yeah, nag-stars ang galay.
7: Sula ka. Alam mo, Porta, kaingat ka. Ano
6: pangalan ko? Asa na yun?
7: Sajid Akmad. Yes, I see Ati Bay. Sajid, shout out to you.
6: Tuy, ayaw dyan, ayaw dyan. Ayaw.
1: Sus, grabiha, ano yun? Ah, di ko sila, mura gilingaw-lingaw nila ila, ha? Shout out to you. Same na diri sa China, sir. Matod pa ni kasama mo Iris, ha? Kani mo iluoy kay tao, no? Oni ang pag-ugat makasama sa natabunan, nagigayungan sa mga silingan, hawas, gikan sa lapok nga nitabon. Ha? Tanawag ko ito, nagtinabangay. Sus, rabiha tao, no? Ato ang kanon in town, tabangan na itong ampo at maka-exuna dito sa Mindanao nga makabangon sila ni ini grabing katalagman ng ilahang nahiaguman in town. Wadam ha nga ang uban wa namatay sa linog, no? Apa namatay ni ini na kontrahindiya sa pagkahugno siyuta. Daghan ba sa to ang kuan namatay sa Linog Town.
8: Wala kay na stranded nga sakyanan. Di na makayang baha, guys.
1: Oh, tanaw baha oh.
8: Kaning balaya, kaning payaga, ba ano di madugay kanaw kanaw. Ano di siya madugay oh, kusog na pumulan, guys. Unsa na bali?
1: Sus, grabe na abot man sa mga balay ang baha. Oy.
8: Kusog na pumulan. Ilan? Wala na, guys. Ano dag yung balay, guys?
1: Wala na, ano dag yun, oh?
8: Ina kong pagkakon, ano dag yung balay, oh?
1: Lala. Mone, ang balay sa luuya, ani, oy.
8: Oh, hindi na, oh.
1: Sus, ano, oh? Tungod sa kusog, stupid.
8: Bardaw na balay, bardaw.
1: Adios.
8: Bardaw na payan.
1: Awan na, nakuan yun. Oh, hinahinay ang balay nga ni Kwan in town. Lain dapit na po niya, oh. Adios, wala na. Agoy, tumbag yun, oh. Natumbag yun. Kaluuyas mga balay, town, oy. Ha? Una, bisag imo paninsulayan ka sa mga nistor.
8: Bisag balay, guys.
1: Oh, tanawa, oh. Bisag imo paninsulayan, bisag imo ha paning patag fisik. Kusugas baha, uy. Ha? Sus, kusugas tubig.
8: Ito, na ano?
1: Sus, grabiha, aning kuana, no? Oh, tanawa, oh.
8: Ako tayo, mapasyat out to na to,
1: Ah, sige, standby lang sa makasama ha kay at umalikan ni Karun Tutok, ganisinya si kasamang Nistor kay kadiyotan sa kayo ha. Alas 9:03 na sa bunta.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
11: Ipanumpakong digyo ko.
12: Kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly.
13: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo na tuon.
14: Basta baon. Bounty Fresh.
15: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
18: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS. Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidis Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoidis Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
5: Charm. Fab. Con.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangloob kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
8: same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
9: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Straight to the point.
11: Ato ang attack na alas 9:10 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
10: Straight to the point.
11: Asubo kayo nga palandungon, bisan og dili na to mga parinte kasamang ni store, di na to mga kaila. Akaning niya in town dito sa Mindanao, apandunay mga parinti ani diri sa Sugbo, diri sa ato makasama sa Sugbo na mga parinti town nga tuas Mindanao. Muna nga kani, subo kay palandungon town nga bago pa kani silang giigo sa kanang naang linog. Karon giigo na po sila dito sa pagbaha, pagdahili sa yuta.
10: Straight to the point.
11: Muna nga kanang naang ato ang kuan ni tawo doy basinog kuan kasamang ni store ba no nga ni katalagman di magyud nato ma pugngan ang kanini ang katalagman pero muna importante kayo ang og mingon gani nga tong otoridad kasamang ni store nga bakwita mingon ang otoridad nga hiklinta kay kuyaw na ay nagsingabot nga bagyo kay hangin labi pa katong bagyo super typhoon ha bisan pa og dili sa mulanfall apan mamidpid just kadagatan. Ha, pagpamidpid sa kadagatan ang hangin, makaapikto mga sukindig paminaw diha sa kayutaan o ang uwan. Ha? Muna nga sus, pagka kuhan in taong palandungon, subo nga palandungon tao. Ha? So di ba tamatos yung impeachment? Nasa di ba tamatos impeachment makasama ato asa nga o sa flood control, ato sa nga tanaw ni kay di ay laing video nga kadtog yung katubang nangamatay bito kasama Gerald, asa tong na kato mga ganyo sa taon mga patayng lawas kasamang ni Soro tanawa naglaray in taon kaning ni ang mga patayng lawas ha naglaray kining ni ang mga patayng lawas makasama sa natabunan kadi adtong tuang paglandslide mo ni ang kadtong tuang ang mga patayng lawas sa pulo kabuok nga namatay ika-11 katuntuang bata nga sud sa tiyan kay buntis man ditong usa adto. Ha, munay ang kanang pagkuha nila in town nga nagkita ang bukto na kaistorya pa kasamang nisto. Ha, tanawa usus gibunlot nila, ha? Ikono kato na ba to audio kasamang Gerald kato pagbunlot nila kani. Sus pagkaluuya kasamang nisto o tanawa. Sus Ginoo town oy. Sus. Munay kato pagkuha nila town? Oh. Muni ang pag-ugat nila sa lawas nga nagkita ang ulong, nagkita ang abaga, ang kamot. Sus! Uy, kaluoy taon. Sus, kaluoya taon kasamang nistoro. Ha? Di po'y usang nga, muni katong gigayungan. Oh, katong gigayungan na nila taon. Sus! O gigayungan mo to nga oh. At least ang mga kwansad in town dito, ang mga katawan nagtinabangay sa town. Ah, nagtinabangay sa in town nga makabkabaning uban nga mga patayng lawas wa nila biyae. Wa man dito sa ilaha So nakalayo kay kasamang ni Sir, unom ka oras imong lakaon? Sus kaluoy taon. Uy, oh. No, nangabali ang kuan ani, nangabali ang mga kamot, ang mga tiil kasamang nistor. At least, to, gipuli-pulihan nila gayong.
12: Saan sa nagtapo din, sir? Na landslide? Oo, dagan-dagan pa dito, natabunan. 50-50 na siya. Pahinga naman ito ambulansya daw.
11: So 50-50 ni, wak na lang nila gihulat og sakyanan. Sus kaluoy taon. Huwag, gihulat na lang. Gigayungan na lang, gibakta sa karsada. Sus kaluoy taon.
12: Dagan balay natabunan ito?
11: Kanawa ka sa monistor, ha?
12: Balay natabunan? Isa lang ka balay? Na, pulo sila sa usa ka balay na nasa sulod.
11: Mauni de, katong, kwa na katong nakabkaban nga amahan taon?
12: Dagan ba natabunan ito?
11: Katong ba nakasulti pa nga tabangay ang taon ninyo? Tabangan ninyo akong asawa at mga anak. Ito dito. Mauni siya. Sus kaluoy taon. Uy. Uyang paminawon taon. Ang amaha. Anda na. Nakuha na. Sus kaluoy taon. Kasamang ni Stor.
12: So, patawag ko sa kuha. Nananangkuhan. Nananggulan siya.
11: Sus kaluoy taon. Uy. Ang amahan ni kasamang ni Sir katong i-report ni kasamang Emir gani ha. O tanawa o. Wapay ambulansya. Na may mga sakyanan de skilid ang nana. Na may mga sakyanan, na may mga multicab nga nung wakman gipaabot pa ang ambulansya. Kaluoy taon, oy. May kumutong kasing-kasing kasumanisto. Oh, gayungan, gayungan na. Maunay ang katong amahan taon nga. Nay pulis ni Asis. At least ang mga silingan in town nagtinabangay. Tinabangay town sila. Uy, kay puting sus kaluoy ba in town? Sus kaluoy town. Uy. O, nagkasulti pag yun sa town pero sa report ni kasamang email gani hadagan nangabali na yung mga kamot og tiil. Sus kaluoy taon, oy.
12: Sir, ako sanis, sir.
11: Ay, Ginoo. Rag, kwa na yun. Kumutong kasing-kasing kasamang nisto. Sus kaluoy taon, oy. At least ka nang Sus luoy, at least saludo taon taani nila taon.
12: Yung nakaping gagaw. Ma'am, pwede kami ipakuha ng mensahe, ma'am, sa inyo doon sa taas. Ano po nang nangyari, ma'am?
13: Ano sila sa landslide, sir? Eh, luma namin ko sa kaya to.
12: Oo, ma'am. Ilang bahay, ma'am?
13: Dalawa ka balay, dalawa ka pamilya.
12: Mm-hmm.
13: Tapos, kanang pulo sila kabuo. Tapos, siya lang ang nakuan, siya lang ang nabuhi. Dalawa dapat sila, pero pagplastar sa isa, wala na.
12: Oo.
13: Nakuan na doon sa isa, nabuhi.
12: Pulo sila kabuok?
13: Oo, napoy mga bata, luoy kaayo.
12: Ang uban, ma'am, na-recover na mga body?
13: Wala pa, na dito ang nakalot pa nila kagain na sa base sa...
11: Sus, kaluoy taon, oy.
13: Pero wala kami kaabot kung asa ang destination nila. Kuan, kanang dalawa pa lang, kay nagsaka namin dito, kay lobat namin tanan, gikan pa itong isa ka adlaw, brand out man midira.
12: Oo.
13: Wala may maanuhan sa ila, ha?
12: Oo. So isa pa lang atong na-recover nga 50-50 ang uban.
13: Oo, 50-50 siya ang isa kay wala na dud siya.
11: Sus.
13: Nga murag ang carpet nila kagaya na sa radyo kanang tulo na daw ang na-recover pero wala na dud sila. Oo. Sila radyo ang nakuan. Sila radyo ang na,
12: ano, na naluwas.
13: Oo, naluwas.
12: Sila ka to age siya, ma'am?
13: 31 years old.
12: 31 years old.
13: Oo, okay.
12: Puro sila pamilya sa kabalay ta sa
13: duwa. Oo, dalawa ka pamilya.
12: Oo, okay. O, sa relasyon niyo sa biktima, ma'am?
13: Isuon,
12: all right.
13: Kuya na po.
12: Pangalan ni mo, ma'am?
13: Renabel, sir.
12: Renabel. Apelido, ma'am?
13: Itorma, sir.
12: Ha?
13: Itorma.
11: So muna yung magkasama taon na itong gikortisi sa GMA News Mindanao, no? Nga maoy nakakuhaan ni magkasama dito sa area mo yung sugat anila taon magkasama sa tuang mga kubanan sa GMA News Mindanao. Nga itong nga video kasamang Nestor taon nga nakita nila nga. Wa na lang muhulat ang kuan. Ang kadon to ang mga silingan, pagkatanaw nila nga nakaistorya pa man, tanaw nila galihok pa man, bahalag na nga bali na ang mga tiil, ang mga kamot, ana, ilan na lang gi, kuhaan og habol ka sa mga Nestor, bantay ka na sa bukid nga, kuhaan habol niya, butangan og gayungan, gigayungan, ha? Kay dugay-dugay man niabot ang ambulansya taon, ilan na lang gilakaw sa karsada, ha? Kay, unmo to, hinagbuan sila sa ambulansya, moto nga gikarga sa ambulansya, sumunay pagkuha in town, oy, ha? Sus, oh? Mo'y pagkaluuya taon. Nakuhaan pa taon to siya, kanang, ningon pa to siya nga kanang naang niingon pa siya sa iyahang kanin sa mga rescuer nga tabanga intaw ninyo akong asawa mga anak. Ha? Tabangan niyo akong asawa o ako ang mga anak to natabunan sila. Siya mo oy wala kayo matabun eh kaya nagkita ang ulo pero na piyapi taon pagguno. Kaluuya aning hitabua taon oy. Ha? Dito makasama sa kanang naang Mindanao. So muna nga ang ihap ani no nay mga 20 ka mga patay tanan dahil laing dapit sa Mindanao tungod dining pagdahili sa yuta ang uban na anod sa tubig anod sa baha na lumos mga sukin digpaminaw kaning uban mo na ilang gi kanang gi gayong-gayungan in town ang kani may gani kay nagtinabangay ka sa mga Nestor believe ko ha saludo ko sa mga silingan labi kani mga batan-on no kani mga batan-on nga nagayong ka sa mga Nestor saludo kanila kay na may uban nga maghulat lang yung ambulansya o sa pamulihok, maghulat lang na isakyanan. At least sila nangita silang initiative nga ilahan na lang kanang na mangita silang habol o baka kanang duyanan na yung na dos por dos guning kwan o murag dos tres mantingalin eh. Ang gidakos ka hoy murag dos tres or dos cuatro ba? Murag dos tres. Amoy gihimong gayungan ka sa mga Nestor, ha? Sa mga residente taon dito nagtinabangay para nga masalbar in taon unta ang kinabuhi ni ining maong nagbaklay nga mga nagayong masalbar ang kinabuhi aning niang natabunan in town apan sa report ni Radyoman Emir kaganiha pag-abot sa ospital tungod sa gilayon wa na in town makaagwanta kining niang maong lalaki mga sukin digpaminak
14: straight to the point.
11: Okay, ito ang atak na alas 9:22 na no sa Kabuntagon. O niya atong hatagan sa pagtagad, no? Kato nang balikan ng Kwantos Mindanao o pilagyod ang patay o niya anak makasama. Tanan, pilay mga naangol, pilapay mga namising atol nang balikan o niya. O niya ato sa hatagag pagtagad kay kanang naang ang atuang sa impeachment, no? Kasamang Nestor, so doon ang utana at asa man to dapit dito sa Malapaton, ha? Sa Malapaton na saranggan ito, ha? Malapatan Sarangani province. Kaning ubang mga patay dito sa kala Nugas, Lanao del Sur, ang uban dito sa Malaybalay, Nabukidnon, Valencia ug Maguindanao del Sur. Oh, so ato sang hatagag pagtagad ha kay kaning padayon ato gamay sa impeachment kay unya sa Lunes buhon. Lai na pong isgutanan nato, lai na pong atanganan kasamang Nestor. Atong paminaon ang defense team karon. Ha, kaya kaniwa man ito ng paminaw. Atong paminaw ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Atong paminaw si Attorney Mark Vinluan nga siya mo iningon ka sa bang nistor nga ni Agresia sa pamahayag ni Senadora Judge Senator Senator Judge Risa Hontiveros nga wala makaprobar ang prosecution nga adunay gikontak nga hitman si BP Sara. Ha? Wa man. So wa man di ay ngano man nga naghasol pamantaan ni naghago pamantag oras, naggasto patag kwartas katawhan nga wa man di ay klaro. Ang prosecution pagpresentar sa ilang witness, pagpresentar sa ilahang kaning allegation. Ha? O niya, pilay budget ani 25 million kada adlaw. Papay labot sa 27 million niya gibudget sa impeachment. Ha? Bikuno at toko ng paminaw. Naman niyang abogado ang defense team, ni Vice President Sara Duterte. O niya, ato'y pakita karon sa BP Sara. Ha? Kaya katulagin sa video, prior sa video clip nga gikuha sa prosecution, unsa man dai nahitabo. Ha? Bikuno at toko ng paminaw sa si Attorney Mark Vinluan. Be.
15: During the November 20th.
11: Okay.
15: In the discourse yesterday, talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right."
11: Okay, kaniyotsa, kaniyotsa, kasama
15: the question, tanawa. Why are these acts impeachable? To this question, the prosecutor...
11: So tanaw ha, so ningon siya nga kuan sa diha. So ningon siya nga kagahapong adlaw, so kuan man niya gipahayag Miyerkules. So atong Martes, matod pa niya nga ningon si Vice President kanang na ningon si Senator Judge Risa Hontiveros nga wa man di ay klaro, wa man di ay mo makapresentar nga duna gyoy assassin, duna gi hitman mga sukindig paminaw nga gi contact. Si Vice President Sara Duterte, useless ang inyong pasangil. Wala ni Oyon sa anak makasama. At ako nang tiwasag paminaw kasama ng Rinabe.
15: Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, "Why are these acts impeachable?" To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin, end of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin."
11: Okay, kadiyot sa ha. So, tanaw ha nga, ningon ang prosecution kuno, matod ba ito na binluan nga, dili 100% nga naka-establishar sila. Nga doon nag yung i-contact nga hitman si BP Sara para pat yun. Why ipakita ang prosecution? Why ipresentar? Ha? Saan din ilang pasangil din? Niingon na sila expert. Sanbay lang sa akin, diot lang kayo ha. Alas 9:27 na sa bunta.
16: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawan man diba? Guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
21: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
22: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
25: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
26: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
24: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
27: Dito na buo ang confidence ko.
25: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
28: easy maging best me.
29: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
30: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
33: Zed Health Testimonies.
34: Health Testimonies.
33: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
35: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
33: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
36: Straight to the point.
11: Ato ang attack na alas 9:31 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
36: Straight to the point.
11: Onya ato ipadayon ha, ato ni ipadayon kay onya sunod semana mo na tuhom nun karon. Ha, kay sunod semana makasama lain na sad nga hisgutanan kay lain nga paghiring naman sad. Ana naman sa kanan trial sunod semana. Sa kanina. So naa din ha. So niingon si Attorney Vinluan ang defense team ni Vice President Sara Duterte kasamang Nestor nga wa giyoy kaprubar. Wa giyoy gikapakita ang prosecution nga adunay nakontak, adunay gikontak si Vice President Sara Duterte para ipapatay ang presidente, ang First Lady o si Kanyo Speaker Martin Romualdez. Nga naman, conditional mangguto. Kani-kani, ito ang ipadayon ka sa Manjiralbe.
15: The respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin.
11: So matod pa niya nga ang prosecution, ha? Klaro og tataw nga ang prosecution, wa gyud, wa im na probar. Ha, wa gyud gikapakita nga adunay gikontak mga sukin digpaminaw nga assassin o kaning hitman. Ha? Si Vice President Sara Duterte. Ha, wa gyud. Mo nang katong ilang pagpresentar sa ilang witness kasamang Nestor sa tinuod lang ato, ha? Wa gyud toy kwan kasamang lawi. Ha, wag ito og sa kanang naang kwan pa to, ha? So may termino anang naa nga kana why pulos to nga pagka witness. Pero sa witness ang personal bright to kay si PA man to pero mutay mong witness para sa kaso murag kwan kayo. Amura og ganang balikwaot kay nga mao to ilahang gihimo nga witness. Abi sige okay? Tepadayon.
15: Onya ni Kalilong gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money.
11: Okay, kanya. Tanawa ha? So kanang pagpresentar ninyo, wak may klaro? Ha? Wak man ay bili? Kanang inyong ipresentar nga witness gausik-usik na sa oras din sa Senado. O labi na nga gausik-usik makasama. Ha? Labi na nga gausik-usik rin tao na sa kwartas katauhan. Ha? Gausik-usik sa oras, gausik-usik sa kwartas katauhan. Kining niyang inyuhang pag-hiring-hiring, pag-impeachment, o ganing pag-presentar sa inyong witness. At ito padayonon kasaman, Gerald.
15: Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote, may press con kasi earlier than that, sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. End of quote.
11: Okay, kaniyot sa ha? Oh, so kani, si VP Sara na nag-ingon kuno, nga wa man siya gikontak ang katuramang mga, doon na may mga tao na nag-istorya, ana. Nga nganong naka-istorya si ana? Tungod kay doon na sila'y report nga nadawat. Ha? O doon na siya'y mga intelligence report niya sa mga nistor, nga ipapatay sila. Hot doon sila. Kanang gitawag og Operation Romanov. Dili lang siya, kundi lakip na yung pamilya kasamang nistor. Huwag tangon ko ng mga Duterte pinagi sa kuno sa Operation Romanov. Ha? Moni ay probar sad no, sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte kung naabagyoy, unsaman, doon nabagyoy threat, doon nabagyoy death threats, ha? Nakapablatter pa BP Sara atong panahona, naabay mga ebidensya sad no, nga moni ang ipreparar sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ha? So, unsa may gikot ane? Bekono ato ko nung kwanon, ato ang paminawon ang gikot, be?
15: During the virtual press con, Princess Bawi mentioned Operation Romanov again and even warned her about her safety. Reyes talked about it, Princess Bawi reiterated it, but the NBI gaslighted it. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that expose her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised.
11: Okay, kana, di napita ha? Ha? Tanaw ha? Di ang nagduda na gyud si VP Sara nga basig tinuod ang mga reports nga iyang nadawat. Ha? Nga naman, kay ang iusasa, nakabantay mo ato nga gikuhaan og security personnel si VP Sara. Bantay ka to kasamang nisor, ginumdum ka na. Unya, usa sa mga gitangtang nga yaha nga personnel makasama, ang yaha pag yung trusted security personnel, ang yang gikasaligan, gyud maayo ba? Nga yung security personnel, mapagigitangtang, ha? Gikuha, gika niya. Unya, nakibalo, nganong, matod pa na kanina, naingot siya nga, her schedule of official function, like the one inaga. Ha? Gikuha siya mga sukindig paminaw, niya Waslake Intelligence Agents. Ang iyang mga lakaw, nahibawaan ang iyang mga lakaw. Ganun, nakahibalo sila sa taas, sa iyang mga lakaw. Ha? Unya muna, nga, baka, na-compromise yung mga security kay, ha? Kanang na, ang, may baluman, kinsa mga ngano man kaha. Murag ipanid-an ba? Ha? Ino na ito, murag ipanid-an, doon ay mga surveillance, dito sa Vice Presidente mo ito, nakuyawan, BP Sara ato. Mo ito, nisulti na lang siya nga, uyog mauhon eh, murag kuyaw, saan ni? Ha? Batong nga padayo nun, Beke?
15: Some, the prosecution was right in using the term culmination. But the prosecution's interpretation is wrong. Rather, when VP Sara left the administration, she suffered various forms of threats and harassment for many months from the powers that be, and the culmination was her statement on that fateful early morning in November 2024.
36: Straight to the point.
15: She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning, and that is the context. Finally, as to the alleged grave threats in inciting to sedition, these are defined by their vice penal code and are punishable by prison correctional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. After all, VP Sara was fighting two important battles.
11: Oh, can I o naamang galing na hulga nga nagamay nga na istorya si VP Sara, dili na siya impeachable offense. Pwede na siya itakol adto sa municipal trial court. Ha? Dito ka sa mga listor. Moto nga si at ang mga abogado, mga sukindig paminaw, ang mga congressman nga mga prosecutors, tanawang mga naong, ha? Tanawa. Ha, tanawa mga naong kasama ni Sir, ha? Tanawa o muraha gyud og nakasaksi sa Baha sa Mindanao. Ha, pag-ingon sa abogada sa defense team nga dili man na imputable offense. Ha? Ang naong ni Luis Trot, tanawa. Pero wa na hinoy laway kasama ni Sir, wa na. Atanawa si attorney saning abogaduha dai kaning ni ang kwan aligutan na kaning abogado na nampiling ba atanawa attorney ligutan no na nampiling daw sa attorney ligutan oi ha paminaw ginagtaro nga ayay ipit mi ani kapunan ha attorney kapunan dai si attorney kapunan kaning babae na nampiling ba awa sa manisor insa oi ha. Si Luis Tro nga iso kay si Luis Tro tanawa nang ilog po si Luis Tro oy mura og na ha. Ah, tanawa ha. Onya nagdungo-dungo na lang si Attorney Ligutan Town. As Attorney Ligutan nagdungo-dungo siya onya si Chill Jokno nag-chill-chill tapos loyal tanawa. Si Laila Dilima, oy, kaya di na gyud madrawing ang naong, oh, tanawa, nasa libdan po noon, pero asang laguta, gyud niya. tanawa, ha? Oh, onya, katong si, ha, Lawrence Defensor, ha? Nga, asang kuan na gyud nila, nga, ana ma-impeach sa gyud niya, kaya doon na gitay mga ebidensya, nga, bago, oy, pag-presentar pa, wa man, ha? Niyang ilahang giingon expert 2 weeks. Muto mga tao, ana nga expert yag 2 weeks. O mangani na himong expert ng mga, ha? Dili mangani tanang IT nga nakagraduate og 2 years, expert na ka sa mang nistor. Ha? Kana pan 2 weeks ka na expert ng, ha? Kato siya competent lang to. Dili to, pan ako, dili to matawag og expert. Noon competent, kay pabol ka sa mang nistor, pero ikang expert lahi na, oy. Ha? Lahi na nga ikang mga expert na. O, tanaw ho. Pagkasubuag yung mga naong sa mga prosecutor. Tanawa sa mga nisto. Ah, si Luistro. Ah, nangilugpoy kita si Luistro. Mura o kwan taon. Ha? Ah, si Congressman Luistro taon. Orte paminaw ka sa mga nisto. Ah, anya, si Laila Dilimas. Tag-uulang Laila Dilima. Wa na yun mag. Ah, tanawa ho. Oh, tanawa mga purma sa mga prosecutors. Ha? Tanawa ilang mga purma pag-ingon nga. Dili, oy. Ha? Wala pakyas ang prosecution. Pakyas mo. Ha? Wa mo naka-presentar o kinsa may hitman. Kinsa may gikontak. Wa man. Ha? Ha? Tanawa prosecutors, oh, mga prosecutors, ha? Kaluoy taon. murag wala ba taga snacks po? Murag tubig po nang Ha, murag tubig na po ng gihata. Ah, sige, ito yung padayon. May kunabi? Ah, ito padayon.
15: One against the threat to her family's life and another against the life of the ordinary Filipino, constantly suffocated by the immense weight of corruption, which she talked about during the press con. She never incited sedition. She merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Thank you, Honor.
0: Thank okay. you, Daniel Luan. Share the...
11: Ah, sige ko no. Kung sa iyang rolling down, ikaw no. Amo na rito, no? Ah, so mo na...
15: Spoke for and behalf of
11: the people. Ah, so mo to ang kanang na ang murag closing statement magkasama sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga wala oy pakyas mo. Ha? Gasayang-sayang lang ni sa oras din eh. Sayang-sayang ramos kwartas mga tao. Gitabang panas mga pobre ka sa mga nistor. Gitabang panas mga hospitals nga ang mga tambalanan karon. Ha? Tanawa mga tambalanan kulang og mga bed. Ha? Ha? Na, diha, daghang mga reklamo na to des Talisay District Hospital na naay mga dapat i-admit. Ha? Wa masood dito sa admitting room nga naman, kulang. Nakita ba ni sa ato ang gobyerno? Ha? Mga tambal. O karon, ngano nakaingon man si BP Sara duna di ay say mga hulga. Sa wala pa to nahitabo nga niingon siya nga pag namatay ako, ha? Pag namatay ako, ha? Ipapatay nimo sila ha. Pag namatay ako, pero di siya mamatay, ayaw rapod, ha? Ayaw. Ah, sa atong pagbalik makasama ato ang paminawon si Vice President Sara Duterte ha. Atong pagbalik atong paminawon si BP Sara. Standby lang sa kadali ha. Alas 9:46 na sa buntag. That news was-

0: So certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mayungad daw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas git kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
4: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Mama mia, here I go again.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
11: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
13: same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
14: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advanced. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Straight to the point!
3: Ato ang attack na alas 9.52 na sa Kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point!
3: Now, atong hatagag pagtagad to ha kay... Kanang naang, ha, ingon si kasamang, ansan ni siya? Ha, ni comment sa kanang naong ni Luistro kasama, ha, muna'y naong tumu-tumu. Ha, ni comment dere sa ito ang Facebook kasama nga ikong ribbon, ha. Ito pa niya, tanawa-naong kasama. Ha, okay, so muna ang nga... Ato ni hatagag pagtagad sad makasama o niya. Kana ato tanawa. So katuntuan, ningon naman. Ha? Ningon na ang defense team nga wag yun. O klaro tuod, bisan ganis mga tao, kita nga mga naminaw. Ha? Kwan yun nga murag dunag yun the princess witness. Ha? Aki lang silang witness ba? Nga gi-invite nila. Ha? Okay, ato ko nung kwanon. Ato ang kanana. Pero katong witness ha, bright na. Kanang katunto sa NBI, bright to. Kay CPA to, kasamang ni Store, bright. Na bright boy. Pero dili mo siya maoy right witness ba? Ha? Dili siya mo'y right person nga ilang kuhaon as witness. Ha? Nga ilang ipresentar. Ha? Or, pwede ka to siya, pero mura o kulang sa briefing tingali kasamang ni Store. Beko no ha. Kaya sige, atong ako ano, atong paminahon sa si Vice President Sara Duterte kay atong paminahon si Vice President Sara Duterte. Kay ang ilang pasangil nakita naman to nato katong video ba nga ha? Katubitang video kasama Gerald nga ato sa kuno pangitaon sa atong video kadiot sa katong video ba nga kanang naang nagbanta si VP Sara atong paminahon tog balik kadiot sa kusang kana na ang pangitaon sa ha. Pero kani ato sa ning i-play lang sa nato ni ito paminaw ni. Kaning ni after na ni sa aton to abitong presko ni anang gabi anang November 2024. Anang November 23, 2024, moto kasamang Nestor ang video nga moto'y paglitok niya nga kon pati yun ko kay kanang interview man sa atong vlogger nga si Princess Maui. Ha? Moto'y interview niya. So moto'y naka-istorya sa ato. Human atong hitabo ha? Pangutana sa mga kaubanan na to sa media, nga nung nasulti man to niya? Ato paminaon ka sa Manisor, beko na be?
4: So, the context is, what did I say? I was asked, do you know
3: about tanawa,
4: the Roman... So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that, but I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful.
5: Saad pa ni VP Sara sa kanyang 2024 interview?
3: Tanawa. Sige, padayon daw,
5: Bakit naglabas siya ng conditional threat laban sa First Family? Narito ang paliwanag kung bakit conditional ang nasabing banta.
3: Tanawa ha?
4: So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So I answered, I was asked, Romanov, and then I answered, I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba?
3: Tanawa,
4: so,
3: ha?
4: Kapag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime?
3: Tanawa ha, tanawa sa samang nisor. Nga naka-istorya sa tungod anang gitawag og Operation Romanov. Kanang Operation kanang Romanov, muna kasabang listo ang katong operasyon bang naiusa ka royal family dito sa Russia. Ang gimasakir sila kasamang listo sa ka pamilya. Ha? So muna nga term, ang nadungog ni Vice President Sara Duterte coming ha, from the interviewer nga katunto ang usa ka vlogger. Ha? Nga, kana nga BP Sara, ayaw ko kumpiyansa ha. Unya, yung gistorya di rin nga, doon na sa itulo ka mga tao nga, nisulti niya nga, pabantay-bantayon kay mudyag muraog na ay kanabitaw, kwan ang yung kinabuhi ba? Dili safety yung kinabuhi kasamang listor. Ha? At ito, paminaw, utrogod, paminaw na to ha, paminaw na to BK. Ah.
4: Told by two people, this is the first time. Yes. What did I say? I was asked, do you know about the Roman? So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that. But I've been warned by two persons already. Two. Be careful.
5: Saan pa ni VP Sara?
3: Kaniyot sa. Tanawa. Ningon siya nga, dunay nangutanan niya taong kasamang ni Sunan, istorya niya. Ha? Dunay na ni istorya niya nga na VP Sara pagbantay, pag-amping. Ha? Pag-amping, unya dunay Operation Romanov. Nga kanang operasyon kasamang Nestor ba nga. Muna, nga kinahanglan ang defense team, hopefully nga, ha? Inig next week, ang defense team makaprovide anang na ang kinsa may nagsulti sa Romanov. Operation Romanov. Onya, katong dunay threats man. Ha? Si BP Sara. Oh, iya man ang gisulti din rin. Ngayon nakasulti siya ato. Kay dunay sa threats. Apa nang iyang mga hulga nga nadawat sa kinabuhi, wala matod pa imbestigari. Or, giimbestigaran man galing. Ha? Giimbestigar man galing apan wa tinud-a ka sa mang listo. Ha? Oh, wa tanana ang wa tinud-a. Eh, kuno, ato kuno kwanon. Ato ang, ato paminahon sabi. Okay.
5: Bakit naglabas siya ng conditional threat laban sa First Family? Narito ang paliwanag kung bakit conditional ang nasabing banta.
3: Ah, nganong conditional, ha?
4: So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered, I was asked, Romanov, and then I answered, I was told by two people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the third already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, kapag namatay ako, in the context of, don't worry about my security. So this means, pinatay ka. Diba? Mm. Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba?
3: Ah.
4: So, pag namatay.
3: Mm. Tanawa ha sa ha. So muna, nga ningon sa nga naman. Ano nagkasulti sa ato kuno kasamang naisor, kay matod mang BP Sara, doon na sa threats nga nadawat. Ha? Una ka ng operasyon Romanov. Pero kana kinahanglan pa ng ipaprubar, kinsa mara asa managikan kanang operasyon Romanov. Ha? Muna nga, kanang operasyon Romanov, term na kasamang nestor sa kanang Romanov family nga gimasakir dito sa kanang nang sa Russia lagi sa kaloy, royal family kasamang nestor. Ha? So muna nga, nasa hulga nga nadawat, dili lang siya kundi lakip sa iyang pamilya. Ha? Nya kay balo siya og kinsa asa gikan ng info. Ha? Muna nga tuan nang kanon ha. So ansa may duga nga kwan katuntuang usang video kasama Gerald Bitaw. Ha tong kuno tan-aw to usang video. Dapay lang video ha. Ha katong lang video kana tan-aw. Ha Operation Romanov na jud na puto lang na sa kasamang Nestor. Unsa may ang giingon din eh? Daghan siya nga mga nadawat nga mga threats. Napublikar ka na kay gi-interview sa media, nagpa-interview siya. Ha? Nga naman, kay di ka magpa-interview ka sa mang Nestor, mahilom ka na, unya, wata kay balog dunay, lipot bang mahitabo ba? Habi ko na ito paminaw na si BP Sara, tanawa ha. Katong ni ha, katong before ni siya, nahitabo ka na ng 20, ha? Kuan ni siya kanang naang 2024 tingali ni tabo 2023 ba? Ha, okay tong paminawon
4: ko sa si ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security.
3: Ah, tanawa. Ha? Ah? Tanawa ka sa mga Nestor. Gihulga siya na ay threat nga nadawat niya. Ang pangutana, murag gibaliwala ang iyang mga nadawat nga mga threat kaya gisumbong sa otoridad, murag gibaliwala. Pero og sila kuno maoy hulgaon, siya mga sukintig paminaw mo ay gokdo. Ah, tanawa na ha? Ah, money nga kanang nangano man na. Naihulga na niya prior sa nakasulti at nga purti na sang isuga, labi na nga gi-cite in contempt ang iyaha nga chief of staff nga kato sa attorney Lopez. Ha? Kinsa may di maglagot, ana, kasamang Nestor. Pero conditional. Ha? Conditional. Why mahitabo sa presidente kung why mahitabo ni niya? Ha? Ni VP Sara? Ha? Muna, lisod mo nga dili ni mo na ibilin ka sa mga Nestor. Lisod mo nga dili ni mo bilin kay ang mga nabilin nga pamilya ni mo, ma, ha, ma, blanco sila o kinsay pangitaan. Ah, so muna nga, ha, tanawa, nga nung na sa danaw, kaya na usmon na itong paminaw, be. Tanawa ha? Okay.
4: We do not consider si ng national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security.
3: Ah, tanawa ha? So naana ka sa mga Nestor? Kani, posible ni nga, kani ni ang mga videos nung i-play kay, kuhaan man eh, ato man yun nang ipa-authenticate na rin sa itong teknisyan, no? Nilang kumingon nga, nilang kumingon nga. Itong teknisyan, expert ni, pero maayo. Competent man eh. Ato mga teknisyan ni rin, kasama Nestor, kasama Gerald. Basig kani niya, basig ma-appeal ni sa presentation sa defense team. Ha? Basig ma-appeal ni nga mga videos. Ha, kasamang ni Sorry, kuwala di kasamang Gerald, guy. Wala di na minaw na torong taga defense team basig ikaw ipatawag dito kasamang Gerald. Kuyog lang kang luwi dito, ha. Ah, atong balikan tong video, be. Atong balikan ko to kasamang Gerald, kato last ng video kung gisenin mo. Ha? Atong balikan tong video. Ha, kay kaning tanan nga kaso karon tungod ani nga video niya o niya nganong nakasultis BP Sara ani tungod adton to ang dunay hulga siyang nadawat nga gibaliwala matud pa niya. Ah, betong paminawon kining ni ang usa ka press con anang gabi sa 23 November 2024 be kana ha atong paminawon ni eh.
6: Ang ina ninyong lahat Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
3: Ah, tanawa ha?
6: Huwag kang mag-alala, ma'am.
3: Ah.
6: Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao.
3: Hmm.
6: Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo magpatay sila.
3: Mm.
6: And then he said yes.
3: Mm, tanawa mo ni din eh. Mo ni ang video makasama nga gikuan dito sa prosecution. Ha? So, inigkasunod si Mana kay, ka sa first week. Ha? wa man gyud nakapresentar ang prosecution basin pa og karong sunod semana. Ha? So muna manghinaot ang defense kasamang Nestor nga tinuod magaling gining ilaha, ha, nga makakuan sila inig kasunod semana kay katong unang semana sa tinuod anay lang gyud kasamang Nestor bisan ang mga ordinaryo mga tawo nga naminaw. Ha, dili gyud to ingon nga score to sa prosecution. Dili to. Ha, naa to diri sa defense team overall. Sunod semana ato ning panid-an, di lang tamo kuhan kasamang Nestor, kay watake balog unsay giandam sa prosecution. Ha? Basin og unsay giandam sa prosecution, basi og makatusik-tusik po, makabawi og gamay, kaning ni ang prosecution team. Ha? Ato ang kuhanon ha, kay una, kay balog ko unsay giandam sa prosecution. Ang witness nga hitman baka ha, hitman, giun sa pag-transact, doon na by communication, in what communication they have, nga ilang i-present during the trial next week. Giun sa man lapagkuhan na, so posible nga ilahan na nga i-presentar dito. Kanina sa, di-text ba, gi-chat ba, gi-tawgan ba, or gi-addo ba, nag-abot ba sila sa sapa, kasamang ni... sa manghinaotang sunod semana, manghinaotang kanang naang makabawi-bawi po ang defense sunod semana kasamang Nestor, aron pong thrilling paminaon ang prosecution, makabawi sila. Ha? May nga makabawi po taon sila sunod semana. Tuning katagay pagtagad, unya kay mga tao, nag-atang mga tao niya, katong video nga nanghulga si BP Sara kuno, kana nga video na kibalo na mga tao ana. Kibalo na mga tao oy karon. Ha? Kibalo na mga tao. Ani sa tadiri sa tuang nga mga winners karong buntaga, dugang winners nga makadawat sa tuang nga mga pahalipay gikan sa DYHP. Nagasanbay karong mga orasa si kasamang Lailin Rabanais Arigadas, kasamang Lailin kinsa nin dugang nga mga winners sa to karong buntaga. DYHP.
7: Ottoman Report. Mayong punta po sa kasamang regiman Benji balik diri sa Cebu City South District. Dinay grupo na sa kadawa sa ato mapahalipay. Isi pasalamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Brenda Eden, Benji Rosal, Rachel Bacayan, Jeneline Torres, Elvira Navaja, Ocora Patere, o para na sa ikasingin ninyo sa DYHP. Sauban ako si kasamang Julius Balilikini, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tataag RMN. Ngayon yung gihula, straight to the point! Straight to the point,
3: walay likuliko, balita klaro, walay libog-libog. Okay, salamat kasamang Lailin Rabanis sa Arigadas, kasamang Julius Balili. Ang sa tuwa nga mga naminaw, nga mga sukintig paminaw na sakpan. Kadawat na sila mga pahalipay karong buntaga. Silva Reformado Phil, mao di ay mausa di ay nga nakasulti si BP Sara ana. Kay giunhan man sa di ay sagbahad kasama. Lagi tao. Kasamang Windel Bacaso, naminaw na to si Ondo Gabutin. Naminaw sad nato og si Manugas Maniha Michael. Og si kasamang Randy Bastasas. Kasamang Glinda Masong Lagos. Og si kasamang Theo Tokos sa Genetrix. Og si Biling Kahis. Og si Archel Del Valle. Naminaw sad nato karon ha. Ayaw na paglangay kay si Atty. Rufil Banyo na nagbantay. Straight to the point. Inudyod pirmi. Aniya si kasamang Nisel Dacalos, ha? Naminaw mi diri samtang naminaw dai kuno sila dito si kasamang Nisel Dacalos, ha? Nagtupi mi karon sa gifted hands sa barbershop Mamuhon. Si kasamang Nisel Dacalos ug mga kaubanan. Salamat nimo diha kasamang Nisel, ha? Ang kataman makasabot sa iyang baruganan. Buntag hangtod alas 9 ang programa. Sugbo magmata sa iyang istorya. Sugbo, sugbo. Aniya si si Dong Ariel Tabanaw, ha, naminaw sa din nato karon. Naminaw sila karon diya si Tiolito Tabanaw sad og sinong Nante. Walay likuliko. Ah, kasamang Nestor diha sa may kinasang-an ba ni diha kasamang Ariel o basa? Kay si Atty. Rufil Banyog na'y nagbantay. Straight to the point! Ah, naminaw sila kung nito sila ni kasamang Nanti. Tagmadungog ni mo. Ah, Alpitsi. Kaya ninyo nga buha doon, paminaw na. Straight to the point! Og sa kasamang Joel Andalisa, naminaw na ito. Tanan lang naminaw, no? At nga tagad ato mga naminaw sa taon nga ni Duyog sa tong programa, bisan og wala sa Tony Rufil kasama ng Nestor, apa ni Duyog, yun siya. Salamat kayo din yun, ha? Si kasamang Jam Stubbs, mayong pagpaminaw, og si Ili de la Pina, naminaw gikan sa Holy Cross, Basak Pardo, kasamang Fila Brigoli, naminaw sa Lagundi Oslob, og si James Camillion Ramsey, og si Maureen na Mangampuro, o si Maribel Lao, Roberto Sabroso, naminaw sa nato, o si Ato sa Tumimbang, o si Nere Dan Umpad, o Julius Arisgado, naminaw o si kasamang Rosaline Pitulan, o si Lalore Pitulan, diha sa konsolasyon, naminaw di sa nato, karon ha? Always yun naminaw sa Mandawi City, Julius Arisgado, di ay, o si Jinkis Vlog, naminaw na to. Okay, salamat kayo sa Isidro Talisay Restauro Family, Josa Puentes. Okay, wala naman tayong oras magkasama sa tuang pagpadayon sa tulumanon. Salamat sa kayo ni kasamang Alan Polistico o mga pamilya niya nga naminaw na to garong buntaga. Salamat kayo musunod na ang tuang drama ko na kong pasultion. Salamat yung tanan ha, kay inyong hagyo ko nga giantos ha, sa pagpaminaw sa giduyugan di ay giubanan ko ninyo. Sunod si mana pohon, makauban na nato singpit kay Tony Rufil Brandis Banyok magkasama. Imelda Cabala Quinto, naminaw natong si Bong Villamor o si Christine Buboy o si Udje Kumpok Rakasa. Uy, kasamang Udje, ha? Ato ang Dramaturgos DYHP, ha? Sipa, kayo mo diya kasama sa Tik Jang Dong Special Foods. Kasama ni kasamang Udje. Ato ang mga nagtanaw sa tuang YouTube channel. Daghan kayo sa tuang YouTube channel ni Attorney Rufil sad no nga naminaw sad nato karong buntaga. Salamat kay ninyo ha sa mga kaigsuonan nato diha nga di nato sa tagsagyod og kana bitawng great tungod sa kadaghan no. Si Leia Dandan, si Vinci Villardi, si Julio Sapasco, si Eduardo De Rosario sa tuang YouTube channel, si Friends Vlog. Naminaw tanan na lang, tanan naminaw. Okay, salamat kini niyo ha. Kay magdrama na ta makasama taon ha. Nya igo-igo sad nga makakwanta gamay ha. Sa ngalan na lang skirt kumpersa sa DYHP Armin Ciboto Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabadres master kontrol si kasama ng Nestor Romesilio, kasama ng Marisa Abadiesa, kasama ng Gerald Albios, kasama ng Rina Lau. Ato ang kwani sa kanang ganahan ko na po siyang mahimong expert nga IT. Si kasama ng Rina Lau na to. Kasama ng Rubel Boyser at ang chief technician. Oliver Ates, si kasama ng Jerome Yap o si Alan Taladua. Si Carl Andre Case naminaw sa day na to. Karon. At tanan lang namin ang salamat kayo og ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan ha nga manamilit yung plangis pag-ingon ng kasamang Radyoman Benze Tanghian na niya ang inyo nakauban o niya manamilit yung plangis pag-ingon ang Diyos ha magauban ka na itong tanan sa tanan na pitog sa tanang panahon na ito ang ampo ta kanunay makasama tungod sa mga katalagman ampo sa tanan ito mag-iksunan dito sa Mindanao o sa uban pang party sa nasod nga unta malikay sila sa mga katalagman taon Tatak RMN may buntag.
2: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kun ako sa pasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. to err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sedli naman ito, uy.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said Liliment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami, undangi ang drama.
9: Angeline.
8: Na ako'y na-discover nga timplado na

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
8: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500.
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mabalik sabihin na bulgi sa yunggan.
9: DTX 500.
11: Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
12: Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo, yun kayo yung DTX 500.
9: DTX 500!
13: Pabali sa mga butika.
14: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi, hello mga kasama, kinig po inyo Kuya Joel Bensin, ako ba sa partner Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kudik Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga bagdok. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ato magtatampo si Bagdok.

kini akong problema ba hinas kong asawa ng buro na siya kraambugoy sa ila ba? Tagapasel mo taon eh. Silingan eh, noy edi, bertudaso. O nga nung problema ako, ano niya, no? Yan ayaw na ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Inday kutsing, hain.

0: Angoy, makakuhag isdang barungoy, pinarisan sa kamuting kahoy, kinabuhi sa mga callboy. Kung ako ang mamatay, salunganan mo pahulay, kasing-kasing sinamaran, hinday kunsing sa akong dugham. Nga ako sa origin na yung singer.
1: Unsa man itaw kayo, magtanaw lang ka di ha? Di ka katabang na ko diri. Bukan kini ako mga kinukulat.
0: Nanam na di ako asawan. Unsa man ibahana. Huwag mong sulting abot na siya.
1: Dali di abang doko. Kadugan ka di mong lihok.
0: Kuming! Kuming ako! Kuming!
2: Unsa man ka oy? Huwag yung kakita na ako nga nagpaingon din nga nagbaguod ko sa mga kinumpra.
0: Ay, noon sabi ka dayo. Ay, huwag mo kita dayo ni Mribao ka na di kayo ko klaro glayo. Nearsighted bang ko?
2: Ilum niya, nearsighted. Mauna, gusto ka makaig mangli-li. Hmm? Bisag ka maing lungag, klaro lang kayo, klaro gid kayo gihapon ni mo.
0: Ay, bida, makawawang sa taon, tani mo.
2: Mauaw pa dayo ko no ka. Tanawang record dito sa barangay. Halos imutan na nga dito. Daghan kayong nagreklamo ni mo tungod na imong kakusog mamuso.
0: Ay, dahil kaniadto na to. Sabatanon pa ta. Karun, minyo na ta. Wa na, wa na.
2: Hilom na, wa na. Hasta gani ko una yun magay ko ni Mugli-li. Maligo ko una yun ko ni Mugli-li.
0: Ah, wa na ligi ko, ana. Ligo to ka.
2: Dabaday! Hilom pa ka diha. Magduka ka.

0: kining devil ma. Day.
1: Ay, kung samok-samok ka, di abagdukan. Ay, bawa ba, John, doon ako gibuhat diri. Bagdukan ko ng naong yung maglagot ko.
0: Sige, day. Palihog, day.
1: Tituyo ni mo?
0: Ako, kuhaan ka ni muta na. Rata ka niyo.
1: Sige, pangutan na, day, hindi ha. Dali, ah, ay, kinapa ko gibuhat.
0: Kuhaan, day, ba?
1: Magdali!
0: Ayoko, kuhaan, ah.
1: Magdali, ba, kinapa ko gibuhat ka, dugay.
0: Kasugay, kadugay. Ay, pangutan na, rata.
1: Sulti na!
0: Ilang taon pa muna liyag takot. Rosa, man, muta na ako. Napakay kwarta niya.
1: Kaya nga naman, maglala na sad mo. Wala lang yung kailain buhat. Ang pagsigi na lang yung lakla ni mo.
0: Pek! Agay! Ay, ano di ba siya kukalihay? May gumiyo sa kita. Ilang,
1: muna pag budget o maayo. Ako purti na kong budget diri. Unya ikaw magsikag lakla. Sige pa ngayon na ako. Aro ilakla ni mo. Wa ko'y kwarta na kasabot ako. Wa ko'y kwarta.
0: Mautan-utan na ako rin mo kung nabagay kwarta. Wa ba kita gaati ka nakadawad ko sa kong loon ka jismil.
2: Ay, wa ma ka magsulti. Na ade kay kwarta diya. Dung bi, dung bi. Na ako'y bayranan baya.
0: Ah, wa. Kasabot ka. Wa ko'y kwarta po.
2: Agay, ako na ikos ka. Tiro, bago na niya.
0: Isa na, bago ni sa. Bago ni sa.
2: Dung.
0: Bahala ka niya.
2: Dung, dusmilang dung bi. Agay, dung bagda. Okay.

0: Bonnie, pait na akong asawa. Porbida, pait kayo now? Kwarta ba? Kwarta kayo now? Pero, usog kayo suko. Pero na'y kwarta, ihatag ni mo. Ay, dali kayong mukal mo. Ay, basta kwarta. Bidag din bayana. Unya?
1: Presos. Priyata problema di. Oh, pre. Kusawa, pre. Grabe kayo.
0: No, babay.
2: Mas grabe itong kusawa, pre. Ibisag waon sa ngita yung patay.
3: Ha?
0: Huh? Ano mo, pre?
2: Lagi, paitabi daw. Ako sa gingnan nga ayaw kong mahaye kung nga nung kita mo yung nagtaminyo. Son, hiling kita gwapo.
1: Pre, ako sa pre. Liso kayo ako, kusawa, pre. Kaya huwag akong pangutan on kung unsa iyang gusto, may ngurman nga, I want trouble. Ay, boy, hindi ka magod. As kang nagkahanan akong kinaurasan, pre.
0: Ha? Ha? Unsa ba man, pre, ha? Ha? Ilis na kasawa ninyo tulo.
1: Ay, binuang da, pre.
0: Pulipuli to. Lagi. Huwag ako mag-joke. Ilis na yung kasawa, pulipuli.
1: Binuang da, pre. Lamit nung ako.
0: Change partner ba?
1: Lamit nung kasawa, pre. Guwapa pag yun. Binuang, pre.
0: Ay, ilis na kita ninyo. Ilis na.
2: Kita lang, pre. Ilis na. Pakapin pa doon ako kung mga anak eh. Mga dagkong ikaw, mga tapon lang yun. Ilis na.
0: Apilang mo ibang kong anak, pre. Ha, binok?
2: Dusi nilang. Namatay mga usa. Ang 3 simulta na sila.
0: Pagkakalot, mura din ang sinado!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Isulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsaba. Ayan! Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako, believe.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrope Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrope Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: sobo, pre. Imuna to. Ilisan pa to na ako. Ha? Nahagi ko ilisan to na ako eh. Ano sa man? Gusto kang pakapinan ka quick-quick?
1: Ha?
2: Ay, pre. Bukutan ko na yung mga sawa, pre.
3: As kang butana na ako sawa, butan yung kina...
2: Hindi mo ka mga waras, pre.
3: Ah, di mo na kaliwat ko yung ring. Ah, di mo na ka mga waras.
2: Ah, basta butan, ha?
3: Butan lagi.
2: Ah, sige, sige. Imunot pong ako asawa. Ako na tong imong asawa, ha? Ha? Ah, aris ako, pre.
3: Ah, swapping nga to, pre. Swapping.
2: Ato na kong imong asawa, ha? Ako naman ka to.
3: Ah, imun to ang imong asawa. Kunya, imong asawa. Ako na itong asawa.
2: Ah, wata lang. Mwapas mong turun din, eh. Ikaw na ibahala, ato, ha? Ato na ko ito imong asawa, pre.
3: Ha?
2: Adi na ka, pre.
3: Ah, oy, ah, oy.
0: Lugawa ni Paritibor. Kita mo tayo mag-ilis, pre. Siya may nagdadali.
3: Ah, sabi din siya, pre. Mas maya na siya mga kantos. Pul, ano ko ang kasawa, eh.
0: So, siguro ka, pre, nga mag-ilis mo kasawa?
3: Hmm. Sabi tuon mo, kumidya ko?
0: Lugawa niyo. Sa tinunan na itong inyo, eh, pre.
3: Ah, okay, ang kay muna ko kasawa nga, eh. Ang masawa, ah, okay. Ilis na may anak.
0: Ah, kunya, okay na ka, pre. Di ka ka magmahay, pre.
3: Siya magmahay, pre. Kay portibilita na ako asawa. Tiga-pasil ko na kaliwat.
0: Nga, yeah, masugod din yung mga asawa, pre.
3: Mao na yung problema ron, pre, Tibor. Akin sa tiparan mo, ama, binok, banok. Pre, banok. Pre, banok. Mao na yung problema. Ganun na ano pa mga kadiha, pre, nga. Nilakaw na mataka. Sabi na siya, nitingo mo ba dyan ka, oy? Lakaw nito! What? Klima to nito! Kaupya, mo na yung problema ron, Tibor, pre, binok, ha? Kung iyang mapasugot ang akong asawa, okay kayo.
0: Yeah, ikaw, pre?
3: Ang ano ba ko?
0: Kailangan ka sa kasasawa ni pre, Tibor?
3: Ah, basta din ako asawa, kailangan ko.
0: Yeah,
3: tisa. Olay, maaari mo ka itong asawa, pre, Tibor ron.
0: Oh, maapas mo ito, ingon siya.
3: Oh, oy, burbida, no?
0: Ay, parang nagduong din, pre, maumurog mauna na.
3: Ha? Asawa ni pre, Tibor?
0: Oh, pre!
3: Uy, murang lang yung lukdog kang.
1: Ha?
0: Di mo na kaangon.
3: Uso rin na?
0: Dekoration mo na niya. Mga buwak ba?
3: Ginduho ko.
4: Binok!
3: Ah,
4: binok! Okay. Binok! Asa si Tibor? Ah. Ang akong palalabas.
3: Away! Wana, gilisa na ka. Eda na siya bago.
4: Ha?
3: Oh, di na siya. Kanis puli kunos Tibor ni Way. Siya ay bago ni mong asawa. Aubana. Kay, nag-ilis naman sila. Ah, kana, mauri pa kunin mo ba na, kana. Ah, parang ninga nga makadiha, huwag ka katingog.
0: Pre.
3: Ha? Di ikaw mo daw ata rin, kay, kani, mauri po ligti mo. Siya bag-unin mong bana, aw asawa di ay, kay nag-ilis naman sila.
0: Ay, tuwa na, pre. Pre na nun.
4: Saman yun, oh.
0: Ay, tuwa na, di na tinun. Asam to Stilbor, asam. Ako to kapason, pre. Ako kapason, pre.
3: Aha, pason mo?
0: Oo, ako lang kapasa to.
3: Pre, huyaw sa omni na ko asawa, Tibor, pre.
0: Ginahagi ka, ha? Ginahagi ka mag-ilis yung asawa. Ha? Pahala ka na.
3: Gindoong. Ginahagi, Stilbor.
0: Ano, pre?
3: Bayot mo na yung kapuyo. Pagkakanahan!

0: kai. Sugam aku nak mai kai nak lakau dengan ko. Kena hamil seperti bur. Siam tahu ya. Ang ibayot punya yang kapuyo tahu. Oh, siam nak kong kesugat ay. Mau na siya, nganur hilak mo na siya. Oh, ano ka? Ah, pre, tibor, nga doon ka? Oh, saan tayo di aligri? Nausap na daw na mo, pre.
1: Ingon mo kaya nga bota di mo sawa, pre. Di mga oras.
0: Oh, di bitaw na mga oras, pero mula ta na.
1: Oh, tagpire ko. Mau digdaghan kong black eye, pre.
0: Sa? Black eye ka?
1: Huwag mo ka magsulti, pre. Nga mayo di ay nang mula ta mo sawa, pre.
0: Ay, ikaw, si bitaw, huwag ka magsulti, mayo di mo sawa. Tablar, ta?
1: Oh, magkikidot ka rin.
0: Gikulatan ni Spritibor sa mga asawa. O gwa taon makasagang Spritibor. Kalitan taon siya. Pati na kuwag black eyes yung mata. O niya. Ah. Ano na siya sa... Lagot kay ngaw.
2: May kay na uli ka na.
0: Ah, ay. Ay sunod ko taon na ni.
2: Marika bagdo?
0: Ah, dahi.
2: Dukol dahi dire. Targito na kayo ng pinuti ron.
0: Ay, bangag sa ilong probida. Nagunit ay kang pinuti.
2: Dukol ka. Dili.
0: Nanaday, nanaday. Awan, hapatay na kuha ni. Day?
3: Ah! Ay, ay! Rumag ko lang tagsagpan mo na yung sakita ito eh. O pag rita ka panukan, piti mo na ito.
2: Hilo!
0: Ah! Ay, ay! Ito na daw na yung sakit na kanya kukunay.
2: Kinsa na si Tibor?
0: Ah, ah, ah.
2: Kinsa na si Tibor? Singka mo nung mata ni mo? Tuslo ko mo nung mata ni mo?
0: Day, day. Kuan, day.
2: Kinsa lagi na si Tibor?
0: Ako nung kumpari, day.
2: Adi, ay! O kung sa inyong kasabutan, ha? Nga nung giapil-apil ko ninyo?
0: Ha?
2: Kung sa inyong sabot? Nagsabot mo nga mag-ilis mo kasawa, ha?
0: Uy, kumidyar mo itong ako taon. Wa mo kibaw nga iyan itong tinunod?
2: Paraw.
0: Agoy doon! Ay,
2: gusto na kang ilisan ko ni mo, ha? Gusto na kang ilisan ko ni mo?
0: Di kita mo, day. Di na kita mo ilisan.
2: Kaya nga nung may nga matasaya nga, ako na kuno niya kasawa.
0: Ano?
2: Matod pa niya, nag-ilis ko na mong kasawa. Siya na'y akong bana. Kung ikaw mo ay bana siya kasawa. O saan ka tinuod, ha? Pabaka ko nung magduka ka. Di ba magduka ko nang naong ni mo sa kong kumo? O saan ka tinuod? O saan ka tinuod?

0: Sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Gaaga! Sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
3: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original. Mama Mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
9: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Sud sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takoy gipang-bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya kung kami,

0: Si Wayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, nanambok na gani po. Karong naghinati nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ako inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa, nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, dadyo ka usaban yun, ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili

0: dahil kining kuan kanang
1: unsa? May plano gid kang ilisan ko nimo?
0: Adi, ha? Dili ta kun dayoy. Ano ta unsa ba rason ikaw pa? Ya ako ang ilisan.
1: Bot-bot ini mo. Pero sige lang. Mo ni mong gusto? Okay. Sugod karon. Mangita ko kipuli nimo.
0: Dai. Kuya Juan, gusto pangantis ko masawa. Ambo, wa ko makasabot. Mura ko nalipay nga. Mura sa ko nag-uol. Pero, usa kay gayo ni ana. Moy, ako nabatayan niya nga.
2: Aurelio. Sige pa, Aurelio.
0: Ang may bayan na.
2: Aurelio, sige pa. Paspasi dong. Aurelio.
0: Paspasi ko na.
2: Aurelio.
0: Bilma.
2: Bilma.
0: Bilma.
2: Aurelio, paspasi.
0: Bilma, Bilma.
1: Agay! Imal ka kisang papang punin mo kasakit!
0: Aha. Kwan.
1: Kasakit!
0: Ay!
1: Animal ako!
0: Ay!
1: Malog yung iba ko di ba?
0: Ay!
1: Isang iba ko di ba?
0: Sumbaga ako kilin ay! Noon sa doon ko'y mula tom ko.
1: Angang! Isang pabang ko di mo! Para ako ka man!
0: Natural! Isang pao di ka! Para di ka... makamata ka kayo di ka kamata. Kita ka isang pao di ka para makamata ka.
1: Lami na kaya kong damgo, pero imong giputol.
0: Kisama si Virgilio.
1: Muna ko ipuli ni mo, si Virgilio sa kong damgo.
0: Ano?
1: Sibog na, be.
0: Day.
1: Pwede ka ito kahig na sofa. Samo kay kadiha.
0: Day, ay binuang diya, day.
1: Sibog na kay matukog balik. Ay, basigo parong ka pamurol si Virgilio.
0: Ano?
1: Magtiwas, me. Kay imong giputol, surambaw ka makainda ko.
0: Day, Bilma.
1: Tabi niya ba kay magtiwas pa, me. Okay, hoy. Kuidaw ha, ayaw jugog sagpa-sagpa ang usab ha, kung dili ka gustong kulatahon, tika gway undang-undang.
0: Bilma!
1: Nakasabot ka, ha?

Ano yung problema lagi sa akong nabantayan niya ba? Muro firme na siya mo damgong birilyo. O niya, ang ER bang damgo, firme ko at sa style. Turo jack, probida. Tinuon ka niya taon. Ha? O bug na lagdi, aron palagutong ko niya. O sabay akong buhato na niya ko asawa. Ati pres, asawa mo yun ka. Pwede ka ha kung makasood sa iyong damgo taon? Aron ko na taon ko nang ingan lang birilyo? O saman, beko no, kung kamoy pasulti yun, usahon man niya ako, ha? Si Magdoko.

0: Salamat sa tanan, Lord Mom Mary. Salamat sa mga pagkampo. Bang, good morning, dia, bang.
1: Oh, good morning.
0: Ate Press.
2: Good morning.
0: Oh, Ate Jijen. Oh,
2: Ate Press, Kuya Alan. Ako sang i-greet at i-shout out ang atong listener kaayo, Kuya Alan, si Ida B. Tudtud, si Cheryl.
0: Ida.
2: Dili man tuoy si Cheryl Cuerda ug si Doris Almana ug si Leia Abendan diha sa Talamban nga naa na sila pharmacy, Kuya Alan. Naa na sila magtrabaho sa pharmacy. Unya, shout out sa dako ang mga mama nga permi yung nilpalita Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy happy happy happy permi ang mga bata. Unya, mga dago, happy na sad kaayo, Kuya Alan, kay naa na may Don Pepe dark chocolate. Unya, pwede sila mukaon sa Diamond Yema o BM special. Mupalit sila kay mukaon sila crunchy crunchy nga tasty fish cracker ug Paulito Macaroni Crunch. Thank you kaayo ninyo.
0: Okay, salamat tati Jinjen. Sa thank you kaayo sa mga bata ha. Kinanglang minum gyumog dun pepe tabliya mga bata. Kinanglang yun ha. Kapadun, klase na ba? Padun muskulan, inom gyumog dun pepe tabliya.

0: eskena na to imno niya ogumog ubiyeme special og dahibon niya special kay lami kena ogumogumo na to samtang magkuykuyog ta sa atong mga barkada sa atong mga amigo amiga mga bata daghan kita mga amigo basta ada mga elementary mga high school daghan kita mga amigo ogumogumo nang ubiyeme special og dahibon niya may special og sa tanan na tong magdagko ang atong imnon mao ang imnon naman ang atong subsuman mao ang Paulitos macaroni crunch samtang mag-ino mo nya tasty fish cracker mao na itong isya chat ya happy kay taana sambasa ka pa happy kun moadto ka sa Happy Mart walo na kulun tabunong kong maktan mahappy gyud ka dito kay dunay donut sir as barato pa pala dito dito na pa yung mga school supplies dito at walo palit kay barato ra kayo dito unya ako rining kinasingkasing pasalamat sa akong amigo nga gipapalit yung taon ko siyang langbay dito sa Tura-Tura sa taga nasingin Bohol. Ako ng amigo si Kunsyal Dario Tampos, taga nasingin. Ambot lang ka kay basing magkapitan na ni si Dario on sa'y nagana na niya. Dario Tampos o si Kunsyal Dario Tampos, Chris Tampos, Wilchor Pungkol. Amori Pungkol nga dunay kamot. O nangit si Wilchor Pungkol ni si Aplido, perdunan si kamot ha. Mark Padin o Junjun Mingito. Thank you so much kanyang tanan, Sir Dario. Tampos, salamat kayo ni mo, Kutsyal, ha? Salamat kayo. Huwag sa tanong mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ninyong tanan ni Hakap. Huwag sa tanan po mga tao ni Kuya Nick Pipito. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito sa siyudad sa Sugbo. Huwag Brumits P.S. Nindesin. Kung gusto mo nga limpyuhan ang inyong panimalay, tawagan ninyo ang Brumits P.S. Itayip na nanas Facebook, Brumits P.S. Itayip sa Facebook niya. Tanawa kung unsay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panimay. Ug sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casimer Araraw, Yunman Kunsyal, Lester Daan, Kunsyal Francis Esmaris, Kunsyal Joel Garganira, nga ilang mga tao ang gipainom. Ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko pimix. Mauna nindot kayo na ito ipainom sa itong mga tao sa opisina kay mahuman yun ang ilang mga trabahon. Dili magduka kay duka biya kayo nang argyo ka sa opisina, nagyan kang trabaho. Magduka yun ka, paim na ninyo o kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Daghan pa kayo mga binipisyo nga madawat sa itong said panyawan Coffee Mix, makawagtang pa yun sa taas ng sugar o uban pang mga binipisyo nga atong makuha. Ate Perez, good morning niyo diha.
1: Good morning sa tanan. O gato sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar. Ingon man kanang bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Hindi pa niyo mo, maug hapon, usag hapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule, imong imunod, unay ka magkaon sa imong paniuto. Maug hapon sa gabi, sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na niya makaayo, ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, salamat kay Tipres. Og sa tanan na itong mga kaigsunan, salamat sa inyong paghibog. Number one, sa ito ang number one nga plus na tinuon mo, wag tag sa itong mga panood. Pamahol para kids sa kalawasan, barikos, bins, katul-katul, kutos sa kabataan nilikay, pagyuntas sa linggi. ang atong paghapla sa ato ang sedlin. Well, dako kay makatabang sa ato ang panglawas. Kay mawagtang yun ang panakit sa atong kalawasan. Labi na yun ni mga disminuryas sa babena. Katul-katul sa ato ang kalawasan. Paso, paso, guban pa niya. Hawak nga magsakit, bikugan nga mga til. Ato ra ka ng haplasan sa ato ang sedlin. Well, nga tinuod mo tabang na to ang number one nga haplas sa Kabisayan og Mindanao. Pero sabuta, anara na palit sa butik. Kari ba, Edwin?
2: Hello na! Sa butika na kita makapalit, pero nage Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang panyawa ni Herbal. Ilalangin tayo pang panyawa ni Herbal, yun niya makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang panyawa ni Herbal Capsule, Kogo Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Oh, Shopee lang ta. Tay para idritsura sa atong panimay. Abam?
3: Good morning, Dr. Rene Balio, sir. Naghuwat sa ato ang tulumanon. Thank you, Dang, sa mong pagsunod. Kay maghuwat ko no siya sa atong mga tambag. Thank you. And, good morning, Reverend Father Rin Sinining. Din niya sa Asturians, Reverend Father Red Rosales, Colonia, Tuburan. Thank you. Ang iyong manusab, salamat kayo ko ni mo, Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc, Leyte. Ug sa inyong mga staff niya. Dr. Erwin Grecia, LJU Uslub, sa Tumor Nurses, ug sa mga staff na ito niya. Ano ka magkalimot ha? Ilabinan sa ato ang mga bakabataan nga nibalik na ang klase karon sa iyong mga linggo sa Celebrity Gothic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na mga sangka usap ka niya natural moisturizer para dilimang dry ang atong skin. Sa Celebrity Gothic Beauty Soap inigamitin mo na ani magpabilin kitang batanon younger looking cutis artista cutis porcelana. Aduna ba ito may itom imong naong? Aduna imong rog blackheads o diba whiteheads o di ka kasabot sa kanini ang sa imong panit? Since Celebrity Cotic Beauty Soap. Inipunta na nimo sa butika, mailan nimo kining original kay naagi capital letters na naka-label siyang kilid, Sed Marketing. Thank you.
0: Salamat sa kay Bam. Usa ta na itong kaisunan. Kita nasayod kita nga grabe kining toksin mo patay na to. Kay kining toksin, maumani budo. Iksud ani sa ato ang kalawasan. Maumani budao sa ato ang blood cells. Ang cover po to sa atong blood cells mo idauton. Ano yun niya? Kung madao ta siya kay... daghan magyug tayo kay abi niyo no kani toxin grabe kini mo daot sa ato blood cells. Sa ato blood cells importante ni kay mao ni tigatod sa oxygen nutrients tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani mistake mo lapot ang atong dugo mao nang mga major nga mga sakit ang ato ang bation, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa natong balatian constipated ka og ingon man kini atong kidney problem mao nga moinom gyud ka gin toxin puro pag-inom na ito, G-Detox, usara yun ka kapsula o sa kauras na di pa ka mukaon. Pero doon na na kay balatian, katulog yung kainubuntag o tuhapon o sa kauras na di pa ka mukaon. Usa ka kapsula, kada buntag o tuhapon, tagsara kapsula o sa kauras na di pa ka mukaon niya. Imnan, yun na ito, walongan ito sa dusi kawasong tubig matagadlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa iyong kalawasan na may inundan sa iyong balatian. O garuling gawin yun, kanuna itong vital organs inom yung tam, matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
4: Okay, ang sedo na ito karong adlawa.
0: Si Dudong Bagdok, Ate Press. Ang problema ni Dudong Bagdok, Ate Press, kay nabi sila yung mga kumidya-kumidya sa iyahang barkada ba, iyang kumpare, nga ilis-ilis, lagi ko na silang asawa. Karong itinood man siyang asawa, kumpare nga si Timborg, atom yun niya, asawa ni Bagdok, taon nga si Bilma, kay mauna lagi ko na yung asawa, ilis. Niya asawa ang Timborg, bayot man di, ay di, portilagutang Bagdok. Pag-abot ito, pag-uli, Ate Pres, kulatag may bagdok siyang asawa, kay bagsik pa siya niya ang asawa, Ate Pres. Kaliwat mo ang tikapasil, slingang nung i-divertraso. Bagsik kayo. Mauna nga, ingon siya, ah, di ay, gusto di ka nga, mag-ilis-ilis, ta, sige, magita kong lain. Mauna ka na gabi, Ate Pres, tuyoon siguro na siyang asawa, namgoon siyang amuro siya, kunuhay gitor, Jack. Mag-ago-ago siya, ah, ah, birilyo. Pas-pasi, birilyo. Maglagot kayo ba na? Saan rin niya, Ate Pres, nga, tinuod ba kuno ni ang gidamgo sa iyang asawa? Mahimo ba kuno nga musujas damgo sa iyang ba asawa nga si Bilba kay kulataho niya sa birilyo? Be, unsa man eh, tininuod ka ni Ate Pres? Or palagot rin niskontra?
4: Palagot at tingalina, oy.
0: Palagot, Ate Pres, no? Kaya posible man kayo. Ano ko tao nga? O, iyang yung sugsugos birilyo? Ah, birilyo si Bagdok. Iyag yung sugur ti pres. Kanda kan sa disbilma, malita ko sa disbilma. Para na ako, dong, bagdok, di natin o, dong, simple, kay, simple kay na, dong, una-una, dong, kundo na gali kay tuguan nga, di makaayo sa inyong pamilya, taguan, ginani mo, di ginani mo maayong, ay, pasaya ni mo, kana inana, damgo niya, dong, binuang rara, dong, abot lang, di natin o, dong, ay tuo, ana, di kapulihan na yung asawa, gipalago, trakana niya, anan lang, bam, unsay, ato, mabasa niya, bambi.
3: Una sa tanan, gagahapo, karoon sa opisyalan, 8, no? June 8. Hunyo 8. Kagahapon, Hunyo City, mausay kitawag og Corpus Christi Corpus Sunday. Matutpa sa wali sa pare, ang atong pagtamod sa Corpus Christi Sunday, dili lamang nga manakagsimba, manakagpangalawat, manakagtambo sa prosesyon. Ang importante di ko, no, kanang inigawasan na to simbahan. Kuna abatay gugma sa itong mga igsuon. Maunay pong. Paambit. Ari ka sa Salmo 121, versikulo 3. Ngantos 4. Ano na itong 4? Ano?
0: Yeah.
3: Salmo 120, Psalm 121, verse 4. Yan mo ang bakta sa verse 8. Bato pa dire. Ang manalaba, okay. Correction, verse 5 da ita, no? Dritso ta. Okay. Sayo pa.
0: Okay mo, sige bang. Ha, mapamigyo ka ko. Ako sa nipangon sa lumatan si Attorney Ray Jalun. Di ako, mabigyo ka ko siya. Attorney, may good morning ni mo diha. Salamat at anak ni Tatay Inad tao ni. Ako siya, Ray Jalun, good morning. And chat kita na to. Sige bang.
3: Salmo 121, verse 2 of verse 8.
0: Yeah.
3: Una to ang 2. Ang akong panabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Inigabot sa 8, ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka ug bisag unsay imong buhaton. Gikan karon ug hangtod sa kahangturan karon. Nagbantay ang Ginoo ha. Kun dinuo na nagdamgo si Velma, lain ang iyahang gikadamgo. Wa nang ibiyaan sa Ginoo na puro binuang rin ang iya ha. Ituyo tingali na niya kay iya tilin obserbahan o iyang nasuta nga ang iyang bana murag kuwang ugugman niya kay iilis mo sig laing bana.
0: Betaw. Sa damayo imo hadong imong giilis mo.
3: Ikaw mo ginagbuhat sa sinugdan. Ikaw mo nagsugod. Ikaw mo nagsugod.
0: Badok. Bagdok.
3: Bagdok, no? Ikaw mo nagsugod. Maong ayaw nang ingon ana. Kay abe pala sa imong asawa, kanang kuan, kanang nakaminos ka. O mingon kang wa imong asawa diya kay sigig pangulata si mo. Basta doon na sa kay sipyat. Doon na sa kay sipyat sa imong pagkabana. Maunay hiluton ninyo, hiluton nimo, kay umingon ka maunay pagtagad sa mga asawa, o doon na baka kay sipyat. Tanawa ko no, kay pananglitan, kung ikaw maunay nahiwi, ikaw may nasayop, ay mong tuliron. Kung ang imong asawa maunay nahiwi, imo sa siyang tuliron.
0: Maibag ko na iilis mo ang imong asawa. Dahil sakit sa side sa asawa.
3: Oo, unya.
0: Ipang iilis ang asawa, di ko anak, unya kusawan ko natin.
3: Oo, unya, kung ako po'y nagdasbayo, di po kumusukot ng ilisan ko, eh. Pong, nining inyong sugilanon, ako na obserbahan nga matod pa sa title sa kong gibasa, ang Ginoo mao ang atong tigpanalipod.
0: Uh-oh.
3: Sandig mo, ha? Sandig okay. Mo, aron mahusay inyong pagpuyo kayo. Gubot kayo inyong pagpuyo, magani kayo pa mo'y anak, kung saan nalang kang namo'y anak, mag-inilisay na lang mo. Ayaw, ay, sa'yo, ayaw mo lang na duwaan. Kanang parehabitawan ng mo appeal mig mga gipajan, tingnan mami sa mo ang host. Are you in favor of premarital sex? Oh, ito magun na mo direk, no. Because it is sacred and it should be done after the matrimony of marriage. Sagrado ka na. Inyong pagkamagtiayon. Oh, what tingali na sila makasal, Gulyat?
0: Wa, adin, kasal sila.
3: Ha? Oh, mauna. Oh, ayaw mo anong pagkinabuhi ah. Kay, naamay bayot ang apel din sa gilanon. Ako may, madas bayot. Tinuod to na kung ikinabuhi na ako. Dili ko eh. Dili ko eh.
0: Ano ba?
3: Dili ko, na? Uy, ngayon palang unya ko, unsa man eh, bulitas. Uy, pagas mo lang eh. Sama na po lang, ito naman yun.
4: Kuna ko ang puzzle, Tihon.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Nayabag ka, Angel! Wari bitang ilap di ha? Ambivalence makadungog, giunsa di ka!
2: Maubitaw akong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo anin sila, o ira kang gulatahon!
1: Usa!
2: Sige na! Sige na!
3: Si Angel kay nakalimot.
2: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida gid ka, pagdahog na lang ang daog-daog kung gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy! Makaugtas! Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
4: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
2: Hmm? Unsa di ibong giampo?
4: Nga, ihatag na niya ang higayon para natunduha.
2: Unsa?
4: Angel. Dugay na kay kung na in love ni mo. Will you?
2: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod!
9: Jo! Obitaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
10: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Jo! Maluway ka, Jo!

0: para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa klak. Kaduog na ako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitray og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butik.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: karon mga higala, ani ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Maybe a virgin. Drift on by. Might not win them all.
1: We can try. Uy, Angel, ano ka, uy? Angel! Uy!
2: Oh, Irene! Mahal ka, ayan ako si Mervyn! Oh, kayo! Pero maunang tinuod! Dili na ako pwedeng taguon! Sakit na kayo, abang dugan!
1: Kasabot ko. Sige, hilak lang. Mas maayos sad na ma-release na nimo. Kasabot ragyod ko, Angel. Ayaw ikaw ang imong gibati.
2: Katuon nun ka, no?
1: Ha? Di mong good.
2: Ni-smile mong gani ka.
1: Nalipay mong kupara nimo. Lagi. Anas, nalipay ko para nimo. Actually, nalipay ko para ninyo ni attorney. For sure. Huwag yun ang kasunan sa kalipay ni Kibaw Anto.
2: Kanira ko matog. Kanira sad ko mukhaon.
1: Ha? Ano naman?
2: Mauwa kong Ryan.
1: Eh, naunsa man ni siya, uy.
2: Nanghubag man akong matabi.
1: Okay ramang good na. Kasabot naman sa tos, Ryan.
2: Nilang sa tabo sa'yo ka sa ospital, ugma.
1: Mahadlo kang makita ni attorney nga nanghubag imong mata?
2: Mauwa ko.
1: Mas maayo nga iyang makita.
2: Basta nilang ko masayo. Nangahapon na lang.
1: Oh, sige, sige. Ikay bahala.

0: Nilakaw si Angel?
1: Niyara yung message ay sa ospital na lang ko na may mag-abot niyang hapon.
0: Oh, unya bang hapon? Sa iyo pa man ron.
1: Hambot niya. Aw, basig may gipalit siya para ni attorney.
0: Ah, okay. So, mutrabaho na lang half day ron, han? Hapon pa makamumuha sa ospital. Pabantayan pa man mo si Angel Marie.
1: Okay, han.

Pwesto si Irene. Dilitod na ako ang ikawaw nga akong gibati. May nangawat ko. May nangilog kong bana kay mauwaw ko. O panahon na sad, nga ako na sad ang muhatag og sorpresa kang Mervyn.

0: Saya tuh ini, buat apa deh si Angel?
1: Buat apa man? Buat deh mau magkuyog?
0: Ganina pa pantos yung buntag nila kau? Ni chat siya nga, ani kami mag-abot.
1: Uy, asa deh siya?
0: Ayaw lang ka-worry, attorney. Ang ako rin nahibawaan nga, doon na siya yung surpresa ni mo.
1: Surpresa? Unsa mag-ha?
0: Ni chat na, attorney. On the way na ko na siya.
1: Unsa mo kayo yung surpresa? Kulbaan na sabta?

0: lakad sila na ako, inigabot na ako. Hibawaan ni Ron.
1: Wow!
2: Wow!

0: palagi siya, Irene.
1: Ambot itong babayhan na, uy. Taw-tawad naman to iyang on my way. Ah, naana. Oh, kinsa man eh.
0: Oh.
2: Naan pa yun po? Di na mo kailan ako?
1: Angel?
0: Angel? Ah.
2: Uy, uy, uy, uy. Nisakit yung mga operasyon. Ah. Di hulat, magug ka.
0: Ikaw, gini ay.
2: Ako?
1: Kamilagro ba ini, uy? Ni-transform ang ka?
2: Oh, over sa ni-transform, uy. Nagparipan ragani ko. Nya, makeup gamay. Nya nag-dress, nya nag-heels.
0: Asa di ka?
1: Doon na kay atanan nga event?
2: Ah, grabe sa ninyo, eh. Di na pwede magpagwapa lang. Kinahanglan yun ay nga doon ay atinan nga event.
1: Time pa. Ayokong ina nga. Ayokong ina nga mauna yung mong surpresa kang attorney. Wow! Huh? Uy, nashock si attorney. Uy, tingaling mabugat si attorney ani Angel, ha?
2: Sige lang. Ni-arobito siya sa ospital. Matabang rana yun.
1: Huy!
2: napakala yung surpresa.
0: Unsa man?
2: Eng.
1: OMG!
0: Sing-sing?
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Bastos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Joe! Pabinawa ko! Ayaw na magdagan! Joe!
1: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Joe! Maluhoy ka, Joe!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na! Mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Oh my God! Kailakon makuwi!
5: Mervyn? Will you marry me?
6: Angel. Angel, tinuod ni.
4: Tinuod sa doy? Tupag na pa. Effort na ba kaayo ko?
6: Yes.

0: lagi kok mabu angan. Hantot karon gikilig pagit ka ayoko. Oh my god.
1: Hapit ako mutuo.
0: Hapit ako mutuo gaunsa.
1: Nga hapit na ka mabuang.
0: Ha?
1: Kuwang naman ko ni Mutokon ay.
0: sorry, Han. Hindi mo gula ko ma-describe ang akong gibati. Good. Ambot ba? Muligin kong nagtalaog sa lida ay. Huwag yun kong mag-expect na buhaton tong angel, Han. Nakahilakad ko, Han. Uy, lipay yung kay ko para nila, Han.
1: Han, paglaro taon ni ha, uy. Kamay para ba taon ang atong anak? Bakunsa na lang may duha kun masuot kas mental.
0: Eh? Oo, isa di mo, oy?
1: Ako pa, oo, eh. Ako pa?

0: may gani, imong giilisan ang pangaan sa mubantay ni mo.
1: God, Tinuban ni? Dili ka ni ilusyon lang tanan?
0: Mervyn?
1: Oh.
0: May gipamati ka? Tawagan ako ang doktor?
1: Pwedeng imo kong sagpaon?
0: Ha? Ngano good?
1: Sagpaon lang ko.
0: Ano yung mabugat ka?
1: Sige lang good. Niarabitaw ko sa ospital.
0: Basta ha?
1: Lagi.
0: Time pa. Anong magpasagpa man ka?
1: Pero masiguro na ako nga nagmata ko. Nga di aranidam ko.
0: Hala oy. Maura di ay na. Dili lang ti kasagpaon.
1: Ha?
0: Mwah!
1: Ha?
0: Nya sa man. Nagmatara ka.
1: Angel. Sweetheart.
0: Ay, sa kong tao ba, ano?
1: Thank you. Thank you.
0: Nihilaki ka.
1: Happy lang kay ko. Di ba describe ang akong gipating kalipay? Salamat. Salamat.
0: Ako manggudag angay nga magpasalamat ni mo. Salamat sa pagmahal. Sa pag-antos. Sa pasensya. Sa pag-atiman. Sa tanan-tanan.
1: Ay ko itong gibuhatan na tungod sa akong pagmahal ni mo.
0: Kay baho ko. Maungin nagpasalamat ka ayoko ni mo.
1: I love you.
0: I love you, Sad.
1: Pwede pahag.
0: Tingali mapugat ka.
1: Sige lang, good. Ospital bitaw ni. I love you. So much.
0: Salamat.
1: Angel.
0: Uy. Ay, patasin mong gibati. Mabugat ka.
1: Ikaw rin ito yung naging umbitaw nga okay na kay hospital eh. Hindi natin ka gustong buhian pa.
0: Uy, ay pag-anak kay maaptan ng doktor.
1: Ganun mo di eh.
0: Ay, bahala. Kung ano, good.
1: Bahala na.
0: Ayaw pa. Oh. Na, nagoy ni Sun.
2: I'm sorry. Nasayok kong Sun.
0: Rona?
1: Rona?
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
8: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Joe! Maluwi ka, Joe!

maigala, natapos ang atong sugilanon nga naguluhan. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgari. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Amildel Yara Nacorda. Sa dili pa kami manamili kaninyo, ani ang mga artista nga nagatag og kinabuhi ning atong sugilanon? Angel Ingrid Bertodaso, Irene Carol Marie Hikain, Rona Teresa Tirol, Mervin Randy Suson, Ryan Jeffrey Gabunaga. Sangaan sa RMN Production Center, kini si Aldwin Acorda, manamilit og mingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all. Somehow there you found me, took my hand and raised me.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo sakit! Haba! Lahat dyan ang gwarta sa bangko! Pagdali! Ang gwardya! Kilip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Ay! Ay! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong ipaon ang musika? Kinsoy!
5: Down ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin yun sa RMN Drama.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
16: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
17: Joe, mabinaw ako. Ayaw na magdagan, Joe.
18: Dili na ako mabinaw nimo. Magpalayo na ako nimo, Mateo.
17: Joe, maluoy ka, Joe.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Ano kinahanglang pangayoon manot ni mo nga buhi pa magkong dako?
2: Feel ko lang. O gipasabot na tikastanan. Nga samtang buhi pa ka. Magkakita ka. Unsao na gusto paggasto ang agong kwarta. O saman, watag ka o dili. Ha? Para magklaro.
1: Federico, dili.
2: Thank you. Pangkahati ka! Magpuwag na ta!
1: Oh, Federico!
2: Huwag kapuslanan! Kung makig

0: Kasabot ko.
1: Paminaw ako.
0: Ah, kasabot lagi ko. Di ko bugo dali. Bago ko. Gagusto yun mong kuhaon si Abel.
1: Oh, huwag ka masayo, Federico.
0: Kita mo na? Huwag ikaw mismo. Nahibawag yun ka. Nahibawag ka. Nga dili ko gustong tunay laing tao. Gamusagol na to din eh. Dili dali.
1: Iho, anak ko si Abel.
0: Huwag ko ilabot. Basta nga kung gusto. Way laing papuyon din eh. Pero kung mo-insist yun ka, awa ko'y may mo. Kabantay ka na. Bato! Huh. Wa magay magbuot ni mo. Bala ka riya. Kuha ka sa bil.
1: Pwede rin.
0: O papuya din eh.
1: Iho. Kuhaon ko unta siya. Gikan ka ni mo. Kung may pagtugot ka.
0: Kapila ko mabalik-balik ka. Ha? Nga dili ko makadawat ka niya. Nga akong igsoon.
1: Federico.
0: Go ahead. Kuha siya. Pero mulayas ko dili.
1: Federico, iho.
0: Busa.
1: Paminaw ako.
0: Ihatag na ko ang 50 million pesos.
1: Dili, Federico.
0: Pwede ba? Hmm? Ayaw pugsa. Ngamuwadan kong respeto na iba.
1: Iho.
0: Pugo nga. May katungod ko. Nga mga ayo. Anak ko kunin mo.
1: Federico.
0: O saman. Ikaw mahatag. Ikaw mahatag lang ako. Kay imong gitagana sa imong anak na si Abel.
1: Oh, ayaw ka bala ka. Kaya maghimo niya kursa ko ang last will and testament. Magkadawat ka naghihapon sa...
0: Karon! Karon akong kikinahanglan! Karon!
1: Dili pa karon!
0: Bungol ka! Ha? Daw ka!
1: Federico!

Kaloy! Kaloy sa tiguang! Gisikasikaan lang ni Federico. Pagkaspuel, tumutawa na. Ay, sobra na. Ang si Marga, sad. Lain sad ni. May pagkasiaw sad ni. Wa makabadlong kang Federico.

0: Nako, pagkumbuhi, Federico. Paabuta ang hustong panahon nga ihatag ko kanimo.
1: Dili ko makapaabot! Tungod kay gusto ko nga maghimo kung akong kaugalingaw negosyo.
0: Federico!
1: Gusto kong barog sa kugulingon akong mga tiil. Ha? Nga dili lang pirming nga magsalig nimo.
0: Iho, ang ako mag...
1: Pero kay di ka magamuatag! Okay, salamat! Bye!
0: Oh, Federico, paminaw! Federico! Balik ka
2: niya! Oh. Gilampap ang pultahan.
0: Huwag matosan! Makalagot! Ha?
2: Hi, darling Rafael. Kalma lang, ikutasan ka na, oh.
0: Matay ko sa konsimisyo din ni Federico.
2: Ayaw in town, darling. Magunsa naman lang ko kung mawa ka na.
0: Darling, Marga.

0: Ate, nakanyarito.
1: Ayokong surang ha? Kilaon, tigalon!
0: Alay, muta ka na lang ganit, ha?
1: Pahangap!
0: Aray! Ang gawa!
1: Tiyak na! Da!

0: Buset! Buset ka doon, Rafael! Oh! Hello? Marga?
1: Ano si plano?
0: Ah, para yun ang plan B. Kidnapunti ka.
1: Okay, sige. Magawas ko karoon tayo yung diri sa mansion. Mapasangil ko nga doon ay taliton.
0: Ah, very good. Tumano na yun na to ang atong plan B. Magmahay ka doon, Rafael! Magmahay ka!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: Original Koi Herbal Capsule.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
7: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko ani niya.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple, Razor Max. Pang-a-plus og sed liniment oil.
13: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani pag-a-plus na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original. Mama mia,
17: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Darling, asa ka? Nag-ilis ka man, God.
1: Doon na lang kayo paliton, darling.
0: Oo ba? Sige, kuyo, ganti ka.
1: Ayun na lang, ako na lang. Mubalik raman dayon ko.
0: Mau ba?
1: Adon ako.
0: Ay, si Ula, de. Gamita, aro maka-drive sa nimo sasakyan, ad.
1: Ako na lang lagi. Ako na lang mag-drive. Mas maayo nang na si Ola, diri, aron makabantay nimo. O makahatag si mong tambal.
0: Pero dili ka man ka magdukay.
1: Ay, ulay ki. Balik na ko dayon. Sige, arin ako.
0: Marga, I love you, darling.
1: I love you too.

0: Hola, nak kolor kanor si Marga.
1: Onyot, pero wa man siya magtaksak yan na, no? Ay, nagtaksi raman siya.
0: Oh, usa.
1: Ito po yan, tingali, oy. Dili mo drive, nagtaksi na lang.
0: Mao ba?
1: Asa di siya, nyor?
0: No, ako no si Paliton.
1: Mao ba? Unya? Asa man sa tos, Federico?
0: Eh, naghatag ni sa problema ka na ko ula.
1: Pero, wagot ka mo o yun sa iyang ipangayo, no?
0: Wa ula.
1: O, unya? Saon man?
0: Mato niya. Makigbuwag na mulayas tingali.
1: Ha?
0: Oo ka na.
1: Lisura! Ito kinayahan, Yor.
0: Ipasagdan ko lang kay maugtas ko, mamatay ko sa'yo.
1: Ayaw yung kamatay, Yor, kay na. Kung mahita mo na, magsinulog yun sila.
0: Ay, ula, kinsay magsinulog?
1: Ay, ang musunod sa mga katigayunan, magsinulog.
0: Ula.
1: Oo nga, bali-bali yun ang kamatayon. Pareho na ginhawa del fin.
0: Oh, hula.

0: Ah, dawa tani. Ah.
1: Supre lagi ni.
0: Oh.
1: Ang pau.
0: Ang pau
1: tani.
0: Kwarta.
1: Kwarta?
0: Yes, kwarta.
1: Ini gikan.
0: Gikan ni by Abel. Akan mahin siya sa yung premium taon.
1: Ha? Hulo, uy, nang hatag siya.
0: Nang hatag, gitagaan mang taon siyang sir mangkaw og 300,000. Yan i-share po siya og 50,000 kada usan na to.
1: Unsa?
0: Sa mga check.
2: Binding, binding.
0: Ay, naray. Bye! Aribay. ako nang gihatag ni Charity, ang imong gihatag nako.
1: Bayot, salamat ha.
2: Bayan-bayan, lasu siya.
0: Check-in tang tulo. Saan?
1: Ano mo check-in? Ay, nayabag mo ni siya. Uy, kita gintulusan.
0: Nanday kwartan. Oh, sorry, say.
1: Saba, uy.
0: Uy, bay. Ay, kumpiyansan, Federico.
2: Binding.
0: Sasuya kita ni, bay. Tanaw na ko itong tawa na, bay. Traidor. Traidor kapag ataw.

0: Nakontak ba ni Mor si Marga, Ola?
1: Dili man makontak niyo.
0: Mato niya nga mo balik siya dayon. Pero, tutuna ka oras, wapa man mahibalik.
1: Bitaw niyo, no?
0: Akong gitawgan, dili pod mo tubag. Si Marga na kini. Hello, Marga darling. Asa ka na ba?
2: Darling, hello? Darling, Rafael, luwas ako.
0: Marga, usay, usay na ito mga usay luwas, ha?
2: Gikidnap ko, darling.
0: Gikidnap? Kinsa? Kinsa nagkidnap ka ni mo, darling, Marga? Kinsa?
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
5: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Jo! Mabidaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Jo! Maluwi ka, Jo!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Karang pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ako na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: escuela. Pasado a las 10 de la mañana. Si Capitán Karun. Magdali ko kaliko aron. Makadun ako sa Pikasbay. Mwato lang di ko kadiyot sa merkado aron na makapalit ko kutanon. Magluto kong pinakbit. O niya gamay ng isda aron prituhon. Buwak? May mga lapas na buwak din itungod sa kumpultahan. Gamkin sa manikikan. Para ako kahani. Pero, ni aman tungod sa kumpultahan. Ah, akong po nito na. Mahalon man yung buwak ka. Sikin sa mga nagpilin ini din eh.
1: Good morning, ma'am.
0: Ikaw? Ikaw ang nagbutang ini mga buwak? Dinhi tungod sa kumpultahan?
1: Ha?
0: Ikaw no?
1: Ako?
0: Ikaw gani?
1: Ako lagi, ma'am.
0: So, ikaw gid ay ang magbutang og labas nga buwak dinhi sa tungod sa kumpultahan?
1: Tempa siya. Wa man ko magbutang og buwak diha, ma'am.
0: Ingon ka nga ikaw.
1: Ingon ko?
0: Miingon ka nga. O, ako lagi, ma'am.
1: O lagi, ma'am. O lagi, ako ni. Ako ni niya sa imong atubangan karon. Pero, dili ako ang nagbutang buwak diha tungod sa imong pultahan. Oh my goodness. Dili ko mahatag buwak ko eh. Suda na nga kong ihatag. Aron mabusog ka niya, ma'am. Pahatod ni nanay.
0: Dili ikaw? Kinsa man di ahit.

0: my secret admirer, di si ma'am. Ugindo talo ba kayo ang mga buwak nga ibilin tong siputan? Klaro kayo nga mahalon? Kinsa magkaha, ha? May silingan kami nga nakagusto sa tago niya? Ayay ka. Dili ka si Potensiano? Labad sa kong uuwi. Oh, si Clover ka lang naasagawa sa amo.
1: Hi, manday si Papa P! What din he? Ha? Hi, gani! Ay, milagaw gani!
0: Tagun sa masin babayahan na din sa amo.
1: Lugay pa itong mauli, oy. Kung ikaw,
0: dila ko na kong palayon.
1: Laglaag ka man niya.
0: Pabuto na kong mubiya si Clover. Magpahipi lang ako din sa punuan sa Mansanitas.
2: Ay, dili. Ang mga pauli.
1: Magulsam din ka din eh.
2: Magulang ko ni Piolo.
1: Hoy, kung unsa man ang imong toyo sa akong apo, no, isulti na lang na, be. Ako na lang unya mo sulti niya kay dugay palagi itong mupauli. May trabaho pa.
2: Oh, okay.
1: Oh, okay man ka.
0: Okay.
1: Sige na lang ko na.
2: Okay. Willing to wait.
0: Mm. Patay.
1: Unsingan, mura magdag-order og pagkaon, willing to wait.
2: Labaw ba sa pagkaon? Huwat lang ko tinhinay.
1: Ay, in town, Clover. Ayaw pagsigig nanay na ako, bikay. O sa ragyo, nang mahinumduman akong apo, si Piolora.
2: Kung magkadayo na unya mi ni Piolo, maapo naman sa punya ko ni mo. Og hapit naman na. Iniguman na mog eskwela. Mao nga magnanay na lang kudaan lagi ni mo. Ay, paamin na day kunay. Huwag pa man day kung makaamin ni mo.
1: Ay, pagpuyo, ay. Pagpuyo. Paulit na sinyo. Nagpaabot na tong manghod ni mo. Biya-biyaan naman tao na ni mo sige, ay.
2: Ay, waoy. Wala ko biya, eh. Akong kita din hirun. Aron nga, dili na ko mabiyaan.
1: Ay, siya?
2: Ang, tayo sa asa naman yung bata, ay. Nagsunod naman to na ko kaganina. Miko!
0: Oops. Bilingi siya din sa akong himutangan. Susabit ko makitida. May nalagani kaya dali ko nga nakatras. Hey! Sa muka gini yung Clover, eh. Mubalik ako sa kong agi, no? Asa masag ko? Sa ilang Ma'am Dinis?
1: Paghinom, oy! May pauli na tingali to! Kataliis, manibugtingong, oy!
2: Miko! Dili ka rin ka mo tingog, Ron, na dili na ka pakano mataan ka!
3: Nagtao naman ko!
0: Oh. Ha? Nagkunsama ka na si Babaw! Shhh! Bata! Nagkaon ka, Mansanitas?
2: Hain man ka, oy! Shhh!
0: Uy! Ayog sa baang nakita ko ni mo, ha?
2: Miko!
3: Naadili, Babaw, Mansanitas!
2: Ay, nagustaba ka niya!
0: Ay, pagsaba!
2: Ay, kaoban niya mo niya!
0: Ayok saba!
3: Ako lang sa! Tingon si Kuya Piolo, di ko magsaba! Oh.
2: Ha? Nasa Piolo niya?
1: Ay, sana, nikitiw lang ang agi! Pastil lang yung pataya ininya sa kong apo, oy! Maluoy na lang tanga maglagot.
4: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
5: Maximum!

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries. Na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
2: Bangong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart,
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Gig na nga ipagsaba.
8: Wagit ka po nagsaba, kuya. Ingon ko, tili ka pa saba.
9: Uy,
10: hala, si Anna.
9: Ay,
10: uy.
7: Ay, puyo, puyo, puyo. Magkakusman ka.
9: Ah, na-miss mo ta, Kabe.
7: Sabi niya, miss, nakita pa tagahapon?
9: Gahapon man to. Mingawon man ko mo matag-uras nga dili ta ka makita.
8: Kaya lagi ka mingawon ako, nga di ka magkita, te. Kaya di anong ko ni mo, hindi ka gabi.
9: Ay, sa hos, di mo ay, nag-uban matag-usa ka ba ay, naunsa ka ba ya? Ay, sigsagbat niya ko istorya, God, kaysa mga dagko rin eh, gamay pa ka.
8: Dagko naman ko, God.
9: Dagko si mong mata, magani ka katubo. Kaya ang dadya! Nakakatkat sa dadya, no? Nga kataasan ang punuan na. Kanaog na!
8: Tili ko.
9: Mag-usap ka niya! Ano na ka po yun, ha? Uy, kanaog ha, kanaog!
8: Tili lagi ko.
9: Labay yung tigong chinilason. Kanaog ba, mahog ka niya?
8: Ah, tigani ko naog gani. Pagdili ko kabaw naog.
9: Usa! Kaybaw ka musak ka? Uy, hindi ka kaybaw mo naog. Patuga-tuga ka na. Sige, sige, padausos! Padausos!
8: Ay, sakit!
9: Hala, ambak! Ambak na lang!
8: Sige! Sa wakwap!
9: Ha?
10: Hala, namang ambak!
9: Uy! Uy! Uy! Uy! Uy!
7: Kalit mo nagkag-ambak, uy!
8: Ingon man natin ambak!
7: May gani, nasahota ka!
8: Ingon man natin ambak!
9: Hilam niya! Ingon ambak ka karun! Tinudun sa dini mo bata ka? Huh? Huh?
8: Tinudun sa dini
9: mo! Ikaw ba, wajud kay! Buot! Wajud kay buot! Saan naman lang kung wapag kamasaho dahil yun yung piyolo, ha? Napiang ka na utaron! Ha? Ha? Sige ng agtang ni mo ay! Gaki at kalanda!
8: Kuy, ang kaya-kaya!
10: Kapir, husto na! Husto na! Ay, ay, si kusnit ng bata!
9: Ay, makalanggot! Makalanggot! Pagod yung bata, ha? Kuya, wala ta! Lupad mong espiritu na kung kadiyo to yung mikalit siyang ambak! Usap niya, ha? Usap niya, ha? Kaya papunta niyo ko! Papakunta niyo ko! Ha? Ha?
10: Ay, ay, ay,
9: ha? Inahapak ka! Inahapak ka! Kaya papakunta niyo ka!
10: Kapir, husto na! Husto na! Husto na!
9: Pahayblan na ito, pinakalit di mo na! Animik man utak ko!
8: Gutom man ko, be! Kao nilang kumansinitan!
10: Gigutom ka?
9: Hoy! Hoy! Ang pitang itabi, ha? Habis palang ipag-gutman takang animala ka! Ha? May bahaw pa sa inyo, Piyolo? May bahaw pa?
10: Ha?

0: kayo sa food, ha? Nakakaon og tarong ang ako, manghoy.
1: Tanood na, kuya. Kay, sige naman ko pa kanon ni Adiog. Pinalit na puso niya isaw. Sa high fried chicken.
0: Huh? Reklamo pa kano? Kalamihan ng fried chicken o isaw?
1: Balik-balik man.
0: May na lang may gibalik ka. Sabi gwa, be. Huy, ikaw, ha?
1: Naman.
0: Adto dito sa sala. Kau.
1: Kay.
0: Hipusan sa nako ni kinanaan na to dinhi. Kaya makasaban o niya ta ni nanay. Kung maabdan ni dinhi, wa pa mahipos. Behave dito, ha? Ako na.
2: Ako na lang, anak.
0: Ay, ayong, uy.
2: Ako na lang.
0: Man, good ni, uy. Mauwi ni buhato na niya, anak ko, kung maminyo na ta. Prak!

0: yarinoy. Wa, kilingaw. Ay! Ay, libro ay sababol minsan lang, kuya, ay. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, English man eh. Kapoy ba, soy? La! La! Timing, timing. Na-picture sa airplane para sa among project ay. Nag-seon ako ng page, B. Ano akong gunting ng picture, B. Alam, nanakoy ipapilid sa band paper para sa among project. Yes!
1: Eko?
0: Hi, ate!
1: Ah, ang galing yung mag-ibuhat.
0: Ah, kuha ko picture para project eh.
1: Din man.
0: Sa libro.
2: Libro? O siya nga libro?
0: Kiniay! As... Dinis sa inyong lamisa!
2: Ang libro ka nang gipahuman ni Ma'am Dinis? Imo gigisian!
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang...
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
4: Ipin ay Max Halaga!
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
3: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Good

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Kaigalan, ayos ay pas magpamina uman pang mga sumpay natong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: Kining nga oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
2: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
5: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
11: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out for DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
12: Zed Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
14: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murang pirminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Di karon dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
12: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
17: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
18: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
17: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
18: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
17: Hindi na sumasakit.
18: 100% to.
17: First name po ninyo,
18: Bernardo Bailoses.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Pirmi ka pangihi,
20: hanap ka paranaw,
19: ug
20: pagpaminod sa mga tiil.
19: Basin aduna kay diabetes.
20: Mag DTX 500.
19: Epektibo sa pagpamubo
20: sa blood sugar levels.
19: Di kaya ang diabetes.
20: Mag DTX 500.
19: Karun dayon.
20: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
19: DTX 500. DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
22: Tulog po ka kapsos sa gabi.
21: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
22: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Pumali sa mga butika.
23: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
24: O nga nung nagkapi magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
23: Lagi. Basig glass na ni.
24: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
24: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
0: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa...
27: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
28: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
27: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
27: Heavy duty linis, bawat pahit.
29: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangbang kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
32: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
33: Mm-hmm.
32: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaanan ako na nag-light na ang akong kuha. Namang mo po'y mga milasma sa face.
33: Mm-hmm.
32: Mura dark spot siya, anak.
33: Mm-hmm.
32: Tapos ning-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
34: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
36: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo.

Kapsul, Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na kamag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.

0: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Biotrol Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Biotrol Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
1: Biotrol Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormo City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Biotrol Herbal Capsule.
0: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini 200 IU na Vitamin D3 Plus Reishi Mushroom Extract na doon na mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties na polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan usab o mangustin fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: RMA News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Uluhan sa itong mga balita, air quality sa Sugbo, nibalik na sa good ang kategory ni ini base sa uwing monitoring sa DNR, EMB Central Visayas. Cebu City Councilor June Alcover nagtinguhang maestablisar na sa syudad ang temporaryong skate park. Samtang dugang mga classrooms gilauman nga itukod sa probinsya sa Sugbo human nakakuha og pundo gikan sa kauluhan. Samtang sa balita sa gawas sa nasod wildfire sa Espanya nikalas og sobra sa napulo ka mga tao. Mo kadto ang headlines.
3: RMA News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHPR, mensibukin ninyo ubos nga lagad, Radyoman RV Veloso. Adlaw ang Sabado na sad, mga kasama, Hulyo 11, tuig 2026. Nahumanatas sa ikaduhang semana sa Hulyo, mga kasama. Yadayon mo tabok na sad ta sa sunod semana. Sa sunod semana na mo'y pag-resume sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinahanglan gyud nga atangan nato kini mga kasama. Subay sab sa pagpresentar sa lain nasad nga mga witness. ngadto sa impeachment court. Unto pala una mga kasama. Alang sa maayong balita karon mga kasama, mibalik na sa good category ang air quality sa Sugbo. Subay sa gipebaw sa Department of Environment and Natural Resources, ang Environmental Management Bureau sa Central Visayas. Na base sa telemetry stations niini, pinaagi sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station, yes, dakbayan sa Talisay, luwas na nga mugawa sa panimalay. Luwas na sad nga mag-ehersisyo o mangabli sa mga bintana. Samtang base sa CAA QMS sa dakbayan sa Toledo, mas hinlo na ang kalidad sa hangin kun itandi kini sa milabayng mga adlaw. Sa nasayran na naputos sa abog ang hangin sa Sugbo, partikular na sab sa southern ug western portion sa lalawigan tungod kini sa pagbutos sa Mount Canlaon ni adtong Hulyo 9. Base pa kini sa kun bisan pa niini, giawhag gihapon sa DNR ang masubuanon nga magpabiling magbinantayon. Kini tungod kay ang bulkan na nagpabiling gihapon kini sa alert level 2. Pasabot niini nga ang bulkan mahimo gihapon kini makasinati og mas daghan nga volcanic earthquakes, mas taas nga pagbuga sa gasa mas sa sulfur dioxide o gapanalagsa sa bukalit nga pagbuto o baka ang pag-alisngaw sa abo niini. Tungod kay masinati pa man ang habagat sa Sugbo, ikinahanglan gihapon nga bantayan ang posibleng acid rain gumikan kini sa pagsagol sa sulfur dioxide gikan sa bulkan sa uwan o sa moisture sa palibot mga kasama. O tato gipebaw kagahapon na kung kinigani mo sagol gani ni sulfur dioxide sa uwan o baka sa hangin o la moisture sa to ang palibot mga kasama o create ni siya og acid rain. Yang acid rain makahatag kini og dili maayong epekto sa ato ang panit. Labi na kung mahanggap kini mga kasama, magkatul-katul ang panit. Tungod sa lain sad nga component ani ang masagol na diha unya mabutang mamalabtika ni ato ang panit anang uwan mauna na resulta magkatul-katul. So mauna amping-amping mga kasama. Sa laing balita mga kasama, dinhi sa Dakbayan, Sugbo, si Cebu City Councilor June Alcover nagtinguha kining maestablisar sa syudad ang temporaryong skate park. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
3: CYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita, hatod kato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha ni Cebu City Councilor June Alcover nga maestablisar na sa syudad ang temporaryong skate park. Kini samtang wa pa makatukod og extreme sports facility ang nagbayan alang sa mga skateboarding, inline skating, scootering ug uban pa. Alang kang Alcover, haom sa temporaryong skate park ay sinulog Grand Parade Grounds diha sa South Road Properties kon SRP. Usa ka resolusyon ang idasus sa konsehal atol sa sesyon sa City Council sa sunod semana nga mag-awhag kang Mayor Nestor Archival gumuhatag og pagtugot niini. Awhag ron sa budget Alcover ang kagamhanan sa bayan nga magigalayon sa mga stakeholders sama sa skateboarding ug extreme sports community. Kini alang sa planning, management, maintenance, promotion ug responsible utilization sa temporaryong skate park sa syudad. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension clinics sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 Dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: RMN, Radyo Mo.
4: Dagang salamat, Rajuman Eli Bulonos. Makasama mo balik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Day and that, nga nang masulubon mong ganang naong ni mo?
7: Naluhay man ko kunilula, Papa Lance. May tukar na po dang yung hubak ko grayoma. May taas pagyan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Lance, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500, mapalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabel. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus, akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500!
11: Mabali ang mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Set Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
20: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
21: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gobyerno kayo. Pagitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Hinain naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
22: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
23: Put na migmati, pa-check up, pa sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro ng mga unsang alain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
22: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
24: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
25: Pagkadungog na ako sa radio,
24: ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
25: duwa sa gabi.
24: 2 weeks pa lang,
25: may alibyo na.
24: Pag 1 month kape.
25: Naayo na ako.
9: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon, nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing. Para siguro.
0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Uliat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, Master Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Gulyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og Seed Liniment Oil.
2: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Seed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay sa, ang bukid doon eh. Gano'y ay, sabiha nga naghintin ko. Ano ay, pagkakun niya.
26: Pwede na, makasakit.
19: Ano ka, mabinta na ka.
17: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
27: Prostate cancer, ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga lalaki. Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Balik sa itong mga balita, mga kasama, gilauman nga madugangan pa ang mga classrooms ug school buildings. Sa lalawigan sa Cebu, human nakakuha og moabot sa 200 milyones ka pesos nga pondo. Ang kagamhanan sa Cebu, kauban ang sakop sa Department of Education kun DepEd, alang sa Basic Education Facilities Program kun BEFP. Usa ka Memorandum of Agreement kun MOA ang gilagdaan sa duha kahabig dito sa DepEd Central Office sa Makati City. Ang kagamhanan sa probinsya sa Cebu usa sa mga benepisyaryo sa nasunong kagamhanan aron nga mapalambo ang public school infrastructure niini. Tinguha sa mga programa nga masolusyonan ang dugay ng hangyo alang sa moabot 145,000 ka mga classrooms. Gipunduhan kini ubos sa 2026 General Appropriations Act alang sa Basic Education Facilities. Subay niini nang hinaot ang kagamhanan nga sa inanay masolusyonan usab ang nagpadayang kakuwangon sa matunghaan og classroom sa probinsya, ilabi na sa sunod-sunod sab nga kalamidad nga mitumaw sa Subo.
5: RMN Radio Mo Nationwide. TYHP Abroad Ngayon. TYHP Abroad Ngayon.
4: Sa dilapit kita mo nga ito sa abroad mga kasama. Kaya wildfire sa Espanya, Nicolas og sobra sa napulo katao. Kasama mo sa balita, Rajuman Marisa Abadias.
5: TYHP Tatak RMN Report.
6: Ang atong balita nga abroad ito ka na ito sa said marketing. Ang tiga mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugot, ng epektibo alang sa UTI o balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, niabot na nga ito sa 12 ka mga tao ang nakalas, samtang sobra sa 20 ang gigatahong na missing sa miulbo nga wildfire dito sa southern Spain. Base sa unang investigasyon o saka na tumba nga poste sa kuryente, ang gialigar nga hinungdan sa mong sunog ug dali kining nikatap sa Los Gallardo sa probinsya nga bahin sa Almeria. Sa isa sa mga residente sa dapit, sama sila gimumbahan tungod sa paspas nga pagkatap sa kayo nga nakapiktar sa daghang panimay sa maong dapit. Mga to-ato ang balitang abroad at ka nato sa said marketing, ang tigama o tiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: TYHP Abroad Ngayon.

0: Kapanyawan nga makalibyo sa inyo mga balatihan sa kalawasan ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno wanay lain pa nga makatabang sa inyo mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa ka-epektibos o nakatabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Set Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sa mga Set Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Busa ka mo diha mga kapanyawan unsa pa inyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa Set Marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Radio Mo Nationwide.
2: Sa laing balita mga kasama, dunay bago mga electrocutery nga mga machines ang Ricardo L. Maningo Memorial Hospital. Kini makatabang sa mga pasyente nga gikinahanglang ipaubos sa dugang pagsusi sa panglawas sa isla sa Camotes. Ang electrocutery nga machines mutabang kini sa mga surgeons nga muputol sa tissue samtang nagsirado kini sa blood vessels atol sa imong operations. Makatabang usab kini sa pag-control sa bleeding, pag-improve sa visibility sa surgical field o guban pang mga procedures. Matod ni Dr. Nikki Catalan, Capital Health Consultant, na kini makatabang sa pag-enhance sa kapasidad sa hospital, paghatag og safe og effective nga surgical care. Paagi sab nga dili na kinahanglan pang mutabok sa mga residente sa isla paingon usab sa mainland sa Sugbo. Gipasalig ni Catalan nga magpadayon ang pag-upgrade sa health system sa probinsya samtang nagpadayon sab ang pagkumpleto sa procurement requirements. Lakip na ang bids and awards committee process. Pagsiguro nga transparent ang paggamit sa public funds.
1: RMN Radio Nationwide.
2: Sa dili pa kita mo nga ito sa unahan, mga kasama aron i-check ang ato ang weather update. Mubalik una ta sa pipila ka pahinumdum. Standby.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
6: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
9: Usa?
10: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Taas pang imo blood sugar.
12: Ato na kaway diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500
11: ato na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: Charantine.
12: Nagkapamupo sa glucose.
11: Visine.
12: Controls blood sugar.
11: At polypeptide.
12: Nga parehong epekto sa insulin.
11: DTX 500.
12: Highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinagulong gamitin ka sa iyong lugar.
11: DTX 500.
13: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Pictive. Wujud kayong DTX 500. 500.
12: DGX 500.
11: Pumali sa mga butika.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Original.
17: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
22: Ang kinis na niya?
23: In fairness, nag-glow up.
22: May budget.

0: taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hindi na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawan na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isipo sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
7: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Sampay sa loob, naamoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Sir, health testimonies.
16: Health testimonies.
15: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney nito ayo akong kilid nga naka hilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kaluysa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
18: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nina Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Mama mia, here I go again.
22: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
23: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
12: ACS.
24: The original Koi Herbal Capsule.
25: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
24: The Original Koi Herbal Capsule.
26: EYHP, una sa lahat.
0: weather update.
1: Alang sa sitwasyon o sa kahimtang sa itong panahon, mga kasama, kauban na to si Sir Mark Galas gikan sa Pag-asa Mactan. Mayong hapon, sir.
2: Mayong hapon, Ma'am Arvy. Sa itong sugintig, paminam itong latest weather update para karong adlaw. Kaganinang alas 8 sa buntag, nakagawas na sa ito ang Philippine Area of Responsibility si Typhoon Inday. As of 10 a.m., iyahang sentro na imutang around 590 kilometers north-northeast sa Maiit Bayat, Batanes. Kining mga magyuhuwa, doon niya po'y dalang hangin mabot sa 140 kilometers per hour doon sa sentro and gustiness anaas sa 170 kilometers per hour. Basis sa ang latest track and in the city forecast, ang mga bagyo pagpala yung mga irog paamihan ng kasadpan, most likely makalandfall na diya sa may mainland China within the next 12 hours. Sa pagkakaroon, doon na sa gawas sa PR ato ang bagyo, padahal niya muntang mag-monitor and mag-issue pag-amunta o tropical cyclone bulletin unyang hapon, may tungod kay na-apektuhan mag-apon niya directly ang mga lugar diha sa may extreme northern Luzon. Naapagyapoy tropical cyclone wind signal number 1 diha sa may Batanes na lang. Sa laing bahin, southwest monsoon o habagat, padaling niya po nag-apekto sa takong bahin sa Naso, dilabi na diri sa may mga provincial located western sections sa ato ang Naso. And para karong hapon na, ato na karong gabi una ang takong bahin sa Kabisayaan, makasinati at pagyabunta. Aling madag-umo na kalangitan, yan na ay mga pag-uwan, gumikan sa habagat. Dito sa Central Visayas, medyo durang na itong panahon, dugislong yabal itong nasinati. Karon, expecta mag-anam na niyo ka-improve ato ang weather condition sa musunod na mga adlaw. In terms sa hangin o sa kadagatan, karong adlaw, nakapagyabon tayo masinati nga kasarangan nito na sa kusog na buhuro sa hangin. Di na ito ang kadagatan, aduna pa gihapoy kasarangan nito na sa baluron na kahintang. Ato ang awhag, ato ang mga kaigsunang manlalayag o mga mangingisda. Labi na ka itong mga adunay gagmay sa kinang pandagat na kung mahimo di sa tamulawig karong mga panahon na tungod sa peligro aning baluro na kadagatan mugna sa kipakusog nga habagat. At ang inasunod nga update sa mong bagyo unyang alas 4 sa hapon pa sa ito ang public weather forecast at sa alas 5 sa hapon pa sa ito ang sunod nga tropical cyclone bulletin bahin ani ni Typhoon Inday. O, diri lang takutob yan diri sa buwatan sa DOC Pag-asa Mactan. Please, si Mark Galas, maayong hapon. O, daghang salamat.
1: Daghang salamat, Sir Mark Galas, gikan sa Pag-asa Mactan.
3: YHP, una sa lahat. Weather update.
1: Ang balita o gahimtang sa atong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa atong mga updates karong gayuna. Apan sa dili pa mayong pagpaminaw nila ni Assis Klo. Exaltasyon si Langlang Janjan ni Idol Tony og si Baby Clunet Eduardo Sostino na naminaw karon kanato sa DYHPR man Cebu sa Dawis, Bohol. May pagpaminaw kasamang Idol Tony ingaman sa Nudalo og Doloritos family. Daghan kaing salamat! May pagpaminaw usab ni Lorena Miranda Chachay Boylas Ochea, Lumeng Berami Gritko ni Ortel Berami na asa Lapu-Lapu Paho City. Pila Gumagay Brigoli din sa Lagunde Oslob. Daghan kaing salamat. Ryan Palak diri sa Kutkutan Valencia Bohol. Daghan kaayong salamat. Eugene Belocora, Reynaldo Caniada Prima Alfanta Abelia, Sally Alfante, Carmen Blanco Alibo, Lenwin Olanobe. Ingaman si Aaron Kid Harina, may pagpaminaw Mario Angelo Denosta, may pagpaminaw Erlinda Partosa. Ingon man si Reynaldo Caniada. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyo ang padayon nga pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Ingon man sa ato ang programa sa matag adlaw mga kasama gikan sa buntag hangtod na sa gabi. Sa sunod na sad nga higayon mga kasama, kung sa sunod nga tulumanon, sangan sa kinadabukang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boyset. Iniubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Dagang salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Oras sa 1:36.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahuna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumot ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
23: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
12: Bulyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nuna ko ang tamis.
13: O gano'ng nagkapi magkaanang ang tamis mo na, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basig glass na ni.
13: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan, lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
13: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang seed panyawan with garlic o seed kogon herbal capsule. Gikan sa seed marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang seed panyawan with garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit, pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rico, hingkod ang pangidaron. Minyo, ug may duha ka anak, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Ang kunon ko nga bisyoso lagi kong daan sa akong pagkaulitaw. Inom, sigarilyo, perming kuwang sa pahuway. Abusado gid sa lawas. Aron inyong hisabtan. Sugdon ko sa dihang minyo nako. Ingon ini ang mga

0: Rico sad eh. Bulhot na sad na yung sigarilyo ay. Digit ka mo undangan ang bisyo ni mo. Minyo na taong may mga anak na. Huwag hindi kay planong mag-usap.
1: Sus, jam sa boy. Ibaho gina siya nga dinila ko mukalma. Kung makasigarilyo na ko.
0: Oh, kinuunsa man ikang kinahanglan man ni mong pangpakalma. Need ka ni mong pangpakalma, no? Kami si mong mga anak makaapil o singuan ng aso si mong sigarilyo. Nahibaho ba ka? Nga mas delikado mi, nga kami ang masakit nga mo ay second-hand smoker sa mong sigarilyo. Baho kaayo?
1: Sus, sabaag yun mo eh. Ato na lang ko sa gawas.
0: Sus, oy, di na mo isulbad, oy. Nga tukas gawas manigarilyo. Kinanglang muundang yun kas pagpanigarilyo.
1: Jam, di ang una tang nagkaila sa mga dalagag ulitaw pata. Iyon ani na ko. Nga nung kinalaman ko ni mong usbon? Maglalis sa mahinunta.
0: Tungod kay lahi na karun. Doon na na kay pamilyari ko. May mga anak ka na. Si Bako sa bonsay, mahitabo ni mo be. Mag-unsa naman lang ming nagsalig ni mo.
1: Hey. Sa gawas na lang kung manigarilyo eh.
0: Bala ka eh. Narani mo, di ka mo patoo. Gawas dito kao. Kibaw kayo na sigarilyo ni mo. Waydog ha, baho ka.
1: Ay, nayatis na hinoon. Nga nung gutaw nga imo man ang iapil.
0: Kibaw lagi kang sigarilyo. Gawas, waydog ha.

0: Mabah?
1: Asular gini in Jamaica lagi. Sige nang reklamo nini ako pagpanikalilyo. Karon na hinuon siya hasulan? Nga sukad nga nagkailami? Manigalilyo naman ko?
0: Ay da, pareha sa namugong mirasol. Buhuan na muguna siya sa akong pagpanigalilyo, sukad nila nga may undang sa pagpanigalilyo.
1: Onya, yun sa manin mo, Baylo eh. May undang sa pagpanigalilyo?
0: Oo, iundang ko. Aw, kaming duha lang yun. Wa naman nagalilyo. Uga, siya nagtulon ako nga, mag-vape lang ni.
1: Vape?
0: Wa may baho ang vape ko sama sa sigarilyo bay. Kay ang vape humot man. Ug may lalain pang flavors. Ah, kaning ako. Oh, gani, strawberry ni. Ah, try na ko ha. Oh, simuta kaso, simuta.
1: Humuta to uda.
0: Ah, maong pag vape na lang. Kay pareho ra man og feeling sa manigarilyo.
1: Ah, sige, sige. Ako na suwayan. Ya. Asa man ta makapalit ana?
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, dito ako believe.
8: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
0: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: Wa ko maundang og panigarilyo. Nag-upgrade lang ko og misuway ko gamit sa vape. Sa primero, okay pa man. Ug wa na kayo masuko ang akong asawa bahin sa baho. Apan, hibaw di siya sa mamahimos ang epekto niini. Ug unya.
1: Unsa na'y sulti ka ninyo? Ubo-ubo ka na.
0: Naalagi ko'y ubo ron.
1: Ay, mga tarungan pagit ka, uy. Tingnan bitaw ta ka nga mas grabing epekto ng vape kaysa sigarilyo. Kanasa po ka ng upo ni mo? Uy, ayo-ayo. Uwa ka makabantay. May daot ka na, oh.

0: May daot baguko?
1: Ah, grabe. Huwag ka kabantay sa mong rawas nga nihugo ka.
0: Ay, yati sa gunoon.
1: Sige. Bisyo pa. Maura niya na kamatya ni Moriko.
0: Jump.

0: Iya, ti sa gunoon. Midaot na di ko. Karong talaon ta ang reaksyon sa ako inahan. Taw-taw na mag-imi nga huwag magkita. Diyan ako doon sa amo. Oh, uy, si mama ay. Kutasaw eh. Ma!
1: Oy! Kinsaman ka!
0: Dautan ka lagmata, ma. Mahuan ka magkaklaro na ako.
1: Oy! Rico! Ikaw na! Kadaot na god ni mo!
0: Nayatis na. Upadol ko, ma. Aron kaklaro ka.
1: Oy, maoba! Giubo-ubo di ay ka. Wa ka kagitibi?
0: Simba ko kayong taon mo, eh. Wa taon mo, eh.
1: Kung mauna, adtog ta ang bahalan dong. Ipatanaw ta ka dito kay basin o gipabarang ka.
0: Nasamot. Kinsamantay mo barang na ko, ma.
2: Uy, gipabarang ka giyon.
0: Nayatis ta nga di magkumutuan ang barang. Ah, huli na ta, Mawi. Magpadoktor na lang ko.

0: May pauli gyud ko o mipirma mig Weaver's Hospital kay dili ko niya nang magpatubo. Matiwas ko ana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sugad sa ulitaw pa ko nga bisyoso ko. Panigarilyo ug inom. Mao ba kini ang hinungdan kung nganong nasakit o giubo-ubo ko karon o midaot ko? Ikaduhang pangutana. Pero nagsugod ni sa dihang mibalhin ko og gamit og vape og dili na sigarilyo. Tinuod ba nga mas delikado ang paggamit og vape kaysa sigarilyo? Ikatulong pangutana. Maghanga ko og midaot ko. Gidana ko nila sa ospital apan migawas ko. Mipirma mig waiver kay ila makuno kong tubuhan kay may daot ko no ang akong baga. Kinahanglan bago na? Nahadlok man ko? Ikaw pa to katapusan. Dito sa bisa tambalan. Ingon siya, may nagbarang nako mao nga midaot ko. Tuhuan ko ka ha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rico.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling rugas. Kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klase pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka namo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga kong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga sometimes the best way to help is simply to listen. Kanabitong na mag-istorya, niya may maminaw, yun na buang naman siya ng tuhano, nag-istorya siya lang usa. Kung naalang ka, naminaw ka, bisag di ka mo comment, positive or negative, that can make the difference. No? Pagkatabang rin yung kaya, katong tawa na nga, nag-yaw-yaw, na, nakapahungaw man to siya ang ibati, no? Okay? So, ang atong magtatampo si Rico. Minyo ni sa Rico, may duha ka mga anak, taga Cebu City, gapon. May tungod ni sa iyang panabako pa itong problema ni Rico, no? Musta naman dahil si Mino Gabisay diha sa din sa Cebu City, no? Okay, so ayaw pagpaminaw ni Aurora Zamora diha sa Sambag 2, no? Ug ngadto sa mga taga Vicente Soto Memorial Medical Center nga pirmi nang maminaw nato karon, no? Tong mga doctors diha usa South Cebu Medical Center. Binagyan siya tong hippie diya, si Dr. Agos, no? Naot pa nga okay na nga tong palakaw sa panambal na to diya sa itong mga pasinti. O nga to ni Police Officer Jesus Tivis diya sa Mandaue City Police Group, no? Hinaot pa nga Sir Jesus Tivis nga hapsay nga tong padagan sa trapiko diya sa Mandaue City. Walay mo left turn diya sa Mandaue City Medical Center or Mandaue City Hospital, ha? Bida ng usahay makasood tadas. Di na lang ko mo elaborate, ha? Pero usahay magod, mamislead po ta sa imong mga kauban ng mataka, lagsinyas niya masood ka da sa no left turn, na di nakakagawas. Bida, ato ragunin klarohon og istorya sunod. Okay, so going back to our sender, si Rico. Pwede ito yung mga taga New Bukaw o mga taga Kasoy. General claim ako, hinatungan, luod, lubo, Lister Bazar. Diyan, mga lugar din sa Cebu nga lagyo kayo, no? Si taga Placer Masbate, maabot na dito, no? Mga Canales family, Danilo, Winceslao, Aliha, Expedito, og Hana. Kambarog Dalagit ni Nira Jisim ug Bail Jisim mga taga Uling Naga Junior Risada Training Risada ug mga gikan ni Chris Imbalsado yan ang mga parente. Okay, so going back to our sender si Rico. Unang pangutana ni Rico punto pulmonary man yung problema ni Morek. Unang pangutana, sukat sa ulit tao pa ko, bisyoso ko, panigarilyo o inom, maubak kini ang hinungdan kung nganong nasakit o ubo-ubo ko karon o nidaot ko. Posible. So that answer your question, no? Pirmi kang magnigarilyo, probida kining sigarilyo na ani siya itaghang ng mga chemical substances. Aning makakos na siya daghang kayong mga problema sa imong lawas, labi na sa imong baga o kasing-kasing. Ang aso na ani, mo, mga chemical substances makuha ni mo sa panigilyo, kining gitawag na to carbon monoxide, na toxic substance, no? Kining tar nga gituhuan nga maoy ingnon ta hinungdan nga daghang masakit og cancer kun ikaw manigarilyo kining nicotine nga may responsible sa addictive property aning cigarette. Uban gani moingon nga kun nay formalin nang tawo amo nang gihimo og gamit ng formalin sa una pag preserve sa among baki sa earring. Atong tinuod ng mga tao nga praktisa na maghiwa-hiwa sa una kuan pa mi, estudyante pa mi pagka doktor. So kung ikaw manigarilyo, pag inhale ni mo sa fume, makakos ni siya cardiovascular problem. Ha? Chronic obstructive pulmonary disease, possibly. Kanya mo lower ang imong immune system, including kini mga joints, rheumatoid arthritis, you will be at high risk. High risk po ka sa kining bad breath og infertility ngadto sa mga naapa sa reproductive age, no? So ngadto sa pamuhunong jud, no, one stick of cigarette average size contains 0.5 milligrams of nicotine. Sa among pagtuon, may kay kung discuss tani sa kong mga medical student, 60 milligrams of nicotine can kill a person. So kung 0.5, so 120 sticks of cigarette, pwede na ka mamatay ni ana, no? There are millions of people who will die because of cigarette smoking, directly or indirectly. Ha? And matay gitawag pong second-hand smoke, naputay third-hand smoke. No? Sa mga second-hand smoke, kung ikaw, pirmi ka mong kuyog-kuyog, ng tao nga nabako, mahimo po kang passive smoker. Kung sa mga third-hand smoke, kung nai na nag-grillyo sa iyong balay, niya na kay toddler, na kay infant, na magkamangkamang, magtila-tila, dahil sa mga bedsheet, sa mga punda, whatever, pwede ni siya makakuha gapon sa mga chemical substances nga naa nabilit diha gikan sa usa ka membro nga nanabak. Sunod nga pangutana, nagsugo dihang na, nibalhin ko o gamit o vape or dili na sigarilyo. Tinuod ba nga mas delikado ang paggamit o vape kaysa sigarilyo? Parihara ni sila, no? Although, wingon sila, less kunong nicotine sa vape but it will so emit smoke. Kita agukuan eh. Risky lang yung gihapon because this can compromise the respiratory passages. Kanya naapoy mga tao nga hypersensitive sa mga whatever environmental kaning allergens. Wa nagyoy ko mo sa ngano man dai ligit mamatay ug dita man nagrilyo. Bukal kay ko ni ani kani magugo man nagrilyo. Pero may nga dili man ta mamatay gito mo inom og San Miguel beer or any kind of beer, no? Murag mag-alanganin ko na kay beer drinker ba yan po ko. Pero social drinking lang, no? Pero panigirilyo, wag yung kumusod yan eh. Kaya ako allergy rhinitis, no? So, kumalikon, either vape or cigarette, this can trigger respiratory problem. Respiratory, meaning agyanan sa hangin, nga mao'y magdag oxygen, paingon sa imong baga, nga mao'y i-carry sa atong red blood cells through the aid of iron sa hemoglobin para nga magamit sa vital organs sa atong lawas. Sunod nga pangutana, maghangak ko o nidaot ko. Gidala na ko nila sa hospital. Apan nigawas ko ni pirma mi og waiver kay ilam man kunong tubuhan ang kay may daot ko no ang akong baga. Kinahanglan ba yun na nahadlok man ko. Well, kung maunay diagnosis, suggestion sa imong attending doctor, and I do believe nga imong attending doctor o saka pulmonologist nga maoy suito na aning problema ha. May ngayon siya tubuhan ng imong kilid, imong baga, meaning naana na siya ay fluid retention, naana na accumulate ng fluid ha, no? lahi po ng fluid sa thoracic area, lahi po ng fluid diri sa tiyan, kaya kuwari sa tiyan, gitawag na itong ascites na siya. Pero diyan sa baga, mo nang fluid accumulation sa baga due to, sa niyani, cigarette smoking or any form of environmental hazard, maybe mga irritants, mga allergens, nga makakompromise sa pagdaloy sa oxygen sa imong gikan sa imong respiratory tract nganto na magamit sa imong lawas sa iyang functioning. Okay, ikaw pa ito katapos ang pangunta. Dito sabi magtatambal o binisaya. Ingon man nga nang barang nako ang nidaot nako. Tuhuan ba nako siya? Nga nung ibarang o gidaot ang pukaw, magkakigidahan mo nga daotan, no? Dili magkakamimro sa flash flood scandal. Ayaw lang kung konsensya niya na, no? Kung wala kay gihimong daotan, oh, may ngumbito nga, dabito ko'y mga participant sa mong seminar workshop ni Ma'am Beth Ganob diya sa North Winds, mga taga Sikihor. Kung tinawad bago ng daghang mumarang na Sikihor, siya dili man ako ay, dito makong Sikihor, kanindot na ng lugar ha. Regarde ninyo diya, ha? Sorry kayo, nawa naman itong, no, I'm so nara to, na mispress na ko itong mga nga ninyo nga gisulat dito sa pag-seminar na to. Ako lang yun itong pagitaon ni Great Onya mo, sunod na itong pagsiba. Mga taga Sikihor, Sikihor, nindot kayo ng lugar nyo yan. Daghang kayong mga, nangumidya ko sa, daghang kayong mga diliingo na to. Why? Because daghang kayong foreigners dito, tinood dito. Tourist patang Sikihor. So, tingon sila nga, daghang kuno kayong ungo na sa Nagas, Cebu. Naga City, Cebu. Ikaw nga, naamang ko'y bahay kubo sa kantauan, no? Lingan may Kapitan Chris Ababa, huwag ni Merly Lapot. Wa mo kitang ungo eh. So, di alam po kumingo ngayog to, from likay-likay lang ta, ampo lang ta si Ginoo, nga dili ta maigo aning ingon nila mga barang, unsamantay mga dautang espiritu, nga ilang ipada sa mga kontra nila sa kinabuhi. Okay, so now, kasabot ka sa speaker ni mo, Rico, din sa Dakbayan sa Sugbo, nga to sa Libuan, millions na minaw sa itong programa kininga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Ellen Bathan and from all of us here, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong araw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Drama presents Hondu Manan So Song Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining usa ka lalaki nga taga Cebu City nga tumatatampo di dasingan nga Andy.

0: RRN. Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nangandam na ang Social Security System ng SSS paglusad o sa ka-Energy Sustainability Loan Program sa Setyembre. Kini aron matabangan ang mga qualified members nga makapondo, makagasto, residential solar panel systems taliwa sa nagkasaka nga bayronon sa kuryente. Nagkanayon si SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro nga ang upcoming loan program magtugot kini sa mga kwalipikadong SSS members nga dunay mandatory provident fund account pagpahimuos niini aron makaangkon na og residential solar panel systems nga payable o mahimong bayran hangtod sa 7 ka tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, og purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion og pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Sa adlaw-adlaw na ito nga pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.

0: Pa, ganong gibiyaan man mini mo, pa.
1: Nak.
0: Sakit ka. Ma, sakit ka. Ayaw, ma.
1: Dong Andi.
2: Ah, kita.
1: Ikaw na'y bahala sa anak dong, ha? Sakitan ko nga magtanaw niya.
2: Ah, sige, sige, tita.
1: Ay, excuse you na.
2: Trixie, naibawaming sakit kayo. Pero kinanong nila, dawarto ni mo nga wanas papali mo.
0: Andi.
2: Ay, kabala ka. Wala toods papa ni mo, pero narami para ni mo, ha? Hindi ka na mo pasagdan.
0: Salamat, Andi. Salamat kaayo. Salamat.

0: May gani ganyan sugod ka nga mauban ako din sa mall. Huwag ka magsigig mukmuk din sa inyo.
1: Kinaibaw man ko nga kung ikaw akong kuyog, malingaw ko. Dili ko magsigig ko na una ni Papa.
0: Ay, kabala ka. Kaya bahala ni mo. Oh, sigurado agad ko nga malingaw karong adlaw.
1: Salamat kaayo, Auntie, ha. Kaya naagad ka pirmi para na ako. Naibaw siya ka kung saon ni mo para mugaan ang akong gibati. The best, gid kaayo ka.
2: Abili mo ba eh, kung wapak ko makailanan yung duha, magdudaan yun ko nga, uya mo ni Trixie.
0: Ha? Huh? Ano naman ba eh?
2: Oh, ang agay sweet magay mo. Suod kay mo.
0: Bay, namigaragin ang ako ni Trixie. Di haragin ang utog. Naibaw, bitaw ka gawin sa itong karting bayan. Okay siya baga amiga, pero di siya ang klase sa babae nga akong uyabon.
2: Sure ka?
0: Sugurado kayo eh.
2: Oh, kung mawala, ako nalang mong uyab ni Trixie, bay. Nga, saman, okay rin mo?
0: Okay rin. Okay rin.
2: Yes! Salamat, bay!
1: Andy, nanguyab sa lito na ako.
0: Mo ba? Gitinuod gida niya?
1: Oo.
0: Oo niya, sugto ni mo. Sugta, butan mo na sa bay lito.
1: No, di ko ganahan eh. Huwag man ko makagusta niya. Ikaw ang dato.
0: Ha? Ako?

0: oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
8: Super Fiber.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ay, ay. Itripan ko ni mo, ha?
16: Namuha lagi ka? Lito o ka?
15: Uy! Ano good? Ay, mong karte? Okay, paano makauyab sama ni mo, eh?
16: Sakita sa di mo manulti, uy.
15: Ha?
16: Diyan na ka, uy.
15: Hoy! Hoy! Trixie! Hoy! Asa ka, uy! Hoy! Huwag yun ko reply yun eh, Trixie sa chata. Ang luod yung siguro ito ba ako? Saktan lang ito na ako siya eh. Waton sana ako nga, mawa ang sapot at ang bayana. Ay, salamat. Magka-out ang gid ko. Ah, haim to, Trixie. Busy mo kito siya tibok adlaw. Magid managad ako.
17: Bay. Salamat kay baya.
15: Ha? Bay. Unsay salamat?
17: Ay. Ikaw man kuno moy nag-ingon ni Trixie nga butan ko. Mo nga gisugot ko niya.
15: Aw, oyab na di mo?
17: Oh, bay. Gisugot ako niya.
16: Nagunsa mo ka din hi?
15: Ano naman? Hindi ko pwede mo ni sa inyo. Mabi na na kayo, Uyab.
16: Diretso si Montoyo.
15: Trixie, abi na ko. Huwag kayo gusto ni Lito. Anong imo siyang isugot? Ano sa man? Gituyo ni mo kay plaguton ganun mo.
16: Ha? Hanga naman. O nga nang maglagot, nasa kuno ka.
17: Ha? May walk out ka.
15: Ano pa? Sa tinuod lang, gusto kong magsabot sa kong gibati. May buong ko nga nung... Ingon na ko naka-dog react.
17: Basig nagsilos ka.
15: Ha? Ha? Anong silos ko to?
17: Kaya nagkagusto na ka ni Trixie. Pero walang kakibao. O karon nga nakita ni mo nga nanaylaing nakaangkulia. Wala ka magkasabot sa mong gibati.
15: Pa?
17: Ako palimo no. Sultihi si Trixie si Mgibate. Samtang dili pa wahing tanan.
15: Pa.
16: Uwahin na ka, Andy.
15: Trix.
16: Naana si Lito. Og tarong kay siya nako. Di na ko kayang pasakitan siya.
15: Kung wapis Lito, may posibilidad ka. Hangin.
16: Mahal ti ka. Dugay na, Andy. Og sa tinuod lang, dugay na kung nagpaabot ka, manguyab ka na ako. Pero, nakahuna-una ko nga, amiga ra kit ang tanaw ni mo na ako.
15: Sorry, Trix. Dugay lagi ko nakarealize nga, mahal ti ka. Kung natagal ako ni mo chance.
16: Andy, mas piliun ako ang lalaki nga sigurado na nako sa sinugdanan pa lang. Mong sorry. Wat na tay chance. Kay nahibaw ko. Nga matudluan raon niya na ako nga akong kasing-kasing nga mahalon si Lito. Og makalimta na ti ka.
15: Trixie.

Kasakit o pagmahay mo akong gibati kay nawahi ko pagsulti ni Trixie sa akong gibati para niya. O ang nakasakit, ay, ibaw mi nga mahal na mo ang usag-usa. Pero di may gustong makapasakit o laing tao. Sa mga naminaw karon, kung doon na may gibati para sa usa ka tao, ayaw mo pagduha-duha o istorya para wa mo'y pagmahay sa kinabuhi. Dinhi nilang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
2: Smart 2!
1: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
2: Smart!
1: Tanggaling for everyday!
0: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
1: Tanggaling-galing mo!
2: Smart Dishwashing Paste!
0: Heavy-duty linis, bawat pahit!
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm!
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabroom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Mama Mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
11: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
10: Ha, abutin sa kulian?
11: O kato kaneng ama nga mo rin na.
10: Abutin sa...
11: Kaneng.
10: Sundan.
11: Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko mag-list
10: sa taga sa bukid igo ka saka
11: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
10: pwede na mag-cut ka tayo ko sa bukid
11: cut ka to ba
10: oy
11: magrapag ito atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong po eh kanang tiguang ng mga ika ay salamat
10: hindi pa kanan mo na
11: siyon
10: Lido
11: Alberto
10: Ilay
11: mo ito. Ah, ano ka? 90 na ka?
9: Usa, sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
13: Paragis Bila Bila.
12: Paragis Bila Bila.
14: Mga mga higalan kaagi ni Andy nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagaluhan kung siya man
15: kung siya man ang napilihan wakoy mahimo
14: ang mong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Carol Marie Kain ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Osaka with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagayin salamat sa inyo. Bye.

gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN!

0: o garong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Suportado ang krusada sa ubang mga kadagkuan nga naa sa PNP o sa AFP nga hilom kayo nga nakikausa ka na to.
2: Excited ako na ining umabot na mong misyon sa Eskwadro, General.
3: Pagkapadasig kay namo ka ng balita, Sir Mart. Salamat kay naapag-iripipila na to ka mga kadagkuan. Ang ana ay pagpakabana sa matuod karong nga kahimtang sa crime rate sa atong lasod nga may kalabutan ining drugas.
1: Daghan pagyudunta ang nagpakabana. Apan ang hadlok kay lagi naa sila sa posisyon sa gobyerno. By the way, Glenn, ha? Ihatag ko nimo ang link ni Codename Weasel.
2: Oh, Codename Weasel?

0: Maisel, nagsubay na ni karon sa A. De Rosario Street.
1: Diretso lang. Kinikabot sa intersection. Liko sa wa. To bypass sa traffic na highway.
0: Copy.
1: Gawas mo sa corner Vertedaso o Minyos Junctions. About 50 meters away, mauna ang double J squared. Di nga, na ang target.
0: Thank you, Maisel. Copy.

0: Niana ta.
1: Oglina.
0: Lain sa diyan ni karang mga drug personalities ang mamainos sa nahong sa kaliputan.
1: Oglina. Duha ka mga illegal drug masters ang nakalinyada nga papason karon sa eskwadro nga mupi ang sa ilang operasyon.
2: Glenna. Do you hear me?
0: Kadiyot lang, kay naimi sa si Waisel.
2: Yes, Waisel. Naa sa right wing ang sakyanan sa target. Sa right wing siya mo plaster sa explosive kay dili na siya makuha sa range sa CCTV.
0: Salamat, Waisel. Copy.
1: Unsa iyang mensahe? Nipilit sa ilaman ng SUV ang magnet sa bomba. O nasit na po din ng keypad na cellphone ang control sa oras. Ah, magdali na ko sa pagbiya din eh.

0: Ready na kayo kung sa itong exit point.
1: Ano? Paingon na siya sa iyong sakinan. Kauban ang iyong alalay. Gamay nagkunit sa atas si Case. Ano? Musagay na sila. Laga! Five, four, three, two, one. Ha! Milampos na sa una na ito, Mission Glina. Napaulbo na ito ang sakinan sa usa ka Daglord.
0: Oh, nilampos na sa bang eskwadro sa laing misyon.
2: Good job. Mission accomplished. Proceed sa kadahang mission ninyo sa eskwadron Glina.
0: Okay, Wason. Please, clear the area paingon sa kadahang misyon sa eskwadro.
2: Nai checkpoint sa Ariba Highway. Divert your route to Plan B.
0: Thanks, Wason. Musuot ta sa mga diversionary roads aron malikayan ang checkpoints paingon sa ikaduhang target.
1: Isali ko nimo kanang bahina, Glina. Sundan lang gyud ang instruction sa whistle.

0: Batu Kauban, Alianza de la Glord.
1: Kaya ka-experto sa improvised explosive. Ang nagpaina ang eskwadro. Wa nailain siya si Misael.
0: Unsa? Siya ba ka-expelt sa himo explosive? Improvised explosive?
1: Oh, darling, Madam Jane. Tasi abilidad nga ingon niya na. Tungod sa suod niyang higala ka niya ito. Kausa ka Muslim extremist.
0: Ako na wala labuton sa iya abilidad. Ang importante, na namatay siya ba?

0: Headline na sad karon sa mga balita ang gihimo sa nagpailang eskwatro.
1: Duha gyud ka mga sakyanan nang gipaulbo. Samtang sakay ni ini ang mga drug lords ug mga alalay sa lain-laing mga dapit. Nga sa ato pa, naibanan ug duha ka mga drug lords.
0: Daddy!
1: Sigurado ko nga nakapaneutralize gyud ang maong hitabo sa kasamtangan nga drug trade nga hitak na gyud kaayo.
0: Ambot kun unsa gyud kay mamahimong linugdangan ni ini, Daddy.
1: Pangulbaan ang dagkong sindikato sa drugas nga konektado sa triad.
0: Unfair man gud nila ni Miss El ug Miss Glenna, Daddy Mart.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit!

0: detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
4: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Wad-a ka na ang maong kabalaka, iha aliyah. Og ipadayon ang imong pagsuporta alang sa krusada.
6: Pero, unsaon man lang ha? Kun mulik ang maong sekreto, Daddy. Nga kining vigilante attack sa nagpailang nga eskwadro, suportado ninyong pipila ka mga retirado o pipila sab ka mga aktibong men in uniform.
5: Oh.
6: Dad, ako'y napalaka ni Ini. Nimo, ingon man nilang duha ni Misael o Miss Glenna. Ambot. Ambot kung husto ba ko sa akong desisyon. Nga gisuportahan ta ka, Daddy.
5: Wa ka masayop sa imong desisyon. Busa ipadayon og wad-a ka ng imong way hinungdan nga kabalaka.
6: Dad!
5: Isil-sil sa imong alipatakan ng tinuray nga tumong sa krusadang kausaban sa nibalik og kaguliyang natong katilingpan. Og timan ni nga matag kausaban, naturalang nga naagyo'y masakripisyo, naagyo'y makompromiso. Og niining puntuha, kinabuhi mo'y nakataya.
6: Suma lang gid nimo, Dad.
5: Iha aliya.
6: Excuse me, Daddy Marta.
5: Nagkasabot kaayo ko sa gibati karon ni iha aliya. Doon na siya sekreto og espesyal nga pagpakabana kang Misael. Dali nga nahog ang iyang pagbati sa maong tao. Ambot og nga nunggaan man sab kaayo ang iyang buot nga to ni Misael. Nagsugod palang kini iha aliya. Taas pa kaayo kini og latason. Gani wa pa kini kasiguruhan. Apan ang klaro og tataw, mao nga manglimpyo gyud ang eskwadro sa mga hugaw og dunot nga mga sagbot sa katilingpan. Purilon gyud ang mga kagaw.

magit ko magkasabot na ako kung ano nga. Ngayon kaan magit kayo nga akong buot kang Misael. Misa kung saon ako, mubati git ko kabalaka. O dili ko mahimutang nga maghuna-huna niya.

0: nakahinay ang talansaksyon sa illegal tulugas ba?
1: Siyempre. Tungod kay duha ka mga dagkong drug lords ang nahipos sa bangag sa ilong nga eskwadro.
0: Kamasayas po'y bangat na daghan talabaho.
1: Uy, bangag ba? Nagkumong-kumong pa man to. Gikan nga nagagawa sa ospital.
0: Kanais ko wadlo ba? Kanalamipaksyon ba? Pero, kamo ka na kinahanglan o napatay sa katuduhan ni mo mga tao talay dol. Katugod jam o sags.
1: Mahipos lagi unya na ko sila, Madam Cheng.
0: Gusto ko ka na ikaw dali. Pala ikaw ka na pukos. Pala patay na iskwadlo.
1: Madam Cheng.
0: Kana ko gusto wag tangsak hingpit. Kana bijilante nagpaila iskwadlo.
1: Naparalyze gyud ang atong mga transaksyon sa illegal drugs. Kung magbayad gyud unya ka ng iskwadro. O kang iyang kauban na Lady Rider.
0: Kanakusan istulis na maayo.
1: Halagi, huwag ka stress, madam.
0: Istulis, uy! Karahatag hasol sa ako, karabigilante iskuwan lo lagi. Ana po na tiya kauban, Lady Rider. Kanada ko kinipikto sa dulag tiliding ba?
1: Tinood yung ka, Madam Jane. Daling palangga. Mapiktado yun kaayo ang atong drug trading nini.
0: Ako na lakot kayo ba?
1: Atong pahuwason ang imong kasuko nga gibati. Unsa man? Kitoy-kitoy? Pagilok ta?
0: Ikaw sa ako, bangag sa ilong ba?

0: Gipangulbaan na mga tagduma o mga kaalyado karon sa dakong sindikato sa ilegal nga drugas.
1: Nagasiguro ko nga nakapatay o ginila ang nagsunod-sunod ng mga panghitabo, Sir Mark.
2: Grabe ang pagkuyanap og balik sa ginadlig drugas. Human sa unong katuig kapin nga namingaw kini. Hinaot nga nakatampo kita, Misael. Aron mo hinay ang distribution ni ini.
0: Mapiktaran gyud ang ilang mga negosyo sa ginadiling drugas. Sigurado sa bakuniana o gipangulbaan na sila karon ang mga kagaw.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, ni pasidaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP sa publiko nga ang pagduplicate o local banknotes o kwarta nga papel sa kailigal nga binuhatan. Tubag kini sa Central Bank kumanikatap ang mga taho sa social media nga nagphotocopy o mga papel nga kwarta nga mahimong gamiton sa pagpamalit o goods. Ginsister sa BSP nga ang pagreproduce sa papel nga kwarta nga why authorization gikan kanila hugot nga gidili sa balaod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga sama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta Baon, Bounty Fresh.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na namugkoy ba? Sa may mga pamati na nila?
4: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o koy na product. Nagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsigig, taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kana umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
10: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pirmi ka pangihi.
5: Hanap ka paranaw.
4: Og pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya
4: ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong ibutin sa yung ka.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
9: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan
2: eh. Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kaubanin mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangloob kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, dito ako, believe.
19: Mia, here I go again.
3: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani ihakong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
20: Wow.
21: Tutong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
20: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
5: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko.
8: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Tininuod tong iyang kasuko ug pamasangin si mong lulo nga ungo. Lalimman ka! Likuhaan si mong lulo ug kasing-kasing ang iyang apo.
2: Pero, ganun mo mama Princess Lulo?
1: Wa pa masab ko makabati og ungo nga napriso abay dyan eh.
2: Bitaw no. Ay, nagduda naman noon ko abay nga tinuod yun nga ungo si Lulo. Og mukaon siyang tao.
1: Ay, bayoy, istorya raman yun ang ungo, bayoy.
2: Uy, mura ka tos tigawang ang iyang pasangil sa akong apuhan. Ano sa kong kay siya? Pag-aibaw niya nga apo ko ni Lulo Pilo, nga ungo.
1: Doon na lang itingali na rason abay.
2: Ang sa may rason?
1: Oh, mauna ang atong sutaon kung tinuod pag yun nga ungo ang imong lolo.
2: Ay, nagmahay na nung kuda.
1: Saon sa man?
2: Nagmahay ko kung ganong nangita pa tas kaliwat sa mga birdin.
1: Unya bay, ang sa may imong huna-huna ron?
2: Si Lula. Nakaila kay siya ni Lulo Pilo. Busa. Siya ang atong tutukan.
1: Ha?
2: Muna. Ato siyang tutukan.
1: Unsa?
2: Ah, ang bata ay. May gawa silang payag.
1: Unsa may mong plano sa bata, ha?
2: Ah, abay. Ikay pag-amiga niya. Hatagi ni kwarta.
1: Ha?
2: Hmm. Klaro kayo ma. Nagliso na sila, oh. Busa. Ang bata ang atong suuron.

0: Klaro kayo.
1: Dunay tao nga naguli sa lungon sa ilawom sa nitso, di ba?
2: Oh, boss. Klaro kit kayo. Kay gisiminto na magbalik.
1: Animal.
2: Boss, kalma lang. Magsusi ko diri kayo kinsa naguli sa lungon sa nitso.
1: Oh, sige.
2: Okay, bahala, boss. Bye. Bisa nun sawin. Wala ing mauli sa lungon gawas nila ni Johnny. Kay sila ang nagbantay din sa menteryo. At doon ko sila sa ilang payak. Kinahalang suoron ako si Johnny.

0: can die. Ay, kadlok na ako, day. Di man ko pulis. Di sa pulis ang akong kaubang lalaki. Butan man siya. Patagan man gani ka niya o kwarta, o.
1: Kwarta?
0: Kaila ka kung pila ning kwarta, ha?
1: O sa kalibo man na.
0: Gusto ka. O sa ni kalibo. O ako ni inghatan ni mo. Kung makigami ka na kanako.
1: Ha?
0: Buutan man as kuya chani ni mo. Di man may mananakop, day.
2: Muna, inday. Di may mga pulis. O kung unsa man ang imong sa, pamilabot ini.
1: Nga nung atakan man minimo kwarta?
2: Tungod kayo nalukoy ko ninyo. Naibaw ko nga, pobre kayo mo. Inday, mihila ka?
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS! Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa said marketing.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
6: same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
7: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: adlaw. Johnny? Mik-mik, maayong adlaw. Oh, mingaw man. Huwag mo tingali sa lagan ni Sila. Oh, hello, boss?
1: Hi, magkakaroon.
0: Niyan ako sa tubangan sa ilang payag ni Johnny, boss.
1: O niya, naa sila?
0: Wa man, boss. Mingaw ilang bay.
1: O niya, ang sabay plano ni mo, ha? Nga nung naam ka si ilang Johnny?
0: Ganahan, mga kamahibaw ko na sila ba ang nag-uli sa lungon, boss. Magsusilang ko.
1: O sige, balitain dahil ko.

0: Ani atas inyo, Inday. Sige, sud na.
1: Bakit na nang imong lula, Day?
2: Oh, lula! Lula! Mga unat na!
3: Ay, di naman siya tigi kanining pagkaon, ha? Gawat na siya ka!
1: Oh. Ay, kawuton yung bato.
2: Pangkat ko bang gawat,
3: Gold? Di ba ginitan ko na ba ikaw? Gabisan, malunusan, patas ko
1: to. Bato, eh.
3: Dili ka magawat.
1: Wala.
3: Kob!
2: Anay na na!
0: Uy, gibun na lang sa lulang bata.
4: Lagi ka magawat kay Patricio ka!
2: Ay, nana! Ang sakit na ka!
4: Kahit kalo!
0: Lula! Ayalang punali si Inday! Huwag na siya magawat! Kami ang napalit o pagkaon para ninyo!
1: Bitaw, Lula! Ayaw lang kasuko! Gusto na siya pagbunal sa bata!
5: Namalik mo!
0: Lula! Tungod kay... Ganahan may mutabang ninyo!
5: O ganong tabangan man min ninyo?
0: Tungod kay ako ang mubayad sa kong apuhan ninyo.
5: Unsa?
0: Misultin ako ni mo nga apuhan ko si Lolo Pilo, di ba, Lula?
5: Kung mauna, ongo siya di ay ka.
0: Di ko ongo, Lula, eh. Kanangi paniguro ko. Usap-asap, huwag ko mutuo nga ongo ang akong apuhan.
5: Ongo siya? Ongo si Pilo? Gibalbal niya si Melvin. Nakita ko yun nga nagunit siya sa kasing-kasing sa akong apo.
0: Unsa?
1: Unsa?
5: Midagan siya. Gidani ang kasing-kasing ni Melvin.
0: Unsa?
5: Mangtas nga ongo ang imong apuhan. Mangtas!
0: Lula!
2: Lula, mga anak, gutom na kayo!
1: Lula, kaon na mo. Ni ami aron mahusay mo si Johnny.
0: Lula, sa ako nang giingon, kung unsa man ang sa kong apuhan ni mo, ako nang bayran. Lula, nagdako ko nga si Lolo Pilo ang nagatiman ako. Ugbisan ka usa. Huwag ko makakita nga doon na siya gibalbal.
5: Ang ako laging apo ang iyang gibalbal.
0: Mutuo lang ko, Lula, kung doon na pa ilaing biktima nga kung lolo nga makabarog sa pagkaungo sa kong apuhan.
2: Lula, ngit-ngit man.
0: Oh, hila!
5: Ina!

0: boss.
1: O, agad maulit si Johnny o si Mikmik sa ila, oy.
2: Na ba, si Milayas na to, boss. Muli duda na to.
3: Di ay, ha? Sige. Magsabutan sa inyong buhaton karong gabi.
2: On someday plano ni mo karong gabi, boss.
3: Usa na lang kamo si Leo ang wa pa malungkab.
0: Oh, oh. Sa picture nga nakuha ni mo, boss. Kana mo si Leo na lang ni Escolastica Amador ang wa pa mahilabti.
2: Ngano na kasiguro mga Milchi?
0: Okay, mo man ako mission, diba? Kuha ano picture sa mga musuliyo?
3: Og kanang mga musuliyo ang lungkabuntak karong gabi.
0: Unsa?
2: Unsa? Unya, unsa ang manato anak, boss? Nga naaman sila si Johnny og Mikmik na nagbantay sa menteryo.
3: Sila ang nahong sa pagpahilom. Una pa na ito lungkabun ang musuliyo.
2: Aha.
3: Nagkinahanglan na kamo og tabang aron. Dili makapanghilabot si Johnny sa paglungkab sa katapusang musuliyo nga naa sa picture sa iyang apuhan.

0: sa pagkaon, day.
1: Inyo man ang pagkaon tanan, inday. Inay lang. Lola, ay nagkasuko na ko. Kung unsa man ang imong pagduda ni Lolo, o kung unsa man ang imong nakita, doon na gyud siguro ni rason.
0: La, nakita ba gyud nimo nga gikaon ni Lolo Pilo ang kasing-kasing sa imong apo?
1: Kung mauna, doon ay rason kung anong si Lolo ang nagunit sa kasing-kasing sa imong apo?

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Daghang mapanghitabo sa atong palibot karon dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
11: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adto ra kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape
13: na ayo na ako.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika.
15: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: ang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
1: Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sukinanon.
5: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindiin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kas

0: pa sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhimbukos kong gihatag ni mo.

0: 着阿红把妈送来。
1: Dili sa yun nga dawa to ang kamaturan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna
3: pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pagkakanga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
9: Para sa malipyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
9: TTX 500. Mapalis sa mga butika.

Mga higala ni akaroon ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kun mahilo na ba ang

0: taon nga si Chelsea ang huna-huna a taon. Huwag kaloy ah. Bisag siya na lang bro. Kinatawa niya niya. Dito bro. Taas ko respeto ni mo. Respeto lang sab ko.
1: Oo. Oh. Wala problema anak bro. Pero ayaw lang pagsultig tapos ha. Ayaw lang yung pagsultig tapos.

0: Paresuro ba kayo mo ato? Usa pa, ibog kayo to siya nimo.
1: Gusto na ng kalaki nimo, bro. Kaya di ko mo sa kanang kabuang nimo. Minyo ko. Huwag dilin ako iamong ang ako pamilya. Bisag ang imo na lang inanak.

0: Ay, tu Juana. Langga, sorry nga wadan ko makareply sa imong message. May nabisihan ako sa office, pero nagpaingon ako deha.
1: Iasi, tituturan din dad na paabot ni mo.
0: Okay, mga 15 to 20 minutes siguro. Basta di na ako maabtan og traffic. Nanako deha.
1: Okay, dad.
0: Bye, love you. May hinoon. Huwag isa mo reply sa akong pag-text o pag-chat niya.
1: Tariyat ni mo, Dad. Akong giingnan si Mami nga. Dili na unta mo mag-away.
0: Ikaw gid lang ga. O sige na. Kaya nag-drive ko. See you.

0: kanimog ti tati tuturanteng lainan man ko.
1: Ano ka niya, Nichols? Uy! Grabe ka naman. Kunting pabor lang pagkait mo pa. Kasi lang ay. Bawas mo palag sa uy. Okay, sige, tutulad di mong discarte para sa imong daddy o mami, pero ikaw, wag yung kay pa konsuelo na ako.
0: Naingon ka ni kuunya na kay lainan pa ko.
1: Obo ko niya, uy. O sabi ko rin nakalain na nabi.
0: Muman ko'y kitudlo sa mong religion teacher nga basta tarihas ninyo lalaki yun na.
1: Ay, do. Buto ko ka man ang inyong religion teacher o ay teacher.
0: Asa del ko to, o, nimo?
1: Ah, hala, no. Kumpiring din na siya!
0: Ang-ang! Kay kitudloan man niyon sa'y maayo o kunsay dili.
1: Uhahay! Hala, sige, uy! Enough!
0: Ay, langkot ka sa ko, Kuya Turanding.
1: Ibalik, juday. Na, wala-wala, tabaghak na, tabaghak na. Ni Kuya Lapod ko. Kuya, pangit ay ni Ron.
0: Kuya.
1: Ay, katawa lang ay. Kuya. Katawa lang ay. Bugal-bugal nun, rupo kayo kinatawaan.
0: Di, mangkot.
1: Asa ka, di?
0: Ay, hala. Saman? Daddy. Nanakon, Daddy. Iyan na auto kami sa gate ining school.
1: Oh, siya na, siya na. Hoy, hoy, hoy, hoy. Kitaw, ha? Ay, pagsabang daddy ni mo nga ako, itigtudlo ni mong diskarte kung mag-away silang mami ni mo, ha? Walang yun, magkusnitan ko ginambuga ni mo, chilsihag ka.

0: Mitawag siya ng giding nako, Turanding.
1: Oo. Ngano na nawag siya ni Modong James? Mga mo kwarta.
0: Ay, ragod una ko unhi, Turanding. Patiwasas ako.
1: Oo. Oh. Oh, hello, hello. Hoy, sorry. Sorry, gikayo dong.
0: Nanawag siya na ko kay Misulti nga dili na taon ko niya kaya nga maghatudkuhan ni ning Chelsea sa eskulahan.
1: Kay?
0: Kay kapoy na ko, no? Kaya nabaw naman ka nga idaran mo na siya. Mao, isabot ko na sab.
1: Dili.
0: Malo isab ta.
1: Dili na dahi siya. Nga sa una, magkakulako na ginasighang yun ninyo ni Demilani nga mao'y maghatudkuhan ni ning Chelsea sa eskulahan.
0: O lagi, kay maayo na lang ko no, may income siya para sa iyang pamugas o maintenance. Uni ikaw lagi ang iyang gi-recommendar nga mo'y muhulip niya, kay maayo lagi ko no ka.
1: Alo, oh, mo ba? Oh, taon sa nang giting mo eh, taon sa taon.
0: Pero, nagkasabot ang mamindaan si Milani. Kaya kung maabot ang panahon, nga dili na sinang giding ang muhatudkuha ni Chelsea sa eskwilahan.
1: Hmm?
0: Tabangan na gihapon na mo siya sa iyang inadlaw nga panginahanglan.
1: Aha. Ako di ay dong James. Ako di ay. Di pa di ko di mo apilon og tabang sa inadlaw na ko panginahanglan?
0: Aw, puhon-puhon. Inigkatigwang na ni mo.
1: Ha? Ahak!
2: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Alah, alah, sorry dong, sorry dong. Ambak-bak gila aku, oi. Sorry dong, sorry pa niyo.
1: Mali ang pinga na imo, Turanding. Kanang imong ba-ba nga magpasagad lag usahig ukab. Pataka lag nga nga.
0: Okay, magamping na ko dong.
1: Kinahanglan yun. Kailisod kay Turanding. Makasunod si Chelsea kunon say dili maayo nga iyang makita na imo.
0: Lagi dong, oi. Promise, promise.
1: Kining bitaw, balikan na to si Nanggiding ba?
0: Mm.
1: Kay dili magidunta lagi mi musugot, kay may edad na lagi siya. Nga mo ay mohatod kuha ni Chelsea sa eskulahan. Pero nang hangyo lagi, kay kaya palagi ko no niya. Usap ah, siya ba ay nagyaya ni Chelsea sukad pas gamay pa? Kung di akin si Chelsea, ganahan masa ni Nanggiding kay magkasinabot man sila.
0: Ako ang bitaw, kaya magkasinabot man po ni Chelsea dong. Di ba ni Chelsea?
2: Ustahay!
0: Oh. Ay, silon! Mangunay mo ka din, Chelsea. Ay, ayaw ko po ang dayuni, ay!
2: Tinan, mangunay akong gisulti. Kuya Turanding!
0: Nawala! Kikuya na po ko! Huwag ay magkonsuelo, ay!
1: Hello muna, Turanding. Araw mahumanta.
0: Sorry, sorry, Dung James. Sorry.
1: Mato, nabisan mo pa mo surrender si Nanggiding. Ikaw nag-iamo nga nahuna-hunaan nga muhulip ni Nanggiding. Saman?
0: Ha? Ay, ala! Thank you. Nakalitan ko. Thank you, kaya yun ni Daddy Lenny dong. Love, gin muna ako. More pa.
2: Miss reaction, ha?
0: Nge.
2: Istoryahe ko yung Turandong.
0: Nge, Turandong nasaan? Wait, the Chelsea ba?

0: Nasi inagaday ni Eileen ang akong reply niya. Nga na sa Jada kang gipost. Mga outing nila sa iyang bagong kaplag. Nga ba iyang post, ako masahon. Sa maghinay-hinay o guway diskarte, pirmigyo kang mauway. Ah, mauday ni iya bagong kaplag. Iya di ay ning diskarte. Oh, si James ni ana siya. Gihapit di ay niya si Chelsea.
1: Mga igog sorry ni mo Milan eh, Han. Gyan ko na ko. Nga may mga sayop sab ko. O ginaot nga makahatag kaglain nga higayon ako.
0: Oh, maayo kami angkon ka sa imong sayop, James. Han, sa akong kabahin, mangayo sab kog sorry ni mo. Kung may makita ka na ako nga dili maayo. Pero may mo man tingali nga istoryahan na natog hinay. Doon na tayo mga misunderstanding, di ba? Aron nga kunon sa'y problema, masulbad nato sa maayong paagi. Dili kay magpalabuan na itagkin sa'y gusto nato.
2: Yay! Yay!
1: Chelsea! Langga!
2: Ikaw gid langga ha? Nangukoy ka?
1: Kiniging anak ka.
2: Embrace ni Mami Melanidad! Unya, kiss pod!
1: Huh? Ha?
2: Og ikaw sab mami, baos og kakos og kisab ni daddy. Sige no!
1: Kadit, may nanawag. Palihog kong tubaghan? Namagid sa ibong kilid ang akong phone. Murag sinang giding na. Ako to siyang giingnan nga patawagon ining orasa.
0: Kadit. Hello?
3: Hello? Pwede mamalihog ni Sir Jane?
0: Si James? O sa may mong tuyo niya? Kinsa man eh?
4: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

Mahigala at ang ininyo ang sunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa R.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ine. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
3: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayesha!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Kent! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
15: My budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kent, di ba kanin mo madawat ka asawa? Tubag ako! Napugos ka lagi na sa pagpagkasal na ko! Tubag ba!
3: Ayaw ko patubaga. Kung hindi ka gusto nga masakitan. Nahibaw ka na sa tubag. Busa, ayaw na ako pasuti ha. Gayaw na ulit eh. Ani ko mapahabot ang pulis din eh.
4: Anong imo mo itong gibuhat ni ayaw sakit? Nasundlanin ko ng utok ni magdemonyo.
3: Ipapriso ko! Kung gusto mo nga mahusay ta, ipapriso ko.
4: Gusto naman ang utok ni mo, Kent.
3: Unayabag na!
4: Kent, may umaabot ka ng anak. Kinahanan mahimo ka ng responsable sa iyong kinabuhi.
3: Ako rin kinabuhi, kuya. Busa ako yung magbuot kung saunin ako.
4: Huwag ka nagitarong panghuna-huna.
3: Matarong pagkahang akong panghuna-huna ay ni Karol? Ha? Nahibaw mo kung anong nayabag ko!
4: Claire, lagaw na. Gayaw na, Mr. Kent.
2: Ha?
4: Sige na!
2: Okay.
5: Klaro kang gituyo ni Kent ang paghimo dili maayo ang mapriso siya. Pero dili ta kabuhian, Kent. Buhaton ko ang tanan nga maangkon ka. Kailangan lang ibalik mo na ako ang imong kaning pagmahal, Kent.

0: ayaw po pusang akong pailubkit. Naibaw ka na yun sa rason kung nanong ni apakailing baya.
1: Kuha na yun kapuslanan ang atong pagkamanagsuon, kuya. Sige, putlan lang eh.
0: Kung wa pa lang kumakasaad sa namatay tang amahan, nga ako ang mga mahani mo kung mawa na siya. Hagbay na kang ipalayas, Kent. Busa tarungan ang utok mo! Tungod kay magpakasal ka na yun ni Claire, bisan kung mapriso ka na!

0: pansamtong gibuhat ni Kent na ko. Nga nang iya mining gibuhat.
1: Ipapriso ko ining akong buhaton ni mo, ayos ha?
0: Unsa? Kay nga noon sa may mong buhaton na ko, Kent?
1: Labihon pa na ako ka mapreso kaysa magpakasal ni Claire.
2: Pare, oh. Inom pa rin tubig, oh. Agoy, nangaunsa naman in taon ding mga agaon ta. Ay, nga no naman taon ni sila. Magpatay naman sila tungod ni mo. Amin akong buutan na skint. Pero ganun nakahimo man siya sa paglugos unta nimo.
0: Gusto siyang mapriso, ma.
2: Unsa? Nayabag na. Ang uban gani muna-muna sa ginahawa nga mag-amping nga dili makasa aron dili mapriso. Pero si Sir Kent, ganahan na nun siya nga mapapriso siya.
0: Ingon siya, anak, desperado nga dili may nayo ng ilang kasal, ma.
2: Pero iyan ang makaningi-anunsyo nga magpakasal na siya kang Claire.
0: Nambutan ang Kent. Hindi rin naman sabot ang dagat siya huna-huna. Muna ba, nalimot siya kung unsay sunod niyang buhaton.
2: Oh, pastilan iyon, ana. Nagyo na siya ka desperado. Oy.
3: Yangason.
2: Ma'am.
3: May mo ba kung biyaan may nimo si Agyasa din niya?
2: Oo, ma'am Claire. Sige, mag-andam na ko sa paniot to.
4: Ayasa, unsa man gigibuhat ni Kenty mo, ha? Oo, klaro man kaayo nga gusto kanyang lugoson, pero unsa man, may nahitabo ba ninyo?
0: Wa, ma'am.
4: Amiga Claire lang. Amiga ko ta.
0: Wa ko'y angay nga magmiga ni mo, ma'am. Kinahalang mo tahod ko niyong tanan, kay agaunta mo. May isugo ka ba na ako, ma'am Claire?
4: Ayasa, ako na nang nihangyo ni mo. Ayaw in town ipapriso si Kent.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
9: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
8: Ay, este ng chikiting ko!
9: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo!

0: Kapit sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay, suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Pizza na lang ang kuwang sa among kasal. Og ingon man ubang mga papeles. Og dili mahinayon ang among kasal kung ipapriso ni mo siya. Ayon ka bala ka, Ma'am Claire. Dili na ko ipapriso, Sir Kent. Oh, my God. Thank you. Thank you, Ayesa. Mahinayon ganang inyong kasal. Tabangin niya ko sa pagpangandam sa among kasal, ha? Ha? Nituon na gid ko nga, huwag kay gusto kang Kent. Mao nga mohangyo ko ni mo nga tabangi ko nga mahinayon gyud ang among kasal. Sa ako lang maabot, ma'am. Bisan sa mga pagplano na lang, mo imong itabang nako tungod kay naa pa mangud sa kalibog si Kent. Kay baho ka kun babae ning akong anak. Ako ning nganlag Ayesa. Ha? Nindot pagod ang imongan. Cute ka ayo, sweet pag yun. Ayasa.
8: sige ma'am, matabang pa ko ni mama sa paghigay sa paniod to.
7: Sige. Karwin, klaro na nga may pagbati sad si Ayasa kang Kent. Kaya huwag yun siya maghuna-huna nga ipapriso niya. Wasab na ko makita sa iyang mga mata ang kasuko. Animal, panuway siya. Kinahang lang magkalagyo ang duha samtang wa pa may makasal si Ken.
9: Tarungo na ka ng imong utok, Kent. Dili ka na bata nga spoil sa inahan. Naibaw ko. Nadili ka maglisod sa pagmahal o pagbalik ni Claire. Tungod kay sa unang panahon, nahimong kamong duha. O nakita ko nga malipayon mo. Wa kay laing buhaton, Kent. Gawa sa pagsud o pagbalik ni Claire sa iyang kasing-kasing. O kalimti sa iisa.
10: Pakaslan mo ba si Ayesa? Unsa maging plano ni mo kang Ayesa, Kuya Hans?
9: Siya ang ipuli ko kang kara. Ugway makapugong na ko, anak Kent.
7: Kent, pasalamat ka nga, dili na mo piha si Ayasa ni mo. Pero, ay naginig usbaha, kaysa sunod ko nung amuhikap ka sa iyang panit, adto ka na sa prisuhan magtingkagol.
9: Maayo. So, ang inyong buhaton karon, mao ang paghikay na sa inyong umaabot na kasal, Kent.

0: Salamat kung wala maduol ako si Kenta.
1: Ay, salamat! Salamat. Kita na lang yung duha din, is bye.
0: Nanglakaw din sa nang tanan, ma?
1: Oo. Oh, maghikay naman kuno to sila sa ilang kasar si Sir Kent. Hoy, Ayisa. Ayaw pakita di nga mag-ul-guul ka.
0: Uwa man ko mag-uul, ma.
1: Ay, nag-uul ka, oy. Klaro na. Dawata na lang nga makasal na yun sila si Sir Kent o si Ma'am Claire.
0: Ako na nang gidawat, ma. Tungod kay mo nang gustong buhato ni Kent.

0: Pila na kailangan mo rin na sibaglikay na ako si Kent. Sa una, nindot magtanawan ang pagsawag sa adlaw. Pero, karoon na. Ngayon mo rapat ko magkukul na magtanaw ini. Maminyo na kita Sir Kent o si Ma'am Claire. Ngayon mo huwag mo nang kakuntukan kung makuna-una ako ini.
1: May muro.
2: Ay, ganyo ka. Hindi lang kumikap bisan sa mong panit.
0: Okay ra, Sir Kent.
2: Sir Kent?
0: Katabang lang ko ninyo, sir. Busa, angay lang ang magtakot kit ko ninyo, sir.
2: Sakit kita na ako ng pagsawap sa adlaw, no?
0: Ha? Huh?
2: Sa una, para na ako, nindot ang adlaw ng musaw. Pero karon nausap. Sakit na sa dugan. Mura ba uga? Doon ay namatay na ako.
0: Ang ugma nga itong atubangon, Sir Kent.
2: Sa sunod buwan ng kasal na mo ni Claire.
0: Congratulations.
2: Salamat. Tungod ug alang sa kalinaw na itong tanan. Pakaslang ko sa Claire. Uga.
0: Og unsa?
2: Gusto ko nga tabangan mo si Claire sa pagpangandam sa among kasal.
0: Ha?
2: O gusto ko na ikaw ang may mong yaya sa mong baby.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagpulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
5: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Set health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nag
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon, hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: Mayong hapon ako si Radyo Band Josephus J.Q. Gatos sa itong news breaker po na. Anong gatos sa Data Exa 500? Pwede mo mamatanon ang nanainan mag Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ang mas superior antioxidants nga maoy graputik na sa mga silyula apel mas skin cells batok sa nadamis nga free radicals o ipagrabi sa pollution, uveris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Atong balita, ginakop sa inusag operasyon sa mga partiba sa PDS 7 Digman sa Dalagit Police Station. Ginusag gigong it's kung high value individual ga drug posa dito sa Masicho Upper Balod, Barangay Balod, lungsod sa Dalagit. Ang dadakpan nilahan sa pagalag Marivic Lozano Cairo, 40 anyos sa Gabrigon Minyo, o lumulupyo sa Barangay Poblasyon sa Buloon, Cebu. Samtang ang iyang kauban nga gilang si Nicanor Hirauda alias Unik, naka-ikas sa atul sa maoga anti-drug operation. Ang mga sakop sa PDSM, yung mana ang Municipal Drug Enforcement Unit may minusan sa kabaybang operasyon, batok sa duwag kabaga drugista. Nga nakpangkiling maog gingong subject sa maog operasyon nga si Cairo, di nakuha kikaganiya ag 50 gramos ginudahang sa mo, nga mo balor, kapin sa 340 mil pesos. Autodong Diyos, break ang karong hapuna. Hatod gato sa Data Exa 500, ang Data Exa 500 campaign ng produksyon na 1.3 million orak units sa antioxidant o epektibig na mapuntra sa mga free radical sog oxidation. Sa Data Exa 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon, ang Data Exa 500, dinot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastrointestinal formation or PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Data Exa 500, ang sekreto! Sa bagagwapo.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended ako ni siya nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili man yun nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung muga.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang said liniment oil, mas gay mo pang, mas epektibo nga.

0: Ko sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon ug tiyan, epektibo ang paghapla sa Sed Liniment Oil. Minutos lang huwag tangdayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayenan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan ug oo. Huwag tangdayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
1: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong buti sa yung
7: gan. DTX 500.
5: Woo!
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
11: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sabi nga, magmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ano ay.
12: Pwede lang.
11: Magrapagin ko at ang mga gulay yun.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
14: Paragis Bila-Bila.
13: Paragis Bila-Bila.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras, tatak 4 minutos, di pa mag-alas 5 sa kahapon.

san doctor non to meto io tu lo bas. Welcome, welcome, welcome, welcome. Satok tu lo bron, ninyong tu lo bron, akong tu lo bron. Sak sak sinagol ni Mr. J. Hindi ka pun sa overall number one nga Sibianan sa Kibisen o Mindanao. DYHPRMN 0!

Y es que vamos a comenzar, comenzar, con carajo, ¿no? Derecho a mirar que país en la vida de su voz, a matar, nunca tenéis más casado, porque baje. Ando, porque follower, porque viewer, porque listeners, porque avid, porque listeners, a camiseta, mendera. Comienza, comienza, comienza, comienza, comienza, mantener un happy weekend. Happy blessed Saturday, que la doctora era de un sábado. Pizza, once, la sabúa, sa julio, tu ex, dos, mil, baldizai. Yeah, woo! Sit back, relax, enjoy. Ala free shout out to my gala sa mas gya po na tata barangad na mga shout out greeting sa kwan pa. Atong gaba porsyon, drama porsyon, kanta porsyon, og saya o porsyon, why porsyon? Ato mga masana ko, mga amigo, mga amigo na ko, mga hayop, mga animal. Ay, na to be. Kawe, kawe, kawe! Anara si Kawe, horse, horse! Anara! Oy, si Lion Le, Lion Le! White Blacke! Naging, naging, kompleto yun, oh. Kambe, kambe! Na, ah, Lion Le! Horse! White Blacke! Kawe, kawe! Kompletos ricados aga ko mga binuhi ni asa ko nga kilid karon ay sa mugsod sa nonsense bot kay kuan pa bata ka palimpyo si kasamang luwi diri nagkuanto diri ay mugsod diri kay bago ginimpyo ang luwi humot pa kayo diri ugoy abog ha onya ni ga mula ka sa leg out ni luwi uso sa pamong manood diri sa nonsense bot ha kawe kasabot kawe Blacky White Horse Lion Le Kambe Kisa mo sa kisa mo Kambe siya Kambe, kambe, kambing ba? Kambing, kambe, kambe ang itawag Kambe Lion Le, Lion Le Kompletos Ricardo Sige ako mga binuhing Binuhing mga hayop diri Alright Alright Mau na di ha Di ba? Okay, kumbate onya ato pagumusta ato kabagatig pamilawan o manginaot bini sa DYHP aramin sa muna muskapis kay sa kabaskog sa panglawas, kadasig sa pagatubag sa mga problemang wa dito adere o ang kahimsog sa panglawas anaakin yung manaasa kanako. O banik ko ninyo, ayaw ko niyong biyae, maluoy muna ko. O manik ko hang totala size, tiga to ka panag-ubas, sa to ka tulubanon, sa mas gabon, ato ka panag-agad, na mga shot all girls, nagtanaw sa kong kagwapo. Ato bago na to, Martisa, wako yapi. Pero totoo, kailang, di ba, ibig ka? Ayun na nakadungog ka, bugiruha si ng GQ, gwapo ba, gwapo ilang boss, wata ka huma. Alang ni sa makapadasig sa itong mga viewers, sa itong mga listeners nga naminaw karon, ha? Kalabi na itong mga naas kabukiran karon nga pwerteng kusuga sa duwin sa bisag asang palibot naso, asa na alam na, bisag sa gawas naso, mabuta tungkol sa itong mga guan na social media platform, ha? You know, YouTube, sa Facebook, social media, matungog mabati, manta! Mabati ta sa Italy, sa Switzerland, dito sa Russia, sa Ukraine, Amerika, Hong Kong, China, Middle East, tanang mga naso sa Middle East, mabati! Tito! Walang nakatatak na sa 612 ang number 1. Manang atong 612 kilohertz magala nakatatak na nasa gitna ng 612 ang number 1. Diba? Mauna, numero kami sa salita sa gawa sa inyong kasing-kasing sa salita sa gawa. Anay dagang question niya, basta mauna na. Yung pitok-pitok kanyang mata kay mauna yung labing tinood. Ang dakbayan sa Sugbo o Metro Sugbo area bagay gala karo-bagura sa medyo dagom-dagom. No? Kagaling na nagtotalisik pero karon dagom-dagom lang niya. Doon ay init-init gamay kanina mga alao na mandali to. Init-init gamay kay nagmotor ako padoong dire. Oh no, nagmotor ko padoong sumua. Pagbalik na ako doon, nagmotor ka pag ko. Niya, natagam-taman o nasinatin ako ang kainiton sa palibot. Kaya gikan pa kung nagpainit.
diba? Tawa, diba? Orse, diba? Init, orse, init! Tanawa, o sinahitabo sa akong kabayo, ni hilak in tao, no, orse, init! Uwan, landong, dagom-dagom! O, init-init, kuno gamay, ingon niya. Kanis kawi, skawi, bay, skawi, kasi gila manig hab-hab sa magunahon, ato ning pangutan ng skawi, kawi! Kundis lang yung skawi, di ba kawi? Di ba? Mura mag-mura magkalibangon ng purma ng kawi. Walang nasusama. Wag ko na, atong pakano si Lion Lee, biyaron mo dagan mo. Lion Lee, pala yung gubig, papahawa din ni Kawi. Mura mag-naunsa mo yung tingog na, ha? Kawi, Lion Lee! Aldaga na, aldaga na. Nagabayo murag-murag si Kuan, murag si kasamang Kuan na busman, buike, nagkisakay kabayo og si Jimmy Abilia dito sa Mindanao. Murag mo ning kabayo ilang isakay ni Jimmy Abilia og ni busman, oh. Bebebe. Wala man to mo Kuan, wala to mga... Murag mag-sipon mo to ilang isakay. Kani nga, kung disyon magani akong kabayo, mani ang sakay na mong Jerome, oh. Amo na sakay Louis, padong ato sa Kulonron. Mangita may itong inom dito, oh. Unya kani si Louis magsulob og kaw nga murag cowboy. Unya si Jerome magkuan sleeveless macho og si Gerald magmacho kana si Gerald mamanggura mi kuno sa ingon niya. Dili lang kuno si Gerald kuyog ako kun kulon mi kang Louis og si Jerome kulon lang mi unya si Gerald obvious kol kuno ako sa mango amidyo na ko siya mango. Ay kondisyon ako nung si Kalunis, kondisyon ako siya, habwa ka ni pila ni Kakilom, habwa na niya. Anya ba si matinga mo nga naon sa maninggi atayar ni GQ mura man isa ginulbots pancion? Ganilang nga mali ato yung sulob kay aron kumbati kayo magpananaw niyo ba? Tanawa mong pizza, tanawa nga akong porma, di ba? Murag kuan, murag ahinti sa kuan. Saning, usay ahinti? Yota o kuan? Ahinti si lungon. Say, tanawa! Look! Mao ni mga ingon ani nga mga kuan mga sulob nato mga attire nato mao ni ang kuan gitawag og pampagana pamparelax pa kondisyon pa gyud ha kamadag seta pampamilya pang sports pa deba deba Jose Jose say DFGHIJ kelimen opi. di ba? Nay na, oy. Nay ko na. Kasama si Kyo, drama na, kanaminaw mi. Ako lang grito niya akong batchmate na ko, ang kapitan, na si Manis una niya, karon mo na pilot, rista ng mga mudunggo ang mga barko from, gikas sa mga international ng mga vessel, oh. Si Freddy Pilayo, a.k.a. Captain Jacob Ladder. Ga, kumusta ka? Ga, si Kyo, number one, salamat ka, no? Captain Jacob Ladder. Mga Pilayo family das Mari Dios no may pagbinyo niyo dias Bantayan Island. Naron si Freddy Pilayo ni tanaw sa kagwapo ka pulis ka gwapo ka. Okay. Usan ato i-shout out karon ha ka si Freddy Pilayo lang usa ko i-chat si Captain Jacob Ladder. Nya tataw dato ning iko asa no og uban pa nga mga kuan nato. Oh. Okay? Kumbate! Otso minutos na, humargabay ka na 5 sa kapunon sa itong drama portion by gala sa itong panag-ubas, tulumanon, success na goal, ano sa itong drama portion.

0: agmatagto sa mga maluha gikan si wa mata. Timaan baga na sa kalampusan. Kasakit.
1: Yes! Wa kay luna din sa akong reyalong panimay. Maloibon gagasawa!
2: Pasahin luha ko. Kibasunan ako ang tatapis.
3: Ayoko biyay, Arminda. Ikaw ang buong tumabahay sa akong kasi-kasi. Ikaw ang mabaing dalhon ako sa altars kami diyon. Please, ayoko biyay, maluoy ka.
2: Sakit ka na ako, Arnolfo. Tinitahan ang isa sa tusa. Langit ka, yuta ko. Buti ko sa akong kung makalimo. Kaputon ko ang langit.
4: Ang tanang lamang lamang.
0: Mga pangindahay, gugma kasakit. Apan sa katuyan gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahuna gimnasyo ni Jerome Yap o Binsel Istuloga. Kaputon ko ang langit. Og dini sa laing anib sa tong sugilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit.
1: Magduwan ako oras, huwag na bumalik ako ng si Arnolfo og si Digyo. Dili ka ni mahimo. Kay mabalak ako sa wanak kong may bawang nga ako sa anak kong anak siyang Andres. Mamiligro ang iyang kinabuhi. Kinang na ako sultihan ang ako anak kad dili magsigiglaag, siglakaw gawas rin sa masyon, rin sa sinda maglaglaag. Og di ko kay mo kong din sa muato. Nitsukas, ang ilang palanggit o sir ka oras, pero karon maghapit na magtulog ka oras, huwag ka pulo balik akong anak! Thank you!
5: Nakadog niya rito, Arnolfo, nung mag-3 hours na tong, huwag niya punta ka sa kagabalhabal dong. Outside, ko lang mong kusi mong ama nani dong. Ang atong balangid, usa na kauras na mula ka, unya mo balik tayo ta, unya usa naman ni dong. Usa mga kong gitarungan nani dong. Bikaw, di-ing na kunong may, kaya ako ikatarungan si mong ama dong.
6: Sige lang, guto tayo, TQ. Ako'y bahala ni Daddy Andres.
5: Kasap, ano siya ko, ani dong? May pawako ni Kuyong Nemo dong. Ay, help me!
4: Ang ato kinutuba.
7: May plano kong mubalik sa Sinda. Kumugrito ni nga akong apo nga sa Binda. Kinahang lang mubalik ko dito. Huwag maniid ko sa mga istorya dito o gabaw ni Drandes. Huwag sayang kong nabot ng maong adunahang hakog. Yeah. Lida ko niyang amiko siya. Pero tungkol siyang gihimo sa akong anak ngayon halal minda, di gisan ako mapasalo siyang gihimo sa akong anak na namatay na. Gigot!

0: nganong sukuma kay si daddy na magawas ko sa sinda? Di mahimo? Mga tanang ikutahan kong noamas na kailabas lang ni Arminda o ni Lolo Carpo kung asa sila nagpuyo karon. Kinahang lang mangita ko pagi. Kaya una may mutong si Tatay Tikyo. Sige, nagyaw-yaw. Tuwa na sa sunahan ay. Kusog ka ay naglakaw. Inihinay lang ko kay kapoy na akong matiilan. Pero kinahangig mo ning kamot ko nga ako may baon kung asa na po si Arminda. Posible kasabangin ni Daddy Andres karon. Ano ko'y katarungan niya nga may kasakay dayon. Ako sultihan akong amahan nga wa may kasakay kay wala kay gabalabal karon kay Sabado. Ino na ako na inanang si Daddy Andres. Magdali ko, kay kusog kay statetik ko, nagkona kay, morang hadlok ning sabang Daddy Andres. Magdali ko!
1: Nainanok pagkatogo nga akong apo si Aminda. Bisang tikaw-tikaw ko din sa kusina. Sabang magkadirong ako gikoan, hilimpiyuhan, kutsara, pakugas ako prato. Pero wagin matandog ang pagkatog sa ako kapo. Huwag sayag kong kuwang nagtog kay kagahapon nagsighilak na kanunom sa siyang inahan nga namatay na. Pero apo Arminda, mintras buhi pa ako ng kalibutan na pwede karunti ka huwag maning kamot ko nga mabuhi ka huwag maedukar ka na. Kay ikaw ray tulay nga makabaos sa utang ni Tito Andres sa akong pamilya.
2: Magkakita ka si Arnulfo og Arminda, unsa kay utang ni Donatis kang Carpo. Mahikala magkasama. Ayosay pa ang laing anib sa tong sugilanon nga nagluhan. Kabuton ko! Ang langit.

0: En seminato sta a fare gramai che lo 5 se capo uno di disse dunque per come se lo baroni entro banona con tu lo banon sac sac si da gol Mr. J di capo sa overall number one a si bianca non si capisce lo gbide now DYHPRMNC Ay pagtanaw pa bilaw ni Lo Butay uli sa pagkasawi po singita imong anak sa gawas. Okay. Jima Lasponia Dol watching from Upper Yate Cute from Jima Lasponia. Salamat. Okay, ito na. Chasa Boyles o Chia please congrats nanay Eri Boyles og Vanessa Peralta Buslon og Emery Van Nicolette Boyles og Ola Boyles og Minik Boyles from Ubay Bohol, sir. Salamat mayong hapon, Sir GQ. Okay, ito na nagwan. Okay, Chacha Boyles o Chia. Okay, dari ito na nagwan nabi. Kaysa hina itong kwanit. Okay. Ma'am Silen Giangan, basa Sabado, nagane Paldo. Sa malimang Silen. Kaya yun ito. Oh, basta Sabado, gagane, paldog yun ni sa Kalingaw ni Sir Idol GQ. Salamat, Ma'am Silen Giangan. George Balolot! George, kumusta? ang hitman ni, ang umabot ni Kapitan sa Barangay Binalo, Bukirang Barangay, Dinis Dakbay, Subo, my God, marumdagan ni Kapitan si George Balolot Calio Hilias. Idol, na ito ba niya? Okay. Laing gondrino. Oy, ako ko paring gopeto. Pare, paring boss Binsel is tuloga, pre. Napel naman good food lagi ko sa anang... Aga na lang, pre, ha? Ako ko paring na aros dumagiti pa, no? Alamag kayo, pre. Anya kita kista ugma, pre, ha? Anya ko anday sa happy christening, no? Sa anak, youngest daughter. Ni pare Binsel is tuloga, no? Si, so, dito nga, nalimot ko sa, kanita, makikita ba nato rin ang kuwa ni, kaya itong tanawang rin yung text ni pare Bus Binsel, oh, kanita na kayo, ha? Okay, nara. Si kuan Bibi Zaira. Okay, lama, lama na day. Nalimot magoy. Oh, Bibi Zaira di ay, no? Lama kayo, pre. Oh, kumusta, pre? Long time no, si Batnao Sino, pre, ha? Amping-amping lang da pre, ha? Pare Binsel is tuloga. O niya, ni Bibi Zaira di ay, no? Ug mga adlawa. Pagkoy nalis kundiin, kuwanon, bunyagin niyang anak ni Pare Binsel. Sa kuwan tali pre, takay kong detalye gamay pre, ha? Pero doon ako inalis gamay pre, kay Murago, matakay sa katsikin ako pre, nalimot sa kong tiks ni mo. Makita-kita sa ta ni Pare Dundon, no? Pare Lindon Hermoso! May paminaw ni Mora Pre, no? Pare Binsel, Boss Bins, Istaloga, naro sa Dumaguete Airport ron karong tatao, karong mga panahon na. Pero gabi, murag mulawig ni siya, mularga ni siya, panong rin si Boss City, kaya na ay nakong kaliho kanugma, ha?
1: Hi, assalamualaikum, shalom.
0: Okay, G Malas po niya, thank you. Ano sa mga ni? Talented yun ng among idol, GQ. Lamag kayo, Ma'am Gima, no? O Pre, na pareng Binsel, Istaloga, no? Bagay sa Luga family dira sa Barangay Tejero, Cebu City, sa mga sitio sa Panta. Mayang pagpaminaw nyo diha, no? Kay kusukang DYSB dira sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, mga Istaloga family. Ako kumparing Bus Bins nga taga diha, no? Binsel Istaloga, o siya nga miling kapikas, nga kanunay sa maminaw sa DYHP RMN Cebu. Manang ang basa DYHP number one, ha? Like, shout out! Okay, nina na ito. Firm, Hoymi, Mijos. Thank you for watching. Okay, Chucky, Chucky Hilig. Yeah, shout out, Grand Tejero Arena. Oh, Grand Tejero Arena. Si Chucky dalini. Ito nga mong amigo. Mura. Kadita ako tanong iyang gabi. Shout out from Grand Tejero Arena. Okay, I know, we know, ha? You know, ha? Makay Boss Chucky Hilig, shout out Grand Tejero Arena, Chucky Hilig, shout out from Grand Tejero Arena. Okay, thank you Chucky, no? Og Jefferson Digamos. kaliot aton ko niya. The Jefferson Digamos, good afternoon, Sir Josephus Bacolodiano sa programang Saksinagol over the Ones Paramin Cebu, 612 kilohertz. Okay, thank you very much sa magkakasama watching from Pahak, Lapu-Lapu City. Si Ugagi Respaka, di kawan man mo, di kahumsuman mo, di sa may Agustod, sa ibabaw Agustod, ha? Adoranin ko na, agisay ko di man ako sa kuan, bangkal diha, bus, kuan, ito nga niya, nalimut ko. Ayan ito. Itong iyang kuan, si Jefferson Digamos, okay? Minutos, Michael, hubad ka lang, Michael, 5, Kapuro, sa Tunga Panagubas, Tulubaron, Saksak Sinagol, okay, ito inaigan niya sa'yo. Akong batsmen si Freddy Pilayo alias Captain Jacob Ladder. Okay. Silindiangan, may ngapo ni mo diya, Sir Idol. Wala may uwan diri, Sir. Grabing tugnawa diri sa Bukirang sa Danaw. Makaingon yun ta. Wow, katugnaw. Tama kayo, Ma'am Silindiangan. Ha, bukot naghabo na, Ma'am Silina. Wa man kay bana de hubukot taghabol dia. Ana-ana na lang gid hubukot-bukot taghabol-habol kung tugnang panahon ha. Ayo pada nang katugdos panahon Ma'am Silin Gangan ha. Namang imong anak dira nga bag-ong graduate si Catherine na pagkusgakos lang kat indi Catherine diha. Kay kining bukid may galab tugno kay panahon tugno gad di Cebu City nga perting daghanag tao ug sa Canandre. How much more na dito sa kabukiran nga mga kahon atong makita dito guyohoy sa hangin. Sa mo katugnaw dito. Ang tugnaw rin at nandun na lang aircon. Ana sa Andibor Pakera, good afternoon Sir JK watching and listening your program Ana sa Andibor Pakera from San Carlos City Negros Occidental. Salamat pagbasa Sir JK. Why sa kayan? Oh, kayan? Why sa payan, ma'am? Ana sa Mrs. Ray, good afternoon Sir JK watching and listening your program Ana sa Andibor. Abalik ni. Sa mga mura ni uyog manggamay. Iyawan ta ning guli sigli no. Uy, ang gamay ning kwandali na ito, lingkuranan. Kuratan-kuratan naman tayo, uy, ang gamay. Naunsa naman yung tawa niya itong ginabuhay. Iyawan man tayong kuan nga, ni uy, ang gamay. Ikaw na rin akong tiil, ako tiil lang may manangusog din. Naana akong tiil, barang ni uy, ang gamay. Kuan mo rin akong nakuyawan kay, sigli no, magandiyan. Kutak sa buto. Na maging unta mga hahay buhay tunog sa danggit pagkalaw ay Mars Flores ay Kuya GQ may nga po nimo siya tako sa akong mama ito natin yan ko nalimot mo kaya naman to na. Sa akong mama o papa si mama Susana o papa Rogelio magbanwa og ako maigsoon Gabriel, Gabriela, Melvin og Charles og Joselito magbanwa og sa akong gwapo nga pagumangkon si Emmanuel Paul Suarez from Maricel sa Aliguay, Maribuhok, Bohol. Oy, taga-Bohol. Alam mo sulti ang Bohol kay basta magisko ta nag Bohol, wag kataka ng Bohol sa porma ng Bohol ay buhay tuno sa dagit pagalaw ay mo na mingon ang Bohol ay lang mo ingon an. Lama kay Mars Flores, no? Sumong message sa comment section natin sa itong live. O, garda to, dato sa i-off din atong live sa kong personal account. Kaya mo porsinta sa page sa DWSB. Kaya nagandagas ito mo shoutout dito. Kaya tumiaging sumado mo rag wala kong ma-shoutout ng kahinay kay atong nito niya. Manong ang ato lang mabasa, may akong ma-pirmi ma-shoutout ka ng sumado nga, inayaman kayo sa ego, no? Sa cellphone, may gala, makamang gina. Kaya nagandagas ito mo nag-message sa comment section, mga 100 kapinto niya atong na kuan mo rag pito, walo ra, maorga atong makuan, atong kuan tanaw na inihinayon nga itong kuan din ato pagngon ba? Steady lang ha? Steady lang atong pagkuan sa itong page aron, ang sige minagkuan, ang mga misis sige minagkuan, wala hindi na traffic, wakay, isa ka sa traffic mong gano'n. 25 minutos sa may kalahumban, grabe kala 5 sa kapuro di sa panagobas, tulang panahon, saksa sila goal. Okay, Mars, balik na saan eh. Jefferson, digamos. Saan ito ba eh? Maumgiya po ni. Mars Flores siya po. Nagahinay-garay. Hinay-hinay. George, kumusta naman tayo ka dyan? Sorry, sorry, sir. Just no, sorry. Sukad nga na. Himo ka ng Hitman Dias Binalo na di ka nagpakita nato dali, ha? Ganis George Balulog Kalyo Helios Maigala, marang muda ganit Kapitan Dali. Ram, muda ganit si Kapitan Binalo? Ano? May ang plano, muda ganit si Kapitan sa kasiang nilisahin, dali niya. Wala naman sila yung choice ko, no? Ang mga tao naman ko nung itubuhin niya, ngamay mo, padagal sa Kapitan, dagan ko na siya. Win or lose ko, no? Pero kumudagan sa Banangos Kusina, busog siya. Pero kumudagan sa kanangdagan nga mukha, bangga, ganyan siya, spuste. Pero kumakita nilang hiyas ni George Balot Calhelias nga isa sa ka kuan, aktibo kayo nga mga kuan sa mga illegal, mga kalihukan sa barangay. Kumbati kayo, di ba? Ito ni Pag-Gumbi, kasi mas makura ba tayo ng kuan, kuan na istig din ng Facebook. Di ba, George? Umabot kapitan sa Barangay Binalo, George Balolot Kalyo Helia. Pero nindo kayo paminaw na igileksyon ba nga, Kalyo Helias, kahon! Ningo-ningo sa dahing kakuan. Laing ihap sa ato ang kapitan, kagawad, anak, kahon, sa kapitan, Kalyo Helias. Ito, gamit ko nang nag-ihap. Pwede man kahon. Hoy, unsa man kang Kalyo Helias, hoy, pila man, kahon, kadiyata, lungon! Nasayop man! Nasayop politik ba? Nasayop politik! Buhay! Buhay! Tunog sa dagat magkalaway! Mana! Manang ako pa ni mo, George. George sa Balulod Kalyo Helias. Kung madayo ng barangay o gays election, George, ayaw gigdong agad-dagad kapitan niya sa inyong barangay Binalo. Ha? Kay, nakay plano nga hotdo ni mo ang mga illegal kalihukan sa inyong barangay. Nya, katong nagkuan nga na dunay insidente tumiaging mga buwan diya sa Binalo tong kuan damsayat tong ba nga kog basurahan ba iya matukan ko mubla ko sa kapitanya tong imong park dito niya padako niya ang daan padong ato sa mga bukirang silingan mga bukirang barangay niya usap pa to George imong plano imong hatagan og mga sigarilyo mga batan-on. Ang imong toyo og tumong imong rason imong tagang arko no dili mo suyo og mga illegal drugs. Onya basketball court. O iyang padakon ng basketball court, duha ko ka basketball court iyang himuon kung siya makapitan. Ang usa basketball court sa di kamao, ang usa kamao mo do basket. Nya lain pang basketball court kung ingon kanang para ko sa mag-date ng mga tukmog punay. Dili ko no liga, dili liga para sa mga batan-on nga basketball ko. Dili, liga sa dit-dit sa mga batan-on. Mana yung sakto? Aron ko no, may bawas ginikanan nga naara diya nagkuhan, nag-dit-dit. Di ba? Sakto ka sa nangyaya? O, mga batan-on nga mag-dit, na ako no isa'y maghimoon nga murag plaza nga gamay. Yan, di hara ko no mag-dit-dit ang mga batan-on nga nagpuyo siyang barangay sa Barangay Binalo, example. Tukog ko na sa gimo ko sa project nga plaza nga gamay o niya ang magdit ra diya katulang taga Binalo example ha maura ko na yung magdit diya wala lang taga Gawas o niya ang ginikanan mangita asa si Inday asa makita ko na yung Inday yun hindi ko na programa ha mauna kung ako pa yung taga Binalo George Balulot Kalyo Helias may yung daan yung butaran og barangay kapitan diya ha. Kay sa mga kuan, trainingon mo niya, bansan mo niya sa paggamit og armas. Magbutang siyang firing range niya, kay kuan mo niya siya, gila mo niya siyang hitman. Pinagtalaw yung kamot. Di ba? Mauna yung mga plataforma ni gobyerno kung mudaog siyang kapitan sa Binalo, mauna ang iyang himoon. Panako niyang karsada, magayon mo siyang duwa ka basketball court, og dunay plaza para sa mag-date ng mga batanon nga taga Binalo. Aron ipakita sa ginkanan, masakpan na dahil nga diharan na dito, diharan na nagsika-sika-sika sa plaza, di na mga itag atuglaeng kuan, di na mga atuglaeng lugar. Di ba? Nindot na! Mao nang iya mga plataforma ng gobyerno onya ama batanon aron kuno dili mo gamit og musoyop di mo kuno mga illegal drugs kay mao ni uso karon ni kuyanap man yung illegal drugs sa tong komunidad karon ang iyang plataforma ng gobyerno ni George Balot Caluhilas iyang tagaan og tagsa kakaha ang mga batanon katong manigarilyo. Oh kay nga naman aron dili kuno mo soyop og dili mo gamit og mga illegal drugs sakto mga da sakto noy onya nasay ko ang kung magsigisigaril yung mabatanon, nasay magkosang mga doktor, dumakabok yung kanon, barangay nga mga doktor, yan ko sa barangay, mga doktor nga, tawag nato sa barangay health clinic ba, magkosang mga doktor, arang na itong kisa na hubakon o tibiyo na yun. di ba? Dari mga doktor, buti man! Mga isakto nga mahimong usa ka leader sa barangay. Ang interes sa mga taga-barangay mo iyang gilantaw dili ang iyang interes kay Gulingon. Di ba? Simple! Mao lang tinawag niya usa ka leader ang interes sa mga tao mao'y patigbabaw dili ang iyang kagulong interes. Di ba, George? Ay, pitak-pitak ang mata ni mo na George Balot Caluhilas. Kita pa kang tuba. Ayo, kanang tuba sa baygala. Mao na nangita sa tuba dere. Kaya, ngutanag siya tayo siyang my sister nga, na ito ba diha? Diha, nangatang siya. Napagani ako, ha? O na, ya. Akbasaw na. Atong yung Mrs. Dribis, atong kumisiksyon, be. Na ito ba diha? Nangita sa tuba! Kay kanang tuba, sa usan na siyang mga himuon nga yung plataforma ng gobyerno kumudagan sa kapitan. Kay kanang tuba ko, no, dili ko no pa imno niya mga batanon, mga tiguang, dili pa imno ng mga vino diha, o sa pala diha ng mga tubig sa Mandawi, ang iyang ipainom, tuba. Mo'y ipainom sa mga batanon, sa mga tiguang, kay kanang kunong tuba, tambal, onya dili gastoso, pam-ispa, ya, dugay mahubog ang mga tao. Mato nangita sa tuba, kay muinom sa iya sa wana, ang tuba, nagana purpose. Kung di mahurot ang tuba, mahimong suka. Di ba? Mauna! Mauna ang lantip ni Sigunahuna. Buman ang taga-binalew, ay kalimota, George Balolot Caluhilas, pagkakapitan niya. Bueno, mabalik ko! Mabalik ka tutulong pa nun! Saksik na ko lumalamang sa mga bulawanong pahinomdom alas 5.32 na sa kahabono.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The Wonder Food Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
0: Oras na tag, 26 minutos di pabagalasay sa yoga kagabion. May pabinaw Maribek Rojo Lanotan o atoning kadiyot atong Guana page, atong FB account. Ako ni Pago na kay mo proceed ko sa page sa DHB. Ako to i-shout out na naglantaw sa akong programa karon. No? Atong na karon ma-lipay-lipay sa sila mga ato sila giminsyo nila mga pangahan ba. Okay, salamat. Salamat sa pagpatalingo. Go, pagsunod o react, follow lang, no? Share sa akong live. Aron ganahan sa ta. Okay, salamat. Ako ni Pagunan. Thank you. Bye-bye ninyo. Thank you. Dili Pagunan akong broadcast sa kanina akong live na akong Pagunan kay aron narita sa kuan pins na to mag shout out diri ato lang taon dali. Oy, kanta sa tatong kanta portion diri, sa tong kataon, kanta portion kadiyo ta. Kanta portion, kaning kun lingolingo na ning atong kuan ha. Atong kanta portion, atong kuan nakanta mi na kung kaning ganing na nag-request ang igo na dai akong ikanta to mi ago sige lang atong ning atong ning kuan balikan, balikon ato kay man. Unsa ay sa kuan madungog tang imong commercial dia na unsa onara be be no man ato tatahon okay na nag request ko dani kon nga kada jik kay malinga ko si mukata.
7: Igo na dai.
0: Igo naday.

0: Kuya Josh.
1: Gisakit ang kinduguhan ko. Pagkahapdos, pagkahapdos. Wow! Daw dili ko na maantos.
0: Mala ni kurog man.

Pagka hapdos, pagka hapdos. Ngayon hapdos mo na, oy. Daw dili kunama antos. Ngayon umaga.

Tarzan! Ego na live. Ego na live. Basin ako umamatay. Simba ko palayo.

Ego nalai, ego nalai. Wah, palai, ego na. Tarung deh, oi, harus dikau mematai. Teko mematai kau, mama ini tangkapi ane. Okay. Request tong kanta ha. Ato ni request to mi aging sabado nya wala ko maganta agi po ta tong oras porka ako ni kanta wala ko iutang ha. Ako si maningil nimo ha. Ahay buhay tonox bangkit makalaway. Pero sa ikanta lang ay kay kanta portion namin, kanta portion namin ng atong ikon. Di wala may drama portion. Ang sayo portion, ni sayo naman tagal na sayo. Sa pag-upining sa itong programa, ni sayo na ako, nagkikidiikin na akong lubot. Isa kagbaya akong hawak, kagpailag ang tiguwang na tali. May laing awit. Mangita tag-awit ni lain, be. Kaya aron. Kana mga kuha na ingon ng kantaha, balang taan ang mga awit ng mga labs, yung makahilak, to, makakuha na itong mga luha, mga kay humanas sa luha, umuta mo na yun. Aning kuan? Wala na gilain. Wala na. Mga gina. Eh? Onsa ni kantaha? Ulahi na ang pagbasol. Kanang ko alang. Atong I love my teacher ko na be. I love my teacher na to. I love my teacher. Kanilang. Kanilang atong kantaha ni ngunan. Bagalingolingor mo ni ato. Adiling mo nga. May tabog kanta mo ko. Ay na to. I love my teacher. Porque kanta mo ito may aging. Bando matali ni. May atraso yan. Maglaan pagkanta mga ito, taglaan kanta ka ng mga nuwak, sorban, og yubilyan bilang, aro ganahan ta. Uy. Hinihinay lang kay basing makuan. Commercial, kabaya ta rin, nakaunsa na ni. Ay na, I love my teacher. Kanina, I love my teacher. Kanina itong kantaon ng mga kuan, ba? Hindi lang tamo kanta ng mga kuan. Ano lang, iningalingaw lang nga ito, ah. Sa kanta portion niya. Kuan may ako, drama portion, kanta portion, sayo portion. Mo lang ako, ah. Okay, here we go!

kanining dughan ko. Dili ba nato? Hapan ma, kung makong gipungan. Ano man, ayaw pugapugin na kay dako ng skit. Tungod kay ako estudyante lamang. OMG, unsa kining gipati ko. I love my teacher, yes I do. Andughan ko daw mo buto. Happy New Year! Oh my God, wakoy homework, wakoy lesson. Ang

0: Untuk akan sekelas Roman. I'm seen minded. Aku in town. Nah, siap melirik, langsung melirik, siap. Wow, Lich Man. Kon magsulat ka sa Blackburn. Sexy nga talawal. Ngimong sampo. Oh my God. On sa kineng dibati ko. I love my teacher. Yes, I do. Ang dughan ko daw mo boto. Happy New Year! Oh my God. Wakoy homework, wakoy liso. Tapos lagi siya di hakoy. Ang tunggi huna-huna. Ang teacher ko nga mataho. Oh, Tarzan! Yeah, wala ko ginaloy. Okay, kumbate. Lilita rin sa tong page break. Kaya musya taat sa tatataod, ha? Kini?
1: Wow, Lich Man. Kung magsulat ka sa blackboard, siksing at alawang imong sampot. OMG! Kung sa kineng dibati ko, I love my teacher, yes I do. Ano ganto daw mo boto, Happy New Year! Oh my God, wakoy homework, wakoy lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga gwapo. Kaysa magic yun?
0: Matignaw nga na. Oh my God, wakoy homework, wakoy lesson. Tapula na. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga gwapo. Kaysa magic yun? Gerard, Jerome.
2: Marag original, oi. Marag original, sa kupamina, marag original. Ako rin yung original, ha, dili, I love my own, you know.
0: Huh! Oh, mana di, ay? Uy, naunsi na dusi, binakupa mo magiganaan patag sige kanta, naunsa, diskase.
2: Hi. Eh, siya tao sila to, tanaw sa itong kagwapo, dali, eh. Siya tao tanging nagtanaw sa kagwapo sa itong page sa diwesyo, yun ay nanawag. Ah, di na kutubawang kayang kontrol, scam. Oh, may nang akong cellphone kayo, nai mo tawag, scam. May bawa ni mo ba, ang lugar, asang lugar niya, kaning iya, kaning nanawag na ako, scam. O, kung nag-live pa ko, ah, bayato na ipakita sa konbe, kamera, oh. Oh, wa, Islam, oh, scam. Ang nanawag na ako, scam. O, atin si kayo bawa, nga nagprograma ko, kung scam, kaya ako nito bagod ko, nabi, atong, kaya namin niyo, oh, scam. Scammer ni posibleng nanawag na ako. O, oh, posible. O? Oh? Atong, wana atong komedyahana, ha?
3: Oh. Hello? Hello? How are you? Fine, thank you.
2: O, oh, wana, paong, o. Na, paong galit. Kay, mani akong bagong cellphone akong ipalit, kini akong palit, ane, 50 mil, ane. Damay naman, ane, barato na kaya, 50 mil, ane. O, oh, maunik niya, doon ay mutawag, ane, sa akong cellphone, na ganay, mutatak, scam, Dubai, Singapore, Davao, Philippines, ana ba, Iraq, Ukraine, Russia. Ana! Yang katong ninawag, scam, matatak sa iyang kuan, sa number ba, scam. So, posible scammer to? Awa ko gito bago, di ba? Di paog kalit. Kay, iyang tanaw nga, ang uban na nagot, ang tingog ro ba, kay, kining atong namatay mga vlogger na naman tagudaan eh, mga naman tong mga cellphone numbers tong Facebook na naman natong kitatak na kay usama na sa mga kwangong kasweldo na ka, no? Doon na kay earning na. Ah, kanang earning ako na papa, namatay na. Doon na kay earn ba? Doon na kay earning na. Ikaw nga, nimo, mao na imong sa mga i-fill up ang nga nimong kwan ni Mita. Ako, mao na, na-fill up naman ako ta, naman ang nakano ko yung gamay nga. Sildo, fiat, yehey! Kaupat ako kakubra, ay. Ginagmay na ako, pero na, at least na ay, buhay-buhay. Na ay, said lahir, bang, igura ta mo po, sigura ta, katakan ta diha, mudrama ta diha, musaysayor ta diha, o niya, post ka diha, na ay, earn na, doon na ay, earning, karon 23. O, karon 23, pay out na ko, ane, pila ka, kumakal, na, at least, gamay lang, pero at least na, ah, puno-puno sa swildo ba? O, mandi lang, kalindo ta nang, mag-unsa, nago nang, doon na ka na earning sa Facebook, igura ka mag-post, no? Why kapoy? No, maning kang mag-ayaw mo katong mga bag-o paro nga gusto mag-vlogger o dunay mga content creator, ayaw mong discourage. No? Ako gani ka, discourage naman ako sa una. Gani nga, dugay kayo na kuwag. Itong sa kong mga, na-stick ko sa mga Facebook Live na ako sa nang naipatay na ipusil ba na makita ang dugo. Stick, kagabi na akong violation. Ba't naghahan akong violation ko sa una? Kay, dari alarma sa shooting. Nya, wa mo kumasito nang kuan-kuan nga makita ang laps, focus na akong dugo, pateng lawas nya. Dadali mo pinatak na si mong Facebook nga G-Strike kana ana na dagan na mga kuan nga naka-violate ka unsa pala na marang marang ako suna murag kaundang ko sa akong vlogger-vlogger sa akong pag-content no sa pag-post mga bisag unsa nga post. Ningon ko sa akong gulo din ako kapuyan eh. Pero karon ha inahina lang ba gani dili magani ko aktibo kag mag-post gani sa Facebook nako no. Tagis lang ako mag-post. Pagkaroon, nalang ako mag-post na akong duha tulo. So na, mag-post akong usa, o sa iwa. Nya, na naman ko, Earn! Paldo naman tagamay! Tindot-tindot, gamay mo lang every now and then, you know. Post ka, post lang ganda, ha? Wakay ba? Ako gano'n, wakay ba? Kailangan kong violation? Magani kay... Nanay ko, an email, ano, doon na kay... Kano yan, ano, paldo gamay niya. Atong first na kong kuan, payout na ko is 26 point something to, US dollar. Yan, 26 is, adil na ko itil, pila. Kana, kay 25, ababan. No? Pero kung imong earning, mabot na, mukha nag 20, 19, 21, 22, 23, 24, di na nimo makubra. Pero kung 25 above, 26, 27 US dollar, 28, 30, 40, ari, kubra gina nimo, naagi ka na isweldo. Matungkol sa matan si Boss Mita. Boss Mets, thank you ha, thank you. Ang babayad din mo, thank you. Oh, karon na, nagay ng email sa dako, gitanaw na ko akong earning, naanay gamay. Atas na pa'y gamay. Pwede pa na ko na yung makubra. 23 anay, maabot, ginig ko. Ah, happy naman, ko naman eh, happy naman eh, magkuhan naman eh. Mag 20, 20 US dollar naman eh. Magsige ko post, kay layo pa mang 23. Pinabay pitcher on. 11 pa ron. Napatay 12 ka adlaw, unyak. Ganing ako, happy naman mag 20 US dollar. No, ig, lapas sa 26 ani US dollar ko na paldo. All right. At least gana gamay no. Unya usay di nato ka cobra gay. Di kabot og 25 above. Mao man ang kuangod na minimum nimo ngan mga 25 below di na nimo makobra. No, di nimo na ma daw-daw. Ato lang ano agod no. Pero kung 25 above. 25 points sana po, 26, 27, 28 US dollar, 29 US dollar, 30 US dollar, kubra na ni mo. Kaya nakasway na mo, kaya 4 times, ha? 4 times na niya. Karong 23, 5 times na. Kanya, igurata mo. Ay, isa, isa, gububo niya, bubo. Igurata mo, sayaw, kaon, konti na ko, sayaw, kaon, niya, gamay, vlog, vlog, vlog ka gamay, niya, live, no, manang sikikog live, no, mao na, niya, lalam ko earning nga ng live, mag-post ka, doon ako star, o niya, sa kaning story gani, nana ka-earn na, nana ko tanan, nana ako maka-earn na magkog, mag-post ko, na mga gitawag rig text kaning mga caption ba na maka nindot caption nimo ka makadani sa imong mga friends mga follower nimo caption na gyapon na i-earn ang photo na i-earn ang story na i-earn ang live na i-earn unya kanang mga video na i-earn halos tanan na ah na kung nindot kay kung makakuha na kanang mga viral nga mga video diha kun dunay content nga ma-viral mo na paldo. Tinood, mutok ako sinood, doon na ni email na ko nga mo kuan sa akong live, mo kuan sa akong mga content o sa kasugal. Gambling. Pero sorry, no? Bisag bahala na kag watay kwarta, digig ko ana. No? Naini ko na ko nga sugal, duha ka buok. Nga ila ko ipa, silbing ilang ikuan ba, endorser ba? I-endorse na akong ilang sugal. Imilan ko, nanangin ko sa akong asawa, unya, di magiging ko ane. Paldo unta ni, na, yeah, tinuon na, makakwarta ka ane, pero, gidili man ni naman, no, lungon magaling sa gobyerno, unya, samot na ko. No, manang, wa ko ni kuan, sorry lang kaya ito, nag-email na ako nga, magkuan og sugal, no, ang mo-promote kong sugal ba, mo-endorse kong sugal, sorry na kayo nga, wa ko na mo ka, wa ka na ako reply eh, kinsa man ka, Sorry lang kayo ha nga, wak di ko anaganahan. Balag ginagmayan ni ako. Oh, ginagmayan ako, buhay-buhay man ako. Anya, namo ko yung sildo sa DOH, pero manang walang ko ni kuan. No, kay kinisugal, may galang imong reputasyon ba nga. Nagpromote ng kagsugal. Kanang sugal, that is kuan. Bad, you know?
4: Right!
2: That is bad, you know? Mura ka nagpromote ka magsugal, good ana. No, onya, kanang sugal, may galang, dili man na mayo. No, kanang sugal, duhar gina. Malas binas gina. Kada posible pandopalo kay kontanto kay ako ni bawan maka may binuan ka na nga almost or 20 above 20k or 30k 40k no mao na unya palo kay katinol pero ang sa imong reputasyon nag endorse kag sugal diha unya ang imong pagka media man imong ko nga sugar imong gi-promote at okay na nang maherbal no okay na mga ingon ana mga mag endorse tag kuan na DTX kana kanindos mag DTX for ka lang sugal. O din yung sugal dari sa DOH Spring endorsement na sa akong page, sa akong Facebook. Ni-email na ko duha ka tao, na ito yung mga FB account dito, na ila kong imoong promoter. Akong ikaw sa akong live, sa akong video, ang ilang sugal. Di ba kabantay mo nang doon ay mga kwa daghang mga follower, na mo kulog sugal. Bilo, link na, bilo, anas bilo, anas, na ikuan. Ila i-discuss, di ka bantay mo, ana. Mao, posible na, mao na, posible akong himuon. Kanapaldo, ginatinood. No, gawa sa mga earning ni mo, niya makapaldo, gika, ana, pero wako eh. Bahala na ginagmay niya. No, wama na sa kabukabulari. Tinood, mangita ng kwarta, puro kini mga material nga butang, may gala, nung ka. No, ang imo lang ang material nga butang, tungo si mong panglantong sa material nga butang, dili na maayo. No, manang, magkuang kita, maginampingan kita kay ginang material di na madas tong kamatayon. manang, sorry kayo to ni email na ko nga pa-endorser ko sugal, wana sa kong vocabulary, di ba? Sa atong chika-chika, eh, hapit na mahuman, matapos, di ba? 6 minutes before 6 o'clock in the evening, you know? di ba? Bandex, Bando Erasmo, at kasiyata ako sa nagkwadri, no? Ayaw kagol kay mobalik ra siya ninyo para sa saksak sinagol sa gugma. Ayay. Lama kay Bus Bandex, ha? Kirino, si Boko, may man, iinom o

Marlene Mendez Carpina, hay Kuya Gikyo, sa Taudre, sa Malabuyok, Cebu. Aying Rogador, Rogador. Good afternoon, DJ Gikyo. Pwede ko request song na akin ka by Bobby Duran. Kantaha jud mino ko diri sa Surigao City. Masa maning kantaha isaraying. Sana akin ka. Nana akin ka. Ah, okay. Atong tanong ato ni finalize si Raying ha, Rogador. Sa ning kanta, wako G. Okay. Oy, niyang akong amigang guapa. Ano yan sa diyang kanay? Yang Mrs. Beto Tan. Lizelle Barbosa Reid. Why until now, I couldn't find at least 6-7 guy? What's up? Ay, guy! Wow! Ana, magkilaw na ron. Butang na yung kuan, kaning Luya, Kamatis, Bumbay. Huwag ka na, ay, labi suka nga to ba? Pating lamian na ron. Na, kuan na sa dugo. Buno na sa dugo. Pero kini mga high blood pa na mo, Gerard. Mga high blood mo, Gerard. Di mo kuan. Bakit high blood mo, Gerard? Bata mo, Gerard. Di mo ni high blood eh. Ma'am Lizelle Barbosa Reid, my good friend, my beautiful friend, ha? Why until now? Nga nung kung hangtod karo ako sa kitag laki nga taas o height o 6'7"? Nga, Gerard mo! Gerard Albius, Ma'am Lizelle. Mabitaw siya, ato, joke lang na Ma'am Lizelle. May yung ipangita, bikinsa ko na yung mukha na, may presenter na, be. Ha? Ang iyang ipangita ni Ma'am Lizelle Barbosa Reid, why until now I couldn't find at least 6'7" guy? So, sukat-sukat, karon bisa ko na karon hangtod karon wa sa kitag yun. No? Why until now? Nga na kung hangtod karon wa sa kitag laki? Ayaw, problema na, ma'am. Pagita lang ang GQ na, Jusipus ka naman na. Taas, ma'am. Tanan na ko, taas. Yeah, I told you, you know, ha? I tell you, frankly, you know. Don't, afraid, ma'am. Don't, you know, ayaw pagitag lain. I am yours, you know. Natanan ako, ma'am. Oh, Ma'am Lizelle, bitay. Hello, Ma'am Lizelle Barbosa Reid. Nakata isang chat na ako niya. Chat siya giyang, ipakita yung beautiful face niya. Hi, Sir Gikyo, look at me, ha? English pa, kami ni siya. Karoon na, kita sa, ano, wapa kong sa school, kasi kitag laki yung ipangita, 6-7 guy. No? Nga nung 6-7 bagay may pangita, Ma'am Lizelle? Tungod kayo, ano man? Ano may mga ipangita sa 6-7? Kung 6, kana lang 6 lang, or 5, ako, 5-6 man ko. 5-6 man ko. Kanina lang, ma'am! Kana na lang, ayun, ang pangita ng 6-7, kaya ka ng 6-7, mga ito, mga varsity naman na, mga PBA na, NBA naman na, no, na, mga minor ng basket, ako, 5-7 ko, 5-6, pero, look at me, oh. Tutoki kong 24 oras, ma'am. Tutoki kong 24-7, di ba? My love ka. Na, ang akong commander na minero dito, nakanda kong binugaan ni Ron. Love! Joke-joke na to, laba! Love! La minero akong commander, nako ni binuga Ron. Ala, schedule naman akong tanta, alas 12 niya, uli na ako. Ay, nako. Wala na. Palpak na sana ako yung schedule na. Minor ako commander ron, wala na. Palpak yun eh. Kaya nadungog ko tulong ina. Mamlisil akong kumisahan. Ako mga dilima o. Ano? Kada akong binugaan ni ron. ako lang yun akong commander ron. Love! Jok-jok rato laba! Don ko nga laba. Inatunun na laba. Jok-jok rato ako laba! Ano? Palpak yun eh. Saan? Tog dali gawasan ni ron. So na ko suportahan binugga mo gini. Man diha lang ko matog dali sa mong kilid na natali. Anda mo to kung karton na kung gito tago dito. Wa na ron minaw. Ako ni hilom akong plano ron. Igabot na ko sa balero ako igawaw. Igabot na ko sa balero na anak ko gitago nga duwa ka karton sa sigarilyo. Kanang dagko ba karton. Dai unlan gitago na ko kay kung ingon gani ani nga makadung akong commander nga nagjukyok ko ng mga love-love, ang sapanadiha, na mga kondiha, nang nasa yung mablisil, sa akong gikabuangan, ako kujiin, jukyok-jukyokan na ako, na ako sa akong sukot ron, di ko ron kasuhod sa portahan. Kaya, bright boy man eh, naman ko yun lang ito gitago, karton, mahala na diya.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center.
1: Tata!

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kini mahina mga kasama hato ganado sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo na mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.

0: sang adlaw sa akong aso ninyo nga patay nga wagi ka batayon nala lingkod inumog dun pipi tabliari ha mga bata ha sa mga tao ni Permer Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Poliar Petralizer og Mega Plus Silas Landoh lalingkod biladong ladoh mas bayan ang malingkod mo kay mabinaw mo sa katapusang sumpay sa akong aso ninyo ni Simnaon ng alog patay nga di mamatay huwag ka batayon o niya nahala nahala lingkod lang mo mga bata inumo sa atuang dun pipi tabliari niya kabong mga nagtrabaho ron kay Sabado bangkaron o niya Domingo o nga kung doon mo'y trabaho ron diha ang inyong imnon ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa ibuhang mga trabaho ron karong agabi una sa imong pagpaminaw niya doon na kay mga trabaho ron para sa Lunes po ron mga brag sa eskwila baka assignment din mo pero trabaho din para sa imuhang opisina ala inumog kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dug GR Pipito, ug sa tanang mga tao ni Ma'am Shen sa iyahang Brumits PH, cleaning services na hala na hala, inumgyon mo sa trabaho ninyo, inumgyon mo og don ano, said panyawan coffee mix kay para kondisyon kay ta, ha? Ma'am Shen, imong mga tao, paimnagyo na sa said panyawan coffee mix. Kadang atong mga tao diha sa ato ang Brumits PH cleaning services na hala. Aniya kita sa katapusang sumpay sa akong aso ninyo ni Simnaon ng Araguluhan. Patay nga di mamatay! Why kamatay yun?
1: Fire Miss! Imong anak si Jervy! Ikaw ang iyang amahan!
2: Dili ako mo iyang amahan. Ug mismo ikaw sayon gid yana. Ug ikaw, may tabo sa bunya nimo ang may tabo na ako oras nga makakita kini siya ug laing lalaki nga kwartahan.
3: Ayop kang babayhana ka. Expert ka man di ay. Ha? Expert kang bakakon, kabantay ka na.
1: Nang lang, oy. Dili may tabo nga magluib ko ni mo lang.
3: Kinsay amahan ni Jervy. Kinsa?
1: Kuan? Gingan lang o... Hariki?
3: Isigan?
1: Hariki?
3: Ano sa mga hariki, hagaring, haupaw? Kinsa mga... Hariki, ha? Kinsa hariki?

0: Nangahadlok na sila. Ikaw, kanus agha ka kuhitas imong konsensya mo ding?
1: Palaoy, unsa magkaning milagruhan na itabo, Hermes, oy? Unsa magkaning milagruhan na itabong, Hermes?
0: Panahon na rumang hugas kagikan sa lapok sa kasalanan. Apel ka mang yun ka sa plano.
1: Bala na, huwag niyo ko mapatakang ukad sa kong bala na yun. Bala, blaha yun. Kay mapatyan, yung predaw mo's mando.
0: Apel ka yun unya sa manubag sa ginangatan ni Hermes sa mga kamot sa mga kriminal.

0: Magduwa-duwa na punta, Mika Jervy. Aro, hindi na ka mag-uul pa.
1: O, sige. Kay laay man kayo, ako'y kaduwa.
0: Kimingaw kihapon ka sa imo ang Papa Hermes?
1: Oo, mingaw pa sa kong papa.
0: Sa imo ang mama di ay, wak ka kimingaw.
1: Wak man. Bahala to siya eh. Bad man. Bad to siya. Giuyab man niya ang akong angkol man do.
0: Pati cute ang ilang gibuhat. Dili maayo. Mong ayaw kid sunda kun mo dako na unya kami ko, Jervy, ha?
1: Ay, dili man good. Good boy na magkukuhang tininig dako na ko.
0: Kana, mahinsakto. Kay pinangga man ni Papa God ang patang buutan.
1: Oo.

0: Mustaka bonding.
1: Ay, Hermes, oy! Ay, tagoon sa aoy, gulabag kong niapil sa plano kaya nakinanglan ko kwarta bang God.
0: Mahimong patyon ko ikaw. Apan dili na nimo ikabalik pa ang akong tawhan ng kinabuhi.
1: Ah, masuod ako sa bayo, ha? Masuod ako, ha?
0: Sige. Isuway og lakang ang imong mga tiil. Sige na.
1: Ah? Kaya ano di ay, Hermes?
0: Lakaw paingon sa imong adtuan. Dadun ka sa imong mga tiil sa hustong dapit nga angay ni mong padulngan.
1: Ayaw, ha? No, ha? No. Bakit ba yan, ha? Di pa ko gusto mamatay, Hermes. Oy, nindot pa kayong puy ang galibutan.
2: Sa dili pagkatapos ang sumpay, pahinumdum sa ta kay importante kay ni.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: usang anim sa kung aso ninyo ni simunaw ng araguluan. Patay nga di mamatay kay way kamatayon!
1: Ay, nga ako mga tiild. Nga naman niyo, oh, hindi ko magapugong mula ka o mangyod, oy. Pugnan mi, pugnan. Ala, mula kang yun, mula kang. Asa magkakuhin ni Paingon? Laong na ba kayong gabi?
2: Lakaw. Padayon sa imong paglakaw mo ding. Huwag isulti o niya ang kamatuuran.
1: Hermes, oy. Hermes.

0: kom sa hier, Miks. Si Durex lang mo'y patya.
1: Wala ako'y patyo ninyo. Kay dako ka ng sopak sa kabubuton sa Diyos. Hinoon, panglakaw ka man. Aron dito niya sa inyong adtuan, isulti ninyo ang tanang kamatuoran. Sige na. Panglakaw ka mo.
0: Ano man eh? Dili ko may mumpungkan ng akong mga tiil.
1: Panglakaw ka mo. O yag-yag ang kamatuoran.

0: Sir, sila si Frida ug Mando mo'y mastermind pagpapatay ni Hermes, oy. Og kining duha, mao kini ang mga kriminal. Kani sila ay...
1: Mahimon yung angkon nun. Mahimon sa gadi.
2: Oo. Muangkon ko na, sir.

0: Ah, uy, mga pulis.
1: Duna kamo'y mga warrant of arrest gikan sa korte, Mr. Bando.
0: Onsa?
2: Hala, uy! Nga lang naman tibisit ang mga pulis, ti ay lang lang.
0: Ilan tandakpon lang lang.
2: Onsa? Lang lang, uy!
0: Dito pa mong kuslaing naso dihang gidagit o niya gipatay ang akong igsuon sa gawas. Kini man siya mo'y nagsugo og mga hired killer.
2: Onsa ka diha? Ikaw mga ganyan may padaog kwartaron ibayad nilang bobet o grex ng mga hired killer.
1: Paminaw mong duha, ma'am o sir. Kay basahan mo na ko sa Miranda Doctrine. Una ka muna mo pusasan o dadun sa presinto.

0: Bapak Hermes, Pak.
1: Dudong Jerby, kasulbal na ang kaso sa akong kamatayon. Mubiya na ko sa hingpit.
0: Pa!
2: Hermes, gikasubo ko kaayo ang gibuhay sa akong anak gana kanimo.
1: Usgado na ang may bawang hukom nila. Tukma sa salaon na ilang nabuhat, mama nila. Ang ihangyo ko lang nimo, nga dadangari ka na ko ang tambalan nga si Manolario. Kay gusto na ko mapahuway sa akong kapahulayang dayon.

uli na si Lestia alive. Nagipahuaman mo nining nauyamot na si Hermes. Aron maangko na niya ang kapahulayang dayon. Salamat. Salamat sa Diyos. Pahuway sa dayon, Hermes. Pagmalinaon, kay nasulbad na ang misteryo sa imong kamatayon.

0: sa katapusan. Nasulpat ra cute ang misteryo sa imong kamatayon, Kuya Hermes.
1: O Twinkle, ug andam na kumuatubang sa akong labaw makagagahom.
0: Good luck, Nim.

May basulan ko na ang rekongsa nga kong nabuhat kang Hermes. Ang igsoon ko sa gawas nga kong giilugan sa iyang kalipay. Nagbasol na ko sa akong kadautan. Pasaylo ako, Diyos ko! Pasaylo ako!

0: nangay resep na ako ning maong silot. Tugbang sa dakong sanga kong napuhat. Dili ka di ay maayong maghimo kita kadautan. Huwag daw itong buhat na magbunga kaayuhan ko di kaalautan. Pasilu ako sa ako pagka makasasala, Diyos ko.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.

Lagi ni mga bata, natapos ko asoy yun yung simunaunang naguluhan. Patay nga, kabuhay kabatayon, tinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat, kinitaran sinuwat ni Kuya Marvin Caballero. Ang ato ang directrice at Martis Parba Alvarez, bode ato ang directrice. Unya nga ato ang soundband si Mr. Ricky Bangis. Garing ang tagiya sa Bangis Sinaw, dishwashing liquid. Bangis sa hugaw sinaw, pas upaw ang inyong mga plato. Nara luyo sa ESMA Medical Center ha, nara na diha ang iyang laboratory, ang iyang buhatanan. Kung gusto mo, atun lang mo dito kay Barator, kay dito, dritsol mo palit, kinarton ba, or by dozen bag nyo hang paliton, atun lang dito sa dritsol lang mo sa opisina ni Kuya Ricky Bagis Garing. Ang ato ang spinner, si Kuya Jewel Binci, ang ato ang manager sa Bien Aqua, diha sa babag lapu-lapu, mauni mga nindot kay datong palitan o mga tubig kay limpyo kay ding Bien Aqua ni Pari Bino Bandak. Makita ninyo yung trabaho dito. Makita ninyo kung unsa kadindot ang ilahang mga o unsa kalimpyo ang ilang facilities dito para sa atong tubig. Inyo nga to ang audio editor, si Kuya Kuya Lloyd Gabiana o si Kuya Randy Tayan o ingon man si Kuya Ariel Macau ang tag-iya sa King Binding and Rock Installation. Kung doon na tayo mga problema, aduulan nyo ang King Binding and Rock Installation kay maurday mo tabang mo, ayos yung ceiling, ayos yung atop, ayos sa inyong mga nagagubat nga mga window glasses ug door glasses unya window kadang glasses sa bathroom ana siya sa bathroom okay ra siya daana sila dia unya duola ni tawgal niyo sa Facebook ang King Binding and Rock Installation. Kinintanan dalit kadato sa RMN.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagay ko na rin, ma'am. Bayad ko kayong pagkari.
1: Kasarangan nga kasi na tiya.
2: Naalot din ikong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandaan.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
9: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa ato mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa lainasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon ni sugilanon nga gipadaka nato sa ato sukin ti paminaw nga nagpatawag singa nga Ruben. So, wa pa kumulad ka. Ang anaagit permi sa kong huna-huna, puro rakwarta. Nga mabawi ko ang tanang nawa ka na ko, nga makakwarta ko og dako. Ug tungod sa kahakog na ko sa kwarta, nausap ko, taas na kaigog tanaw sa akong kaugalingon. Magrisor kong sabot sa laing tao, kaya ang ako rin kaugalingong opinyon mao'y importante para kanako. Ug ako mao'y pirming sakto. Pero ako magdahom nga makarealize sa unya ko sa umaabot. Ug ang nakapait kaysa gayon nga gusto na kong mamawi sama ni lovely nga akong ex, uhay na ang tanan. Kay dili na gud siya, mabalik kanako.

0: Ibalik na ko kung unsa ko ngayon mong nagustuhan o gimahal sa una. Promise na ako ni mo.
1: Sorry, Robin. Pero igor ako ni abot sa imong kinabuhi para maghatag og leksyon ni mo. Huwag ka nang imong nakatunan. At wala na i-apply sa lain ng babae.
0: Lovely. Wanab giday kay pagmahal na ko sa kamay.
1: Sorry, Robin. Pero, wa na. Maong please, pasagdi na lang ko. Ayaw na kong sa muka.
0: Sige. Sakit man pero respetuhon ako ang imong desisyon. Kung sa'yo makalipay o kung sa'yo may gusto ni mo, mo'y matuman.
1: Salamat, Robin.

0: Sigurado ka nak? Musalig ka nako?
1: O lagi pa. Pero gusto na ko nga cashier ka. Magkuha ko og laing tao nga mo'y mo assist para dili ra kay kamahago.
0: Salamat kayo sa pagsalig, anak.
1: Og today, apil sa akong ipada nga kwarta ang para tambali mama. Ha? Paliti sa tanang ikinahanglas mama pa. Di ko gusto nga may palta sa paginom sa tambal.
0: Oo, anak. Og, usbo na ko. Salamat yun kayo.

kalami maris pamati nga nakasuporta ko sa akong mga ginikanan. Labi na kung makita na ko ang ilang dako kay Nisi. Di kid kapayran og sapi.

0: Sanak, sunod semana na gusto ni mong mag-open sa tindahan.
1: Opa, ready na mkantanan?
0: Oo, unag, pero...
1: Unsay problema pa?
0: Gusto unta na kung naa ka. Kay ikaw ba yan mo'y magdaog swerte sa tindahan?
1: Ay, sige lang, gulpa. Kamu mo sa mama mo'y nagdaog swerte na ko. Basta nga naalang mo, sigurado ko nga maukira na nga itong negosyo.
0: Atong negosyo?
1: Opa. Kay kung unsay ako, inyo sa di mama.
0: Nak.

Gaan kayo nga kung pamate pasela. Hinay-hinay na kung napakita nila ni mama o papa ang akong pagpanda kanila.

May kalimutan sa papa. Nganaanak ko sa opinis tindahan. Wasli iniya nga mauli ko sa dili pa mga blis tindahan. Excited ako nga makita ko sila mga naon. Nga masurpresa nga mauli ko.

noon sa mako. Ako man ang tamoy mo surprise nila ni Mama at Papa. Pero ako man hinuigikulbaan. Doon ako. Paspasan ako ang

0: Surprise!
1: Robin?
0: Lovely? Nag-usam ka din eh.
1: Kuhay niya.
2: Nagka-timpla na kaugatas? Robin?
0: Pa, kisa mo ng bata ang imong gikugos?
1: Robin?
0: Kais mama?
2: May gilakaw, nak.
0: Pasabta ko nung kunin niyo. Unsa rin binawa nga? Ay, kung ikinang gaduna mo yung relasyon.
2: Ha?
0: Boring din na ka na ko, lovely. Ha?
1: Pag-sure dia, Robin, oy. Nausam na tuod ka, pero imo pagkamadudaho na agay hapon.
0: Unsa?
2: Dom. Totoo kay umay yung bata. Tanawa kong asa na liwat.
0: Ato ning anak?
1: Oh, Robin. Sorry kung akong gitago ni mo. Nahadlok magkod ko nga.
0: Salamat lab.
1: Robin, dilibot ipasabot nga.
0: Naibaw ko. Ugda kasabot ko. Nalipay lang ko nga may anak na day ko. May liwat ako. May junior ako.
2: Og, naibaw ko nga mamahimo kang mayong amahan sa bata dong.
0: Salamat pa. Og salamat sa imong pagkamaayong amahan din ako.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Suod sa pila ka tuig. Kining kigayuda pagyuko ni bati og tumang kalipay. Kaysa una, dili ko makamaong mo kontento ug dili ko makamaong mo appreciate sa magagmayng butang. Pero karon, mas gipili na ko nga magbinutan. Gaan na kaayo ang akong dukhan. Dini na lang kutob. Dakang salamat. Inyong matatampo, Ruben. Mga kasama, mo kato ang katapusang sumpay ni suwatampo ni Ruben dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubun sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera, Spinner Randy Tayat, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod na kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa nang taan ni oy? Murang nagsigil man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi yan man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kog inag gimino ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan kap mane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: chamber, Gwensa. Mayo kini kong buhi siyang nariskyo.
1: At doon na mo siya sa ospital pa.
0: Tara, mo'y basihid, Chomari. Huwag may padulungan ang inyong mga tingwa. Tiban ni kara.
1: Papaminag.
0: Binangga ko ikaw, Iho Chomari. Yatay ko kanimo ang tanan. Swerte ka. Ya ako mo'y nahimong amahan mo. Pa, apan butikol imong utok. Hmm? Gahi pas magkuno.
1: Paminag, mahal mo sa kaitikahan pa. O dako kayo ang akong respeto ni mo. Pero, pag-abot sa prinsipyo, mas mo pati babaw gyud ang akong gugma sa akong advokasya ug sa akong kaugalingon.
0: Tingalig, naliso na ka ng tornilyo sa oo mo, Jomari.
1: Di na mahimo pa. Di na mahitabo. Benaveres ko, why ingon ni ana sa tong katigawangan?
0: Ah, simbergwensa!
1: Why nalisuan o panghisip sa tong mga katigawangan? Di ba, Paminard?
0: What?
1: Oh. Oh, mahuyang kaha pa. Bayot ba? Naa o wa?
0: Pag-ilom, Jomari Benavides!

0: Karaang hasyenda del Pueyo Verde itong atong giaduan nga gipanagiya na karon ni Sir Varsino, Krish.
1: Oh, mao ba dai, Chom?
0: Mm. Dugay na nga gustong palito ni Papa Maynard ang mga property. Pero, ambot ba nga? Naunhan mas yan ni Sir Varsino?
1: Hmm, sayang kayo, no?
0: Nipundar nag mga properties ang laing Supreme Master sa kultong sungayan din is La Tierra.

0: ang ward ng kiingon sa nurse na itong ipangutan na chom. Ward number 310B.
1: Ah, okay.
0: May natingaling kondisyon ni Maki. Kay naman siya kibutang sa ward.
1: Mayo inon. Ay, pagkadaghan nagnagi ang dimala sa kinabuhi kinatuhana.
2: Miss Gracia, salamat kini amo.
0: Maki.
1: Maki, unsa man ginihita buo di ay, ha?
2: Lagi nung sumari, as kong malasal lagi.
1: Daghan kag angay nga ipasabot na ko ni nahita buo ni mo karon, Maki.
0: Nabala ka kay Mir na unsa nagit ka. O kung nahain ka, kalitmangod kang nahanaw sa gawa sa simbahan, kundi hindi to ka naghuwat na mo ni Jo Marie.
1: Kinsay mong gikaway na didong lapit, ha? O ganong nehabot ka dito nga kami nga o hilit naman kayo itong lapit, ha?
2: Dung Jumari, buhi siya. Dako siyang buhi.
1: O,
2: nakita yun na akong yung panagway. Luyo sa panaptong ito.

0: Kinsa, Maki? Kinsa?
1: Ang imuhang driver kanihi nga si Toribio.
0: Oh. Unsa?
2: Oh my God! Buhi ka tong driver ni mo nga si Toribio? Di ba nga gituhuan siya nga patay na? Human mahog ang imong auto sa pangpangatol sa pagdahili sa yuta daplin sa kalsada?
0: Oh. Pero si Maki kining nagsugilon karon nga dakong buhi ko no si Kuya Toribs.
1: Kumpirmado nga siya, Gyud. Nakailagi kayo ko niya. Apan siya, wa na makailan ako. Gani, limot siya siyang kaugaling nga pangan mismo.
0: Sa ato pa nga, may amnesia siya. Na-amnesia ka si Kuya Toribs.
2: Posible po't ba ya, dili ba, Chomari?
0: Kidoko ko.
1: Nasundan ako siya. Kay may mga higayon man nga magpaatbang siya sa simbahan. Niabot mi sa kakahuyan. Mingaw na kaayo. Og sa kuweba sa unahan, nakita na ko nga ni Sol siya. Og niya, nanawag man ka sa kong cellphone, mong gitubag ka na ako. O madugay sa itong panagsulti, kalit ka nila gapak. O, mauna dayon to. Nikalit o kapahong ako pananaw. O, daghang dugo ni aga sa kong o. Na kuya, paano dayon ko? O, kuya, paano ay?
3: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Unsa pa gyud ha, Maki?
0: Isulti ang tanan, Maki. Ang kinatibukan gyud nga nahitabo nimo ug sa imong nasaksihan niya. Sa giingon nimong si Kuya Toribs.
1: Siya lagi? Pero, murag di naman siya. Lahi naman kayo siya doon. Di na siya ikasulti.
0: Kay, nga naman, Maki?
1: Blanco. Ambot ba? Murag, gusto mo sa inyo pangagpas? Nga murag, na ay amnesia? Kay, limot may git siya siyang kaugalingon.
0: Unsa mo ipong sa doktor, Maki?
1: Di alam ako no delikado nga akong kahimta. Mahimor ako no nga ugma o baka sa sunod adlaw. Mugawas na ako no ko din sa ospital.
0: Gusto kong ikasulti ang doktor.
1: Dung Jumari.
0: Unsa man, Maki?
1: Matirang matibay. Matirang matibay, Dung Jumari.
0: Maki. Matirang matibay.

0: tao nga lupus itom, ug dili maklaro ang nawong. Ang misteryoso nga pirming may ta nga hait kimpunyal. Oh, posible nga siya kung mauna.
1: Hey, John. Oh. Murag ka lang ba ni mo kihuna-una?
0: Murag hinahinay nang nasulbad ang mga sekreto. Bahin sa misteryosong tao nga nakalubos itom.
1: Unsa?
0: Posible dahil nga si Kuya Torrips ang maong tao. Kung mo'y atong gamitong teorya, ang gisulti ni Maki.
1: May punto kasab ni Ana.
0: Mao nga, para nako, bisan og nalimot pa siya sa iyang kaugalingon. Di siya maisip nga kaaway. Di siya dautang tao.
1: Pero sa laing pahin, makonsider pag-ihapon siya nga delikadong klase sa tao. Di ba?
0: Oh, Krisha.

0: namatay ang aking kabalaka ni Maki, yayang Rasha. Nakagawas na siya sa ospital.
1: Salamat sa Diyos kung mao ka na.
0: Taas yung kaigswerte si Maki, yaya.
1: Ay, pastilan. Good ka na si Do Maki. Usahay ba? May pagkadanghagon masabgod na siya.
0: Tingawag yun ah. Hustungin ka niya ng puntuha, yaya.
1: Ay, pag-ampinggid ba yaing taon mo diha, ha, Dudong Jomari? Iampo gihapon ka muna ako sa kanunay.
0: Tingan yung salamat, yaya Gracia.
1: Husto di ay tuod. Paingon na diha sa latyera ang mami ni Miss Crisia, si Ma'am Rolaida.

0: Nabalaka kit ko para sa kung uni ka iha. Usap-asap, kimingaw na kaayok ko niya. Ni iha Krisha. Oh, si Menard ang nanawa ka.
1: Hello. Rolaida, langga. Ayon ka man karon, ha?
0: Mao'y pagsud ako sa unang lungsod paingon diha sa La Tierra, Menard.
1: Ah, okay. Apon ka pa di ay nga maabot din sa karang pais mga Boy Davides.
0: Sila si Iha Krisha o Jumari, nang lakaw sila?
1: Nagunsa?
0: Nang lakaw ba sila?
1: Ah, niyara sila. Nagagawas naman si Maki. Nilaylo lang una tingali ning mga kanahan sa ilang mga kabuang.
0: Binuang lagi alang nato nga mga hamtong na. Apan para nila nga seryoso na kaayo, importante na gid kaayo.
1: Manawag lang kung may problema. Ilabi na kay, niya na sa La Tierra, ang imuhang ex, nga si Marcelo.

0: Mawa.
1: O, Mama Tarsila. Muabot ko na rung hapon din sa kadaang bahay sa mga Benavides, si Mam Rolaida.
0: Uy! Pastilan! Nagatol mag-i-chess anong pagtakdol sa buwan?
1: Unang subang alang sa takdol nga buwan di ay unyang gabi eh. Mama Tarsila?
0: O, Pina. Ugsultihi ang mga bisita sa karaang bahay sa mga Benavides, Ana. Aron sila makapangandam daan sa posibleng mahitabo nga dili o dili kud kasarangan.
1: Mama Tarsila?
0: Ngini higayuna. Mas aggressive ang mga linalang sa kagabion tungod kay uhaw sila sa dugo.
1: Kinuoko?

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibutot.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Garin ako gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasang dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Drama. What's the style?
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Ako si Upaw Ginaingon, ang kapalaran sa tao sama sa ligid nagtuyok, upa ibabaw, upa ilawm. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalintan.

0: Dali day, musulta sa ilang manoy tuto.
1: Daghan mo sila bisita tong.
0: Ay, daghan yun kay daghan makailas manoy tuto. Og sikat sa manoy sa ilang eskwilahan kay bright man siya. Karun, ni-graduate siya sa engineering. Kung makapasar sa board exam si manoy, automatic na siyang engineer.
2: Yan, maligay mo, Pao.
0: Congratulations, manoy tuto.
2: Di sumay naging bitaran niyo.
0: Wa man manoy. Mianih lang mi kay mupahalipay mi sa imong pag-graduate.
2: Makikaon mo?
1: Oh.
2: Ha? Sige, suod mo. Og pagtagbaw mo gaon kay waknis inyo.
1: Uy. Kalain sa manoy tuto, uy.
0: Ay da, ay tugtagda yung sulti, uy. Dali na kay mga una to. Dali na.
1: Mulit na lang tao, Pao.
0: Dali na, good.
1: Ito tamang aon sa ato, dali. Dali.

0: Ah, oh, gracias, Ginoo. Salamat, Lord, sa pagkaon.
1: Busog pa ta, bisag buwan ang sudan.
0: Aw. Oh.
1: Doon ay mga lami ang sudan dito sa ilang manoy tuto. Lain man pong sinultihan. Di ba? Pait ka ayaw.
0: Samang kay. Kalimit na lang itong yung gisulti, Daigun. Samang kay.
1: Ay, paita inin po, preta, oy. Bisag igsuon. Yanuhan lang tagsultig sakit.

Sige lang kong palit luto ini. Sige sa kong kapindi. Pero, sagdi lang. Bamasin naman ni nga kuwa. Sure di yun ba di ay? Oh, mati. Chris enemies ka pumpre. Tapos ko sa merkado eh. Umbra kong utan nung nga iblagyan ako. Mahalagi nagmayanginan siya. Libre man sa daang panudan.

0: Hapit na yung graduation, boy.
1: O ba, hapit ama. Nga, apsal na ako taon ako. Mag-uwang taon, si Bini, upaw taon. Mag-graduate ako. Mag-graduate ako, pero siya, ay, waktong tungog college.
0: Bugoy man, mo na resulta. Giunang uyab-uyab, unya nag-minyo dayon. Mauna.
1: Ako, ma, gusto ko kanang mag-restore business ko, ha. Kanawang daghan kikukwarta, ha. Nga, ikaw, tabir-tabir ka lang sa lain-laing dapit sa gawas naso, di ba? O kira kayo, ha? Ako, ako'y gastos tanan.

0: Sut ma' nw'n dod o'm yn ni? Helo, ma' nw'n ei?
1: Ayong kilimot, Alwira. Ugma, pagtapok ta. Alang sa ikasitintaan niyo sa atong inahan.
0: Ugma, na di ay? Hala na ako'y event!
1: Cancel na! I-priority na to sa mama. Sige, kaya kung sa tawagas, boy. Magsabota unsang orasa tama to sa bahay. Kailuoy sa mama. Sira, huwag doon kay Hilper. Oray tuwa dito magpuyo.
0: Ako bitong gignan si mama. Ngari siya puyo, tipo na ako. Di man. Ah, sige man, ito to. Ako i-cancel ang akong event, ugma. Aro makatambong kong birthday sa atong inahan.

0: Itag sunoy.
1: Nakaigsoon man kag mga mata po, Brickwood. Sila yung tanan.
0: O, palang mamatay yung tas, Papa. Morgan na ito'y maluoy na ako. Sugad ka ron. Dili na ako magpakita sa amo. Dili, ug dili na yun.

utang-utang sedang keluaran di yang undang anga ke restoran, bro. Wah, nak aku ikut nga nga on ini tungod kay. Akan ang atubang akan anan nga nagbaligya, barato. Barato ilang putahi aku mahalin siya!

0: Ngano mong duha? Anhi mo mangutang nako nga utro masag kung wa na'y nahot?
1: Giyorot ni Mugsugal sa kasino?
0: Da, uy magbuot na ko eh. Kaya ako tong kwarta.
2: Wait. Sado ba? Wa mo ikapautang na mo ng Almira? Mano ito to?

0: Minggu mana minggu ni muda yo.
1: Sige man tagdug kita kapi iupaw. Ikaw no paray gon langgit kay kastanan. Ikaw ha. Magsiyam na kabuhan ni kaong tiyan oy. Pinuang diya.
0: Ato yung katihan ko. Ano na dahin ba?
1: Kati ka dyan.
0: Sabuhan na pito kang magsiyam. At lang kanina ka mag-aos nila yun.
1: Pantay. Pantay, pito.
0: Love you, Day.
1: I love you too, pao. Ay!

0: suri mo na apo ko. Wa ko ikapagamit ninyo nga kwarta. Tuas bangko ang tanan, akong gitay di pusin. Next year pa ka to na ako makuhaan.
1: Maria ay, ayun na lang dito na. Nga hangul ka.
0: Unsa.
1: Di ba boy?
2: Hangul, hangul.
0: Hangul? Klaro
1: kayo.
2: Hangul kay kay. Kani adto nga buhi paswapa, dali kang muhatag namo kwarta karon. Hangul, hangul, hangul.
0: Lahi man kani adto mga apo ko. Kay naa pa man ang inyong amahan nga maghatagan na ko kwarta. Kanang akong kwarta nga gitime deposit na ko. Pangandam ko ka man na simba kong mamatay ko, mauni akong igasto.
2: Oh.
3: Ay, kung tulisan ka na mo karon lola, no?
2: Bitaw!
3: Manggawas din ang imuhang minilyon na kwartala.
1: Mawgit!
2: Tulisan na to.
0: Inyo kong tulisan.
2: Tulis!
0: Nagkalisan na day mong tulog kwarta to. Almira, boy!

0: Pao, sakit na kaya kong tiyan.
1: Dadunta ka sa ospital, Nay.
0: Ayun, ano na lang ko sa bahay, mga anak.
1: Uy, dili na may mo. Biya may halin sa atong mga utan nun. Ato ning gamiton.

0: Selamat juga tahun Ginoo. Nga oke rang akong asawa. Dahil siya ng anak. O normal pa yun. Mahimo naming migawas ugma. Nagkilak rin siya. Ano ka? No? Ah, akong doulon, be. Bye. So may problema ni mo nga naghilak man ka.
1: Why, kung kwarta ba nga ikapalit ang tambal sa akong asawa?
0: Ah, dawatan ning 500 bay o. Basin, paigo ni tambal.
1: Salamat ni bay ha. Ginuuri magkabahos ni mo bay. Patol ko.
0: Kalo bay. Nalipay siya nga naghilak. Kinabuhi. May newspaper siya yung galing kuwaran. Kalingaw ko basa-basa sa balita. Tanlo kong loto. Pasinigawat kong numeruha kong ipalit.
2: Hala! Ay, ginawa. Hala. Nagkurog ko. Kining numero sa loto, murag. Murag pareha sa akong numero. Akong kausap kita ka, be. Ang tikit. Be. Sa... Ito, ha? Mugin. Kadaong ko sa loto. Kadaong ko. Matik. Salamat, Lord. Resign na miska pubri sa akong kasawa.

0: Galit mi ka dato, eh. Huwag yun ang hanga mong swerte sa kong asawa. Huwag na sayod, nga nakadao ko sluto. Huwag di po may bawano, nga milyonaryo na kong pinakalit. Kaya di ba lang may pinuyanan? Layo sa amo, layo sa kasamok.
1: Mga katumang kasama, ang kaagi ni Upaw, dinining tulumanon. What's the style? Na milyonaryog pinakalit e style. Kinimang sugilanon, isuwat ni Cecil Danielsus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito nagpiti ako, tulay mo siman pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oh.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y Paragis Bila-Bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
6: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano ba 'to? Ano maninda ko diha, sa bukat na. Dai palingke.
7: Agri na palingke.
6: Oh, maligya ko diha.
7: Ano ang maligya mo na?
6: Mais. Pickle.
7: Yo sa bawon mo sa pala sa naminaw karon ay sa yung bisbunya sa yung bati na wala imo tapos sa panawas din sa tong doktor.
6: Katong pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala imo ka kapoy ako bitong bata nga naapo nang uma. Ini pud iyang ginom. Mo'y gamit niya kanang gikas sa trabaho, padong sa trabaho, inom si ani. Si makawa man jud ni ka kapoy ma. Mo gina ni pilit permina ko palitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagong.
2: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
9: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
10: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
11: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason!
10: Ah! Wa ko'y anak na abnormal!
11: Unsa?
10: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love me!
11: Nagkaw-kagkaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-kaw-ka Kinsa ka?
5: Ako kini, si Chico Salvador.
12: Kaloy, pawasawa ko.
11: Christian, banako. Christian, banako. Oh.
12: Mara.
11: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka din eh.
12: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na. Dayas na yung panimay.
12: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya eh, Christian. Ayaw.
12: Mara.
11: Anak, Arthur, makapasahin mo mangani ang Diyos? Kita pa bang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit ka ninyo sa RMN

0: Pinigadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Lenement Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kapi nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Sindi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kig inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya og to inom na po ko. 3 times ini kapi gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello mga igala. Kumusta? Kini si Ray Arliano, umansa kong partner si Lloyd Gabriana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Permintihon dyan na to ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghang kinag-benefit sa atong kalawasan. O paloapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Muna ay sa kalimti ninyo mga igala ang pag-inom usap sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas na pampalagsik na pampagana pa. Okay. Apan sa dili pa ta magsugod mga igala, shout out to them. Shout out time sa atong mga sukinti paminaw. Ngadto nila ni Joel DeMayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagera, Jeffrey Lumindas, Manager Nilo Tadio, Joshua Gaway, si Junalin, si Bailon Cabanyog, Haji Karim Natarsaki, Kun Nataraski, Susan Katindoy. Unya, laing siya gikat kito niya Bisay Bangag sa Ilong founder, while laing writer, director, si Oji Kumpok Rakasa. Unya, laing shoutout niya si Junior Albarracin diya sa Purok 5 Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin alis na gikan kini ni Ricky Bangisgari. O nga diya sa Lutupan, Toledo City, si Nang Tali, Kunsyal Riden Cabrera, Kunsyal Arnold Galiste, si Kunsyal Boy Prehinog, o nga ni Jaime Santo Niño diya sa barangay, sato sang barangay kapin si Marvin Prehinog. Okay? Gika kato ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi. Wala mga ikala, padayon ta. Niya na ang nagsumpay ni nga itong sugindanon. Padayon sa pagchat si Clara ni Christian, apan sa hilo may plano kiling dautan. Sila yung bahay no sab, nag-uol si Mara. Kay ingon sa dili makadawat si Christian nga iyang bana. Kung may diprinsya ang bata nga si Jesus Ling. May bisita si Mara ang iyang kumpare nga si Gigo Salvador nga usa kabayot. Nakita kini sa cellphone ni Christian pinagi sa CCTV sa panimay niya sa Pinas. Wala nasaypan siya nga lucky kini ni Mara og nasuko kayo si Christian kay nagbulhi kuno sa ilang kaminyon si Mara. May gala niya lang sumpay ni katong sugidlanon. Himayang nahunlak.
2: Saking dukhan sa hilom ng ando'y nala.
3: Unsa?
4: Sakto ko, di ba?
3: Nasayop ka, Christian.
4: Ako nasayop?
3: Tungod kay kumpare nato si Diego Salvador. Gani, siya mo'y usa sa nagkugo sa atong mga anak.
4: Kumpare?
3: Kumari, pagyod.
4: Unsa?
3: Lagi. Kay bayot si Diego Salvador.
4: Bayot? Magkamatso ng itong anak? Kaupoy pa?
5: Kaugoy ko, oy!
4: Bangag sa ilong.
3: Maong relax lang diha, Christian. Kaibisan ka no sa dili og dili ko makahimos pagluib ni mo. Ikaw ragin ang akong love, Christian.
4: Mao ba?
3: Loyal ko nga pagkaasawa ni mo. Og wagi ko'y planong gubon ang pundasyon sa atong pamilya. Timanin na, Christian. Timanin kita.
4: Omar.
5: Chong.com, dot PH. Ako'y kilig niyo mari-pari.
3: I love you, Christian.
4: Sige. Bye.
5: Kalain. Sige, bye. Bye, Rito Bang. Wagi, I love you. Kabantay ka na.
3: Nakabantay. Pero, sagdi lang, pare, Jeko. Ang importante nga, intact ka nga mong pamilya.

0: na sa'yo, pwede ko sa kumpagtuhon. Mas ka di malasa. Kupare ko dahil ka tong bayota. Uy! Si Clara na sabi. Magchatay na sabi, pawa sa kalaay.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usa lang dia daghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
3: Ha? Bukid sa kulian?
4: Makato ganing ama nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Ganing... Oo. Oh. Niya, sa uwap ako nagamit. Og magsangka gani ko. Maglisod
3: ko. Pagka sa bukid, ikigod ka sa ka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iyahay.
3: Pwede na, makakat tayo ka sa bukid.
4: Makakat ka to ah.
3: Tanong mo yung
4: sa mga nangyari. Magrapag yung to atong mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa kanan ni Mulay.
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Ilay mo idan.
4: Ay, kung anak ano, binta na ka.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
4: So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
5: paragis bilabila.
4: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee ug paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili

0: Manuli amat sa sintroning atong barangay, oy.
1: Magpa-check up ta sa bata.
0: Ni Jesus Len? Ano man?
1: Sobra mangod kahilom ning bata agud. Maniguro lang ta. Ato laging ipa-check up. Kaya usahay, maglisod siya sa paginhawa. Usahay, lungay siya o niya, permintaas o gilanat.
0: Oh, mas mahinoon. Nahala si Gigo.
1: Tanah.

0: Unsa, Dok Risa Samson?
1: Alarming kayo ang mga symptoms nga anaa kaniya.
2: Nga naman taong dukoy?
1: Nasud ang iyang mga symptoms sa abnormal newly born babies. Diin sagad, may potential abnormalities or serious health issues in a newborn, diin na kinahalan kinig immediate medical attention. Ang mga red flags ini, naglakip ang breathing difficulties, rapid or grunting, persistent bluish or pale skin, napoy fever over 38 degrees Celsius, o 100.4 degrees Fahrenheit, severe or green vomiting, and extremely lethargy or floppy limbs.
0: Maoba, Dok?
1: Maugyod. Maung ayaw kumpiyansa ang imong anak, Mrs.
0: Salamat kayo, Dok Risa.
1: Samtang sayo pa, regular siyang ipa-check up, og bisag din sa sentro, okay ra.
0: Makalaom ka, Dok Risa. Og salamat kid kaayo.
1: Uy, sa payan, Mrs. Kami din sa sentro, andam og taga na gyud. Inyo gin mi madangpan sa kanunay.

0: Nga nung may apit pamanta din iskan anan, kon karinderya.
1: Natural, hindi ako ta aron nga on sa sikat nga kananan kining tikjang dong special foods. Aron mga on og lamian.
0: Gidapa magidmini mo din hiyo eh, pre.
1: Niya marang ganitas gawas, Mari. Mari, naganitas gawas. Ay, kung tawag parin, oy, mauaw ta sa mga e-calls.
0: Unsa ba itawag na ako ni mo?
1: Mari lang, oy. Ayaw nang pari kay dako na kita kubul-ubul.
0: Oh, Mari.
1: Okay na, kana. Kana. Maunay perfect, ha? Maunay perfect, ha? Nahala. Sige, mag-order na ta. Oh, kompleto ni sila rin eh. Naisiyot nga order. Huwag na eh, luto ng daan. Nasaman imo, anak.
0: Ah, kana lang luto ng daan. Aron makakaon na dayon ta.
1: Unsa may imo?
0: Kana lang beefsteak o glinata ang tiil.
1: Okay, aron makahigop. Makahigop ka, init nga sabaw. Hasta ang bata si Jesus Lane.
0: Ikaw, unsa may imo?
1: Ang akong paborito, barbacoa, lang siyaw o bakas eh.
0: Bakas eh?
1: Oo, mauni bitin-bitin sa dagat na nagkisi-kisi pa, uso kayo na sa gordo ba?
0: Oo ba?
1: Oo, kagwapo siya.
0: Muro mag-Koreano? Kinsa mo na siya?
1: Siya si Arthur, kuno, si Arthur Cesar, anak sa tag-iya.
0: Ah, saan nga din na sa kong anak na si Arthur? Kailag yung kano?
1: Natural. Uy, gwapo nga, di na kumailan ng hinapita. Uy, kabantay ka!
0: Kabantay ko, Ana.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula.
4: Oo.
3: Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba?
4: Oo.
3: E kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
4: Oo.
3: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, magkatindog na ko.
4: Wow.
3: Mutong nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kamo uh-huh. Maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bangutang Sugilaron, Himayang Nahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanay lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang yung paggamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong

0: no, na may basta ang kainong ko, di na yun paglain ng kabuhi.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, Bila-Bila.
3: Paragis, Bila-Bila.
2: Paragis, Bila-Bila.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o gilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
7: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niyo puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DGX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DGX 500.
7: DGX 500.
9: Pabali sa mga butika.
10: Ako si Jean Paul Generoso.
11: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DGX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
12: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
11: Ang gall, Sir GP, mo na ikaraan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
12: Correct.
11: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas.
12: Correct.
11: Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
7: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
12: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
11: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edarana. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
12: Ay.
11: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
12: Mulagi.
7: DGX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ito sa akong atay.
14: Pagkalungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
7: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
12: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
11: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi, Sir GP,

0: Uh-huh. Sa DTX 500 og Mighty C.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kini pod mo porma og usara kadako kayong bato.
0: Hmm, dili lamang sakit Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente.
1: Oh.
0: Magyelo ang kolor sa panit, mm. mata, kuko og ang ilang mga palad.
1: Mm. Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo.
0: Oh.
1: Nagunauna sila nga na kay viral hepatitis.
0: Mm.
1: Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP,
1: mm.
0: mahimong mapunggan.
1: Mapunggan.
0: Mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud ka.
1: Mm.
0: Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni.
1: Mm-hmm.
0: Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng BTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng BTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka muinom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 ng BTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Isgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
0: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
1: Mm-hmm. Sa labing bagong estadistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
0: Mm.
1: Smooth goiter o nodular goiter.
0: Mm.
1: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
0: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang buko call sa Twitter, Sir GP.
2: DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungkol sa problema nato sa akong atay. Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa dunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
0: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kaya ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kun mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
1: So perfect combination diday sa dok ano? Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
0: Listen jud kayo kung naka goiter Sir GP. Syempre dako imong liog,
1: bitaw.
0: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ang hinugdan nga mag-ubot taon niya mapangos. Mapagaw niya lisod pud tagtulon ug maginawa kay syempre dako na gud ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong nga goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug Mighty C asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
1: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
0: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
2: DTX 500.
4: Ah, si Janice, dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
2: Mighty C! Mapaling sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Juni, Dok? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
1: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay na ang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
10: Hmm. Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
11: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na kidya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Ling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lamidyo di inumog kapi, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Mm. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot, padyo na niya ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course.
15: DTX Coffee Mix.
16: Plus, di ka

0: naman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Pero dok, og naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
3: Mm.
2: May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala dito ga-inom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatean ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix! Pabaka sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mayong adlaw, mga kaditribayo, ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab, si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain ditri.
2: Mm.
3: Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naibisi og vitamin D3 kumparar sa plain ditri?
2: Ang ditribayo, makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
3: Mm, grabe sa, muinom kag ditribayo, nya ipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
2: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
3: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
2: Hmm.
3: Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
2: Daghan.
3: Daghan ang iyang mahimo.
2: Mm.
3: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
2: Correct.
3: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
2: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
3: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
2: Correct.
3: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
2: Oh.
3: Kani kay pagkao namo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
2: Mm.
3: Unya, sa D3 nana?
2: Wala.
3: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 bio.
2: Sunod, ang D3 bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
3: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO, ang D3 bio.
2: Mm.
3: Na ay kauban nga good fats ang D3 bio. So, D3 bio, check.
2: O, upat na ka-check, Dok.
3: Mm.
2: Upat na ka-advantages sa D3 bio over ordinary plain D3.
3: Mm.
2: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
3: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
2: Gusto.
1: D3 bio!
5: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nag-inom ang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio!
3: Ang D3 bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
1: kasayuran sa maayong panglawas.
3: Kini magadugang sa mucus production pagyud Sir JP.
2: Oy, wow.
3: Sa imong mucus lining.
2: Oh.
3: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
2: Correct.
3: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
1: D3 Bio.
3: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Dugang padok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang sunog. Imong tiyan.
2: Sunog.
3: Mabangag Sir GP o mahimong
2: ulcer.
3: Sa D3 Bio nga anaay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala Sir GP.
2: Ikis na po. Ikis na po.
3: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
3: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang nga plain D3.
2: Correct.
3: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin Sir GP.
2: Oh.
3: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
2: Ay wala.
3: Pero ang D3 Bio naapa siya'y monocaprin.
2: Oh, monolaurin pa na ha.
3: Naapay
2: caprylic pa o capric acids.
1: D3 Bio.
3: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
2: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
3: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok.
2: Mm-hmm.
3: Sakto gyud, pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
3: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh doc kay wa ni say aluminum. Sa to pa nan toxic.
3: Yes, so sa mga gapanimahog ilok dia, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
2: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Ang extend food supplement Sir GP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa jud ay side effects doc. Naay pakapinuon frontal effect.
3: Hala. Tay pwede ka na.
2: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganaan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
3: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
2: Bitaw, ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
3: Mm. May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir GP.
2: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
2: Mm, unsa man.
3: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3 Bio.
2: Mm. Kayang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
3: Wala na ipili, Sir GP.
2: Gusto. Mm. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
2: Correct.
3: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, Doc. Husto. Mao nang epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet.
3: Mm.
2: Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
2: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalipun niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-exercise.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya mutokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
2: Unsa man?
3: Imong kaonon puros mga good fats.
2: Mm.
3: Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
2: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
3: Siyempre,
2: D3 Bio.
3: Oh, D3 Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulo ka oras. Naglingkod ka.
2: Oh.
3: Pwede dyan ka atake yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
2: Gusto.
3: Balik ta sa patol, Sir GP.
2: Oh.
3: Unsa may pwede na tong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
2: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Kay uban ba ya ilahang tapukan, Sir GP?
2: Gusto.
3: Dili gyud unta na pwede.
2: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
2: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
2: Ug wala ra siya katumbahan.
3: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
2: Bitaw.
3: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawas.
2: Dili matukan.
3: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid.
2: Gatakilid.
3: Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala, kaila, nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mo'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
11: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary J. Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras mga kasama, alas 8:27.
14: Straight
15: the point. Pilipinas, magabi Luzon, Visayas, og Mindanao. Kumusta kamong tanan? Adlaw Sabado, Hulyo 11, sayo kay Taron. Tungod kay gamay nga mga commercials, wa nag-overtime ang ato ang mga drama. So, taas-taas naglahutay hangtod alas 12 tunga gabi. So, ana naman taan ni kasama ni Jerome. Kay pagsugo na ko Dris Diwa HP ala ay tuig 2000 ano, tuig 2000 tuig 2002. Sa year 2002, alas 8:30 gyud ko magsugod sa una. Kaya ako may nakapulis sa pag-program ni Nanay Rose Pasadre. So, natama kada na ang baguhi aning sayo kayo, no? Ako gyapon si Radio Man Buin Alguno, makikuman ka ninyo hangtod ta alas 2:00 sa tuwang gabi. At hatagan o pagtagan kini mga kadaiyaron nga mga balita karon. Mga init ka isyu nga balabot alungsod o ang nasod. Update pa kasama sa bagyong Inday samtang karong alas 11 gabi ikapin. Ato ang i-check niya ang pag-asa magtan.
14: TYHP, una sa lahat.
15: Ayaw sa.
14: Weather update.
15: Ayaw sa. Ayaw na. Oh, kay karon ng lapas alas 11 gabi eh. Oh. Yan ang naptong hinabi ang pag-asa magtan karon lapas alas 11 ha. Exit na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday. As of alas 5 kaganihang hapon, si Inday approaching nga to sa southeastern coast sa Zhejiang, China. As of alas 5 kaganihang hapon, ang sentro sa mata ni Inday na himutang 695 kilometers north sa Itbayat, Batanes. Nag-move westward 40 kilometers matag oras. Adunay maximum sustained winds 140 kilometers matag oras dool sa sentro o pag-unos na 170 kilometers matag oras. Wanay tropical cyclone wind signal nga gipaubos ang pag-asa. Libkas na sa pag-asa ang wind signal sa nagkadaiya nga mga lugar. Salamat kay Lord, pero kaganiha naka-experience og nagkadaiya nga mga pagbaha. Ingon man pagwan-uwan ang nagkadaiyang mga lugar sa Pilipinas. Sumaon ay kabahin magkasama effect ni Bagyong Inday. Ang report sa Philippine Coast Guard, doon ay mga sobras 900 ka mga pasahero ang nga stranded sa pantalan sa nagkadaiyang mga lugar. Pero may na lang, no? Kay wa kayo naghatag og kadaot kinis Bagyong Inday diri sa ato. Doon ay pipila ka mga lugar na dila dito sa may Sambuanga. Sa ubang mga lugar sa Mindanao nga gibahaan. O niya, doon ay pipila ka mga area dito nga doon ay nag-landslide. Doon ay nag-report po nga may pipila ka mga kinabuhi ang nakalas. Dito sa Sambuanga del Sur, sobras 200 ka mga residente ang ipapakwit tungod sa pagbaha. Ya, dito sab sa Lanao del Sur, doon ay landslide nga nahitabo. Mga pito sab ka kinabuhi ang nakalas. May mga turista nga nangastranded dito sa Bantanes o sa Batanes. 35 kabuok. Sumapas ihap sa Philippine Coast Guard. Ya, ang hanging habagat, maoni naka-apikto og mayo sa tuang weather conditions. Wala ni landfall si Bagyong Inday, pero iyahang gipakusgan ang hanging habagat. Dili sa ato, aman kayo ta maapektuhi dinhi. Mubintaha hinoon sa bagibisita ta aning bagyo ha. Kaya aron makuha-kuhaan ang grabe na tong kaigang, ang grabing kainit sa tuang panahon. Kaya sumapas pag-asa magtan, diri sa Sugbo, ni aron ta panahon sa tinghuaw kasama Jerome. Unya sa buwan sa Hulyo, muarang-arang na kununing kahimtang nato sa kainit sa panahon, posible maka-experience ng mga pag-uwan-uwan ng panagsa. Pero hindi pa kita maka-recover na yun sa hingpit ani. Tungod kaniapata sa panahon sa hot season. Kumauni ang unang update ha sa bagyong si Inday. Di lang kita magkumpiyansa gihapon bisan og nakagawas na sa PAR kining maong bagyo. Atong pag-ehiskutan niya mga kasama, nagkadaiyang mga issues sa pagkakaroon, labi na nining mga pagpagandam sa prosecution panel o sa defense panel sa pag-resume sa impeachment trial karong sunod simana. Ato pag-eskutan sa pipila ka mga balita diri sa Sugbo na nahitabo makasama karong adlawa o update sa uban pang mga balita. No? Ang oras alas 8:35 mga kasama, doon ay habal-habal driver. Nadakpan kini sa bypass operation. Og nakuhaan og syabu nga sumaa pa ang balor, 3.4 million pesos. Nadakpan niya tol sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDSN, dito sa Barangay Kanduman, Mandawi City, kagabi. Ang suspect na ilhan nga si alias Carl, 32 anyos, taga Barangay Hugan, Consolacion. Ang mga otoridad naka-confiscate gikan sa suspect og mga 500 gramos sa gidudahan nga shabu nga dunay estimated street value nga 3.4 million pesos. Pintahan na lang, dunay agi ang ato ang mga pulis. Radyo mo nationwide. Pero ayaw ninyong i-shortcut ang balaod ha. Labihan ninyo kahat tanawa ning mga pulis ron panahon ni kanhi Presidente Digong. Ang uban hat kayo nga tangtang ang uban nga priso. Una paghihapoy uban nga mga pulis nga diduwa. Naghulidap ang tuyo tulis. Pasumangay lamang nga dunay bypass apan ang tuyo tulis. Pangtulison ba ang mga ilahang ma kanana ang ilahabang potensyal nga mga target. Magsulob og bunit, sudlon ang panimay, o tingkayong dito mga butang, tulis yun. Oh. Unya, makakita rin itong batanon o tanaw nila, madapa, ang uban pa yung taon, pahimuslan pa. Ayaw ninyo na himua mga chief, kay dako kayo kanang kadaot sa matang sa organization sa Philippine National Police. Ang katawhang Pilipino, o yun man, nga malimpyuhan kining atong nasod nga Pilipinas sa illegal drugs. Dako yung kayang bintaha o wa na untay drugas. But, kung ang ato ang mga polis o uban pa mga law enforcers, mo shortcut na gani sa balaod o ipasumangi lamang ang mga anti-drug operation aron sila maka-interest pinagi sa pagpangwarta ngadto sila ha mga target dili ginamayo. Hatagi ninyo og moral lesson ang nahitabo panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Daghan nga mga pulis hat kayo tanaw sa manhitabo. Nga priso ang uban nga tangtang. So karon naa paghapon ni gitawag og mga holiday. Panahon gani ni kanhi presidente Duterte. Di man siya uyon atong holiday. Kaya ang gusto ni kanhi presidente Digong, agatong ato ang kanhi presidente, kay prangkam gi kay itong manulti, nga papatayin ko kayo. But, wa mo uyon si kanhi presidente Rodrigo Duterte, ano yung mga pulis nga mag tap-tap? O, kini mga gitawag og ninja cops, nga naa sila yung mga potential target, ilahang i-search ang panimay, ilahang pangwartahon, ilahabang kilkilan, og dili mo bigay, ilahang pasakaan og kaso, ang uban gipang patay. Tanawa ko sa manhitabo ato mga pulisa nga na-involve sa binuang. Unya, ang kiniraba nga binuang sa ubang mga pulis dito gipahid ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh, daham ato mga kinuanggol sa uban nga mga pulis. Apan tungod kay ang Commander-in-Chief, mao si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang gitudlo sa nagkadaiya nga mga extrajudicial killings, mao si kanhi Presidente Duterte. Ang uban ato ang matusuguan ni kanhi Presidente Digong, nga oy paghulidap mo nga to, oy pagbunit mo, o niya, panulis, aron makakwarta ta, huwag ito sugu ang mga pulisa. Oy, pang-extort mo. Pamugha mo nga itong mga insik. Tulisan ninyo. Tamnig siya po. Huwag ito sila suguan ni kanhi Presidente Duterte. Ang ato akaroon nga kasamtangan nga administrasyon o ang kanhi administrasyon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr., atong itandi sa kanhi administration ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kadtong panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. kasama Jerome, iyang hiatagan og taas nga gahum ang military. Akin taas-taas magitag discussion ron. Baka builo gitag maayo ani ron. Kay, hangtod pagunta alas 12. Unya, batod pang kasama Jerome nga bakayak ha attorney. Dili man yung first time na to. Pagsugod na kundris DOHP, year 2002, ang atong programa alas 8:30. Oh, why commercial? Oh. So, kaya ta na. Kaya ta niya eh. Istorya tag 4 ka oras? Ah, kaya kayo. Ha? Pero, mabre ka taga may ano makaihi. Punta. Ah! ako di man kay ko to na ani go mga meticulous na kayo nga mga words good. Kay kami panahon sa among kamakato ba mga amateur pa kami sa una nga mga reporter kasama Jerome. Ang mga nag-una na mo sa una, pwerte gina ka istrikto o unsa mga po nga among iyawit nga to sa radyo. Oo. Oh, mao man itong ilang panahon ni Anhing Serge Raimondi, unya Anhing Roger Solanti, unya karon na ay mga survivors maghihapon. Si Sir Nanding Silisti, oo. Oh, tao-tao na miwa pagkakita ni Sir Nanding da. Oo. Oh, nagkakita mi ni Sir Nanding ni Anto, kuan. Ah, nangaon mi putsiro. Kay kining panggabi igyod nga programa ato lakwit-lakwit lang gutagot di kaya to sarisuhon Jesus. Kining panggabi igyod nga program ang naka-establish yun og maayo ni ini para at paghisgot ta biwa HP si Anhing Nash Alinio unya sa dihang ni taon si Orni ni Balhin sa Diwa HP si Sir Nanding Silisti ang iyang programa buntag o gabi eh. Oh, gitawag rin ni Adto o Pulawan o ang iyang program. Kinom naman mo ana. Oh, ako ni Adto kasama Jerome kay ay, kuan pa ta to? Elementarya pa ta. O sila ginmao'y mga senior. So, sa dihang na reporter na pod ko, doon na pa may nag-una na ako yun nga reporter, nga mas senior pagin ako. Sa pikas nga mga sibianan, reporter ta, ang amu ang mga manager, apila mga news director, mga program director, istrikto yun kayo. Kung maghisgot mo yung mga pulong nga sensitibo, badlungon yun na yun. Unya, anakay lang atong panahon na kasama Jerome, kay dili sama karon ba nga kanang spoon feed na ta sa social media. Ang balita, amuagi ng kuy-kuyon sa direkta nga source. Oh, ako gusto na kapila ko katug og police station. Kapila ko katug og kinini ang kampo kabahog. Homicide, habang man to'y homicide section ni Adto, karon kay doon may giusab naman ang mga nagkadayang department sa Philippine National Police na matag police station na anay homicide ba? Ni Adto, special yun na nga section sa Philippine National Police ang homicide. Nga mo, imbestigar ang mga patay. Oh, kapila ko katong dito sa homicide section sa una. Police reporter biya ta. Story lang tagi nagmais ato ang kaagi ba? Taas ba ito tag oras? Ato na yung lingaw-lingawag istorya. Saan na ka ang ako duty kasama Jerome? As police reporter? Alas 8 sa gabi, kinahanglan, rubing na. O kay ikalas 10 sa gabi, o alas 9, ting report na. O niya, mo report pa may alas 4 sa kadlaon. Kinahanglan, alas 3 sa kadlaon. Ngita nagbalita, kay di man sa maron nga. Sa'yo na lang kayong kuhaong mga balita. At ito gimmick prestation, kapila ko na katug o homicide yan to eh. Ha? Now, unyang amo ang mga managers, mga kanana ang mga news director, istrikto kato sila sa mga sensitive nga mga pung. Di ginmi pa istoryahon na mga sensitive kayo kana mangihi, ay sus. Badlongon ka. Usa as police reporter, na amin nagkadaiya nga mga situation kasama Jerome. O niya, wala amin na ng reporter nga
16: Samta ang biktima nangihi. Siya nangihi. Ayan na nangihi. Ha? Ingin na lang nga nitubag sa sugo sa iyang lawas. Kunya sa pika si Bianan, ang among editor ni ato kasama Jerome, si ako amigo si Chris Ligan. O ba o ginay instrument po si Chris Ligan nga mahimo kong reporter? Oh. Siya editor. Oh. Ah, sos. Masuwat ito ka. Samtang ang biktima nalibang? Ah, o siya nalibang? Ay, kuha, ani! Pero karon magkadugay po dito sa atong trabaho, no? Muinubit po ka. Magkakaton ba ka? Nga, saktong itong ilang ipang tudlo. But, ako, dili naman ko, modesty aside, dili naman yung ta-amature good nga broadcaster, tao-tao na ta, sa tuang trabaho. Para na ako, di man nalautan nga muhiskot ang mangihi. Nga, dili po na ngilaan nga muhiskot ang malibang. Oh. Kay, usa ako din na nimo nga, sugo sa lawas. Kusa mang sugo as lawas? Oh, dali ato ang balikon sa atong istorya. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ako ni adto elementarya pa ko kasama Jerome. Oh. Naan ako'y kabuot, oy. Si Father Gonzalo Candado, mura o wa pa kuno sinatawa na. Paila lang ito, Anedre, nga. Happy tatama senior citizen. Tiribit ako sa may mambaling. Unya na at naglingkod ko. Standby ba ako kaniyot? Nagtapok man itong mga senior citizens kayo mo. Kubra na ba? Silahang financial assistance. Yan na atlan po nga. Na paduol ko nila. Oh, diha na ito'y usan ni ingon ako nga. Ikaw, sir, nakakubra na kasi imuhang senior? Pastila, no? Paduon naman kita senior citizen ang impormaha. Oh. Okay. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ato maguning i-connect ning ato arong isyong hisgutan ning binuang sa pipila ka mga pulis. Daghang ita mga tarunga mga pulis. Apandunay mga pulis nga mga buluyagon hangtod ron. Oh. Ako pulis reporter ba ako? Oh. Pulis reporter ko o court reporter. Now, katong ito ang pagpanahon ni Kuan, panahon ni Irap Estrada. Katong bang ni withdraw o support si Ping Lacson ni Irap. Ako pulis reporter ko. Dito ko sa kampo Usminya adto. O niya, dirisab sa una gitawag pa na o Bisayas Kaman, Biscom. Kanabang naa dirisab sa Apas, o kanang kampos mga sundao. O, pag-withdraw na, nini-withdraw naman to ang si Kuan, kato si ang mga cabinet officials ni Irap. Apil sa ni-withdraw si Ping Lacson. Ang duda na mo ang tumagubat magkang military o mga pulis ani. Kaya ang kanagong military kasamang Jerome, ang ilahang pledge of loyalty, ngadto na silahang commander-in-chief. Ang ilahang yung unang tahas sa military, nga dipinsahan ang ato ang nasod in case of insurgency. Ikaduha, in case of rebellion, revolution, or any act to overthrow the government, ang military standby yun na. Pabitaw na nga ang code of discipline sa military, wag ilahabang trainings. Sulit yun kayo. Oh. Well, okay, ang sa mga polis po, di man po sa yun yun nga musod ka o pagka-polis. Grabe man po ang training yun, bisan sa ordinary recruitment sa Philippine National Police. But, kung wagi ko kag-military, ang imuhabang loyalty kinahanglan, sulit yun. Mauna sa training, palangdaan ka sa Jerome. Mura kag-robot sa mga officers. Oh. Isaywar na kanaan. Nga, as if wa kay katungod ang imuharag yung obligation to protect the country. So ang imuhang focus, akong protektahan ang nasod. Now, panahong Iraq, sus, abi na mo magubat na. Oh. May ganito kay okira ang military o ang Philippine National Police, nagkasinabot rapon sila. Kay kanyad to ang, rehinumdum ko ang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, panahong Iraq, si Angelo Reyes man siguro to, no? O wa ko masayop. O, tao-tao naman good to. O. May lang gani kay ang ato ang military o ang PNP, panahon at tong People Power 2. Maman to ang People Power 2. Wa nagubat ang mga police o military. Balik ta sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Gipaubos niya og martial law ang Pilipinas. Kadto mo'y tinuod yun nga martial law. Oh. Kadto mo'y tinuod yun nga martial law. Kaya ang tinuod yun nga martial law, mas gamahanan yung military. Oh. O niya, daagi daghan nga mga katungod nga masakripisyo. But panahon ni Marcos Sr., wa man to niya sugu ang mga sundao nga, oy, busa kay gani mo og jeep ay magpliti ha? Wa to niya sugu ang ginana. Oy, kung ato mo baylihan, balibaran gani mo sa babae, og nay oyab, kulataha niya sa baylihan ang oyab. Wa gito suguan ni Marcos, ngayon na naon, nga maunay batasan sa mga sundao. Nga, oy, og luna gani mag, tanaw ninyo, tututukan lang mo mga sibilyan, kulataha na yun ha? Tiunin na yung Armalite. Kadtong uban nga mga binuang sa mga sundao, daghan kayo, dili uyon si Marcos adto. Kadtong amahan ni BBM ba, si Marcos Senior. Daha mga abuso, kami ganyan ni adto. Kakita may pulis, dagan mi oy. Kad sa atong pagkabata kasama Jerome, naamas at tayo ginagmay nga pagkagwat sinanggo. Kana bang magsugal sab og sinsilyo ba kanang gitawag og sa tawag ana it's a sa sinsilyo pero kita mig pulis pupuog sinsilyo dagan na yon kay ay pulis dagan ta dakbo yata hadlo kay mig pulis na to gani ang mga pulis mangin maoy ipang hadlo sa atong mama nga oh, sige ron ha kuan ya ron ay hilom ron kay ipadakop tigak pulis. Panahon ni Marcos Senior, para nako sa ato abang generation, kamo mga nakaabot pa, kadto mo tinuod yun nga martial law. Oh. Nga disiplinado yun ang mga tao. Nga ang taga DPWH dili yun basta-bastang makap pangkurap kay pangpatyo matong Marcos. Ha? Ipasalbis ni Marcos ang mangkurap kanini ang panahon na ron. panahon pang Marcos Senior, unya si Marcos maipaglawas,

But, bisan pa man, panahon sa martial law ni Marcos Sr., ako naka-amgo naman yun ko ato, bisag bata pa ta, makaingon ko nga, okay man to panahon ni Marcos Sr. ang dinadaan. Kay ang bugas niya ato kasamang Jerome, ginantang man. Unya, inoon, dili pa kay daghan ang mga sakinan nga nagdagan ato, kasagaran sa mga sakinan nga nagdagan ato kasama Jerome, jeep man, no? Gamay pa kay nakatag-iya ganig motor niya ato. Panahong Marcos Sr. kay wa pa man nauso ang data-data. Oh. Kanang data-data wa pa na nauso. Nauso ng data-data. Panahon naman kore. Oh. Di ato wa gi data-data kayo. Nga kuna dunggan. Oh, niya Y56. Wa pa yung mga Turko, oy. Nga nagpa 56 panahong Marcos. Niadto kasama ni Jerome, panahon ni Marcos Sr., naatay silingan, naka-motor, kaingon ta, uy, kadato na sa itong silingan. Kinaan na may motorsiklo. Karon, yun ay inoho, naman lang na nagpalit good ang motor karon, tungkol sa data-data. Daghan nga mga violation sa mga sundao, nga wa magsugo si Marcos. Atong itandi ni panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, si Digong tuwa na mas de Hegedirlands. Na priso naman ang kaso extrajudicial killings, crimes against humanity, genocide. Tungod sa gitawag og massive killings. But dili siguro tanan nga mga extrajudicial killings, si Digong maoy nagsugo. Ug naaman gani, basig naasad kay tungos ba sa ato ang kanhi presidente nga papatayin ko kayo. Na panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, pila man to ka mga pulis ang iyang ipangkasabaan, nag-iina pa niya papatayin ko kayo, kay naghulidap. Mga ninja cops, patakan lang panood og mga balay. Patakan lang pang pick up, bisag dili, pusher, tamnan og shabu, ingnon nga pusher. Bisag wa ni sukul, tamnag paltik, ingnon nan laban. Katong umano nga mga patay, wagi nagsugo si Duterte adto. Abuso katus mga pulis, nidaku umayo ang us uban nga mga pulis. Ha? Gigamit nila ang order ni kanhi Presidente Duterte nga pahugtan ang kampanya sa illegal drugs, resulta ang uban bisan og wa na maligya og shabu naritikan sa pulis nga dunay kwarta, gi sud ang balay, giptamnan og shabu. Ang tuyo na ay tulis. Karon naa pa man aron. Naa pa man na. Ako lang rin naisikutan. Kada mangud karon na pay ubang mga pulis maghulidap. Ha? Pataka lag kana na ang panakop unya pangtulison ng ilahang dakpon. Ang uba na asay makuha. Ang ilaha ba kanang panalitan? Doon na sila'y asset. Kisa may adik diri. Kana sir, adik ta. Ah, sige, atuon na to na. Oh. Atuon nga to. Ugway makuha, tamnan. Ugnay kwarta, tulison. Unya, dili deklarar sa inventory of items. Kana may mga anti-drug operation sa ato ang mga pulis. Ugun sa ilahang nakuha nga butang, ila ka nang ibutang sa ilahang inventory. I-submit na nga ebidensya nga tuskurti. Ha? Asa na yung mga kwarta? Asa mga alahas? Sa milabot anang mga alahas, hali na siya bu? Ha? Sa pagkadaghang mga binuang. Ako karon, kaingon ko, sus, ginoo ko. Wa pag

mapakgang ning uban mga binuang. Duna pa kay uban ay. Pero naa tay mga amigo, mga pulis nga mga tarong yun kayo. Kanabang piansa. Mo piansa. No, sorry kay chip. Uban ninyo mga amigo man ato ba? Kanang piansa ba? Dugay kayong pirmahan sa hipi ang certificate of detention. Kuan man na, requirement man na og piansa ang akusado. Dugay kayong pirmahan sa hipi ang certificate of detention og dili kabigay ang akusado. Kunya na amay mga ahinte sa mga surety. Oh, suki-suki una na nila ang uban. Aks! Mo man yung mga practice ba? Oh. Ang piyansador, maglisod. O kuha sa certificate of detention. O di bubigay. O niya rabap. Na naging fixed nga amount. Kini ha, makiniamo ha. Hibuong mo no, ang uban. Oh, kataas magpiyansaan eh. Paaka na eh. Sa uban ng mga hipi. Dagko kasi nagpaak anang piyansa. Oh. Magpanglingo na lang ang ubang mga piyansador. Grabihaw eh. Yung naanin nakakurap ng ato ang Philippine National Police. Karon grabing corruption ron. Kamu, ka-experience mo na? Nga ang certificate of detention sa inyo hang tagtungod, dugay kayong gipirmahan? Dihan na pirmahe sa dihang nibigay na o sa gipangayo? Dugay ba ya og dite na akusado og dili na pirmahan niya maingnon dayon na ang dis officer ay nabay na mino na to mga pulis ron ingon na yung dis officer nga oy para masipi wa para mga chief of police na agod ha pero ang bigay wa pa man so di sa mo pirma kay wa pang bigay. Kasi si Hipi mahilig ng lagay. Ang lagay sa Tagalog, ana. Oh. Uy, unsa man na, ha? Naigo na ang lagay o lagay Tagalog na. Oh. Kinahanglan doon na kay ipahinungod. Aron, muagi ang tinta sa bulpi ni Hipi. Karon kiat ning uban mga pulis da. Ha? Ni kiat sa ning uban nga mga pulis ron pataka lang og panakop. O diya silang apidebet. Kusugang mamakak. Pangnamna nagsyabo ng ilahang mga dinakpan. Pangtulison ang kwarta og mga alaha silang dinakpan. Naalagi koy dira nato itugan. Kise pangan matod pas ako ang kailapida noon atorne. Kung ano man, gitulis akong kwarta. Gitamnan kong syabo. Unya, agrabiha. Ako ko'y mauaw. Ako atorne, tambay raman ko, pero ako'y mauaw silang gihimo. Kung ano man di ay? Sus. Hashtagod ako sinilas, giapil pagtulis. Usa, imo sinilas, uy, giapig tulis ako sinilas. Kunungan na ninyo, Chip, uy. Ngilaan ninyo kayo yun na, mahibaw ang ginas ato ang publikong. Ana ba mo kagarapala na ba? No? Well, kanang inyohanin ha mga gitawag o sa tawag, ana, mga SOP, SOP man kana, pero ayaw kayo pala BI, oy. Ha? Ayaw taon kayo pala BI. Oo. Oh. Di habita ko'y gipiansahan. Ingon na yon to. Oy, attorney, oh, okay na. Ah, mao ba? Oh, salamat kay sir. Oh. Ignalan niya imuhang klinti, attorney. Siya na'y bahala. Ha!
Maramay goran na ito mga itong mga kahigalaan ng mga polis. Ang ato lang nila tambag ba? Ilang niya pala biikayo kay Pila Araw eh. Ha? Ang trust sa publiko. Dihan ninyo ba? Niubos na yun og mayo. Kaya ang uban himo, ni duwa yun og maya. Grabe yung kiat yun. Kiat yun as in kiat ba? Yan. Panahon naman taron ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Og bisan pa gani panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, diin dunay mga anti-drug operations ang ato ang mga polis. Wa man ko to suguan ni digong ang mga polis nga, oy pag panghuli da po diha. Oy og duna mo ima madakpan tam nila lang Cebu. Wa man ko pagsuguan atong digong. Ha? Ang nahitabo lang kay ang nahitabo, ang tanan ng mga extrajudicial killings nga na-report nga to sa International Criminal Court, gipahid nga to ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. The fact nga siya mao ang Commander-in-Chief o ang Presidente sa Pilipinas. Oh. So mao na. Ha? So karon uban ato mga pulis kiat lang gihapon. Hunong kalma-kalmahin niyo na eh. Ha? Kada laran na kay nang inyo ha mga binuang yun. Unya. Kanira bang mga police stations diha gyud? Jesus mga police stations. Grabe ha. Grabe pangwarta eh. Unya. Mo-hire sila og mga asset-asset. Ilang mga assets din hapot. Grabe. Oh. Grabe yung pangwarta. Unta, maminus-minus sana na. Dili ta kaingon nga 100% mawagtang at least maminus-minus sana na lang yung pagpangwarakot. Yeah. Unung-unungin na chip guys. Gilarag yun. Di na mo ka maong mauwa ba? Di na mauwa. Suro, di na ba ka mauwa ba nga? Muingon yun ka nga, oh, pila ako diha. Oy, maunay kang hipi ha. Gmail kang hipi. Di ginipirmahan ang certificate of detention ha o di mo hatag Gmail. Una sila dakpon. Sir, asa man itong kwarta o anong kami, ako inyo, kami may inyong pasangilan? Ha? Tulison ba? Ano na dakpon? Pag tinarong mo diha, oy. Kaya sa o man ito, pag ayon ning ato ang katilingban ron kun ang ato ang mga law enforcers ilang i-shortcut ang balaod. Alas 9:09 mga kasama ni dutang ng miruha ko eh. Alas 9:09 kuno. Oy, Juan Toy, oras to dito suertres. Kamog yun din ha. Swerte sa ginanaas utok ninyo ha. Buhis ko tiyata o kuhan. Kana mga updates sa kuhan ay. Impeachment trial. Kapila ka mga analysis. Ingon man pagpangandam sa defense panel o sa prosecution panel ha. Okay. Sige. Sayo ron ta. Ang tuwid pata, alas 12 sa tungang gabi. Ay, kumusta ito mga construction workers? Uli yung sayo. Remit na yun, ha? Remit. Di pwede dili mo remit. Remit ni Mrs. Nyuhang Swildo, ha? Kinala mo, remit yun para makadata. Ba na to mga construction workers sa usa ka semana kausar gin taon kauli silang pamilya. Uban mga nagkadaiya nga mga kalungsuran ba niya adri na nabaho in taon sa sudad. Suod sa usa ka semana kausar ka uli. Maghatod in taon o swildo. Irimit kinang misis ha. Oy, shout out nga to kang Idel Bunjan. May gabi. Johnny Roble, good evening.
Indi Lakno, good evening. Sidoro Lop. Lopore. Okay. Jan Mark Yungson. Shout out. Labgob Sibilya Buhol. Purok Ilaw. Jan Mark Tungtungsun. Loloy Ti Amor, good evening. From Lantapan, Bukidno. Dan Javier, may gabi, Alegria, Cebu. Rapa Bandix, Bando Ira, Sumagali. Daghan ito kayong pulis kalawag sa tourney. Masuko, pagyog videohan. Para na ako. Dahil ang utana, violation ba na? Ano, violation man? Public officer sila? Suko silang videohan? Unya, sundo na niyong balay. Bada, usas akong kahibungan ba? Manood ang mga pulis, nagdakon silang sirswaran, unya, embargohan yung mga silpon. Naari na violation ng mga silpon. Albinia Loste Pilisores. May gabi eh. Okay, thank you. Masuko dayon kumidyuhan sila. Apilon ingnon dayon, apilon tikarog nakop. Ginoo ko daghang kayong tanim ng bala o shabu eh. Wa man gabae. Corazon Asusina Tanyula, good evening from Southern Leyte. Si Merjan Logronio, good evening from Plaredel, Libho, Dinagat Island. Okay. Kumusta mo rin ha? Froilan Roma, good evening. Mga badlungon ni mga bata, wakatiwa eskwila ng guba ni atong Asian Adi Kayo, Liwat Kalabaw. Roel Flores from Siquijor. Niingon si FPRRD, patayin ko kayo pag manlaban maoto. Okay. Bandix Bando Ira Sumagali, daghan kayong pulis kalawag. Checkpoint dayon sa motor para kakwarta. Motor ramay parahon. Iglesia Alier Ariel Villaber, Dref Dili Salinas. Alicia Lobito Cinco, good evening. Okay. Si Angela de los Santos, Janjan Abarques, Iburalo from Buo Taop, Cebu City. Lucy Datulaita, good evening. Lucy Datulaita Elevera. Okay, thank you. Shout out kang Rachel Batlag, gikang Ruel Flores. Thank you so much. Lucy Datulaita Elevera, shout out to Caminao. Rosana Sambilan, good evening. Ma'am Connie Bads. Si Ayuho Silarom, magabi isibo og Negros Occidental from Riyadh, Saudi Arabia. Okay, shout out sa kong friend. Okay, Junlex Sumbilon. Kuyaw kayarong ubang pulis. Oy, why makuha sila ang gidakop? Sila man na Aida. Mao lagi, matod pa sa akong amigo lagi. Amigo na kong pulis nga tinuod gina attorney kasuway at ato lang niya tinuod yun na kay kadto kunong panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte para lang yun mulapas og 5 grams point kay ang 0.5 grams dili mulapas ba og 0.5 pwede kang maka plea bargain. Oh, mulapas na, di naman maka-plea bargain. Para, di naka-plea bargain? Aw. Dukdukang tawas. Oy, shout out, Catalino Anyober from Tagbilaran, Bohol. Okay, ayuho, Silarom. L.S. Shared. Okay, thank you so much. Alas 9:15. Okay, ato na yung hisgutani. Kay dunay taga Department of Public Works and Highways DPWH Region 7. Gipasakaan og kaso ngadto sa Ombudsman. Oh. Sa Ombudsman Visayas. Department of Public Works and Highways. Region 7, o sa may angga ninyo aning DPWH. Ha? Departamento Pangurakot, why hubas-hubas? Pwerte naman yun ka
bantang aning pangurakot ron sa DPWHA. Si Carlo Batalya ang chairman og ang presidente sa Crimes and Corruption Watch International Incorporated, CCWI, ni file og kaso batok sa OIC Director Simon Arias og sa Bids and Awards Committee nga mga membro si Faustino de la Cruz Jr., Jerry Evangelio, Brando Ray Raya, Juan Pitogo og si Vince Montex Calapre. Kining CCWI usa kini ka accredited civil society organization nga nagpromote mga kasama og transparency, accountability og participatory governance og integrity sa mga gitawag og public procurement. Kini ba mga transaksyon sa atong gobyerno nga mag-involve na og pagpagawa sa ato ang kwarta. So doon ay mga kontrata, ang mga aligasyon. Suma pa, tungod sa gitawag og post-contract award disclosure sa DPWH Region 7, gikan sa Enero ngadto sa Abril 2026. Ang dokumento nagpakita nga dunay daghan nga mga contracts under negotiated procurement emergency cases nga napunta ngadto sa mga contractor. Ngadto sa mga contractor ba? Oh. Unya ang uban ani mga contractor. Kadudahan og unsay mga kanagitawag o questionable mga transaksyon sa ato ang gobyerno. Now, apil sa gipasakaan o kaso, maoning mga kontraktor nga QM Builders, ang Wania Construction and Development Corporation, ang WTG Construction and Development Corporation, ang Z&G Construction Services, QG Development Corporation, og ang joint venture sa PLD Construction and Development Incorporated, og ang TR14 Construction and Development Corporation. Suba pang batalya, ang most serious concern nag-involve og mga emergency contracts nga na-award ngadto sa QM Builders. Oh. Kinsa usa sa top 15 ka mga contractors nga under investigation tungod sa mga anomalya sa flood control projects. Oh. Pero bisan pa man adto nangagi nga mga investigations, kining QM Builders padayon kining nakakuha og contract suma pa sa DPWH Region 7. Oh. Ang complaint ni question usab sa competitive bidding award sa usa ka kontrata nga ni balor og 192.598 million ngadto sa usa ka joint venture, usa ka joint venture sa PLD Construction and Development Incorporated og sa TR4 Construction and Development Corporation. Matod pang batalya kining mao nga mga kontraktor, doon ay mga negative slippages. Doon ba'y dili maayong record, ha? Sa mga nangagi o sa nagpadayon nga mga government projects. Aw, hibong patana, unsa goy suki. Suki? Oy, DPWH, adaman nyo ka PC, suki. Ha ha ha!
Matod pang batalya kining pag-award sa pipila ka mga projects nga niining maong mga kontraktor. Adunay gitawag og grave questions, kadudahan kayo, questionable kayo ang integridad sa mga post qualification process, contractor performance evaluation og procurement risk assessment nga gipahigayon sa bids and awards committee. Kinsa ang ni-approve mao si Arias. YC Manis Arias, kay katong ilahang kanhi regional director ni Adto, gi-kick out man. Ang affidavit, base sa complaint, nagipaabot sa Crimes and Corruption Watch International Incorporated. Nagtug-an nga ang mga DPWH 7 officials ni atong Mayo 20. Kinini ang ni seek og explanations kalabot ni sa gi-question nga mga awards. Og si Betalia ni ingon nga si Arias sa reply ni Arias niyatong Mayo 26, sumapa niya iyang gi-acknowledge ang advocacy sa organization, no? Kanabang blap-blap lang po itong kang Arias di ay. Ang unod yun aning maong reklamo tungod mga kasama sa paghatag ba og mga awards ni ining mga kontraktor nga nanganlana o kabahin maoning QM Builders. Ha? Unya, dili man sila maayo og record. Nga nang padayon man sila nakakuha og mga projects gikan sa DPWH Region 7. Ang di makakuha project ng mga suki man! Uy, suki! Ni alagi ka uni atong kusuki bantay suki ha. Ang ato niya suki. Pastilana no niya sunod tuig ra ba ang budget ng gipangayo sa executive department mas taas og sobra sa 400 billion pesos ikomparar karong tuiga. So asa man kaning punta po ning mga budget ani. Dako ra bagyo kayo og pahat ang DPWH. Unya naghigwaos og mayo ang mga Pinoy sa kalisod. Mahal kayong palaliton. Ha? Asa naman po ni punta niya, Mr. President? As ordinaryo nga taxpayer para nako kinahanglan og total overhauling kanang DPWH Region 7. Mauna, ingon bita ko, og duna may angang i-martialo. I-martialo ng DPWH. Kaya pwerte na ginakakurap. Pwerte kakurap. Magmug nagtaytayan, ngaway human-human. Magtukod o karsada. Ang di paguba, gubon. Ang guba, dili ayuhon. Tanawa ra. Ang nindot pa kayong karsada nga simentado, gubon. Kay maoy, butangan sa project. Kadtong mga libaongon, dili simentuhon. Tanawa. Maka question batas motibo, ano sa mani ato ang gobyerno? Kanindot pa din karsada, ha? Yan nga nung maoy giguba. Katong hinuungwag is siminto. Nga, lubak-lubak og mayo ang karsada. Wag yun siminto, ha? Ako yung abasin, og katuyunahon gamay-gamay, rato sila dito. At nungin sila mas dako-dako. Ita, oy. Mao na naunod kitag maayo ros kalisod.
perti ginatong pagkaunlura ani. Di kita kamahay sa ato mga batanon karon nga mga abroad sila. Oh, number one, perti ka lisod sa Pilipinas, oy. Grabing politika o grabing corruption din, hey. Unya dili mauwaw ang mga kawatan, di gid mauwaw gyud. Ha? Bubintaha pa noon tos una kasamang Jerome nga wa pa nauso ang digital media kay mauwaw pa tog ginagmay ang mga opisyal atos gobyerno. Oh, karon di naman mauwaw. Ha? Grabe, di na mauwaw, mukatakatawa na lang bisag ignon pang korap. Di gid mauwaw na. Ha? Unya dili sila maluoy sa ilahang pamilya nga mapagan sa ilahang kakurap kay mao man mauwaw. Panalitan ang bata kay oy ang imuhang papa lagi. Ha, nabalita lagi to nya karon uso na social media, oy kurap na ang papa nimo. Ha, di oy, na tinuod dili kurap oy. Oy ang imong lolo, kurap na ang imong lolo. Hindi na tinood. Kaluos mga apo, no? O mga anak, mapagas, kakurap. Kadi naman sila mauwaw. Kanabang manhin na yun kayo. Di na dutlan. O niya, taliwaan ng di pa man kayo dugay nga gi-imbestigar ang flood control projects. Karon murag dibalik, magkiat sila. Ha? Murag dibalik, ukiat na. Pida, no? Ha? Ay palabi, oy. Ay palabi, kay nahugno na gyud og mayo ang nasod nga Pilipinas, ani, unya inyong kurakuton og mayo ang budget. Labi na karon kasama ang Jerome, grabe yung katalagman. Oh. Daghama katalagman ron. Bagyo, baha, lunop, pagbuto sa bulkan. Oh. Unya, kiniwa nga grabing korupsyon. Matapos naman lang ning mga duha ka tuig naman lang ang nahabilin sa term ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Naunsa naman taon taani, oy. Ha? Wagin kalabok-labok yun. Kining maong administrasyon ni BBM, wagin kalabok-labok. Hino, una, apoy mga pugi-pugi. Mga nila buklabok niya. Basig na ay mga projects ang ato ang Pangulo. Nga walang takahibaw. But, diri sa Cebu, amot na, abay. Na ba project diri sa Cebu? Ha? Na kanadunggan nga project ni BBM diri sa Cebu kasama ni Jerome? Ha? Wa mo kadungog. Uni hapit na matapos iyang term, perte gid kamahal lagi sa palitunon ay. Eh. Oh, perte mahal lagi. Uni ang corruption, perte gid. Ma di na ma bangbang ang grabing corruption sa Pilipinas kay ngano? Ang mga korap di man mauwaw na. Unya di na sila makonsensya. Gitrain nila daan ang ilahang kaugalingon baka sa manjerom nga ako di ko mauwaw kay kurap ko. Ako dili ko magpada nila ana kay wa koy konsensya. Ha? Sus, Ginoo ko. Og naa pa siguro'y kurso aron mahimo kang politiko. Naa pa'y gitawag og kwan, ha? O sa tawag ana? BEC. Dili Bachelor of Science in Commerce, Bachelor of Science in Corruption. Unya, major in flood control projects. Unsay kurso ni mo day? BEC. Oh, ninutang ni mong kurso. Commerce day ka. Dili, oy. Bachelor of Science in Corruption, major in flood control projects. Di naman maulaw. Manhid naman. Wa na may konsensya yun. Ha?
kanabang tig-an gid kay ba di na sila kamaong maluoy sa mga Pilipino nga nag-antos. Human nila gikurap ang buhis sa mga tao. Tan-aw aron o. Traffic ayo. Uga pa unta na gikurap ang kwartas mga tao kasama Jerome. Mahimo na nga magtukod tag sama anang kwan, i-expand pa ng sama ba anang si Silex? Oh, magtukod taglain nga SRP. Oh. Aron na minus-minusan ang traffic. Karon wa gyud. Sama aning amot lang madayon makaning taytayan gikan sa kwan. Cebu paingos Bohol. Nasa man na finalize na itong inyong plano nga himuag tetayan gikan sa Cebu paingos Bohol. Nindot ang taka ito. Ha? O bisandari Cebu ba? Kanang Camotes Island panalitan. Kinahalan ba yung kang musakag barkos di pa ka maka-adto. Pwede tanang butangan og kuan? Magbutang tatag airport, no? Oo. Oh. Kaya atong airport na rin sa Cebu, o sara? Kanarang Mactan Airport. Pwede itong tatag magbutang tag airport din, nga ang mga aeroplano kasama ni Jerome, ang iyahang ruta, paingon nga tos nagkadaiya lang ang mga probinsya. Oo. Oh. Hindi itong takayo. Pero tungod sa korupsyon, nahikawan ta sa mga maayong serbisyo. Oh. Tungod sa korupsyon, naghuot gihapon ang ato ang mga bata sa nagkadaiya nga mga public schools. Tungod sa korupsyon, daghan nga mga bata wa katiwas og eskwela. Hindi man sila makonsensya na. Ha? Kaya ang ila, ha? Makakurakot lang. Ah, dili na na. Bahala sila, ay. Oh. Wa ko'y konsensya. Oh. May patungkuan sa nga natong commercial sa sabon kasamang Jerome. Safeguard ba to? Nga. Ako ang imong konsensya. May pa kuno safeguard. Kinaapay konsensya. Naunsa man ko. Ayaw ka bala ka. Ako ang imong konsensya. Pag safeguard. Pa ng safeguard, kanapa yung konsensya? Sila, dili naman. Wa naman. Buot pasabot pa, wa naging sila'y kaluoy. Pwerte naging kamanhid. So, kana na ang ahinsas gobyerno nga manhid na kayo, pwerte naging kakurap, dili naging maulaw. Maunay ang ang i-martial law. Oh, para na ako, i-martial law na eh. Pabarugin ang mga military diha. Mr. President Bongbong Marcos Jr., kick out na mga top officials sa DPWH, military padadah. Unya on sa mga projects, military padadah. Kabantay mo anang mga project mitas military, kana mga housing projects, mga ligon kayo. Oh. Kay, ako na ibawaan, ang ato kong pagtuo nga, umusod ka sa Armed Forces of the Philippines, kinahanglan kombatant yun ka, naaday mga sundao kasama ni Jerome nga dili kombatant. Nga kuha sila ba, nakafocus ba sila sa engineering? Oh, maayo pa. Kinaatay naghang mga military nga mga engineers o mga architects. Maunay pa nadaan, Mr. President? Ha? Kurakot kayong DPWH, eh. Grabe nakakurap. Unya, nagtangag na po ang budget sa tuig 2027, more than 7 trillion pesos nga budget, giat nga nanadaan sa mga buhayas DPWH. Ugnong na ang i-martial law ka ng DPWH, Mr. President, unahan ang martial law. Pabarugin ang mga military. Oh. Aron matarong ni ato ang mga infrastructure projects, kung sila magdaas, magbalik-balik lang na yung mga kontraktor, mga suki nila daan.
Oh, di na suki. Di ba na inquiry makasuki? Ah, okay na to inquiry suki. Kay mawara to. Unya suki, bago para bakang na inquiry. Ha? Sikat-sikat na bakas inquiry suki. Kay naku makunukay kag project. Ah, mawara lagi to suki. Importante ang at permanente ni ato. Suki naman. Ha? Nahimo namang suki? DSDPWH, kiniro mga nangapriso nga mga kuan, nga mga kanana ang DPWH officials, nangapriso man sila. Oh. Unya, ambot lang sa mga kagmaon na nila. Si Diskaya, napriso naman ta to, kaya maumatoy sikat-sikat. Kada ko kayong nakuha nga project sa flood control, karon naka piyansa man. Nya doon na pa'y uban nga mga kontraktor nga appeal sa top 15 sa nakakuha o dako kayong budget para sa flood control. Uy, naamalang gihapon. Tistingin ninyo, ipapriso po ni mga tawhana. O kakonsabo man sa taga DPWH sa pagpangurapukot, ipapriso ni. Ha? Tanawas di Skaya, katilag ito prisuhan. Ang uban, wa pa magkatilag prisuhan. Ha? Tistingi ka, Mr. Presidente. Kadiri Cebu, sus, tanawa ng ato ang mga project rin sa Cebu. Pagkaluoy naman in town. Straight to the point. Alas 9:38, mga kasama. Okay. Ato sa kuminaw ninyo mga messages din, Hebe. Okay. Kamusta ato mga labandera o mga labandero? O sa iyo, sila Romsuki Kunuskawa. Angela de los Santos. Para nako sa business, diligin mo maoyon sa kamutis, magbutang og airport. Pwede siguro tetayan. Hinoon, kaya gamay pamanggod kayo sa mga negosyo nga tos isla sa kamutis. Pero tarungon lang gina din ha. Daan ba yadaghan kaya mga foreigner mo adto? O si Lito Bintoy, happy Sabado kasama. Shout out ko Catherine Castillo, Mika Bintoy o Mama Inda Paran family. Diris tulo-tulo, konsolasyon. From Mike Bintoy, nakagawas ko no, Diskaya, ni Bahaman. Joy Sariad, atong respetuhan ang korte ani, kaya ang korte man maoy ni tugot nga makapiansa, kaya wala ka-establish o ligon nga ebidensya ang prosecution. Kana niya, sa kung ano na, sa piansa na ha, wamang pasabot nga na filter na ni Diskaya. Sara sarbay nga na niya, no? Sara Diskaya. Sa ngayon ni siya ni Vice President Sara Duterte. Sara po yung an. Ipapiansa sa kurte. Kay the evidence of the prosecution is weak. Sa piansa ra. Sa piansa ra ni. Ha? Dili pa ni Absilto. Kaya kining piansa, maumang ka na imuhang ban para sa temporary liberty. Okay, thank you. Si Dan Javier, Mike Hikiro. Okay. Aaron Kidharina. Okay, thank you. Happy weekend. Dami na po si Kuya Dadu. Atul pang Angela de los Santos. Randy Arsiaga Santisas, good evening. Renanti Buo, good evening from Dapa, Siargao. Si Sisium Umap, good evening. Watching and listening from Arkansas, USA. Moises Pambulagan. Si Jima Robante, Jima Robante, good evening. Maogyod ang oo, ang makaingon, ang buaya, ulo. Di ang sunod, ikog, sunod-sunod po. Kawat, waog tuo, from Antikira, Bohol. Diding Adolfo Piscadero. Okay. Flood control, kurakot, lantara na kayo. Oy, ayuha, silarom. Maulagi. Unya,
wa na gyud katong investigation sa flood control wa na to ay padung na to wagtang kada busy na maronta sa impeachment trial. Nile Binihagan Tabura, mayong gabi kasama. Shout out ko Tabura family, Valencia Carcar, taga Edwin Tabura, Tungkop, Lanilla, Cebu. Oho, shout out pa New Sunaga, Hagimit Edwin Tabura, Tungkop, Lanilla, Chiri, Kamangyan, Ompong, mayong gabi, from Kalon-Kalong. Okay, Beremia Montenegro. Ang corruption is like cancer, oftentimes incurable. Mawala gina, patot pang Dr. Jose Rizal. Sayahang no limit ang here, social cancer. Hindi bang problema sa tuwang gobyerno, social cancer. Katugan yung panahon ni Rizal ha. Ang mga pare ganin at tumoy gamhanan kayo. Mga pare ganito, ha? Pero buhong magugmaayos kwarta.

Si Lato Filomino, may gabi watching live. Oh, mawalagi ni sa ato anasod karon naghigwaos ni tagmayos, grabing kalisod no. May unta to kasama ni Jerome Bacon. Gamay atong sildo nya barato ang presyo. Oh, kay sa uban nga mga nasod, dili man pod dako kay ilhang sildo, but ang ilhang sildo kaigo ra gyud. Kaigo-igo gyud sa ilahang mga panginahanglan. Oh. Kita sa Pilipinas, sangkap gyud unta tag daghan kay nga mga resources o maghisgot ta og mga skills nato mga Pinoy, di kita kabintahan. Oh. Kadaghan may kayo nga mga OFW nato mga maayo nga welder nang abroad nga to sa Japan. Maay kayong pagka-wielding ilang sakinan. Oh. Ilahang mga sakinan nga mga Toyota, ilang mga motor nga mga Honda, ipadadris Pilipinas. Ang uban ana, ang nagtrabaho, Pinoy. Oh. Dili ta ka, dili kabinta, basta-basta nga kabintahaan ang abilidad na to mga Pinoy. But, tungod kay ang ato ang income dinhi. Ang ato abang itawag og fruit of labor. Ang bunga sa atong kahago. Gamay ra gyud kayo putot ra gyud ang ato ang mapupo in taon. Putot nga nasaot. Wa ka tubo og sakto. Oh, resulta pingit kita grabing kalisod. Oh. Pingit yun ta. Kaya mahal magiging palito nun. Kining 540 nga minimum wage diri sa mga first class cities o mga first class municipalities sa Central Visayas. O barato lang unta ang ato ang presyo. Makaingon ta nga basin o makaigo-igo rani. However, pwerte magiging mahala. Kanang 540 nimo matag adlaw budget na nimo nagbugas ato lang i-consider nga para kaon ra gyud ha og para kaon ra dili daw nimo kuhaan og lain ba nga panginahanglan kanang 540 gani although dapat kitay mahabilin tingal ni ginagmay ana kana og kaon ra unya usa ra pud katao ang mukaon. Pero kanang 540, i-budget na tanan nga panginahanglan kasama ni Jerome. Budgetas kurinte, budgetas tubig, budgetas bugas, budgetan sa imuhang gasolinas motor, o wa kay motor, budgetan imuha sa imuhang pamasahe. O niya, budgetan sa mga bounce mga bata, budgetan sa tuition fees mga bata, sus, unsa na malay mahabilin anang 540 ay. Ha? Imagine, unsa na malay mahabilin anang 540. Oh, mauna, aglisod yun ta. Oh, ngano aglisod ta, tungon man is corruption. Ang rabing kakorrupt, maam gininakong hinungdan nga naglisod ang mga Pinoy. Kaya wapat, og dili pa unta tungod sa grabing corruption kasama ni Jerome. Daghan kaya magka-eskwila. Oh, na ako'y mga klintit, taga mga wana. Dito na bas, Germany nagpuyo kasama ni Jerome. Kanaan mo kayo duha ka mga clients nga tuwa na sa Germany. Unya, muuli lang panagsa diri sa Cebu. Duhaon ilang pamilya. Matod pa nila, sus kasama. Attorney, ang Germany, wagin naglisod ang mga tao diri. Bisan kami mga Pinoy, di may maglisod. Kay kadto ko nung mga wagin makaon sa ila, doon ako nung mga station-station dito kasama ni Jerome, nga kuha lang ka dito kape, kuha lang kag sliced bread, bisan unsa makaon. Kakaon ka. Unya ang gobyerno, mo gasto sa tanan nga pag-eskwila, free. Bisa unsa nga kurso imong kaon. Gastuhan ka sa gobyerno. Eskwila kag pagka-engineer, free. Pagka-doktor, free.
Pagka piloto, free. Pagka abogado, free. So, unya, ug ma-hospital ka, free. Diris ato kay, iagi pag PhilHealth, niya gamay pag yung kayog, ang limit, porting gamaya. PhilHealth ko, no, malapas na kas limit, bayad na ka. Oh, so, pagkapaita. Tungod ni grabing corruption. Kaya nga, no, ang ato ang kwarta, oh. Og, wa panigi korap. Pagkadaghang ospital ang matukot. Pagkadaghang eskwelahan ang mamugna. Pagkadaghan nga mga scholars kaha ang magkaeskwela. Bisan pag librihon tanan sa eskwela ang mga bata, gikan kindergarten hangtod na college bisan unsang kurso, kaya na nato eh. Ang corruption mo nakaingon, puwerte yun ka corrupt. Ha? Ang corruption mo ay nakaingon. So ang ato ang mga kababayan nga mga Pinoy nang abroad sila. O sa sinungdan dili na nila maagwanta ang grabing corruption diri sa Pilipinas. Oh. Kana bang very frustrating na kuno. Oh, kakita no ondiri kasama Jerome. Awa na lang ta ni. Mo na ingon nga digo padunot lang kita. May kadiha kay mo abroad magkakas Canada. Kita ani antos na lang kita. Oh. Kaniya naman ta diri. Oh, ning kamot lang tagmayo. Pero ang mga batan-on di kaagwantay. Ha? Og dili sila kakuha og mayong sweldo sa Pilipinas, pang abroad gina sila. Mao na ilhang goal. Okay, magsilbi na. 540 ang adlaw. Uy. Ato ang mga nurse, swildohan nag pila ilang swildo kada buwan. 15,000 ang buwan. Ang ilahang pag-eskwela, dako kayog na gasto ilahang kinikanan. Mga abro na. Kay, mauman ay naghatag nilang mayong opportunity o magka-abroad sila kay dagko mag-swildo nga tos gawas. Diris ato, parte ng gamgamayang swildo. Diri. Oh. Ako ang klinti nga kuan kasama Jerome, Wilder. Ang iya ko ng swildo diris Pilipinas, sawa pa siya ka-abroad. 12,000 ang buwan. Oh. Karon ni abroad siya. Nakapundar gid siya mga properties. Kay ang iya kuno sweldo ngatos abroad 360,000 equivalent sa Philippine money. O kalayo og diferensya no? Ha? Diris Pilipinas 12,000. Iyahang sweldo as welder pag abroad niya naswertihan siya dito siya sa country nga maayo mo sweldo 360,000 equivalent sa Philippine money. So baka tigom-tigom gyud og inaana imo ang sweldo sa Pilipinas asa makamangita ang sweldo nga maayo ang mga maayo sweldo kadto lang yung mga top executives. Kato sa mga top executives ba? Samaan ang mga dagko na ka mga kumpanya nga ang ilha mga top executives doon na po share sa corporation. Maura na yung mga dagko yung kayong sildo. Dres ato, hangak na gani kayo mo sildo kag 30,000 kada buwan? Oh. Listen na oy. Labi na ang mga fresh graduates. Oh. Bisan mga call center. Di man ka na yun, makabasta-basta swildo ang ingon na. Oh, kasildo kag 30,000 arang-arang nilang kada buwan. But, tungod sa taas gihapon kayong precious ato ang mga palaliton, lisod gihapon tag lahutay.
Oh. Pero kita ani, mo na giingon lagi, kita diri nga, ni as Pilipinas, yun ang ginabuhi, oh, padigo, padunot lang gini nga ato. Di ba sa pwede dita mo lahutay? Oh. Kay kitang mga Pinoy, mga survivors, baya kita. Oh. Taliwa sa mga krisis nga ato ang mahiaguman, maningkamot na kitang makasurvive. Alas 9.52 mga kasama. Shout out ni Ray Leones, mga betorne. Shout out mo dito sa Langlang, Danau City. Mina diron ni Wilson Batuon. Okay. Si NN Kubatsyan, good evening. Osilito Bintoy, magabiing Sabado, kasama. Okay, Michael Bintoy, Dris Consolacion. Abilia Sandro, ang na-involve sa flood control, kasama. Makatug na silag tarong. Ah, okay, nakafocus naman ron ang atensyon sa Senate sa impeachment trial. Ayuho sila ron, labi na kuno sa mga health workers. Di man kuno, bisan asa. Oy. Leslie Aranias, mga attorney from Riverside 1, Balirong City, Umlaga. Greet ko happy birthday sa kong gwapo nga pag-umangkon. Si Jiron Aranias Insina sa Pandayan 2, Balirong City, Umlaga. Plato Filomeno, mga gabi. Okay, Arsenia Peligro Buslon Andoy, good evening. Okay, thank you so much. Ako yung sila kaklinti kasama ni Jerome, taga Kamutis po. Adri napitas na may, kuan, sa Northern Cebu, dito napit may bugo. Oh. Matod pa niya, kami diri attorney sa abroad, di man po dalim diri amo ang trabaho. Dili, kuno lalim ba nga mag-caregiver kunog mga tiguang? Oh. But, ilan na lang ang antuson? Dako magsildo. Oh, matod pa niya, oh, kami diri attorney, lisod sad me. Di pa sa dayahay among trabaho din he, kay mga tiguan god among bantayan. O niya, kami maoy mo atiman og tarong sa panglawas sa mga tiguan. Ba't di may magbahay? Kay dako man ang among sildo. Oh, o niya, sakto sila ang mga benefits. Sakto sila og pahuway. O niya, na ay di off. Na ay mga bonuses. Unya hatagan pa sila og mga additional nga mga di off nila with pay. Di ko rin sila magbahay. Bisan og lisod po nila ha pagkinabuhi kaya dako man silang income. Kita dire, ha? Lisod na daan ato ang pagkinabuhi. Kayo na tagmaayo, gamay pa yung sildo. Sama ni ato ang mga construction worker, oh. O ang katubitang producer sa kuan kasama Jerome, Spider-Man, labing maayo manguhas lang stuntman dres Pilipinas. Mga construction worker lang kuhaon. Ngano? Tanawa na ito mga construction worker, mga high-rise buildings. Sus, kayong sus, kakuyaw naman ang ilang trabaho eh. Mamintal ba? Unya, tagas na kayong building,

kanana ang sa tawag na mga safety gears, mga equipments nga makaprotect nila. Pero kuyaw gihapon, oy, ha? Kayon ko, ug dunay ang ayong kuhaon nga stuntman sa Spider-Man. Maayang mga recruit sila dito sa Pilipinas. Daghang kayo makuha din, he? Oh. Lisod ilang trabaho. Mainitan. Mauwanan. Ha? Lisod ilang trabaho. Mainitan. Mauwanan. Unya gamay og income. Ha? Kaluoy, anak. Sa uban na to nga mga kaigsunan, matod pa nila, dito sa abroad kasama, lisod sa matrabaho na rin. Kaya construction workers at me. But, lipa na lang me. Taas man na mong income. Oh. Lias ato, lisod na mong trabaho, ya, gamay pa yung income. Dito sa abroad, lisod na mong trabaho, pero dako man mong income, di iguli inihas ato, naghang kayang pasalubong. Sabi ta ko'y, amigo, iya ba kong gitagaan o iya kong gi, kanana ang sindan ba siyang picture, ang iyang picture kasama Jerome kay tig-til-til siya og tiyas barko o tig-pintas barko, kay kuan man siya, kanang utility sa barko. Ingon na siya, tunay, tanawa akong trabaho, mauni, paitas akong trabaho, diri. Mao ba? Mao din yung trabaho. Oo. Simba kong mahukong atos dagat, patay ko. Oo. Bota niya kong trabaho diri. Tikis-kis ko tayas barko. Biya, pintalan ako ng barko. Oo. Pero, iguli na ko dihas ato sa Pinas, aw, sigurado yung pasalubong. Kaya bahala kunog pait, bahala ng kuyaw, dako mag-income. Diris ato, pait, kuyaw, gamay pa yung income, paskang paita. Luya sa tong nasod nga Pilipinas, ano yun? Oh, karon ay, amot lang. Resulta ba kanis uban nga mga substandard nga project? Tungod sa hangin habagat kay ipiktos bagyong Inday, daghang kay mga gipangbahaan dito sa Mindanao. Unsa man ka ani, ha? Apil ka hang mga buayas mabasol ani? Ahay, Rillones na ay nagpapas og pa-shoutout attorney. Si Tio Ide Perez sa Batuon o si Nimo Batuon attorney. Salamat kayo, mina diriron sa radio. Oy, thank you, thank you. Lato Filomeno, shout out ko. Nagkalinga may tagay-tagay. Oy. Sa mga bilas diri sa Tuburan, Sordanao City. Nice watching and listening from Melanelia, si Mitch Ribosura. Okay, thank you, thank you. Amor Concepcion baka Risas, good evening. Watching from Long Dream, Bulacau, Talisay City. Hey, kumusta mo niya, oy? Taga Bulacau, Talisay, Cebu, ha? Si Quirino Sibuco, may pas Quirino, inom-inom nagkulap. Sige, sige. Ang oras mga kasama karon alas 10 na pagkanindot alas 10 naman. Okay, ato kunong anam-anam mon og check unsa mga latest ron mga kasama sa issue sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Okay, kini. Nitingog naman si House Prosecutor Laila De Lima. Appeal in his panel of prosecutor si Laila De Lima batok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Ato ang mga House Prosecutor.

0: prosecutors. Kabahin ani si Akbayan Party List Congressman Chel Jukno o mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ni Ingon, karoning adlaw ilang gisulti. Unsay mahitabo sa impeachment trial sa ato ang Vice President sunod simana. Oh. Kay naaray testigo kuno nga mas mopalig-on pag yun sa allegasyon sa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang asawa nga si Lisa Araneta Marcos og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Oh. Suma pa nila nga ang impeachment proceedings maghatag kinig oportunidad aron pag reaffirm sa standards nga gilauman sa ato ang nasod alang sa mga public officials o maghatag usab og mensahe nga kining mga pagpanghulga o mga bahad sa violence dili gayud kini tugutan labi na sa public service. Oh, mao ni pamahayag nila, no? Nila ni Jukno o ni De Lima. Si De Lima ni Pahibaw nga ang pagpanghulga sa tuang Vice President batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ni First Lady Lisa Araneta Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez, i-consider kini nga violent language, violente kuno nga pamahayag. Suma pang dilima, ang prosecution mo present og authenticated videos nga nagpakita sa pamahayag o nagpadungog sa pamahayag sa atong Vice President. Apil na ning iyahang istorya, suma pa, nga iyahang paputlan sa ang ato ang Presidente Bongbong Marcos Jr. Mama ni ilahang giunag yung issue, no? Ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, pagpanghulga nga pati yun. Pero ako atong kuan na sa nadungog nako sa video nga naluwatan ni Vice President Sara Duterte, ako lang yung kagulingon bang opinion, dili magyud ingon nga direkta nga mauna iyahang tuyo nga patyon si Presidente Bongbong Marcos Jr. o si Lisa Araneta Marcos o si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Matod pang Sara, kung namatay ko, patya ninyo si President BBM, si Lisa Araneta Marcos o si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Conditional ba? No? Kondisyonal nga pamahayag. Kay panalitan og di mamatay, aw, dili na mahitabo. Ikaduha, kinsa pa may musugo si Hitman og patay na ang Vice President. Kanang sugua mahimo ng tumanon, mahimong dili. Ha? O sama na nakakontrata na daan? Ya. Oy, Hitman, mamatay ganay ko, patyanas BBM, ha? kanang iya asawa o si kanhi House Speaker Martin Romualdez? Na ba'y kontrata ana? Sa ako lang pagsabot, dili ba direkta yun? Wa man ni ingon si Sara Duterte, kung atong i-review ang video o ang audio, wa siya ni ingon nga patiyak karon dayon or dali ag patay ang ato ang presidente apilang iyang asawa o kanang House Speaker ang iyang ingon o gamatay ko patiyasab si BBM si Lisa o ang House Speaker ha conditional ka sa man Jerome ha conditional. Mura rin nag-istorya ko nga sama itong istorya sa usaka kanang kuan, kanana ang kahimat yun ah. Ngayon nga, o ngamatay manggane ko dahi patya sa nang ato ang baka. Kamaon na ihikay na ako. Uyag di mamatay. Dilipat yung baka. Ha? O, maingon nga, o nga matay gani ko, ihawa ang atuang kanding, ha? O, unyag dili mamatay, o, dilipon ihawan ang kanding. O, mura bag kumidya ni Padre Siano, o, kinis Padre Siano, ubod kumidyante man kayo ni, kadungog ko siyang kumidya kasama Jerome, nga, ya, iabot ko itong panahon nga, ganahan na kayo siya maghikog. Ha? O ganahan ako nung kayo siya maghikog. Pero, na ako na daw ni Hung Hung siya ngunahuna nga, Padre, ayaw sa paghikog. Kay, naapaman ang imong papa nga nagmasakiton, wa para ba na naayo? Kinsa pamay mo atiman sa imong papa. Oh. Wa kuno siya ni dayon og hikog, matod pang Padre Siano ubod. Kanagunahuna sa siyang papa. Oh. Unya. Hunahuna niya nga. Unya na lang ako maghikog og maayo na ang akong papa sa sakit. Oh. May gani kuno? Kaya iyang papa, namatay na lang, wa ginaayo sa sakit. Now, kada bang istorya nga kapag mamatay ako, papatayin niyo si President BBM, si Lisa Araneta Marcos o ang House Speaker. Conditional na. Ha? Unya, subject ka na sa daghan nga mga interpretations. Conditional man. Buti pasabot, dili ba diha na yun? Kaya waman, giingon ni Vice President Sara Duterte, naba kay video diha kasamang Gerald, i-shares niya ko, no? Kaya ato ko nun tong paminaon og balik tong statement ni Vice President Sara Duterte, kung sa gito'y iyang giingon, ha? Kaya mag-impeachment trial na sa bayata karong adlang Lunes. Akong ibabati niyo rong taon-taon, ha? O sa magkita'y klarong istorya ni Vice President Sara Duterte, kato bang iyang gibaharan ba? Nga, kapag mamatay ako, papatay niyo si President BBM, si Lisa Araneta Marcos, at si House Speaker. Oh, conditional. Adunay kondisyon nga unya rana himua og mamatay ko. Ha? Unya rana himua og mamatay ko. Makonsider ka na kahulga. Kada sus. Di batihunon yun kayo na stanan. Ako dili man yun ko DDS. Ayan yung sabta nga nilaban ko ni Vice President Sara Duterte kay ako mismo dili man ko supporter gyud ni Vice President Sara Duterte, di pud ko supporter sa mga Duterte. Wa man ko'y political inclination. Ako moingon nga dibatihunon kaayo kanang istorya ha nga kapag mamatay ako, papatayin nyo si President BBM, si Lisa Araneta Marcos at ang House Speaker. Dili direkta na og mamatay si Sara, kinsa pa may musugo sa hitman? Ha? Pwede mo yun ang hitman nga, adi, sorry lang kayo, Madam Vice President, di ko kahimu, ana. Pero niingon pa to si Vice President Sara Duterte nga, sa susunod na buwan, ha, dapat tapatayin mo na ang ating President, si Lisa Araneta Marcos, at si House Speaker Martin Romualdez. O kana ako na, be. At ako nung paminaon, naay, budyo, ana, be, di ko no.
1: Ang ina ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
0: Kada. Ang audio.
1: Magalala lang, ma'am. Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke.
0: Okay. Kada. At nabalik ang kausa. Ayan, naayos na ko na. Kaya mga managi pa himog atanron sa impeachment trial. Mga naayos na ha. Kada na dihanapita ang portion, kada, huwag kayo mag-aalala ma'am sa security ko. Rewind kausa. Kasama Gerald. Mga naayos na.
1: Pagayin mo si BBM.
0: Balik. Katong, balik kausa. Balik sa. Rewind gamay. Okay. Rewind jotay. Okay. Atong i-analyze ha. Threats ba gini sa kinabuhi sa itong presidente? O, kana. Go, kana. Sige, go.
1: Alam, ma'am, sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke.
0: Okay. Kana. Mauto, mamahayag ha. Ni Vice President Sara Duterte. Ako malikon. Ako, di ko din isa. Kaya basin og mag-tuo mo nga aduna ko'y political inclination sa mga Duterte. Wa ako, ana. Ha? Ako, zero ang ako ang political inclination. Neutral ko. Not just as a broadcaster but as an ordinary taxpayer. Oh. Bisag pagwa ko sa media, di gihapon ko mo suportas mga Duterte. Oh. But, kaniya naman tayo impeachment trial. Atong i-analyze. Kay usama ni gibasihan ron, kaniyang statement. Pagpa-impeach sa tuang Vice President. Ningon ang tuang Vice President kasamang Jerome. Huwag kayong mag-alala, ma'am. May kinausap na ako na tao. Kapag pinatay ako, buti pasabot, kanang pinatay ako, dili na siya ordinary nga kamatayon. Either murder or homicide na. Dunay mo patay niya. Ha? Ingon na nga itong Vice President, ha? Huwag kayo mag-alala, ma'am. May kinausap na ako na tao. Kapag pinatay ako. Buti pasabot, kung dunay mo patay niya ba? Ha? Kung dunay mo patay niya. Kapag pinatay ako, papatayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. O gato ang i-simplify. Kana ato, i-dissect ba na ito ba? Ang ihang statement. Ingon ani. Kung mapatay ko. Naon na to. Kung mapatay ko. Kung mapatay ko, patyasab si BBM, si Lisa Aranita, og si Martin Romualdez. Makonsider ba na nga grave threats ngadtos kinabuhi sa ato ang presidente, sa iyang asawa, og ni Martin Romualdez? Conditional ka na nga statement. Conditional na nga statement kasama ni Jerome. Buti pasabot, mahimong mahitabo, mahimong dili. Kaya ang statement sa ato ang Vice President, dili man ingon ani nga, sunod si Mana, patya dayon. Si BBM, si Lisa Araneta o si Martin Romualdez, ay ang ingon, kung patyon ko. Tagalog man god. Ha? Unya, hibaman mo nato, di man ta maayog Tagalog. Oh. Bisayo, atong bisayon, kung patyon ko, patyasab si BBM, si Lisa Araneta, og si Martin Romualdez. Unyas, dibatihunon ka ng maumatang sa statement. Number one, conditional na. Oh, nganong conditional? Mag-agad ka na og ma-accomplish ang future condition. That is a conditional provided, mao na isugo ni Vice President. That is a conditional statement by Vice President Sara Duterte. So, kananaa, mag-agad o ma-accomplish ba ang future condition? Panalitan, pasailuan lang sa mga DDSA, hatalantan ninyo o mga example. Panalitan, ang atuang Vice President mamatay sa ordinaryong sakit. Mamatay siya sa ordinaryong sakit kasama ni Jerome. Ang hitman, iya bang patyon si BBM? Si Lisa Araneta? O si Martin Romualdez? Panalitan, loyal yung kaing hitman niya. Unya, mamatay lang sa ordinaryong sakit si Sara Duterte. Dili patyon sa hitman ang ato ang presidente. Ang asawa sa presidente og si Martin Romualdez kay namatay mas ordinaryong sakit. Oh, panalitan, loyal jud kayo ang ato ang hitman. Gipatay. Gipatay si Sara Duterte. Tungod siyang kaloyal iyang patyon ang ato ang presidente, ang iyang asawa, o si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Now, kinsa pa may taralon nga tuskurte o patay na si Vice President Sara Duterte? Ha? So, kanana, conditional ka na nga matang sa statement. Ikaduha, ikaduha kasama ni Jerome, mahimo nga bunga kadto sa emosyon ni Vice President Sara Duterte ang iyang pamahayag. Ngano? Kana bang mahimo nga kadtong iyahang pamahayag kasama ni Jerome, iya tong gitug-an ngadto sa iyahang tao nga panalipde gyud ko, ha? Labane gyud ko, ha? Pananglitan gani, ha? Dunay mga taong mupatay nako. Pananglitan man atakihon ko sa mga tao ni BBM. Patyasab, ha? Ang mga taong BBM. Oh. ipatake gani ko sa mga tao ni Lisa Aranita, patiyasab ang mga tao ni Lisa Aranita, dipinsahi ang kinabuhi aron di ko mapatay. O ipapatay kong Martin Romualdez, patiyasab ha ang mga tao ni Martin Romualdez nga gustong upatay na ko. Pwede nga ang interpretation na usakad to ka order ni Vice President Sara Duterte sa iyang tao nga ayaw ko pasagdi. Panalipdi yun ko. Panalitan o ipapatay ko ni BBM, ni Lisa o ni Martin Romualdez. Mahimo nga sa imong pag panalipon nako patyo nimo ang gustong mapatay nako kanabang sa panahon kasamang Jerome nga nanay actual and sudden attack which endangers the life of a person kanabang sa panahon nga nanay actual gyud nga pagpangatake nga namiligro na ang imuhang kinabuhi o kinahanglan nga modipinsa ka or dunay panahon nga ang tao nga imuhang angay panalipdan tungod kay wa na gyud kay laing choice gawa sa pag paralyzed sa tao nga gustong mapatay ngadto tao nga imuhang panalipdan. Panalitan og dunay mga tao ron. Sudlon og kalit ang kwarto ni Vice President Sara Duterte, ha? Nagdaan-daan og mga armas. Mahimo na nga kadto sugua. Pasidaan kadto sa tao ni Vice President Sara Duterte nga oy, panalipdan gyud ko. Ayaw ko pasagdi. Mahimo nga dili gid to parag yung BBM, mahimo nga sa ang katong BBM ba nga term niya kasama Jerome dili gid to sa BBM, mahimo nga i-consider to nga usa ka metaphor. Kanabang pasumbingay ba? Ha? Mahimong i-consider kana nga usa ka metaphor. Oh. Pasumbingay nga og dunay mga sinugo si BBM aron patiyon si Vice President Sara Duterte sama ra nga si BBM pod mao ini patay niya. Nga og dunay mga suguon si Lisa Aranita aron patiyon si Vice President Sara Duterte sama ra pod nga si Lisa Aranita ang nipatay niya. O dunay suguon si Martin Romualdez sama ra nga dunay sama ra nga si Martin Romualdez mao imo patay niya. Nga sa aktual na nga panahon nga namiligro ang kinabuhi sa tuang Vice President Sara Duterte, mahimong giingnan niya ang iyahang tao nga patya si BBM o patyon ko. O patya si Lisa Aranita kung patyon ko. Patya si Martin Romualdez kung patyon ko. Panalipdi ko. Ha? Panalipdi ko. Kana na ako, salabtunon kayo na. Ha? Kana na, salabtunon na nga pamahayag, oy. Ha? No joke. Oh. No joke. So, wa ko nagkomedya ni. Kaya ang akong kinabuhi ni. Ang kinabuhi na narako, ang dinihimo ay namiligro. Oh. Magjok-jok pa kasi mo kinabuhi kasama dyan. Ha? So ako nang giingon, dili na si ingon nga nagpa nalipon ko sa mga DDS or nang nilaban kong Duterte, but sa ako alang nga personal nga opinion as ordinaryo nga magubuhis. Di ba tihunon pa na ang istorya ha? O hulga ba na sa kinabuhi sa ato ang Pangulo, sa iyang asawa o sa kanhi House Speaker? Kaya ang giingon nga, ano man kasama Jerome nga, kapag pinatay ako, oh, kung patyon ko, oh, kapag pinatay ako, kung patyon ko, patiasab. Minsahe ba nga dipinsahe ko? Oh, ayaw ko pasagdi. Baka na naa, lalisunan pala gina. Ha? Lalisunan pa na kasama Jerome. Oh, kay gawas aning isyu ha, doon na pamalaing mga isyu. Sa Articles of Impeachment, o mapaniunang ipukusan ron. O tiwason ko nun eh, sunod si Mana. Ha? Kay doon na laing testigo, ang muprove sa sumapa hitman. Ha? Kinsa magkaning maunga hitman ka ha? Doon na kunoy laing testigo nga muprove nga doon naging hitman. Nga gisugo ang atuang Vice President Sara Duterte aron ipapatay. Ang atuang presidente, ang iyang asawa o si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Pero maulagi na akong giingon nga conditional man gusto nga statement ka sa Manjarum. Ha? At yun ani o, oh, yun na yun nga. Parihara ko ni maistorata ka sa Manjarum nga. Bye, Jerome. Timani ha? Timani. Makadao gani ko og luto ron nga jackpot nga 350 million. Karon-karon dayon. Di ko motiwas sa akong program. Oh, tanawa ko nun diha. Nakadaog bata. Kahit di tayo motiwas. Or mo ana ko karon nga by Jerome kon makadaog ko sa jackpot sa loto nga 350 million karon nga draw mo resign ko ikaog ba oh unya di ko kadaog di ko mo resign. Pero makadaog, awa na. Hagbayarang mo resign, oy. Conditional ba? Ha? Dunay condition subject to a condition. Ang statement ni President Bongbo, ni Vice President Sara Duterte. Ha? Subject to a condition, oy, kasama Jerome. Oh. O sa pamalain na to nga mga example ani. Ano di ay? Bago pa man to nagpistas buhol no, Mayo. Kay tibuok. Buwans buhol. Pista man. Oh. Panalitan ni ingon ng asawa. Ni ingon ng asawa sa kwan kanina ang iyahang bana nga dung o makapasar gani sa board exam sa pagkamaistra ang atong anak, ihawa ng tulo na to kabuok baboy sa pista. Oh. Subject to a condition. O makapasar sa board exam pagkamaistra ang anak, aw, siguradong maihaw gitong tulo ka buok baboy. But og dili makapasar, wa pa, ha? Libre pang baboy, di pa maihaw. Kay doon na may kondisyon. Sama ra lang ning istorya ha, nga kung patyon ko, patyasab. O, ato lang i-simplify ba? Kung patyon ko, patyasab. Unya, og dili patyon? Ha? So, kana na, oy, di ba tihunon pa na? Para na ko, kana nga statement, maog na ipukusan og mayo. Ha? Aril na to hilabtan ang defense panel kay mga mayo man ang ilaha mga abogado diha. Oh, na sila kagulingo nila nga mga tsuri. Matod pas ilang abogado, nasulti kadto sa atuang vice president. Aron dipinsahan ang iyang kinabuhi isip usa ka inahan, isip usa kaigsuon. Nga dili lang iyang kinabuhi ba ang iyahang gipanalipdan, apil na ang tibuok niyang pamilya tungod sa hulga nga patyon sila. Ug dunay gitawag suma pa nga Operation Romanov. Ha? Operation Romanov. Oh. Ang katotoang iyang pamahayag na sulti to niya tungod sa sobra niyang concern sa iyang kinabuhi o sa iyang pamilya. Nga dili to hulga gyud nga to kinabuhi sa ato ang presidente. Oh. Silbi kadto reaction kasamang Jerome. Kanabang naabakas kakulba o kakuyaw nga nasulti ni muna. Dili tungod kay nang hulga ka but para sa safety sa imuhang kinabuhi o sa imuhang pamilya, mao nay tsure sa defense panel. Ha? Nga dili gito direktang hulga ngadto sa presidente, sa iyang asawa o sa atoang House Speaker ni adto nga si Martin Romualdez, bunga kadto sa reaksyon sa atoang Vice President sa dihang namiligro na ang iyahang kinabuhi ug ang tibuok pamilya kay nakadawat siya report nga dunay Operation Romanov nga nagtinguha sa ilahang kinabuhi. Oh. Akala lang, ha? Ambot lang. Kinsa kaning hitman nga i-present sunod semana? Ato ning atnga niya kasama Jerome, kinsa kaning mao nga hitman? Oh, ay pastilan. Oha. Greet lang ko ni Danilo Dawa nga naminaw karon sige likit og Lumboy. Oy, di matug kundi mahuman yung programa si Fajardo Gisa. Okay, Glinda Masong Lagos, good evening. Watching from Mapulo, San Roque, Liloan, Nelson Cabatino. Okay, watching from Dulho, Fatima, si Jackie Amamangpang. Okay. Joselito Bintoy, shout out. Aha, mga kasag riders dias Dungguan, Basak, Mandawi City. Okay. Amuldo Sida Harir. Maunay pagtuunan ng pansin kaysa impeachment ilang giuna. Okay, Rose Capacito Mancao Satira, good evening from Sikatuna Street, Cebu.

Uban pa mga update. Kalabot mga kasama sa pagpangandam sa defense panel o sa one sa kinini ang prosecution sa impeachment trial. Okay na to kasamang Gerald. Ha? Pagtangan na ng maong video palihog. Baton pang ML Party List Congresswoman Laila De Lima. Okay. Atong padayuno ni. Ang sunod nilang testigo sa prosecution, makapalig-on kinis mga testimonya. Sa sumapa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi sa tuang Pangulo. Oh. Mao ni giingon ni Laila De Lima. Oh. Now, ang gikatakda nga i-present nilang testigo mao ang Regional Director sa NBI nga si Jeremy Lutok. Taga NBI man ni mao una nilang gi-present. Ang una nilang gi-present nga testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Nga matod pa niya iyang gi-analyze ang video sa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Pero sa dihang ipangutana siya ni Ping Lacson kung gumikan karon sa moderno nga teknolohiya sa artificial intelligence. Maka-confirm ba siya nga lisod kayong ilhon ang video, authentic ba or gigamitan og artificial intelligence? Oh. Ningon siya yes. Ha? Ningon siya kasama Jerome yes. Ya asa may tinuod na. Og kadudahan kanang mao nga video. Maabagito yung istorya ni Vice President Sara Duterte, dili na favorable sa prosecution panel. Ha? Og dili yun ma-confirm og sakto og kadtong mao nga video ang nag-istorya ato mao ba si Vice President Sara Duterte. Sakto yung itong pangutana ni Senador Rubin Padilla. Nga, sino ba ang unang kumuha ng video? Matod pang Kalilong, ako po ang nag-record ng video. No, I mean, ang unang tao na nag-record ng video. Oh. Matod pa niya nga na this is already a public video. Yes, kaya na-post naman o niya na-viral na. How about atong original yun nga video? Naaba mo, anak? Sakto tinuloy. Ha? Sakto. Si Rubin Padilla. Kay, kung maghisgot ta o pag-present sa video, og atong i-apply ang rules on electronic evidence, kinahalan ma-establish yun na ang source sa video. Unya, kinsa man po'y nikuha anang maong video yun. Ha? Og napasapasa na, unya, gigrab na lang na ang video, pinagi sa public post, di pata kasiguro o maabagi na ang tinuod o original nga video o wak ba nag-i-edit? O kakaroon gani o, tungkol sa artificial intelligence, AI. Nasawayan ba yan ng ato arong sinado? Kaya nga naman nga si Senador Chis Escudero ang ni-preside sa impeachment trial. Nganong dili man si Senador Win Gatchalian? Oh. Na yung mga pagsaway ani. Gani, ang defense panel ni file magin o kaso nga to sa Supreme Court nga nag-question sa authority ni Senador Chis Escudero
pag-preside sa impeachment trial. Kadili man siya ang Senate President. Unya kini ato ang mga expert sa EI, ang ila din gihimuan dayon og video kasama ni Jerome nga si Senador Wayne Gatchalian nagsugba-sugba oy, ha? Nagsugba-sugba si Senador Wayne Gatchalian unya iyang gihungitan og karne si Chase Escudero. Ang misis ba nga sa may gamit ni Wayne Gatchalian diha? Ha? Siya on that tomo ay presiding officer kay siya man ang Senate President. Ngano mo appoint man sila og lain? Oh. Agi. Kalingawan hinoon sa kanang mga expert aning AI. Nagsugba-sugba na hinoon sila dito sa Senado. O niya, ang nahimo rang yung Wayne Gatchalian, sugba-sugba, dayon iyang gi hungitag karne si Chase Escudero. Balik ta ading video sa sumapa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto kang Presidente BBM o kang Lisa Araneta o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Unsao man pa siguro nga maog itong video ha? Ha? Unya, gipangutana ang iyang expertise sa pag-imbestigar sa video kay doon na sila gipahigayon kasamang Jerome nga forensic investigation. Ug unsa ba yung iyahang expertise? Matipaniya nga, doon na kuno siya training. Doon na siya training yun. Naka-attend siya og mga lectures, og mga seminars, og mga trainings sa pag-imbestigar sa mga cybercrime-related offenses. Apil na niini ang pag-imbestigar sa video authentic ba na o dili. Unsa man kadugay ang imuhang training, matod pa niya, duha ka semana. Ha? Duha ka semana, niya ma-expert na ka na. Okay ra unta to kasama Jerome no, gipangatan na siya nga. Usa may mahang training, naka-train ko dito sa Harvard University og pag-examine og mga video nga related sa cybercrime related offenses. Ah, mao ba? O sa pagyod, doon ako training dito sa Japan. Pila ka unsa kadugay itong maong training? Naka-training ko dito og 6 kabuan. Oh, pag examine sa mga video nga related sa mga cybercrime. Unsa pa? Naka-train ko dito sa Amerika. Kaya gawa sa imo mga trainings, unsa pa imuhang experience kalabot sa pag-imbestigar sa mga cybercrime related offenses? Ako nag-handle sa NBI. O doon na gani mga threats na giagi o social media. Ako'y gitahasan sa pag-imbestigar. Unsa may mong trabaho sa pag-imbestigar. No? Ako mo'y chief sa Osaka Division. As chief sa maong division, unsaon pa pahandol ang trabaho. Nag-supervise ko sa ako mga tao. Gawas ana. Mangunay yun ko o trabaho sa pag-examine sa video. Unsa nakakadugay ang trabaho mga 6 katuig na ko nga doon na experience ana. Base sa imuhang 6 katuig na nga experience as kanana ang chief sa Osaka Division nga nag-imbestigar og mga cybercrime related offenses. Kinundong maka o pila na ka mga kaso sa mga cybercrime-related offenses ang imuhang na-investigar? Ako manabana, naanas mga sobras 200. Kayong ita, akin expert kita ni. Ha? Expert kita na, namumu-examine o video na, authentic ba ni Udili?
Gawas ana, usa pa maimuhang experience pag-imbestigar ni mga video nga subject sa offense. Kuan ko, kanang naka-eskwela jud ko og 6 months sa kanang about artificial intelligence. O, di man ka nag-eskwela, ana. Dito ko nag-eskwela sa Canada. Mauba. So, makaingot ta expert kini da. But, siya mo nag-examine sa video sa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Unya, makaingot ang expert ng duha ka semana ra nga training. Katawa na po na kong amigo taga NBI. Darap tayo mga amigo taga NBI. Mato nila nga, Panyero, ilang taon ko diri nganli ha, basta nagpahipi na ko. Mao din na ilang i-present sunod si Mana, ang regional director sa NBI, ginganlan o Jeremy Lutok. Okay. O niya, mao ni isunod si Lutok ni John Mark Kalilong. Matod pang dilima na ang unang round sa mga testimonya ni Kalilong, dako ka itong tabang pag-establish sa pagpanghulga sa atuang Vice President ngadto sa atuang Presidente, sayang asawa o kani House Speaker Martin Romualdez. Mo-corroborate ko no ang pamahayag ni Lutok sa mga testimonya nga naluwatana ni kasi nga natong iyahal ilang witness primero, si Juan John Mark Kalilong. Okay. Sige, tanaw. Uusay nyo ha, mahimo ana, ha? Matudpas. O ba na ito mga amigo, tanaw. O, wabay lain na sang mutong laway, ani? Unya, gawas ning Lutok, ang House of Representatives Office of the Sergeant at Arms, Captain Belinda Bilio, ug ang Office of the Vice President Chief of Staff, ug Undersecretary Sulaika Lopez, apil po ni sa mutistigo. Nakaandam na nilindaan. Sige. Paningkamot yun magmayar ya. Kahit kinahanglan sa habig sa prosecution, maganda ilang trabaho nga maka-establish sila og saktong ebidensya pag matuod nga doon ay mga ebidensya para makabarog kini pag konbikto sa tuang Vice President sa kasong impeachment. Sa habing sa defense panel, ang ilhapong trabaho nga ilang madipinsahan ang Vice President pinaagi sa ilahang mga ebidensya o pinaagi sa pagguba, pagribat sa mga ebidensya nga ipresent sa prosecution panel. Ang oras, alas 10:50, mga kasama. Okay, sige. O si Nance Pugay Cañete, ilamang gidadali ang impeachment aron mahanaw ang malita. Asa na? O lagi. Don Ramirez, good evening. Kanunay minaminaw diri sa Cortes, Bohol.
kami ni Jerry, Jared, Jus, o William Ramirez. Wagi may sipiat, oy. Pagpaminaw, kada gabi kayo. Si Dondon Curtis ni sa Bohol. Linda Masong Lagos. Si Fajardo Gisa. Okay, thank you so much. Wapay report diha kasama ang Jerome. Wapay report diha sa patrol. Ha?

At ako binaon sa si kasamang Josephus G.Q. Quijano, ha? Hoy, Libria o Mandak, may gabi. Alicia Lobito 5. Okay, thank you so much. Daghang kanong, daghang mga pulis. Okay. Sige, salamat kayo. Okay, natural na ate mga pulis yun nga mag-checkpoint test daan. Kaya naka-alert, ginapirming ato ang mga pulis karong panahon. Kaya ilahang gibantayan kining nagpadayon nga impeachment trial sa ato ang Vice President. Okay, padayon ta sa ato ang tulumanon. Ang tulpata, alas 12 ron sa tungang gabi, mga kasama. Kamusta mo madiharon? Kamu mga nagputos og budbud. Oy, ato mga di kaminaw ang uban. Nanginabuhi parang urasa. Oy. Maunay. Kanang sulundon yung kayang trabaho. Kamani kay sika kita. Kinahanglan gitang manikaisikay diri sa ato kay pamantelaing choice gawas sa pagpanikaisikay ba no. Unya sunod semana gipaabot makasama mga laing pagsaka sa precious gasolina o krudo pagkapaita ni lagi na mo rollback na magkadiyot sa kagadaghan. Alas 10.52 na ha? Alas 10.52 na gyud. Unya, kumusta mo din ha? Wa mo tugnawa ha? Laom ng gabi itog daw tugnaw na. Ato ang mga misis o mga mister on saman ha? Nakapang-irag-irag na mo din ha? Irag-irag lang samtang namina mo sa ato ang program. Kaduna pa tayo mga update, mga kasamas, nagkadaiya mga balita. Pila ka mga issues karon nga ato ang gisundan, mga kasama. Sige, padayon ta, ha? Padayon lang kita, ni. Kumbati lang yun. Di ta mawagtangan o paglaom. Kinahanglan. Kumpati lang yun kanunay. Okay, si Artemisa Bagyo. Good evening. Sunod yun may kanunay siyong programa. Okay, thank you kayo ha. Sa May Tuboran, Cebu. Okay, si Artams na Bulong, tinaw kayo ang signal diri sa Sikihor. Mayo hinon, ha? Eh, bakasyon ba diri? Roque Presilias, good evening. Usog mo diri kayo diri sa Sikihor. Aturi, mama ba? Usog diri ang ato ang broadcast diri sa Sikihor, ha? Salamat kayo. Ato amang kaitsunan diri sa Sikihor. Si Jocelyn, hello. Kumusta? Mayong gabi. Padayon na ta sa tuang tulumanon karon. Ang tudka alas 12 sa tungang gabi. Ang oras mga kasama alas 10.55. Okay, padayon ta sa tuang tulumanon. Ato nang isgutan mga kasama ning hitabo aning duha ka mga security guard nga nagdinunggabay tungod lang sa usa ka babay. Ha? Nagdinunggabay man ning duha ka mga sikyo. Nahitabo hinoon eh diadto pang Miyerkules pero ato lang nang isgutan gihapon. Ha? Kay nahimong critical ang usa ka security guard.
kay gidunggab ni makadagang higayon sa laing gwardiya nga nagsilos dito sa Purok Bayabas, Barangay Kayam, sa lungsod sa San Remigio, alas 10:30 gabi. Unya ang biktima mao ginganlan og Alex, 42 anyos, nakaangkon og wow ka mga sama dinong gaman, daghana deno. Sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Samtang ang suspect ni surrender ni mga pulis, ginganlan og Mar, 35 anyos minyo, usa-usab ka security guard. Og sumapas investigasyon sa kapulisan, paingon na untang magawas si Alex gikan sa balay siyang uyab nga nailhan sa pangang iba. Kalit lang ni abot ang suspect nga giingong kanhi kapuyo ni iba. Aw, kanhi din ni kapuyo di ay. Ah, buwag na di ay ni. Ha? Sa waydaghang istorya, gidunggab sa makadagang higayon ang biktima sa gawas mismo sa panimay. Og matod pa ni Police Major John Ace Ilcid Layog, ang hepe sa San Remigio Police Station, nga silos jud ang motibo sa pagpanunggab. Suma sa kapulisan si Eva og si Mar,

kam na po ning babae. Nasakitan ning maong gwardiya sa ilahang panagbuwag unya nagsilos magyod kay kakita maglain. Oh. Libutyag si Eva nga tulo pa lang kaadlaw sa ilahang silang nagkaoyab sa biktim. Apan wa damha nga resulta dinhi sa duguon kaayong trahedya. Gumikan sa grabing pangabubho sa iyang ex-partner. Mawala gina. Silos gina ay hinungdan kasamang Jerome. Pastilan oy. Pero luoy sa itong suspekto. Takay ba sa doon sa problema, God kay. Ang kining suspect can he live in partner sa babae unya naade sila'y anak sa babae nga tulo pa lang kabuan ang edad sila hang bata. Adili, tulo kabuan, tulo pa lang kabuan nga nakabuwag sila. Unya dunay usa ka anak. So di pa kay dugay nga nakabuwag, ha? Wa pa gyud kayo na ayo ang samad sa ilahang kasing-kasing ani kasama Jerome. Oh. So pastilan hinay ka manoon sa kagwardiya. Kaya mo pagpalabig yung hinayak anak niya pagbati ay. Kay tanawa unsa na hitabo hinoon. Dubli no ang problema ani ang maong security guard. Na buwagan pa siya siya iyahang kanhi live-in partner. Unya na priso pa. Ang oras, alas 10:59, mga kasama. Okay. Christita Marie Balunga. Oh, nagpiyong-piyong na ko while naminaw live. Oy, sa CP. Oh. Mia Drigabko. Oh. May gabi iti, kuminawa ni from Liti. Okay, thank you. Si John Rel de Bulusan from Alcoy. Okay, kumusta mo niya, taga Alcoy Cebu, ha? Kumusta man ato ang mga kaigsunan niya sa lungsod sa Alcoy? Okay na ba mo din, ha? Ato ang mga kaigsunan sa lungsod sa Alcoy? Okay. Dancing with the beat with DJ Bobo Riggs. Bentaha ning nakatila po tagbagyo kasama Jerome, at least naka-1-1 dris ato. Kanigon ang pag-asang niya paronta sa gitawag og dry spell. Huwa pag-idi iron. Sige, padayon ta sa ato ang tulumanon. Dunay sobras 200 ka mga senior citizens sa Cebu, sa Lapu-Lapu City nga nag-edad og 85 anyos ang nakadawat og financial assistance, no? Ang kini sobras 200 ka mga senior citizens sa Lapu-Lapu nakadawat ni og financial assistance nga 10,000 pesos matag usa. Dito gipahigayon sa Senior Citizen Community Care Center sa Plaza Rizal sa Barangay Poblasyon. Unya sa 242 mga octogenarians kini sila. Kini nag-edad na og 80 ngadto 85. Pastilan ning magka-edaran dayta kasama Jerome, no? Na na mga terms ba nga iangga na to o mag-edad di kag 80 ngadto 80 kapin tago na ka og octogenarian. Unya umuedad na kag 90 ngadto 95 tago na po kag nuna.

Inarian. Arang-arang nila, nakadawa sila og tag 10,000. Doon ay 29, nagidad og 90, ngantos 95. Oh. Now, kanini ang sumapa sa National Commission of Senior Citizens nga ang mga Pilipino whether residing in the Philippines or abroad, kanabang mahimong dito sila nagpuyos abroad o there is Pilipinas, doon ni sila'y cash gifts nga madawat gikas ato ang gobyerno. Ubos sa Republic Act 11982. Kadto ng edad og 80, 85, 90 og 95, makadawat og tag 10,000 nga cash gift. Oh. Unya kadtong mo edad na og 100 years, makadawat og 100,000. Pero mawasan lagi, oy. Lisura anang mo edad na kag 100 years kasama ang Jerome, kadawat kag 100,000, unya. Di na kakabati o lami sa imong gikaon. May tatuog, may ito kag 100 years o niya, lami pa kayong ikaog adobo, kay okay ra. Anak kalisod ana, 100 years old na ka, o niya, diferensyado na rabagin ng ato ang lawas ana. Malisod na kagdungog, hap na imong pananaw, o niya, ang imuhang panilaw, diferensyado pag yun. Kay, para ni mo, maragwa mag-ilami tanan. Ha? Mukaon kag kanon, maragwa kag nag-usap o gapas. Ha? Kaon kag niya, pinili na kay imuhang kanon. Ya, sa puto na rabagyo kayo. Ha? Kaya ka na magkatiguang na ta. Ay, pado magkatiguang god. Ako ba, mga tiguang naman sa ron. Oh, kanago mga tiguang na ta kasama, Jerome, di ginakalikayan sa puto na, eh. Ha? Yan, pa, kao na. Oh, kao na niya ako. Oh, di ay tinuwa. Oh, kao na niya ako. Oh. Ako ray mahibaw na ako. Kaon na niya ko. Oh. Niyawagi ka na, ano ang kamukaon pa? Busog pa ko. Oh. Magtimi-timi ng kaon, no? Yeah, pinilit na kayong kaon. Oh, usahay pa. Sa puton, wakli pa ng plato. Mabita na, para na ako, no? Para na ko kasama Jerome. Aron maka-enjoy patas ato ang pagkabata-bata. Labing maayo nga ang retirement age nato nga mga Pinoy 50. Aw, oh, sugot ko ana oy. Ha? Labing maayo. Aron maka-enjoy tagsaktos ato ang pensyon. Maura man gihapon, arita man rabahog, is kanang private sector, kurakutor mas is ang ato ang contribution. Diba? Aron ikita din mong 50 kasama, Jerome? Oh, wala. Enjoy life na ka. Ah, okay na kayo. At the age of 50. Oh, ma-enjoy na ako akong life ron. Sa pagka-enjoy din mo sa imong life nga, daghan maghihap kag utang. Ako'y amigo, bitaw nga ni retire na. Uy! Haya-haya, uy! Retire man, ay.
enjoy na kasi mong life. Oh, wag gid gihapon ma-enjoy ka no man. Sige pa tag pangitag pambugas ani kay daghamag utang. Para nako. Uyan yung kana ka Sam Jerome nga i-lower ang ato ang retirement age. Nga edad og 50 retire na tay. Kapoy na kayo. Paabtong magitag sa sinta? O paabtong patag sa sinta e 5 na taganahang mukaon, ana? Sa mabas uban nga mga nasod ba nga sayo kay ilahang retirement age? Oh. Ano, Andres ato, sa ato ang mga pulis, military, BGMP, sa'yo magandang ng retirement age, 56 siguro na, no? O ako masayop. O niya, pwede pa sila mo avail o early retirement. Naganay ko yung amigo, nga, 40 kapin pa edad, na early retirement na. Okay. Nakuha naman niya ang taas-taas na length of service sa Philippine National Police. O karon sige, enjoy na sa mga benefits. O, bata pa edad. Kita sa private sector, gamay na mga tag-benepisyo. Ha? Gamay ra kita ang mga benepisyo. Kantor ang dako ra gyud benepisyo, kantor ra gyud mga top executives. Kada mga ana sa top level management. Mao ra gyud sila na kusildo na pala sila mga share sa kanana ang ganansya sa kumpanya. Oh. Pero kita nga mga ordinaryo ra gyud nga mga trabahante. Baka tilaw-tilaw tag dako-dako nga o tibuok nga kwarta kasama Jerome panahon nga datay bonus natay 13th month pay maoragin na unya o panahon sab nga mo retire ta kay kita sa private sector duha man ang atong retirement duha na ayaw mapalipat sa inyo ha mga employer duha na atong retirement ha. Retirement benefits na to kasama Jerome under sa retirement pay law. Oh. Kuan man na ang total nga sumada sa retirement pay 22.5 days nga sweldo nimo per year of service ang litis nimong sweldo. Oh. So panalitan imo hang sweldo ron ibutan na to, tag sa kalibo imo sildo kada adlaw. Oh, tag sa kalibo sa 22 ka adlaw og tunga, so doon na kay 22,500. Unya, per year of service man, kay 22.5 days na sildo per year of service. Og na po kakatuig na nagtrabaho sa kumpanya, 22.5 days per year of service o aduna kay 22,500 nga ma-income sa 22.5 days times 10 years na. So, dapod kay mga 220,000 kapi, no? Nga imuhan ng retirement pay. Under na sa retirement pay law. Nya lahi po ng imuhang retirement sa SSS. Pero pila raman yung taon na ginay? Pila raman yung taon ka ng ato ang retirement? Mo retire ta kasama ni Jerome? Bayad-bayad sa utang? O niya, ang uban, i-dapat-dapat sa balay? Kuha agamay pundo-pundo? Mawarag yung taon, ha? O niya, senior citizen na ta. Igina na itong 60 ani kasama ni Jerome. Duha na kuno ato ang citizenship. Ang una na itong citizenship, Filipino citizen. Ikaduha, senior citizen. Mauna nga, para nako lang. Dako yung kay kong uyon. Nga isayo ang pag-retire sa mga trabahante para maka-enjoy patas atong kinabuhi samtang bata-bata pa. Kaya saan ko marado mag-enjoy, ana? Bisa,
imong edad usa ka gatos, ka-enjoy pa ka ng 100,000? Ha? Ang mga anak mo enjoy gud, ang mga anak na mga apo. Ang mga anak ang mo enjoy mga anak na mga apo. Oh. Ang senior citizen ni taon, wala na. Gawas ato mga anak o mga apo nga nagtan-ag yun sa panginahanglan sa mga senior citizen. Okay, luos ato sa to mga lulag, mga lulo, no? Nga, kuha na yung taon ba? Kana mga luya na yung taon, no? Nagsalig na lang yung taon o mga ayuda. Okay. Si Glinda Masong Lagos, ang akong anti-attorney para buyag, no? Abti kayo, 90 plus. Mama, kusog pa mga mukha og humba. With matching coke pa. Bug na pag yun kayo. Siyagin magluto sumba, oy. O ginununan, nga mulmul, pinahubsan. Niya maglaba pa dyan. Kuyawa. Niya magjogging pa dyan. Kuyawa ko na. Kanaya mga tao nga, kanabang disiplinado ba sa ilahang lawas? O, kuha man good, kanuna ang sumapas ng mga pagtuon. Yes, okay man na. Kanang naakay balanced diet. O niya, naakay sakto nga exercise. But doon na yung mga panahon sad nga, o doon na yung mga sirkumstansya kasamang Jerome nga, doon na kay gipamati si mong lawas tungod na sa kaliwat. Oh, panalitan o, kanang mga taas yung mga blood pressure, ako ba na, kaliwat ton ba? Tungod sa kaliwat. Oh, doon na makaliwat nga tagas og blood pressure. So doon na mga sakit-sakit nga na sunod nato sa tuwa ang mga kaliwatan. Oh, pero maayo yun na nga magdisiplina ta sa tuwa lawas. Si Cesar Montano bitaw. Katong artista nga si Cesar Montano, kay disiplinado nang ilka si iyang kaon kasama ni Jerome. Kausara kuno siya mo kaon sa usak adlaw. O niya, di na siya magkarni. Ang iya harang kanon mga gulay-gulay. Unya kausap sa kadlaw. Okay ito si Cesar Montano kay siguro dako na na siya og natigom. Kay producer bayan na siya og kanang pelikula. So dako-dako na na siya og natigom. Kita ani, kapunti na itong kayo, di siguro takagwanta og sa kadlaw, sa usa kadlaw, kausap na makaon ay. Magdepende na sa ato ang lawas sab kasama ni Jerome. Oh. Magdepende po na sa ato ang trabaho. Kay panalitan o construction worker ka. Mataba nagkausa na ka mukaon sa usak adlaw. Mataga kas building ana. Si Cesar Montano kay relax naman po siya. Oh. O niya, kuha naman po si Sir Montano good. Saya ang pagkabataon, chicks boy man to siya. Pero karon relax na, kay senior citizen naman po. Pilari din si Sir Montano ron, 60, hapit na mo 65, no? Or 65 na ba si Sir Montano karon? Oh. Oh. Saan mo sa to si Sunshine Cruz, nga? Nakabuwag man sila ni Sunshine Cruz kay si Sunshine Cruz gi ni patong man pos atong. Nagigikapuyan nagpatong si atong ni Sunshine dito na pod siyang gritsin. Magdepende na sa tuwang trabaho, oy. Ako bitaw. Di man mahimo sad gyud kasama ni Jerome nga rita mo kaon og karne. Ngano? Importante man na ang karne sa tuang brain. Oh. Importante na ang karne sa tuang brain, nya masigi matag hinuktok. Oh. Sigi tag huna-huna man. Oh, unya
kinahanglan bag sakto tang sakto sakto gitag energy. Pero wala siguro tayo naon, okay ra na. Ha? Mag atong lifestyle anak kasama jero mura nag monk. Oh. Sige lang kag ampo ba. O niya, sa usak adlaw, bisan og tulo kakutsaran lang kanon imuhang kanon. O, oh, pida no? Dahil mga tao yun nga, ingon anak na bang ilang focus, ilang kinabuhi ba? Pero karon nga ni Kaitas panginabuhi, di mahimo eh. Maglimit-limit ang kaon. O, oh, ako ang makulimit kaon. Kanang uban, mingon nga, one cup, kanang gikan kros 2 cups, 1 cup na lang, uban half cup na lang, kay mag-diet. Ako mag-diet eh. Oh. Ang ako naging style, di yung kumulimit o carbohydrates, kanon di kumulimit na. Kaya para na ako, mawagtangan yung kong kusog o ilimit-limit na ako na akong kaon. Ako lang, giminusan akong karne. Pero kinahanglan mo karne jud ko sa usa ka semana. Oh, pero di pa sobrahan ba? Kaluwas Ginoo kasama jurum. Wa man sad ta manambok og mayo. Ya wa sad ta mudaot. Kini akong lawas igo-igo ra gini, ha? Dili ta kanana ang slim, dili pud ta obese, igo-igo ra gyud, ha? Kada video igbarog na to. Medyo macho-macho pag juta itanaon ba? Ay, ato ang makilam, yun nga, ato ni, oh, nanambok bang ka? Ako, oh, oh, pero, okay rin na, kay, wak masag ka nanambok yung mayo, igo-igo rin mo lawas, oh. So igor gani atong lawas. Wa mo kasuway sa tambok tambok yung kayo. Nga ubis na tanawon. Unya. Mi ko nigo ban nga, wa sa may imong sikreto ato ni. Nag-diet kay ko dili. Wa jud ko nang diet diet ay. Di ko kagwanta na. Kaon gani kaon jud. Oh, but ang akong secret ra nilimit lang kong karne. Nga dili kada kaon karne jud. Oh. Naglabi ang mga kada ba mga isda, mga utan, okay ra na, but ang karne panagsahan lang. Pero kanang ingon nga limit-limit sa rice, wae. Para nako limit-limitahan tani ato ang lawas og rice, wae. Kapiligro limit-limit ta og rice, buang pinuon ta. Kunya, kini ra ba mga studies, no? Usab-usab ba yan, eh? Oo. Oh. Muna nga, para na ako, magdipindi, gina. Para na ako lang ako, di man ko nutritionist. O niya, wasad yun ko enough studies, ano yung mga, about, ano yung mga medical science, wakay ko, anak. Oo. Oh. Kanya ako, atinaman na gini. But, sa akong mga research pod kasama Jerome, lalahi na ang mga findings sa atua mga experts ron. Oh, lalahi og mga kuan. Lalahi sila og mga idea ba? Oh, lalahi sila og mga opinions ang uban. So para nako depende siguro na sa pag-adapt sa imong lawas. Oh, umak-adapt imong lawas ana okay na. Ha? Kaya ano man ang uban oh? Sige silag diet. Wa magin ni hiyos. Oh, pero katong uban nga, puso kayo mukaon, slim kapon kayo. Oh, unya, ang uban, kumpletong vitamins. Sige exercise, pero nasakit man gihapon og. Mahalo na ba kayo sa kita, sama ni Chris Aquino. No? Nauban nga mga tao nga, why vitamins? Digidigil lang diha sidewalk. Himsog maghihapon kay lawas. Oh. Para nako magdepende siguro no og mo adapt ba imo ang lawas ug sa imong gikaon
ugon sa imuhang lifestyle, unya natural, ugon sa imuhang itake sa imuhang lawas, magdepende po na ugon sa imuhang gihimo matag adlaw. Kaysa ako nang giingon, si Cesar Montano, kagwanta siya, kausara sa usak adlaw mukaon, kaya basin, ugwa siya, naghahal kayo mga gimbuhato na. Ha? Pero, mga hibi imong trabaho, ang imong trabaho, panalitan, tikarga kag karton. Inon lang kasi mong amo nga, o ikaw, Jerome, sunda ang style ni Cesar Montano, kausara mo kaon sa usak adlaw. Jerome, sunda si Cesar Montano. Aro ikaw katipid, kausa lang ang mukaon sa usa ka adlaw. Ito magsilbiya na, oy. Kaon kitag maayo. Bintras tantong lami pang ato ang panilaw kasama Jerome, kasama ni mga senior citizens na, oh. Tagaan silang kas-assistance niya. Lami pang hanap para nila. Ha? So, bawag na ako para nako. Huwag doon naman ganay balaod nga ipasar nga. Himuon ng 50 ang retirement age. So, sugot yung kuana. Ha? Sugot yung kuana kasama Jerome para kasayot ang retire.

0: Oh, si Ilsa Quintiro. Dili mag sa mags was mag 1 day 1 8 unya daghang kay trabaho aton adi magsilbi ko no 1 day 1 8 ya daghang trabaho manglaba lang da ano haskang gutuma. Shout out tanan karon nga naminaw labi na sa akong bana nga si Jubert Cariaga nga nagluto og bingka. Oy Jubert, patilaway ato na yung bingka Jubert ha sa Santa Filomena di Pulog City ha. Si Rony Ponsica Generalaw, watch here and sit you poso, Buhisan, Cebu City. Oh, dito, no? Linda Masong Lagos, para buyag, abtik ay ko, 90, abtik ayo, ah, katong imodi ay, what? Auntie, no? Si Glenn Donyes, good evening, watching live. Ah. Okay, sige. Ang oras karon mga kasama, alas 11:25 na. Alas 11:25. Okay, hangtod pa ta, alas 12 ron sa tungang gabi, mga kasama. Kumusta man mo din ha karon? Ako ba ninyo nagligid-ligid na? Ha? Hindi na magligid-ligid rin kasama ni Jerome kay adlaw Sabado karon. O niya, ang uban ng labaog sa'yo. Kay aron ikaugma adlang Domingo. Baka banding ang tibuok pamilya. Hindi na masalang banding itas tibuok ato pamilya. Gyan ka. Adlaw Domingo, niya, kauban na to ang atong tibok pamilya, makigbanding ta sa Ginoo. Okay, atong i-check ko na kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ika sa pag-asa, Mactan. Pag-asa, may gabi i?
2: Yes, mayong gabi, sir. Mayong gabi sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinakalites na weather update sa karong mga orasa. Ang atong ginamonitor na si Bagyong Inday o kaniadtong si Inday na nakagawas sa Philippine Area of Responsibility pagka ganihang alas 8 sa gabi, dayon na kining nigawas sa atong mga monitoring domain sa atong nasod. Sa pagkaroon, wala na kitay lain pang ginabantayan na low pressure area sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility sa kasamtangan. Ang kining hanging habagat o southwest monsoon ang maong nagdala o mga pag-uwan, panugdug o kilat sa dakong bahin sa nasod. Ilabihan na din sa may western Visayas, Palawan o occidental Mindoro. Sa pagkakaroon, ang western Visayas, lakip na po ang Negros Island region, makasinati sa madagumong kalangitan. Inubanan gihapon sa mga kalat-kalat na pag-uwan, panugdug o kilat, tungod ka na sa hanging habagat. Samtang kitang nahibiling bahin sa Visayas, anaagihapoy madagumong kalangitan. Na doon na po yung mga kalat-kalat na pag-uwan, palugdug o kilat, tungod gihapon po sa hanging habagat. Sa atong kahintang sa tong hangin o kadagatan, ang western Visayas, anagapoy kusog, ay kasalangan ito sa kusog ang paghuro sa hangin na nagagikan sa southwest, samtang ang nahibiling bahin sa Visayas, doon ay kasalangan na paghuro sa hangin na nagagikan po sa southwest. Ang atong kadagatan, doon na po hinay ito sa kasalangan ang mga pagbalod para sa musunod na 24 oras. Samtang ang atong temperatura din sa tibuok probinsya sa Sugbo, nasa 26 hangtod 31 degrees Celsius ang posibleng masinati sa musunod na 24 oras. Samtang ang atong dagat, mutaob unyang ugmang alas 8:09 sa kabuntagon ug muhunas pod ugma sa alas 4:25 sa hapon. Philippine Standard Time nakita sa 11:26 PM ang atong haring adlaw musaka unyang alas 5:29 sa buntag ug musapod ugma sa alas 6:00 sa hapon. Ug kanang latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Ever Centeno nagpahinumdum na sa pupag ug bagong panahon adunay pag-asa sa sakto impormasyon. Daghang salamat ug maayong gabi.
0: So ug bang adlaw sa address sa Sugbo maka experience na dinhi og maayo nga panahon.
2: Ah yes, so sa atong nakita magtikabintaha ang atong panahon. Ilabi na din sa may western Visayas habang nagtika layo tong si Inday ug nagtikalihis ang direksyon sa atong southwest monsoon.
0: Wa ba tayo ma-experience o mga adlaw nga mga pag-uwan-uwan?
2: So sa atong mga pag-uwan, so sa pagkakaroon, wala kitay gina-expect na dugay o kalat na pag-ulan. Pwera na lang niining mga lumalabay o dili magdugay na mga pag-uwan, ilabihan na sa may hapon hangtod sa gabi. Mo kini ang atong mga posible na mga localized thunderstorms.
0: Sige, salamat kayo, sir, ha?
2: Yes, walay sa payan. O, mayang gabi.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:30, padayon ta mga kasama, karon sa to ang tulumanon. Okay, sige. Kumusta man kamo? Linda Masong Lagos, Atty. Kanagos Glitsin Barito. Di na mo kaon o rice kamote. Maoy kanon. Mao ba? Sote kayo. Kitang taga-bukit. Gipulaan tagkamote. Ganahan ta mo ka o rice. Si Glitsin Barito de. Gipulaan o rice. Ganahan mo ka o kamote. Bali, no? Si Rone Ponsica Generalao. Siya at langkos pamilya Generalao diha sa Barangay Magsiko, San Fernando. Lose Elevera din na magsilbi ato ni oy kay ul si Ron ko. Glenn Nunez, good evening watching live. Oh. Ito, si Dondon Ramirez di gina pwede kasama. 1D18 labi na kun puro pasingot. Ay. Kundi pwede 1D18 samot na dili pwede kun 1DY8. Si Dondon Ramirez ni sa Bohol. Always listening sa mong programa. Bitaw, no? Kung hindi man kung sa tanan nga higayon nga ang advice sa ato ang mga eksperto ang sundo na to. Kaya magdipindi manas kanana panginhanglan sa ato ang lawas. Na ako'y amigo, ha? Kanang ubis siya kasama, Jerome. Ayaw lang inyo laina og sabot mga ubis. Oh. Kanang kay sambot naglaino ninyo sabot miingon nga tambok nga ubis na lang arong class na pinaon. Ubis siya kasama, Jerome. Unya, iya gitong kisunod ang kakadok naka basa man siya og mga research nga dili mukaon og karni unya minusan kuno ang rice iya ginang isunod ha bisan unsaon niya og tuman ubis man gyud gihapon siya oh unya ganaha ba siya nga kada ba igo-igo ang lawas ba ha hangtod nga nakakonsulta siya og usa ka nutritionist. Nya lahi ang iya, tambang sa kanang kuan kasama Jerome kanang opposite kayo ang tambang sa nutritionist niya sa iyang lifestyle kay primero ang iyang gihimo kay di man siya mokaog karne. Nya wa man gyud gihapon na wagtang iyang pagkaubis. Ang tambag sa nutritionist niya nga dili mo kaon og rice ang kanon pulos lang karne. Ha? Nagduduha pa siya primero ay nga di na joke imo ha sir. Tinuuda. Tanawa ng leon. Kanang macho kay lawas. Ang kinaon anak karne. Makain nimo ng karne. But pulos lang gid karni ang kana. Ayaw sa guli og rice. Og iyahan ang gihimo. Nawa man ang iyang pagkaubis. Unya, maayon na kuno kayo ang kanabang ang iyang energy ba? Maayo na kayo. Di ba yan na joke? Na ang mga nutritionist nga ni advice og ingon ana. Diba asagan nga advice no sa mga experts nato nga bawalin niyo yung lawas og karne o gusto mo nga energetic gusto mo nga dili maubis, bawal karni. But ang tambag sa nutritionist niya, pulos karni ang kana. Oh. Ayaw lang sa guli ug rice. Ug karon na ulian siya. Dili na ubis. Oh. So magdepende de siguro na ug depende na ug unsay i-adapt sa ato lawas. So dili man tanan gud lagi nga tambag sa mga health experts makaayo na to. Oh. Ngano? Usa ba ya sa factor nganong naa tay sakit? Kada bang gitawag og genetics, heredity. Kaliwat. Hibuong ka nga, anong di man ta ko masigig inom og soft drinks? Di man unta ko tig kada na ang sa tawag ana ka sa Jerome, kada bang tamis? Nganong naa man ko diabetes? Pagkonsulta sa doktor, Dok, wasa sakit ako dos, Dok, naa man kay diabetes? Paano man, Dok? Pagkonsulta na sa doktor, naa man kay, usama ka, kinamis ka, di man, Dok, di man kay kumainom og soft drinks? Gatas. Minom ko gatas, pero dili kayo palabian po og daghang kamay. Mao ba? Unya, ang pagtanas doktor, ang imong mama na diabetes o dok? Ang gawas imong mama kinsa pa doon na diabetes? Ang ako igso na po dok. Kinsa pa na lang diabetes? Ang akong tiyo. Kaliwat na. Oo. Oh, na kuan ka na kana na ang nakasunod ka sa sakit sa imuhang kaliwat. Oo. Oh. So, doon ay mga panahon nga. Sige, ang uban, sige pasingot ka na eh. Yan ay diabetes. Oh. Yan ka na yung mga cancer po. Ang uban, healthy kay lifestyle. Sige, jogging. Saktos pahuway. Saktos tug. Why bisyo? Ang panasakit o cancer. Ang uban ana tugon na sa kanang kaliwat. Oh, Katus Miriam. Usa sakit ato, lung cancer. Si Miriam di man to smoker. Oh, pero na lung cancer. Ang uban pa ana tugon sa pollution, nakuha na to ba sa atuang environment. Maunay nasakitan na to. So doon na giday ko ano, lain nga mga factors. Nganong ingon ani ang kahimtang sa ato ang panglawas. Oh, na ako'y amiga. Kuang siyep ka sa Jerome, katong bitang panahon nga ni si Katosis, kuan si Angel Luxin. Oh, 60 mo to si Angie Luxin. Iyag itong idol si Angie Luxin. So, gusto siya magpaslim para masunod ang lawas ni Angie Luxin. Nag-diet. Huwag magiging gihapon. Huwag ginihiyos gihapon. Oh. Oy, day, nag-diet ka? Oh, lagi. Half price na lang. Half price. Unya, kada kaon ako, half price lang yun. Okay. Aron di ko mo burot. Wa mangin mo hiyos. Usaon, sige, half price, half price. Diet, diet. Wa mas limit ang snack. Taon-taon, kuos bulsa, kao chocolate. Oh, kao maka chocolate. Gutuman. Taon-taon, kuha biskuit. Oh, kao ka biskuit. Gutom. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha magdipindi, tinuod na. Ato abit na mga maestra, oh, gamit magandang utos, mga maestro, magsilbi nagbarit, dahit mo diha sa iskulahan, na, kuya-puyapan mo, ang inyong utok, gamit kayo, inyong lawas, gamit kayo na, matabang nag-night-night. So, kuan lang, maminaw lang taon sa itambag sa ito ang mga health experts, but, para nako, magdipindi gina, og, magdipindi po na og unsay maayo nga mo adapt ang ato ang panglawas. Pero labing maayo gyud no nga healthy ang ato ang lifestyle. Habit akoy fariner. Fariner to. Istorya ko sa amigo na kong fariner ba. Kuan siya kasama ni Jerome. Australian. Oh, ingon din siya. Chainsmoker siya. Ingon siya. Di ko mo to nga ang sigarilyo makadaot. Nga naman, sir. Hibaw ka ang akong lolo. Chainsmoker. Namatay. 102. Umaw ba? Oh. Ang akong tiyo. Chainsmoker, namatay, 98. Ang akong mama, chainsmoker, namatay, 93. Pila na edad mo ron, sir? 63. Oh. 63 kung iyang edad. Oh. Siya, may chance pa, kabot ko og 103. Oh. Kayang edad, 63 man. Siya, I am aiming nga makaabot ko og 93. Hindi. Cigarette is not bad. Oh. But more yahang ingon. Sus. Kaya iyalagi ko ng mga kaliwat. Tag-as kay kinabuhi. Unya mga chain smoker. Oh. Ayang lulog ko nung abot katos kapilidad. Ya, chain smoker. Iyahang lul, iyahang kuan, tiyo, 90 plus. Oh. Iyang mama, 90 plus, niya chain smoker. So, ang iyahang prinsipyo, di siya matuo nga makadaot ang sigarilyo. Ang iyahang edad, 63. Yep. Ang iyahang ko nung wish, kabot pa siya og 93. Pero wag ito naabot ang iyahang wish kasama Jerome. 63. Kay namatay man to siya og 65 in town. Una-una ko, base ng hinungdan ato, no? Ang sigarilyo. Base katong iyahang lulo nga namatay og 103 nya chain smoker o di ba to chain smoker basi nakaabot ba to og 123. Pero most advisable nga wa lang gitay bisyo mao ginay maayo kay una wa kay bisyo minus masang gasto oh unya. Uwa kay bisyo, at least sipin mo ang lawas, no? Okay. Joselito Efren Suaso. Ay, mauna di ha, attorney. Oh. Maulag eh. Ang Linda Masong Lagos, bitaw, kaliwat lang yun na ako manghod bata pa na diabetes. High blood, kaliwat na mo o cancer. Ako rheumatoid arthritis genetic. Sa namana na ako mother, ako'y na lasahan, huwag kayuhan. Free lang, pain reliever. Kung sa tawag ana, free lang, pain reliever na yun. Imnon nako, og oral steroids. Okay. Matod pang Angela de los Santos, maogiyot nga di machin smoker, oy. Kaya makahangak mana. Motuo ko, mulikit og lumboy. Tambal Panohot. Oh. Okay, si Joselito Efren Suaso, a threat or a crime will never be a crime or threat until something happened to her. To our VP Inday Sara Duterte, when the revenge is already happened, when says if I die, I have assigned someone to kill you too. Glinda Masong Lagos, bisan ako og manghot lalaki gamay kaayo rice kay rice humay naay sugar og makatambok mao kung naay hikay sud-an ra kanon. Ang rice day kunoy makatambok no amot latinoan bakana nga pulos lang karne o kay mo lawas kada man poy ni test ana effective sila ha pero ako sad sa ako alang og pulos lang karne di sad ko magsilbi ay ha mo di ko kalahutay og white rice pud mas malahutay pati ngali ko pulos rice oh bahalag white karne pulos rice malahutay pa ko pero pulos karne lang mo di ko kagwanta na porma ha abot lang ka og atong testingan ayuho silarom tinuod gina ato ni oy carne and vegetables, very healthy. Mga ba? Ayuho si Larum. Kaya nga ito, mga light-light na nang gisikutan na ito, bakay. Gawas anak nga, murag na, muramantang na buryong nagmais political issues, no? Kapoy kayo sa paminag politika. Unya, gawas anak, bisan mga light-light nga hiskutana na amas natin mga pagtulunan kaya managlahi magyud ang mga opinion sa mga experts. Karong bitao, kanang kini bitao mga naturalist nga mga health experts, mga kana ba mga ang ilahang advocacy mga herbal medicines. Di adto, Di man ta pakanon sa ato ang mga ginikanan og prutas og sayos buntag kay dili makaayo nato. Oh. Pero karon, maayom dira ang mukaon tag prutas sa sayos buntag. Oh, niadto dili ta pakanon daan og prutas og di pakakaon og kanon. Pero makaayom dira prutas daan di pangkanon, no? Pero doon na pud toy mga maayo gyud nga kayuhan nga nahatag nato ang ato mga katigulangan kato ba mga nasunod nila nga mga tambag sila ang mga ginikanan o nya kana na ang usa tawag ana kaning mga pagkaunon nga makabughat o naay mga pagkaunon nga makabughat no magsakit ato ang uho o abot usay finding sa ato ang mga doktor ana kay tinuod ba ng bughat? og doon na gyoy ko anana kanang gitawag og medical explanations kasama Jerome. Oh. Kana magay mga tao sad nga bughaton, kay nakakaon og tulingan, oh, nakakaon og kabaw. Ang reaction ba sa ato ang lawas siguro na, no? Og ang ato ang mga katigulangan ang musulti ana nabughat. Sa ato ang mga doktor naa sila mga medical explanations nganong naglain ang ato ang lawas. Okay, atong paminawon uban. Si Sario Ikabandid Jr. Manggabi nga tan-aw if believed diri sa Puro Camansi Barangay Poblasyon Bago City Negros Occidental. Shout out sa akong Papa Dudong Iskabande Senior o Mama Josephine Iskabande sa Udyong Hagna Buhol. GC Abelnosa, mga kaibigan kasama. Akong lolo, edad na og 100. Gusto ka itong musigrilyo. Taga in of year, ipa-emission test. Ingon nga, aron ang aso. Edad og 100, gusto mo musigrilyo. Kuya, wag ko ito yung mululugod. Nakaedad pa 100 niya kusog kayo mo sa girilyo. O wag ito man ni girilyo, basi kaabot pa itong 200.

Pahirih na yo, nakarotog biya, kay pulihan lang uli kit lumboy tabako. Matod pa ni Angela de los Santos. Linda Masong Lagos, kining tao si Panrilio, ikaedad idarana, kung sana, si upide jod parihas akong tatay. Ha? Diha lagi to'y kuhan, kanang hemp na, kuhan lang ba, mag-istorya na managita aning pagpanigarilyo, no? Kaya diha to'y nasakit magyod og lung cancer kasama jerom. Niya, kanang dito na siya sa ospital, nagtinga na ang asawa diha. Unya, diha asang doktor. Ingon na yun ang asawa nga. Kanang, unsa may imuhang panugundong, ingon na yun ang bana nga himat yun nga. Mamatay naman yung guday. Pasigarilyuha lang ko. Kay samtang diri ko sa ospital, dugan akong wakatila ko sigarilyo. Dili na pwede dong manuyo ang doktor ani. Ya, kadungog man doktor. Ingon ang doktor, usagat ito'y katapusang wish imong bana. Dok, ingon akong bana nga manigarilyo siya. Ingon ang doktor, tumanin na yung bana. Total, mamatay na bitaw na. Tumanin lang na. Oh, dong. Oh. Ang banang himat yun, ni Garilio. Sige, suyop sa si Garilio. Ha? Maugi pagka, hurot sa usa ka si Garilio. Patay sa bana. Oh. Kaingon taong doktor, aw. Oh. Maamantoy we si Mambana na sakit siya tungod sa sigarilyo. Maanin lang to. Imong gihatag sa imong bana ang katapusan niyang wish nga makatilaw siya ang sigarilyo sa di pamamatay.

0: Ang oras, alas 11.52, dili to joke ra ha, tinuod biya ito. Oh, basi makaingon mo nga, adlib naman sa ito'y mga attorney, so, di, tinuod to siya. Oh, tinuod to istorya hagin. Ay, sige, padayon ta. Rini Alquino, kao lang sakto attorney, oy, kalisod na pasmolisod, tambalon, guroy, guroy-guroy uglata. Oh, shout out from Karkar. Eugenio Boy Tagsip, may gabi eh. Sa una, kuso kayo kumanigrilyo. Kuso kayo, palahubog, garon, resulta, asthmatic o pneumonia. Rini Alquino, kao lang sakto, attorney. Oy, kalisyon, mapasmo. Oh. Wow, lagi. Rachel De Rojo. Oh. Nili Bininhagan Tabura. Shout out ko Binihagan family sa Awihaw, Tulido. Ako gani, musuwa kog asin, Edwin Tabura, taga Tungkop, Milanilla. Sir Sario Ikabandi Jr. Okay. Binaro natan-aw diris puro kaman si Barangay Poblasyon Bago City, Negros Occidental. Shout out sa kong papa Dudong Ikabandi ug mama Josephine Ikabandi sa Udyong Hagna Bohol. Okay. Diha bitaw toy nagpa-check up og doktor kay magsigi naman og kanang kuan, magsigi na og sakit iyang tangkugo, malipong na ba siya ba? Ha? Niyon ang doktor nga, "Oy sir, na taas makayo ang imong blood pressure. Naa day kay high blood, usa masigi kag baboy." "Wa dok, oy. Sa babuyo na mo dito sa buki, do? Ha? Kataas mas imuhang blood pressure. Ay, ayaw kong kumpiyansahin eh. Hinahinay kaon o kanang kontra si imuhang lawas o sa maimuhang ikaon ni ay. Huwag ako ilaing ikaon kasagaran sa mong sudan dito sa buki, do? Buwad man. Maubasos. Ay, sa kumpiyansa ng buwad kay makahay blood ha? Tinong ibitaw, no? Kaya masindi kang kaagbuwad, makahayblad po niya. Pasti lang. Mao na. Bisan buwad, makahayblad. Joy Sariad, ako ugangan nga laki kasama. Magluya dito kainom, ug ilim na makahubog, oy. Niya, si Tinta naman siya karon. Kining atong kinabuhi, alam po sa yun kayo ni. Alam po kaya itong kinabuhi, eh, kaya ay mga way bisyo, mga batanon pa kayo. Kahit lang kasakit ba, hindi namatay. Samtang ang uban mga bisyoso kayo, taas magkinabuhi. Oh, oy, si Glenn Nunez. Lucy Ilevira. Okay. Wala tayo oras, ay. O, oh, mato, ang katapusan nga portion sa atong program. Kaya suka pagkunta alas 8:30 ganiya. Oh. Mga light-light na to, kay kapo sa sige istorya at politika ay. Ahay, makalaban siya. Oh, si GCM Vlogs. Kasama, attorney, akong lolo, wa magsigarilyo. Sayo kayang namatay. Mayo di ito masigarilyo, attorney. Sa gaha. Mas mayo, kung nun na matuman lang kutas ato ang mga expert. Mas mayo, wala tayo bisyo. Okay, wala tayo mga panahon. Dari sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius. Sa Master Control, kasamang Nestor Romesilio o Jerome Yap. Sa transmitter, kaoban na to, si kasamang Oliver Atis, Roboy Boiser, Alan Taladua o kaobanan. Oy, ako kasama, attorney, naoperahan ako og gallbladder. Wa ko'y abdo. Uy, maba. Naoperahan ako og prostate. Naoperahan ako og katarak. 66 na akong edad. Salamas Ginoo. Wow. Bitaw, salamas Ginoo yun. Eugenio Boy Tagsip. Okay, thank you so much. Ako si Radyo Man Buen Alguno. Manimba taog ma, ha? Kaya Domingo. Kamayaw na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: kamaturan, apan lakip na ang pag-iya sa among kaigsunan, sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon, Amahan, nga unta, way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad, uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna, aron sa amo niyang pagmata, pag-apuyan usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug kadunay license number BFB004298. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniya na himutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariu Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Subo. Samtang ang among transmitter, na himutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kaimanan na ning istasyon DYHP, gimintinar ning musulod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mabati ugma sa sayong kamuntagong. Mga higala. Aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Hi, hello. Good morning. Ngay gala may buntag, nasadda sa atong bagong tulumanon, kalandrakas ning sa iyong kabuntagon. Good morning sa Lord, good morning sa Holy Spirit. Salamat sa nindot niya kabuntagon, ngay mong giatag na mo. Uga mo sa pagayon, nidagan, bakay mo na kabuntagon, nga mabot sa among kinabuhi. Ayagi ka nun ay Lord, among mga nauna, ugaga kami ka nun ay pagsubay sa matulid ka dan. Ingon manatagan paminimog dugang kusog nga among ikasugakod sa daghan pang katuigan nga mabot sa among kinabuhi. Palayo maluan sa mga kakulian, kagulanan, ingon man sa mga katalagman. Hinoon, imo ming hawason gikan sa among kakuyaw o kakulba, ining maong mga sakit nga niupa sa tibok nga atong kalibutan. Uglumaw sana na uasas at mahigikan sa mong kakuyaw, kakulba. Hining mga kagubot karoon sa nagalaylayin ng mga kanasturan. Takyapi mi Lord, Holy Spirit, sa imong mga pako. Ayaw migitugyan sa mga katalagman. Inoon, imong atagag milagro sa kayuhan, labi na giyod ang mga grabing mga masakiton. Katong nasakit ang cancer, katong nasakit sa COVID-19, imo ning atangan ng buying chance sa pagpakabuhi. Aron saan sila magmalipayon uban sa ilang pamilya. Huwag akong sa pangayon, Lord, ngaunta, pagayuno limo, pagbusog, katong mga gigutom, huwag padayunon sa limos magpainom katong mga giwaw. Uglabaw sa landlord, Holy Spirit, at agi nagkasulbaran ang mga giampo, mga gipangayo sa imong mga linalang. Kasulbaran sa mga problemang pinansyal. Kining tanan, Lord, Holy Spirit, ako ng gipangayo, pinagi sa dako kong pagyukmo, kong pagtahod sa balaanon mong pangan. Okay, salamat kay ninyo sa inyong pagpakiguba na to. Ining atong bagong tulumanon, kalandrakas sa tayong kabuntagon, yan niya magsukad sa numero 1 istasyon sa Subo, DYHP Cebu. Adlaw Domingo, mga kaibsunan. Adlaw Domingo. Sa Jose, iling buwan sa Hulyo, tuwing 2026. Pitsa 12 na. Hapit na sa batunga ang buwan sa Hulyo. So, ang kalendaryo, kusog gaya na itong pakliun. Pinaagi nga kita nilabay na ng panahon. Pero ang atong mga problema, wa kagyod matagay o kasulbaran. So, munang ingon ko, dubliho na ito ang atong kakugi, kay buahan, matagaan o kasulbaran ang atong mga

0: problema. Ang mga problema magdron mo imuhasi nato, no? Mao mangyudayon ang padungan. Samtang buhi ka ta ining ibabaw sa kalibutan. To Domingo ron, ang uban, malipayon, ang uban sa masulumon. Labi na yun, o usa silang mga pamilya ang mitaliwan sa naing kalibutan o niya karungan nawa o maroy panglubong sa mga tatay na dili na magpakabuhi ining ibabaw sa kalibutan. So, walang mag-uulta, mag-uulta na maghuna-huna, na mauna. So, ato lang inayanaya mga kaigsunan, taken for granted na lang na tuwa sila, mularga sila, gabrod, kailang iyon anak ba? So, muna nga, ang ako isang card nga nawa, no? So, pangita ako, no, kay mahinong ganon sa kayo na, no? Sana nga imong lad-on nga ID, no? Kung doon na may mga ginagmay nga mga pag-uapo nun. So, inanggan ang tingan din ako, oh, ang tingan. So, ay kalimot, mga kaigsunan, no? Kay ang bagyong Inday, medyo nainday yun, no? Nainday gani. Muna na inday, pinaka nindot na nga inday. Kung inday gani ka, o babae, o ikuan, kalingwaan, nakana siya, pinakamaayaw ang batasan. Kay inday man. So muna nga, tawag tato na pinakamaayaw, kay wala man muhampak, o wala man patagam tama o bagyugyot nung patagam tama ng taguan unos ka namin yung nana. So, salamat o niya mahinaot ang nawa na yung kay bagyo pero ambot nga nung sa usak tuig na magyoy sinto na bagyo tandaga na. So muna nga bilang sa dunta kay kung atong mahinomruman ang labing sakit nga atong gibati mao mangyutong bagyo nga tino nga nahi kan itong gamak gitag nayo diin yatagan yutag pagmudlay nga watay kwarta gi pagasto kita pero sa mga gastuhon okay kwarta no so muna nga anunay kita magampo niya mong kunag puyo sa may tayok tukan sa bungtod. Muna nga inigwili ko rapit na rin sa liluan, Mandawi. Mahawan pa, kaya wak pa tukurig mga kundo. Pero mundingi ka nga rin sa may kanang south, adi ka na kita tungod sa baga nga kundo na nagtukod mga kaigsunan. May pag-inon adto na lang yung kadito. Wala na kay labot dere sa mga kalihukan financial. Okay? So ay kalimot ha, ay kalimot nga promo ta karon. Unya kay promo pahimuslan tagyan. Kay di man ta makuan ka mo pabilin butang o magtago tayo ng tahibo na atong kuan kining balay. Kaya naman, kay matag sakit nga imong batiun, no, dunay sakit nga batiun, so muinom dayon para nga dili mo dako ang maong sakit. So muni, nga pizza 20, karong buwan sa Hulyo, mao ang atong pag-promo din sa syudad, sa Cebu. Atong i-promo para nga makapalit sila, makapalit kamo, dako kay ni kayuhan sa inyong panglawas, sa ikayon nga masunda na ang imong mga problema. Okay? So, unya, mga kaigsunan naman sa San Carlos, gihulungan. Tuatang siyong sa gihulungan, mga kaigsunan, diin ato sang katubangon ang atong kinadaghanan sang mga pasyente. So, muna nga, ining pizza disisayis, nata sa Dumaguete City. Pizza disisayis, Dumaguete City, ang atong venue, anas at bang sa katedral, sa may plaza. Kunya, pag alas 11, to natas Bae City, kilid sa may simbahang katoliko. Pag alas 2, to anatas Ayungon, Negros, mga kaigsunan sa Alex, Itere. So may dool ni sa inyo, in university. So, kamong taga niya, ala-alert na lang mo kay aron makabil mo sa promo. Kunya, mga kaigsunan, pagka pizza di si City, na akos di Hulungan City, then pagka alas 11, to anak ko sa San Carlos City, sa San Carlos, uban sa imong mga anak, no? So, na madiog in town para siya kuno matagpa, para kuniya makitaan o matabangan. Iaw mo. Tuwaan inyong mga inyong binikanan dahi kay taas kaya na paglantaw sila para nato. Pero ang taon na huwag mora ginay na abot pagkakaroon. Maugani na mga kaigsunan ang inyong mabot. So, please, lipayin sa Gihapo, no? Kay na ang magigamay nga nakapausab sa atong dagway. So, mauna nga inanglan mga kaigsunan at tuagyo mo sa gihulungan, no? Kaya nga mga mupagat sa gihulungan, mabukiran, gihulungan ba kayo ng tao, no? Sila si Elizabeth Bulak na mupagat na nato. Kana sila si Minyon Binondo. O daghan mo mupagat na to niya sa Gihulungan City. Unya, mapasalamaton kay Tang Elizabeth na magdagi na siya isnak para ipakaon nato unya daghan man kayo. So ipakaon ta sa mga pasyente nga mubagat nato diha. So mao na mga kaigsunan pagkahuman sa Gihulungan pagka alas 11 tuwa ta sa San Carlos City. San Carlos City anas may tambakan sa mga utanon. So bagat yung mong siguro buturo bang vulkan sa mayon, no? Pero buto-buto lang na, no? Hagbay po ba na? Bata pa kung kamay madungog na ng vulkan sa mayon. Ay no, kanlaon. So, muna nga, imo at tuo na, doon na kayo na sa imong pananaw, diyan sa ilang mga highway, no? Makita na na nimo. So may naotang duwalay maapektuhan in town. Ilang mga uma. Kadaghan kayo ng mga pasyente niya. Usa niya si Mr. Boy ining repelido. Anak niya pagkalisura. So build up. Ining daghan. Wa mamakwit, no? Wa mamakwit bisan ilang makita na nga ingon anak. So, pakibutin diya, no? Pakibutin diya ang apelido. Kunya, sila sa Marina diya, no? ang ran alert na mo, biya na mo, kung papahawaon gani mo, biya na gin mo kay kana inyo ng kaayuhan. Okay? So, pagkapit sa 18, mga kaigsunan ako sa Pulapu City o Danao City. Pagkapit sa 21, ako sa Tagbilaran, Gindulman, Carmen o Tubigon. Pagkapit sa 22, Umay, Trinidad, Talibon, Bugtong, Lubi o Sagbayan, Bohol. Then, pagkapit sa 24, na ako sa Maasin, Bato, og baybay. Pagkapit sa 25, Palunpun, Leyte og Ormoc City. Pero ako, mabisita ko kadyot sa Naval, Leyte og sa Ormoc City. So, mangpare, magbibog ang uan ay makuha niya ang itong mga venue. So, kamo na lang mantigo, ha? Unya, mga kaigsunan, pagkapit sa 16, na ay ihatod na nakabsan sa maayong kinabuhi, mga kaigsunan. Ano na magulagan kayo sa mga discussion. Atong maagian samtang mauli tagi kan sa liluan, uli tangari, so maghilak ang karsada, uguay mo buyod niya, mga kaigsunan. So, kamo mga motorsiklo, ala tanga may slide mo, kay also kayroon ang slide, dayog katumba ang motor. Okay? So, muni nga, ang atong Pizza 21, Tagbilaran City, Gindulman Bowl, Carmen Bowl, o Tubigon Bowl. Pizza 22, Natasubay Bowl, Trinidad Bowl, Talibon, Bugtong Lubi, o Sagbayan Bowl. Eh? So, Pizza 24, mga kaigsunan, atas Masin, Bato, o Baybay, pagkapit sa 25, bisita ko diha sa Naval, Leyte. Lain sa nagmaghatulog tayo mo diha sa Palunpun, Leyte. So, pagkapit sa 20 City, nata San Francisco, Camotes, o Puro, Camotes. Pagkapit sa 29, na ako sa Mualbual, San Fernando, Naga, o Toledo. So, giyawag tamutanan, pagbagat, asa ang inyong pabor kay kana andun na tay dako nga promo nga atong gikapahibaw na ninyo gani ang uban nga mga online to ana mga gipangmail na to no ubay-ubay sa mga na online labi na gid nga to Davao del Norte no Davao del Sur o Davao del Norte no daghang tagpasinte dito so daghang nag-text mga kaigsunan, pero iguratang mo balibad tungod kay di pa nato kaya ang pag-anha diha. Okay? So, ay kalimot sa atong Pizza 20, mao ang atong dakong promo nga ipahigayon din sa Sugbo. South o North, South Cebu o North Cebu, mao'y maka-avail ining maong promo nga atong ipakanaog karong Pizza 20 ining buwan sa Hunyo. Ano Hulyo, mga kaingsunan. So, dugay pasad ang mausab nga promo, pero paningwaon lang yun ato nga maayo ang atong panglawas o maragi na akong ipasilsil sa inyong alimpatakan. Once nga magutman mo na puro sakit ang inyong kalawasan. So mao nga giangyo ko nga unta atong pasalamatan ang tanan nga gibuhat sa atong mga igsuon ng paghatag o binagmay nahad para sa atong lobina matag-unang Sabado sa buwan. Okay, wala'y oras. Mga kaigsunan, basi na ako'y nalimtan
1: No, so ato sa dagi kasi sorry sa kayo nga wato mahinayon ang Kitsanoy Bay sa Kawayan Masbate o sa Poblasyon Masbate tungod sa mga kakulian nga dili kalikayan. Unya, para diha sa Siargao, sa ila ni Madam Mariana Antipasado, good morning sa pamilyang Antipasado. So, naa diha, na ako'y gibilin nga tahibo diha. Pwede mong mamalit, muambit, o tahibo diha sa Madam Mariana Antipasado. Naana sa sitio binatuyo, no? Sa General Luna, kwan kining basta sa Siargao ni, no? Sitio Binayuto sa Barangay Malinaw, General Luna. Muna ilang sa Siargao ni Madam Mariana Antipasado. Kasi tindagan ng pasyente, no? Tindagan ng pasyente. So, nakainom na silang pilakan daw sa tahibo. Kayang uban, mga kaisunan, taga-anak ko gamay. So, muna yung padayo ng ilang pag-inom, pinag-ipunan pagpalit. So, manguta na ta. No, pwede lang mo text na to. Muta na ta. O, unsa naman diya, na tagantama na ba ninyo ang medyo nga kaluag-luag sa inyong pag-ginawa. Dili ginawa sa bulsa ha. Kanang ginawa sa kaugalingon. Maluag-luag na ba ang inyong pag-ginawa? So, ayun na na, mga kaisunan na, wala na may oras. Wala na oras, no? So, kinisinday sa ratita, kauban sa atong co-pilot, na si Engineer Nestor Hermosillo o Engineer Key Susminya. Mahingo na lang ninyo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag na itong tanan.
2: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Siyempre, bukod sa pagiging masaya, kailangan responsibilidad din natin bilang Kristiyano at tao. Alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. Kung meron nga lang 4, ginamit ko rin eh. Kaya lang hanggang 3. Baka may 4 parating ang MX4.
9: Oh, hi everybody! This is Kuya Jobert and I'm a comedian. Ako pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino na ngayon nakatira rin sa Calgary, Alberta. And this is my MX3 Story!
10: Kuya Jobert, maraming salamat. It's really an honor.
8: Ako, maraming salamat din, Venus. Tuwan-tuwa ako dahil dinalaw niyo ako rito at na-experience niyo rin yung buhay dito.
10: Pagdating sa kalusugan, yung MX3, saan siya nalaman?
8: Marami akong mga kakilala at yung mga katrabaho ko dati. Nakikita ko online na gaganyan. Dalawang beses yung tinitake yung MX3 capsule. So yun nagbibigay sa akin ng lakas. Nakakatulong siya, in-experience ko yan. Magmula nang tinake ko siya, tayo ko siyang bit-bit. So yun, nakita ko organic, tinayin naman natin. Oh, effective naman siya. Actually, di naman ako...
10: Masyado.
8: 55 na ako, ha?
10: Wow. Jobert, maraming salamat.
8: Thank you.
10: Ang lamig na yung kamay ko.
6: MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by EQ Omnibus, EQ Diapers from day one to toddler, EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYHB RNN Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sakit. Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas! Banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ipanumpa kong di yun ko mabuhi na yung mission kabuton.
19: Ang kondisyon sana ay ambisyon
5: with 12 Chinese herbs.
7: Drink responsibly.

0: Cervix Nigundoella Gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo-L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargato!
4: Maxvit Kargato!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Ako'y nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para bang pinatawag ako ng daga?
12: Si Kai Montenola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
13: DYHB RMN Cebu, the official number one.
14: Radyo mo nationwide.

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay, suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
4: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
8: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
11: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
12: easy maging best me.
13: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
14: Gigutom na ba?

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, ilog! Ilog! Yamano! Yamano! Okay, let's go! Okay, shovel! Okay! Okay! Uno, dos, tres! Yay! Yeah! Ilog! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ng imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo sa kaninyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong anchor man, usaka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sa bungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning. May buntag sa atong mga sayo kay nag-live karubuntag ang mga kapasyon. Unya, sa atong mga kaigsuunan nga sayo sab kay nanikay-sikay sa ilang mga silang farm karubuntaga. Good morning sa inyong tanan, no? Uwan-uwan, unya, bugnaw kayong panahon. Kanang prone kayo sa kanabang ibukot habol. Nabigay katulog. Namisig kayo kanabang ilanganlangan, mamaglanganlangan diya sa pagpangatulog mga kapasyo, no? Tungod kay karong panahon na basta tingtugnaw, usahay, higit kamatag sa'yo. Kay tungod kay labi pa kayo ibukot habol, no? Pero sa atong mga kahayupan, sa atong mga manok, sa atong mga baboy, awag itay siguro diha kay wa man sila mabirang habol, no? So ing anang panahon na karon nga ni sistema ha, sigurado kita mga kapasyon nga usa na sila sa mga pituhan sa panahon sa weather nga sama ni ini. Uwan-uwan, unya na sa miagi kay naay bagyo, medyo lain gyud, no? Lahi gid ang paminaw sa ato mga kayupan. Maski kita mismo sa tong kagulingon, murag hadlok sab. Actually, nakalabang ta from Bohol to Cebu. Dagko kayong baod. So, medyo hadlok. Una nga, medyo dako-dako masagot itong bagyuhan nga niyagi, pero may salamat as Ginoo mga kapasyon kay ni Lihairo, wagin mo agi sa ito ang kalagi sa itong par ba. Kung abot man siya sa par, pero mga wala gi yuta nga kayo napiktuhan. Pero I don't know sa uban country nga na iyang nagian karong adlawa. Kung anong mga panahon na medyo bugat-bugat kita sila kay consider man to siya nga super typhoon, no? So kung yung anak mga kapasyon, hasta ang ato ang mga kagitawag o maski ang atong mga baboy at baboy nakatago na nakatangkal na parang kuyaw ang mga manok. Kaya mga manok inig-uwan okay lang adlaw, kay kung adlaw makatago man sila, pero kung kagitawag na itong gabi eh, awag yun. Magmuntag yun na sila mga kapasyon nga kawag yun, mabasa. Mauna nga kung doon na may gigam, na may giandam, siguro hagin sila nga mahipo sila sa panahon sa kagabion. Or dili sila mabuntagan nga basa kailang lawas tungod kay, okay, di mo na presa to ah, nga, manrapo ta pagkahuman, kung mabasa ta, no, manwalya ta siya di man. So kung mauwan na nagabi, grabing stress anang agibati sa manok. Makaingon ta nga, normal na sila ha, kaingon na ang ilang, kailang ko no, kailang ilang physical, kailang na sila balahibong baga, pero, kailang ilang balahibong baga, protection na silang lawas. Pero kung basa, gitibok lang lawas, doon lagi na, daku ka nga stress, nga may tabo para sila ha. Mauna nga, di lang kay mga kak, di lang kay mga stag, samot ang mga kak karong panahon na, nga nangarol, nga kuwang kay balahibo, suot yun kaya silang lawas, ang gitawag na to nga kwan, karabang magsulod sa gitawag na to nga kabugnaw, katugnaw sa kagabion, katugnaw nga nabasa sila, no? So, yung una na mga kapasyon, ang especially mga piso nga napas rains, kung wa kay klaro nga kapasilungan nila, delikado yun sila. Okay, kabalo man ta nga, kaning yung anang uwan-uwan, pagbuntag, or gika kung adlaw sugod hadto hapon hangtod mabuntagan kana dako kay stress para sa tumaw nga manok mo na nga consider ginato nga ato ginasilang pag monitoron ang pingon unya tan-aw nato kung unsay posible nato nga mabuhat nga di isla malabihan unya unsay atong himuong programa nga malikay nato sama niya na no. So isip pag-abli karumuntaga mga kapasyon atong isgutan ng atong bloodline segment karumuntaga no. Ang atong breeder usa ka breeder nga taga Birmingham, Alabama. Ang iyang ngalan sikat kayo kani adto no. Medyo dako kining tao mga kapasyon no. Dako kini siya. Suki kay ni sa mga World Slasher o mga International Derby sa Pilipinas. Mula nga when doon ay mga big event na agin sila, especially kung naa sa World Slasher, Aranita, ingon niya na. So na agin sila permanente. Mauna nga, kung imong talaon sa mga dagkong event kaniya to, permanente ni. Starring ni sila mga bridira in the person of Ray Alexander. So kaning bridira si Ray Alexander, ang iyahasang linya ni ginganlan sa niya Ray Alexander. Pero kung atong tanawon man nga akong gibalik-balik dinhi ang ato ang kagitawag natong linyada tanan bloodline nga atong iskutan ko ang jod kanang i-consider gid sila nga kalaghanan wag ipuro-puro no. Maski kani bloodline gipasikat ni Ray Alexander, kani iyang strain niya iyang gipasikat. Kwan eh, combination sa tulo ka klase sa linyada, Claret, Democrat o Groundhead. Kung muna ito tanawon mga kapasyon ha. So, munang gayong tanga, wag ipuro. Kasagaran, ang mga breeders, nga lang nalang ilahang linyada, nga lang nalang ilaha, kaya nga no, crucis man. Dili man yun siya pure-pure nga usaka strain. So, Ray Alexander, breeder nga gikan na or nag-originate dito sa Birmingham, Alabama. Ang iyang manok nga gipasikat is a three-way cross, Claret Democrat nga 50-50 Claret Democrat o Roundhead mo ni siya. So, nahulog og 1/2 Roundhead, 1/4 Democrat, 1/4 Claret. So, kung talaon ni mo ni mga manuka, kung si karakteristika ni, mugawas ni sila nga light red with yellow legs. No? Kung talaon ni mo, muras ni siya mga hayagun klasiha, nga pagkapula. Kung talaon na ito, muras na sweater looking. No? Hingina na siya. Kaniling klasiha sa linyada, of course, tungod a combination of Democrat, Roundhead, kung dyan doon ay Claret, ang mugawas kiyod niya is high station. High station nga mga manok, kung niya, kanang safety in their movements, high flyer, niya multiple shufflers in the ground. So kung talaon ni mo, kompleto ni manok ka, kung power, gymnast, naas siya Democrat. No? Pag yung siya cutting ability, naas siya Roundhead. Kung angat sarado na siya Claret, si Roundhead Claret, kumingon kang cutting, superb kayo na, no? May kayo na, once mabuhi, nagbunal mga kapasyon, sigurado yung nga pandiin, no? Naagi igo, naagi damage, nga mahitabo nila, no? So, kaning mga manuka, maski o combination sa Democrat Claret, cross to Roundhead, muna mga manok nga sayon kayo i-handle. Why maldito, why kanang mga idlason, mga manok ka, no? For so many years, kanipayit ni sila sa Pilipinas, especially Aranita Coliseum, sa World Slasher, o talang international derbies, grabe kayo na inamayagpag ang mga bloodline ni Ray Alexander. In fact, sikat kayo siya, no? Pero, kaling mga manuka is a three-way cross. A combination sa Roundhead o kanang Claret Democrat. Mauna siya itong bloodline segment karamutaga. Kung may cutting, naa, power, gymnast, naa, angat sarado. naa siya ring sabi o kanang mugamit siya ring lihay naa sab siya mukawat ubunal naa sab cutting ability way problema mao ni kaning mga manok ka kung ingon tag commercial ka wa gapo kay problema tungod kay guapo siya og station nindot siya og station no so muna mga kapasyon nga kung mo pagawas ka ni mga linya, kung mamintin ka, nindot siya ni siya i-cross ngadto sa mga kilso, sa mga sweaters, ng mga light sub, no? Or katong yellow ligid hats ng light sub siya, mga kapasyon, pwede sa ito siya gamiton. Tungod, kaya di mausap ang iyang balahibo. Pero kung imo siya i-cross sa mga darker side, medyo mulatom-latom gamay ang iyang color. Kung imo siya i-cross ngadto sa mga

hats nga dark legged, nagibang gawas ani suta o kaha ka ng mga dirty fit na ibang gawas ani mga kapasyon. Munang giingon na to nga kung mingon ka nga ato ni siyang kanabang naam ko tayo sahay mupilig manok na magtanaw, uy, ninduta aning manok ka kay ampikas dark, ampikas yellow. Mingon sila nga sinyalis. Actually, manggawas kina mga kapasyon kung mo breed ka o kanang dunay hats, no? In fact, doon nag-yali ko'y gray nga napagawas nga ang pikas ang iyang tuo is dark, ang pikas is yellow. Ah, paspas kinahalin. Ay, paspas kinahalin, no? To, I don't know kung sa iyang tanawan to kay iya maging ipili. Kay hinoon, sinyal-sinyal ko dito, sinyal eh. Sa pagbreeding to na ko, na dark ang laki, unya, trisayon ang bay. Mga nga nigawas king ato mga kapasyon, no? So, nga na, depende na sa imuhang pag-crosses. Kaling atong ni Alexander, daghan kayo na siya may i-cross na to. Pwede na mag-cross o butcher, or hindi ka na kung kelso, sweaters. Pwede na siya i-cross pisan asa. Kaya nga, no? Kung may kag-dok, ato i-cross na siya another roundhead. Pwede, pero taas na siya roundhead, mugamay ang Democrat, mugamay ang iyang claret, no? Kung imo sa ning crossan o claret, mas taas yung klarit, mugamay, musawat kagamay ang Demokrat, unya, no, medyo, mugamay-gamay po gamay ang roundhead. No? Iyan na ang sitwasyon sa iya. Pero, kung imo siyang i-cross ato sa mga hayagun, dominated siyang hayag. Labi na kung ikaw, commercial. No? Muna yung itong tanawunan mga kapasyon. So, muna nga ito, bloodline segment, kalmuntaga, is ang ato ang gitawag nga Ray Alexander. So karon arita sa ato ang farm management. Kamalumanta nga karon panahon na ulan-ulan, sakto kita og proteksyon sa gi-mention ako kaganina. Ako ikuyawan ko atong miagi, no? Nga hangin. O kuyawan ta, especially karon panahon na nga sige-sigig uwan, hangin ang atong kakuyawan kung muda yun, yun. May ganik kay wagi mo lahos. Kay kung nilahos to, di sa ato, na. Daghan na baka importas na munga rung panahuna. Daghan sa gayong ang mangga sa farm. Maurot-hurot yan to ka. Katagak sayang kayo, no? In fact, kung tanawin mo nga kung sitwasyon, pagpagaw, pagod ni sa panahon nga digid maayo, pero okay ra. Prayon ta mga kapasyon. So karong panahon na sa mga kagitawag nato nga nagplaster sa ilahang mga napay ilang mga piso, isiguro gininyo nga mabakunahan, no? Ang ako recommendation maski kanintulo lang, upat. Newcastle disease, infectious bronchitis, mo man karon mo palit kag NCD ron, nag-clone ng may tabo, NCD plus infectious bronchitis. Rare na kayo, amot lang ko makapalit pa ta og pure NCD B1B1 o pure NCD lasuta. Kay sa ako nakita, murgwa kay ko kakita na, no? Pero kasagaran nga naa sa tindahan is ang clone, NCD plus infectious bronchitis. Muna'y kasagaran. So kung yun na, pwede na sa siya nga dito kagamit o yun na nga klase na bakuna. Na yun, ayaw gimog kalimot o bakuna gumburo. Ang gumburo, may yung tanga, udok ko, may makikita, anak, di nyo na basta-basta maklaro. Naigo na mo, anak, parehas in CD sa ato, nanana, nanas itong palibot. Pero, walang ta, kabalo kung naana ba. No? Namatay na itong mga piso. Ngunya, kalisang Paul Pax. Oh, di ko sigawas ka kanina. Samta na malit kong kape. Nainungutan na yung piso ko na 1 month na. Napisokot na. Nga, naghubag na.

kuno mga puko so kala nga nagaling nga kaso once smallpox na maigo kung dry lang kay duha man na ang dry smallpox ug wet smallpox ang dry smallpox na man sa sulod no ano no ang wet smallpox sa sulod ang dry smallpox puno makita nimo sa gawa sa party sa manok nga way balahibo like naong tiil ya na buti-butoy mga kapasyon mutabos mata tabos ba mo di kakaog tarong so kung ingon ana nga kaso na ana di na kita ingon ka challenge vaccination di ta ka bakuna ana ang ato lang sa patas o nato yung resistensya so unsa mga produkto nga dunay patas nga resistensya nga mutambal pod or mo control pod pagsulod sa kada secondary infection is ang atong Betacin gold powder no asa gyud dun sa probiotics dun sa antibiotic nga compatible sila plus na yung vitamin A vitamin B12 so paspas makarecover ang mga manok nga naigo man tingali ang uban mo gamit og Vaccinil pwede ra gihapon pero sa ako mas dindot siguro na to magamiton hasta gani si kuan romok sila advance pwede to gamiton to kung gano'n siya ay Tylosin o Amoxicillin nga mo alim siyang samad. Kung ang iyahang kaso is dry smallpox. No? Pero para sigurado nga di kita maiguan mo bakuna kita. Mamuha niya ako advice, bakuna yun. Gikan piso, then usually in-harvest na to, no? Kinahalan ka nga, mukuang gigitan mo, at least mo bakuna sa kag another clone vaccine na NCD o B1B1. No, no, NCD o kining infectious bronchitis. Mo gini atong ibakuna saya once madakop na. No? Niya kung masukong nagkakondisyon, ang maglisod na kaano o bakuna niya, unless kung layo pa kayo ang iyang fight. No? Pero kung dool na kayo, maski ako 1 month ka na, 1 month na lang, di na kunan sa tirahan na. Dapat layo pa, no? So inana mga kapatid. Labi na karon sa mga condition og mga kitawag nato nga mga early bird, no? Kasagaran karon early bird ang gipang atiman ang mga local na nas ang uban na scored, ang uban mo pay pagdakop sa hardening pin. Kung naka-cord na hardening pin kining mga local banded, pwede pa ni bakunahan nato. Ang early bird lisod na kaya duol na kaya mga fight ana. Ang schedule sa early bird kon July katapusan no? Sagaran no naandas mga 20 plus 20 plus 30 sa July dayon August mo na kuan sa early bird no ako gani dro kay gi-prepare karon nya do na sen nakapalit sa to og early bird I hope nga maitog resulta sila and sobra nga early bird ako sang gipanggam kay sayang no. Muna nga ako mo breeding tag early bird di kay daghan kay ang gamit sa early bird pang early bird na yun no di kay siya magamit sa bulstag kay dunay pa derby kasagaran sa derbies lokal o maski promoter di mo dawat og early bird banded muna nga magamit tagi nimo ang early bird sa panahon nga gamiton siya especially karong July o August nga mga derbies pero the rest na ang may tabo na mapaguwang na lang nimo ang manok kay di nimo siya kanang magamit sa mga bulstag. Nayoban mo palusot, nayoban makalusot, pero pwede lang ayaw lang yun. Kaya nga no, lo isi kayo itong uban, maguang na gunadaag 2 kabuan sa lokal. Samot lang ang imong kontra, nasyonal. Labaw na lang 3 kabuan, ah, samot na og ang imong kontra, early bird, ano no, late born sa panahon ngay fight ni mo siya sa bulstag. Labaw na ginag-upat kabuan or 5, no? Masayagod, sa panahon sa bulstag ng mga June, ang manok anak kasagaran kak na. Abot ang 18-19 kabuan. Muna nga, kumupayat ka na imong manok, national banded, akansigi ka. Kak versus bulstag, akansigi ka. No? Maski na, og, may unta nga, gamay na depresya noon. Mag-depresya yung dako, labi na og national ang imong manok. Kung lokal, December born, dunay gamay kay diferensya. Mo na kadi kay mo dawat ang uban promoter og early bird banded for kanang gitawag na tog bullstag derby. Kay medyo magguwang-guwang ginagamay, no? Magguwang-guwang na. Hitsas na kay na nindot kay na tanawon. Ang imong national dry dry
ako ba pag-ipangarol, ang imong lokal, mo sa pagpangitsas. Muna nga, akansi kay permanente. Muna yung isla mo dawat o bulstag, actually din, ginagin siya bulstag, kakagina, basta early bird. No? Muna nga, kung pwede mo breeding mo early bird, gamay lang yun, kay daghana. Kay, ang problema, ang pag-dispatsa, ako gani, parehas na karon naido ka niya ito nga nipalit sa kuha sa kong mga bulls at sa kong mga early bird. And the rest, ana, ipahit kina na ito. Kaya kung di na ito na ipahit, saon ito man ang sobra? Pagwangon, doon kayo pa kaya na ito magamit. So karon nga, sunod-sunod na ay early bird nga bakbakan, early bird WPC, o early bird nga kanang bakdigmaan. Naaman na ako rin pa-derby nila. Dili sa Cebu, way problema kay naay pa-derby diri nga early bird. Naay mga promoter nga early bird lang pa-derby. Way kaso. How about sa ubang nga mga areas, mga ubang nga mga provinces nga wala kayo yung nana. Dili sa Cebu, kay problema, imo early bird diri. Ipaita daghang i-derby diri sa early bird. Kanang gitaw na to nga local promoter or association. Wa kay problema diri. Muna nga makapayat kay ga permanente. No? So, inaana mga kapasyon. So, giingon ako kaganina nga kinahanglan ato yung ma-plaster o ginsakto ang ato mga bakuna sa panahon nga sama ni ini. Unya, kalagin ato prevention. Dili na ta maghuwat mga kapasyon nga mihunta nga ayar ta mo hatag o kanang tambal nga ay guna. Sa panahon nga sama ni ini, pasanin gawan-uwan. Ako, recommended. Ako lagi nang i-recommend sa akong mga tao kung sa farm na ginapremente Romox Steel Advance. Wa na ko magpaabot nga maunahan ta. Kay once maunahan ta, magukod na makasakit na. Prevention is better than cure. No? So ako buhat, tanan, gikan sa reins, cord, mga himungaan nga gibuyan o himungaan nga gipandakop o ang mga bagong gidakop nga mga stags, no? Or, kanang naasa rains pa nga, may delikado ka ng panahon na, tanan, why pili sa samang sitwasyon nga inoon ani ulan-ulan, Romox Steel Advance na kuha na. No? Isiguro na ko nga matagang gina, makatilaw gina sila Romox Steel Advance 3 days kung pwede. Kay aron di yun, basta-basta sila masudlan. Dipinsado sila kay masayad ka doon na siya tylosin, amoxicillin, doon na siya pydobromixin, doon na pagkakas siya vitamin C. So, kung gigayo, protektado gigayo, ang tanong na ito ng mga manok, no? Amingon sila, Dok, pwede ba sa baboy? Pwede kayo. O, pwede kayo. Anong niligod nga? Pareha naman sila hayop, no? Pwede kayo. Kung nga nga itong dosage for prevention lang, usaka sa siya o sa kagalong tubig. Muna itong buhaton sila, no? Ngayon, kung mingon ka nga dok murag ni aksog man og luya gamay murag dunay magpislango gamay sa mga manok muna na lang manahon nga double dose ta duha ka sa si sa kagalong tubig sa Romox Steel Advance depensa ta permanente sa man niya ni ako gani ho ako ka depensa ako ka panagang igo sa pislango muna mga kapiyan dito magkapiyan sa usahay lingaw mangong kayo kay kwa manggod kaning duwa ro soccer sa football. Kadlaon, mangod. Usay, kadlaon lang sa kag. Di siya kakatulog kong sa'yo. Kadlaon lang ka, tungkol na rin duwa sa soccer. Karoon kaya ang World Cup. Kung naman, na naman sila sa semifinal. Eh, enjoy na kayo. Lingaw kayo na siya tanahon. Kaya soccer, mga kapasyon. Mungo na ako yung sports. Mungo sila yung sports na ako sa kong anak. Kaya ron, mungo mo na yung, sa Pilipinas, mo na yung ato angay nga sports. Kaya nga, no, dili patag-asay. Hindi kailangan lang si Ben Potter niya. 5'10", 6 Potter, okay ra. 5'8", lamisi ka rin, 5'8 naman ha. No? Daghan kayo sa, kuan, Asian, daghan nakasulod. Pero, wah, magkaroon, mga European na ginamalagpa, no? Pagkabos semifinals, no? Muna nga, kaya sa itong height, ang ka na nga sports, muna yung angay na tunta, nga doha, ang tutukan, kaya ras lawas, katag-ason, pareha di man kailangan na og mga 6'5 rare kay 6'5 din ang mga tight. Ronaldo gani 6'1, ha? Mga 6'4 sana. Pero kaya talaga height ta nga Pilipinas nga sports.
basketball. Na sa isya, maglisto kitang daog. mauna nga, kinalan, divert na tata, pero dapat, suportaan nga sports kay nga, no? Kaya na, sa isya gani, daghang kayong makasulod ng mga countries pag-abot sa World Cup. Kita, wag kita. Ang ato na makasulod, ang mga babae ra. No? Mauna din na, so, kulang o grassroots, kulang o foundation. Mura kaya po game foul. Kailang foundation. Saktog medication, saktog bakuna. Unya, good hygiene and sanitation plus mayo ang nutrition tungo sa Thunderbird. Mabalik ta. Human importante kay nga painom-dom.

Balik tayo sa itong programa, Ilog mga kapasyon, sa itong mga nag-live karon. Mostly niya itong live, no? Akong personal live ni karon mga kapasyon, no? Sa tuwang Facebook. Kay, kanang apas-apas ta. Oy, China White is watching. Good morning, sir. Good morning, Doc Hans. Happy Sunday, Doc. Sa shout out ko sa akong mga uyuan dito sa Maasin, Southern Leyte. Si Tio PD. Tia Linda. Sa mga iba na yun. Ug sa mga Mallorca family, ingon ni Elibert Abarquez. China White, mayong buntag ni Doc Hans ug sa tanang viewers. Good morning, sir. Murag na ni siya sa Australia, mga kapasyon. More power, Doki, inilog. Oy, si Alan. Alan na pastora. Alan, kumusta na kanya, Alan, sa Negros, no? I hope nga mayo imong panglawasin na, no? Kaya muna itong mga kauban, mga amigo kayo nga permanente ni sa Cebu sa una, yung ang handler ni Kuan, ni Bantam Twister, ni Tatay Bundo, no? O na Kuan ni siya, nag-recover ni siya gamay sa, okay-okay naman, nag-recover naman sa kanang kabaw na taning stroke kung ang ginipili, no? Kung pili edad ni mo, may bata pa mag-inis Alan, kanya una naon mo si Alan, di guni mo inom. Huwag sila si Gilio. No? Pero, kung kuan mo, no, no say, kung naas genetic na to, huwag itay pili kung naakay, diabetic ka, high blood ka nga pamilya, ana gini mo lang kita, maglikay na lang kita, kay di takatagaan kung nasa ang strike ni mga pulimahan eh, labi nang naas sa gene, no? So, nainangutan na din eh, dok, unsa mag-iangay na tong buhaton, na kanang mga precautionary measures nga ang ibuhaton kung magbakuna ta or atong purpose nganong mabakuna ta, no? So una, bakuna ta kay dunay challenge sa virus o bacteria sa atong surroundings, no? Nasa palibot nato. Whether we like it or not, katong na-mention ko kaganina ng mga viruses, naanag ito sa atong mga palibot. In CD, kanang common lang per kuan. Kanang backyard lang, pang backyard lang, in CD. Bronchitis, fowl pox, no? Gumburo. Kamu mingo mga kita ng gumburo, pero ako, naka-experience ko na, naigogin ako manukan sa una, o gumburo. Tungod kay wapo ko mo introduce sa iya. Wag ko mag-speak na naanay gumburo sa game foul. Ya kinaaman. Pagtanaw na ko, pag-abrin ako sa manok, pagtanaw ko siyang bursa o pabrisyas, hubag mang yun. Ang edad at mga manuka is 2 months. Ah, lapdas lang kamatay, oy. So, sa aghatag antibiotic, di iba da. Una kong suspect, masikin CD. Masin doon ako yung vaccination failure. Pagtanaw na ko, uy, di man. Wala man maon sa iyang, ang iyang science food, wala science nga pang-in CD. Pero na may uban kay, dali man kayo nga patay. Doon ako masikin Newcastle disease. Abri ko siya proventiculos, so may problema. Gisubay na ko yung iti, di man greenish yung iti. O niya, wa man siya torticollis, kanang matoy kang liog. Wa saan siya paralysis. Pag-abri na ko, subay na ko sa iyahang, dito lagi sa iyahang lubot. Kaya gaduda ko, base gumburo. Pagtanaan ako. Pagtanaan ako sa iyang borsa o pabrisis ng hubag. Nga dapat unta, ng 2 months, kung naapay borsa, gamay na lang. Kayo. Bursa o Pabricios. Pero dako mga ayo, hubag man. Kuwa na, 100%. This is gumburo. No? Sa mga farms nga dagko, daghan na kasi nag-introduce nga bakuna. Nagbakuna na sila Marix. Nagbakuna na o paracoccidiosis. Nagbakuna ng NCD, bronchitis, gumburo, fowl pox. Ang uban, nagbakuna ng ILT. No? Ang uban sa naanay nagbakuna o cryovirus. So nag-anam ka na gan. Kalalang daan akong ihap, 8 na daan. Excluded, anak, mga kapasyon, ang mga bakterya. No? Mga bakterin. Na ay bakuna na sa, gitawag na ito, nga salmonella. Na ay bakuna sa ikulay. Na ay bakuna sa pasteurella, kanang parkulera. Na ay bakuna sa kuraisa. No? Na siya bakuna sa kanang chronic respiratory disease or mycoplasma. So kanang 5. No?
i-include na to ana ang kaning gitawag na to coccidiosis, unom ka bakterin, unya, walo sa virus. Tanawa ko na kung sa kanagana. Pero, kung kita lang, kung ako lang, advice na ko, una-una, backyard, di bang ka-afford sa mga bakuna nga Marex, di ka-afford sa mga bakuna nga Kuraisa, kanang pang-Paul Cholera, wate bakuli ka-afford na itong kay mahal kay na. Samot, Marex, nga kilala ko, nitrogen tank, no? So, isod kayo. Pero, kaning kumun lang, dapat compulsory kita nga babakuna. Aning NCD, infectious bronchitis, kumburo, palpax, kada ang upat lang. No? Kada ang upat, siguruhan ninyo sa iyong farm. Nga mahatag ninyo sa piso palang daan. Kaya nga, no, once mo igo na sila, di na matambalan og antibiotic. Wa na'y treatment. Kada mga kasiya, kada upat kong gimension. Wa na'y tambal. No? Kung igo na, igo, gina. Unlike atong mga Kuraisa, mga mycoplasma, Pasteurella, Kalapal Cholera, na amin tambal. Kumulaan ng antibiotic. Nga dagko nga farm, tungkol kikan na afford, pwede sila ibakuna nila. Pero sa mga backyard nga, sama kalaghanan sa ato, nga itong mga padrino, mga kasagaran backyard man, kanang upat lang siguruhan ninyo, ay nasa ng mga bakterin din na. Kaya nga no, kaya nag-antibiotic. Kanilang sa virus, kanilang. Kada lang. Ang uban, ka-introduce ng Marex sa ila, pero siguruhan ninyo na kabalo mo ng unsa nga Marex nga inyong gigbakuna. Or kung naam mo na igo na mag-Marex sa inyong farm, siguruhan ninyo na kabalo mo sa strain nga igo niya. Kay daghang kayong klase, basi nag-add-on hinumon mo og problema, nag-add-on mo Marex nga strain diya sa inyong farm. Unta, lokal lang ang igo sa inyo. Nga na, mga kapasyon, usas na itong tanahon, never vaccinate sa sick birds. Nga doon ay symptoms nga nagsakit sila or weaknesses. Ayaw mong bakunag nagsakit. Kay mo samot, ang uban na, digin mo daw ang bakuna ngay mong yatag. No? Ikaduha, vaccinate only when the weather permits. Ayaw bakunag sigig uwan nina. No? Samot, nagbakunag kag last open ang mga piso, mga manok. No? Ayaw ginibuhata. Kung pwede lang, kung naka-schedule mo ng adlawa, pwede na i-delayed mga one day. No? Or even 2 days, pwede siya. Basta the weather's permit. No? Ikatulo, don't introduce vaccine if it has no history or occurrence in your farm. Amo na diha. Ayaw sa u-introduce o bakuna kung wala pa sa inyong manukan. Pero once naka-experience na ka, yung ana, ayha pa ka mo introduce sa vaccine. No? Kaya nagka na ba kayo gusto mo i-bakunag Marex? Kung nakita din si mo, nagyanga-yanga din, nagka na kaya mo yung bakuna ta. Nagka na kayo, pero wak pa gani na, ayaw sagpugsa. No? Anyway, si Marex, may igo mo na sa mga offspring. Wala mo na sa materialis, may igo. No, di kayo na siya gaigo dito. Pero, kung why na history na kana manuka magbalik-balik na no una add-on na siya. Ikaduha, don't give antibiotics on vaccination day, especially kung ang imong gigamit mga bacterial lives, no, nga bakuna kag mga bacterial. Pwede mo ihatag na is mga vitamins like Electrogen D plus, no, vitamins lang ihatag nimo. Pero nagbakuna gali ka og mga viral viruses, no, mga bakuna like NCD, gumburo, palpax, infectious bronchitis, pwede ka kahatag ng antibiotic, way problema. Kung ugma ka bakuna, karon hatag ka na rong adlaw. Either Vaccidil or Betacin Gold, karong adlaw. Or even Romoxil Advance. Niya, ugma nga magbakuna ka, hatag hapon ka. Unya, pagka liwas sa bakuna, hatag mo sa ka. Tulog ka adlaw. Osmuna ko, kung ang iyong gibakuna is bacterin, like Kuraisa, Mycoplasma, Pasteurella, o Salmonella, ayaw mo hatag antibiotic. Ha? Vitamins lang mo, Electrogen D+. Pero kung magamit ka mag-gumburo, palpax, kaning mga
sa infectious bronchitis o in CD, kumbati ra na, o pwede ka mahatag ana o antibiotic, either Romoxil Advance, or maski gani, kanang among Bitrasin Ultima, pwede siya kay doon na siya paracetamol, no? Pwede siya atong gamiton. Yung ana lang ato, ayaw gimog kumpiyansa, kay karong panahon na 1-1, kusog sa kayo ang development sa bakterya. Anong panahon nga 1-1? Paspas kayo ang bakterya. Muna nga, ayaw gigkumpiyansa eh. Once na agalin ni kaswa na hatag ligtag antibiotic. Kay normal gina sa ilang nga maatake gina, no? Samot na kining bagyo nga samot, grabe kay stress. Unsa pa ka ng, kita, 1-1 magali na, karatag, pislango na mga itang sugod. 1-1 lang gani. Unsa na ka, kung nanay bagyo, no? Kung na nga simbako lang palayo, na di kita magian na sagbalik kay kasi sa gian na kita lugar wala magi pili niya tong lugar muna nga kita pasiguro lang ta nga protektado ang atong farms, no? Ang pinaka usa pa gid ikalima, no, is biosecurity, meaning di ka basta-basta pasulod og taos manukan. Unya, kontrolo nimo ang kanang rodents, kanang mga ilaga, no? Kung sa pa nila nga musod. Samot na ang iro o iring. Kung pwede, kung iro o iring, idearas imong farm, wala problema. Pero kung naitang gawas musod na, ayaw ko piyansa eh. Kaya gawas nga, magdaan na o sakit, wala siguro kaunon pa yung manok. No? Unahan pa kasi imong manok, anak mga kapasyon, delikado kayo. Mauna nga bantayan. Plus, ang disinfection using microban abi. Disinfect kita. Anytime nga panahon, pwede kada buwan disinfect kita sa farm. Especially backyard, nga gabalik-balik ra imong manok, maura imong pwesto, maura imong lugar. Ma-advise kin ko nga permigig ka mo disinfect og microban abi. 20 ml sa usa ka galong tubig. Disinfect kita. Kay kung di ka mo disinfect, the more nga dugay ang imong manukan, the more nga magkagrabe, magkadaghan ang bacterial load, viral load, o protozoal load diya sa imong farm. Mabitaw na nga, ubang farms, once gani nga, maabot ang tulo ka, tuig ang iyahang breeding diya, mubalhin na sila glaing lugar. Aron pisco na po ang ilang lugar. Unya, aside nga pisco, naagya po yung disinfection, naagya po yung kompletong vaccination program o medication. Hindi ka magsalig sa presko ang lugar. Tungod kay naay mga sakit nga airborne. Naay mga sakit nga badaa sa tao, badaa sa iro, badaa sa iring. Samot na kita ang tao. Number one tag carrier sa sakit. Labi nagbuanto ka o buwangan. Buwangan o kamantag buwangan magsig-disinfect. Huwag ikaw kitag huwag ikaw maglimpyo lang. Siguro, maglimpyohan, sabunan, unsa ba niya. May lang tagaan na lang mga disinfectant sa tao. Pero pingong ka o ka ng routine, makakuha ka kita na mga kapasyon na ilang gibot. Pang malimpyo lang inoon na. Kung naay sakit din na nga nagkatag, na yung anas mong desbongan, o niya na igo, iyang palm, igo yung manukan, niya na ito sa desbongan, samot, nagdadalag manok, kamanapad, ano na ikuya o kayo. Nga masig, uli ni mo, magdalag kang sakit ngayon siya na adya, ngayon nadalagi ka desbongan. No? Muna yung salmantayan na to. Ikaduha nga ila sudlan, poultry supply, bantay-bantay tas poultry supply. Kaya kasi ganun mo palit ana, naagi manok, naagi baboy. No? So, naay mo solid, pag naay sakit, ikan sila ha. Labi na nga, kung mukupot-kupot sa kwan, pids, sila, tanaw, simot-simot pa, ana, delikado kayo na. Kung naan, may naghugas na sila, naligog ikan. No? Nag naay sakit dito, daan, eh. Imong gipalit nga pids, posible. Matakdan. Muna, importante kayo. Kung mapalit ng pids, mas sindot gito ang Thunderbird kaya nakaputos siya. No? Vacuum. Vacuum sealed na ang produkto. Muna, di ka mahadlok na makatakod kung ina nga sistema na pamaagi sa pagtakod sa sakit. No? Nga na nga sistema. Muna, nga naghangi ka angay bantayanan. Kay karong panahon na, nagkadugay, nagkadaghan, nagkanindot ang industriya sa sabong pero nagkadaghan sab ang
problema na kadagham sa ang sakit. Bawa na diyan, no? Nga antag mo kay diya. Kanya to upat lang. Early bird, local, national, late born. Pero karon doon na dugang Genesis. Ang Genesis is August, September born. Timanaanin nyo, ha? August, September born. Mauna nga, kung naagi mo, muproduce ki mo anak tanan, lima, muproduce mo anak, kay naam mo apilan permanente, mu-advise kig ko ninyo nga, naagi mo'y tao nga nakatoka for breeding og piso. Kay, so good na mangus, stag derbies. So good na early bird, pray ko na sa local, no? Unya, dakop na sa mga nasyonal. Muna yung bantayan yan ninyo. Muna nga, kay kung imuran tao ang magbreed, imuran sa tao ang magkondisyon, lisura. Naagay mabiyaan. Managiingon na ito nga, you cannot serve two masters at the same time. No? So, di ka pwede nga, nagpapiso ka, nagkondisyon kag manok. Gawas kung gamay ra kayo yung giandam, gamay ra kayo. Di nagsara. Ya, kung fighter ka kag stag, daghang ka kag stag, fighter ka, sigurado imo breeding, biyaan, gina. Mo ginay kasagaran. Muna kasagaran, ang inong lokal, ito na, January born na. Kaya nga ano, nakapokus sa tari. Muna nga, division of labor ay mong buhaton sa imong farm aron matutukan ang breeding, matutukan ang mga piso, matutukan sa banggi kondisyon. No? So, wala sa tayo oras, mga kapasyon. Daghang salamat sa itong mga nag-live. Sa ito ang naminaw sa itong programa. Katong willing or gustong maka-avail sa itong bloodlines, doon na tayo available karon daghan na kayo tag-available, no? Daghan tag-pullets nga available. Daghan tag-stags nga available. Nga gamiton nyo pang fight, gamiton nyo pang breeding, doon na sa ta. Just reach out sa ako ang page sa ako messenger, no, di lang kumuhatag sa ako number diri kay disod na kayo daghang kayo kuan mapunila pangutanag binuang niya dili day kala nga sa akong page entertainment tabo diha gani duna nay nakabalit sa ko ang early bird for local national wala pa ko mo dispatch sa kay kuan pa kana pang mapay pagdakop ang uban mapay nanascored. Pero daghan sa mga nakakuha sa akong mga pullets, no? Kunya, by next week, na ko i-deliver o Pampanga. No, I hope nga okay ang Clark. Kung dili okay ang Clark nga shipment, muagigita rin Metro Manila, no? So, inana mga kapasyon. So, noon tayo available ng bloodlines kung gusto inyo i-breeding, naasa tayo available ng mga stags daghan kung inyong i-fight, no? Just reach out sa ko ang mga contact sa kung page sa messenger kay i-entertain ta mo. Katunan na lang mga number na ko, pwede naman mo text. No? Kay, pero di na ko muhatag sa kong number ni sa radio kay kung na kayo, nagana kayo sa natanan ang nagka-scam. Basing may scam sa tagbalik mga kapasyon. So, naman tayo oras. Inyong alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal, para sa sunod Domingo. Thunderbird, the winning formula.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisit tayo na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon. Anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman. O kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa. Kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
3: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
4: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sakit. Ipatay ko sa akong misis o DGX 500 tulog ka-capsule sa buntag. Tulog po ka-capsule sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DGX 500.
3: DGX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Mayong adlaw kanin yung mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DGX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
6: Kisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag gini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
7: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
6: Correct.
7: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
6: Lagi
7: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
6: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
7: Correct.
6: Apan ang pangutana, sige bataga og prutas og utan. Mas mahal ba ang prutas ron?
7: Mahal gyud oi. Basta nani, abi pandemic, mahal kay ang prutas og utan. Mag DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
6: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
7: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og MITC ra jud.
6: Correct.
7: DTX 500 nga dunay disugard sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
6: Husto dok.
3: DGX 500.
8: Si Albert nga taga Dumaguete. Ito nga akong mga tiil o mga pagkakit. Ito nga pagkaduong na ko sa DGX 500. Akong gindouble dose o katapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DGX 500.
3: DGX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas.
7: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
6: Ayay.
7: Mataya ang imong utok,
6: brain,
7: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
6: Unya magka fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
7: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o gaon daghang prutas o gulay. Pero sa itong kamahal, ang importante lang, inom na lang yung gasa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kun kulang ka og antioxidants. Mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug uta nya inom og DTX 500 og Mighty C.
6: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
7: Nya imo na nailabay imong tab. wala mga sigarilyo di ba?
6: Oh, wala. Wala.
7: Ilabay na imong tab kay puno na radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
3: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI yun. Sakit, ipangihi, o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka-capsule sa buntag.
5: Tulog po ka-capsule sa gabi.
4: Sima na lang na wala yun ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo yun kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mapali sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Pulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, sa mga butika.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
5: Tulog pud ka kapsul sa gabi.
4: Sima na lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Mayong adlaw ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang kay
6: suskog na ara.
7: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
6: Husto. Sakto jud ka Dok. Health is an investment. Maong apil ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug syempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
7: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man ha. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit ug mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
6: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa paggaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
3: DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
15: may alivio na.
14: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
6: Correct.
7: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
6: Kung himsog ang cellular Dok Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
7: Problema Sir JP, GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuinom o DTX 500, di ka binuinom MITC. Kay mismo, ang imo nga cellula o dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 o MITC, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang o masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
6: Munay kuyaw.
7: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pag ikaw mainom og DTX 500 og MITC, ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba o badaot ang imong selula o mo resulta kini sa kanser o daghang pangmasakit.
6: Sakto, Jod. Usapan do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
7: Tagana.
6: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
7: Muna, Sir GP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
6: Wow!
7: Nga naman.
6: Oh, nga naman.
7: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
6: Kalami.
7: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga pasakit. Ilin ko. Pagkadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dose o matapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
3: MITC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Ronda. Dili kay kumag sa sakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MITC. Ako ragi-maintain pag-inom. Three times a day. Dili medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Kaayo ang MITC.
3: MITC! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
7: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
6: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
6: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
6: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
6: Ay, perfect!
7: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
6: Correct. Wa jud na side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
6: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampyon sa gabiing tulumanon.
6: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na sa misis.
7: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
6: Gusto.
7: Isip po sa Kapinoy. Lahi na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Kamoy makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
7: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
16: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular ng regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat yung inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
6: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Muna yung rason nga, kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
6: Maujud na.
7: Kay kung hinay dagway, Sir JP, naadyod tsansa nga magbara kini.
6: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
7: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
6: Muna'y delikado.
7: Pero kung sige kang gainom o ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ug kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
7: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
6: Hosto dok.
7: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
6: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghano ni D3 Bio ang imong HDL.
7: Ang imong good cholesterol.
3: D3 Bio.
18: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Asa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
7: Ang Visio ng
3: may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
7: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Pero kung D3 Bio,
6: naa siya
7: gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagastroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
6: So unsa man ginabuhat ni D3 kaayo dok batok sa blood clots. Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
7: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
6: Correct.
7: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
6: Magwardyahan niya, no?
7: Kini pa, Jud, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ay ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
6: Wow!
7: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
6: Dakumba.
7: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
6: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
7: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
0: D3 Bio.
19: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gid nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO gamay D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud ato Sir GP.
6: Mo na igiingondok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabaw-an na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, ug fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubitaw. Ayun na mo padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Dok?
7: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay nang circulation, makatagpa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
7: Na jud pa naon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa Detox Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang Detox Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
6: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
7: pa.
6: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po din sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.